0: 0-1. Yan po ay Metrobank at ang atin pong account name ay North Philippine Union Conference or NPUC. Yan po ang account na pwede nyo pong paglagakan ng inyo pong donation and offering kung nais nyo pong maging kabahagi ng atin pong mga paglilingkod. Sir Gray.
1: Ayan, so mga kaibigan, muli po, welcome po sa isang bagong programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang Hinspiration, Stories Behind the Song, Inspiration for the Soul.
0: Ayan. Ako po ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Nerio Carranza.
1: At ako naman po, si Sister Gracia.
0: Samahan niyo po kami tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
1: Dito lamang po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM.
0: At ngayong umaga ay ating mapapakinggan ang walong napakagandang mga awit.
1: At sa bawat isa, hindi lang natin pakikinggan ang kanta.
0: Siyempre, pag-uusapan natin ang mensahe at kwento sa likod ng himno. Kasi Hymnspiration tayo. Kaya, Sir Gracie.
1: Kaya sa ating unang awiting, Pastor, ang ating mapapakinggan ay ang Come Thou Fount of Every Blessing.
0: Na inawit ni Chardell Ann Thompson. Alam mo, ang unang awit na ito ay isa sa mga himnong mahigit dalawang siglo ng inaawit. Ano? Dalawang century ng inaawit. Pero parang sariwa pa rin ang panalangin dino. Come Thou Fount Every Blessing, Sister Gray.
1: Kaya, Pastor, mas nagiging makabulo nito kapag nalaman natin ang kwento ng sumulat nito.
0: Sino nga bang sumulat nito?
1: Ayan, sumulat daw nito ay si Robert Robinson. At alam mo ba, Pastor Ner, bata pa lang daw siya nang mawala na siya ng ama.
0: Oh.
1: At sa kanyang kabataan ay hindi agad maayos ang direksyon ng buhay niya.
0: Nakinig pala siya sa isang pangangaral ni George Whitefield. At sa paglipas ng panahon, naging seryoso ang kanyang pananampalataya at kalaunan ay naging mangangaral din siya. Dahil doon sa inspiration na nakuha niya doon sa kanyang pakikinig. Ano, Gracie?
1: Kaya naman, Pastor Ner, noong 1758 daw po, isinulat niya ang Come Thou Fount of Every Blessing. Kaya hindi lang ito magandang tula para itong panalangin ng isang taong nakaranas ng biyaya at alam ding madaling lumayo ang puso ng tao sa Diyos.
0: Kaya napakahalaga talaga ng linyang tungkol sa Ebenezer doon sa sinulat niyang awit. Ano, galing yon sa 1 Samuel chapter 7 verse 12 nang maglagay si Samuel ng bato, Gray, ano, bilang paalaala na hanggang doon ay tinulungan sila ng Panginoon. Ang alam mo ang ibig sabihin ng Ebenezer?
1: Ano yun, Pastor?
0: Yun ay parang monument na nagpapatunay na hanggang doon sa punto ng kanilang kasaysayan ay tinulungan sila ng Diyos. Katulad ng monumento ni Rizal, kapag nakita mo yan, maaalala mo ang ating pambansang bayani ay dyan na nagbuwis ng buhay.
1: Para siyang symbolism, Pastor.
0: Kapag nakita mo, maganda yon kasi kapag mayroong mga pangyayari sa buhay natin at babalikan natin yung biyaya ng Panginoon, makikita natin na sa ating nakaraan ay nandun siya at makatitiyak tayo na sa ating hinaharap, nandun pa rin siya, ano, Sister Gray.
1: So, parang sinasabi daw ng hymn na yun, Pastor, ay Panginoon, kapag binalikan ko ang buhay ko, nakikita kong ikaw ang nagdala sa akin hanggang dito.
0: Yes,
1: tulungan mo rin akong manatili sa'yo.
0: At maganda rin itanong sa ating mga sarili, ano ang sarili kong Ebenezer? Mayroon ba sa aking journey sa pananampalataya na pwede kong balikan kapag ako ay nanghihina at sasabihin kong, oo nga naman, sa panahong iyon, nandun ang Panginoon, hindi ako pinabayaan.
1: Maaring hindi pa tapos ang problema natin ngayon, pero kung naging tapat ang Diyos noon, maaari pa rin natin siyang pagkatiwalaan ngayon.
0: Kaya ngayon ay pakinggan natin ang panalangin awit na
1: Come Thou Fount of Every Blessing na inawit ni Chardell Ann Thompson.

0: Maraming maraming salamat, Chardel, sa napakagandang pag-awit ng atin pong unang awit, Come Thou Fount of Every Blessing. At susunod ay ang tinugtog ng Solid Deo Gloria and Can It Be, right?
1: Ayan, ang susunod nating awit ay para nagsisimula sa isang taong hindi rin makapaniwala sa laki ng biyayang natanggap niya. At ang kanta nga pong iyon, Pastor, ay And Can It Be?
0: Parang hindi niya mapaniwala. Totoo ba ito? At ito ay sinulat ni Charles Wesley noong 1738 sa panahon ng napakahalagang pagbabago sa kanyang personal na pananampalataya. Great.
1: At bago daw nito, Pastor, relihoso na si Wesley. Nag-aaral siya ng Biblia, nagdarasal at seryoso sa kanyang spiritual discipline. Pero sa loob niya raw, Pastor Ner, nakikipagbuno pa rin siya sa tanong kung paano siya magkakaroon ng tunay na katiyakan ng kaligtasan.
0: Kung karanasan din natin yan, may struggle, kahit matagal na tayong mananampalataya. At noong May 21, 1738, naranasan niya ang isang malalim na spiritual awakening. At sa mga araw na yon, sumulat siya ng mga hymn bilang tugon sa bagong pagkaunawa niya sa biyaya ni Kristo. At kabilang dito ang And Can It Be?
1: Parang tanong siya, Pastor, no? Kaya punong-puno ng pagtataka ang awit. Para bang sinasabi niya, paano nangyari na pati ako ay makikinabang sa kamatayan ni Kristo? Kaya pala ganun yung title.
0: Kaya niya, ito ay hindi malamig na theology, no? Personal itong testimony o karanasan ng isang taong natutong makita na ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa sariling kabutihan, hindi bayad, kundi gift, regalo galing sa Diyos.
1: At minsan, mga kaibigan, kailangan din natin marinig ulit iyon. Pamilyar na sa atin ang mga gospel na Jesus loves you at Jesus died for you. Pero kapag pinag-isipan daw natin yung Pastor, napakalalim pa rin na ng mga meaning na yon, na minahal tayo ni Kristo kahit hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Yan.
0: Kaya kung tatanungin natin, and can it be? Baka ang sagot ay hindi dahil napakabuti natin, kundi dahil napakabuti ng Diyos.
1: Kaya naman mga kaibigan, narito ang awiting And Can It Be? Hatid ng Solid Deo Gloria.

0: Alright, maraming maraming salamat po sa ating mga mahal na manunugtog na kaanib ng Solid Deo Gloria. Sila po ay mga estudyante dyan sa Adventist University of the Philippines. At marami pang mga tugtugin ang kanilang ihahandog sa atin. Gray, may mga bagay sa buhay na kahit gaano natin pag-isipan, mahirap pa rin sagutin. At yan mismo ang tension na maririnig natin sa I Believe in a Hill Called Mount Calvary.
1: Ayan, ang awit daw na ito ay isinulat noong taong 1968 nina Dale Oldham, Bill Gaither at Gloria Gaither. Mas bago ito kaysa sa mga classic hymns natin, pero malinaw ang ugat ito sa kwento ng Cruz.
0: Ang mensahe nito ay hindi alam ko ang sagot sa lahat. Sa halip, ito ay isang confession of faith. Maraming misteryo ang buhay, pero may isang bagay na pinipili kong panghawakan, ang ginawa ni Kristo doon sa Calvary.
1: Kaya paulit-ulit natin maririnig ang salitang I believe. Hindi lang ito impormasyon tungkol sa krus, ito ay personal itong paninindigan.
0: Kaya kapag may sakit, pagkawala o panalangin, hindi natin maunawaan ang sagot, hindi natin maintindihan o hindi pa natin na tatanggap ang katugunan. Hindi pa laging may instant explanation, Gray.
1: Pero sa Calvary, may malinaw na paalala. Hindi tayo walang halaga sa Diyos. Minahal tayo ni Jesus hanggang sa ibigay niya ang kanyang buhay.
0: Amen. Minsan, hindi natin kailangan ng sagot sa bawat bakit, no? Bago tayo makapagtiwala o manampalataya, kailangan natin ng matibay na pundasyon.
1: At para sa Kristiyano, ang krus ni Kristo ang isa sa pinakamalakas na paalala ng pag-ibig at katapatan ng Diyos.
0: Ayan. Kaya huwag na natin patagalin, pakinggan natin ang I Believe in a Hill Called Mount Calvary na tinugtog ng Solid Deo Gloria.

0: Maraming salamat pong muli sa atin pong mga kabataan na tumugtog ng I Believe in a Hill Called Mount Calvary, ang mga kaanib ng Soli Deo Gloria na mga mag-aaral ng Adventist University of the Philippines. At bago tayo magpatuloy, Bray, nais nating anyayahan ang ating mga mahal na tagapakinig na kung kayo po ay may mga hymn request, ay pwede po natin niyang maisama sa susunod nating episode ang ating pong mga numero, o kaya mag-comment sila dyan sa ating comment section. Pero sa inyo naman po na nakikinig sa ating pong 89.1 FM, ang ating pong mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ano ang susunod nating hymn, Greg?
1: Ayan. Kung kanina ang ating pinatugtog ay ang I believe
0: in a hill called Mount Calvary.
1: Dahil nasa usapan na rin po tayong Calvary, manatili muna tayo sa paanan ng cross, sa isa sa pinakakilalang gospel hymn.
0: Ano yun?
1: Ang The Old Ragged Cross.
0: At ang sumulat nito ay si George Bernard, isang evangelist na naglakbay para mangaral. Alam mo yung panahon nila, hindi madaling mag-travel. Hindi katulad natin ngayon. Pwede kang sumakay ng eroplano, mabibilis na sasakyan. At habang nagmi-ministeryo siya, lalo niyang pinag-aralan at ipinanalangin ang kahulugan ng krus ni Kristo, Gray.
1: At ayon sa kanyang sariling salaysay daw, Pastor, gusto niya magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa krus. Yan naman, habang nagbabasa, nag-aaral at nananalangin, nabuo sa kanya ang central thought ng hymn at kalaunan ng chorus.
0: Wow! At habang nagpapatuloy ang kanyang evangelistic work, inayos niya ang awit hanggang matapos ito noong 1913 sa Pocagon, Michigan.
1: Ayan, mahalagang tandaan na noong panahon ng Roma, ang krus ay hindi raw magandang dekorasyon.
0: Tama.
1: Simbolo ito ng kahihiyan, paghihirap at kamatayan.
0: Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, ang dating simbolo ng kahihiyan ay naging paalaala ng sakripisyo, kapatawaran at pag-asa.
1: Kaya iyon ang dahilan kung bakit isinulat ni Bernard ang hymn. Gusto niyang maipahayag kung bakit napakahalaga ng krus sa isang Kristiyano.
0: Hindi dahil special ang kahon, o kaya ngayon ay mga bato, no? Marble, kundi dahil sa tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus.
1: Kapag inaawit natin ito, ang pinanghahawakan natin ay ang pag-ibig at sakripisyo ni Jesus.
0: Yes, at kaya nga narito ang

0: Yan ang himnong The Old Rugged Cross na inawit ni Shardell Ann Thompson. Maraming salamat, Shardell, at pagpalain ka naman ng ating Panginoon sa iyong patuloy na paglilingkod kasama ng iyong sambahayan. Napakabilis ng oras, ano? Apat na awit na agad ang ating napakinggan, Sir Gray. Yeah.
1: At sa mga awitin na yun, Pastor, no? Isa po sa mga kung mapapansin natin, parang may isang common thread silang lahat.
0: Ano yun?
1: It's all about blessing o biyaya.
0: Biyaya. Tama ka, Gray.
1: Biyaya sa Camp Well Found, sa unang awit natin ng Pastor, biyaya sa And Can It Be, and pag-ibig sa Calvary, at sakripisyon sa The Old Rugged Cross.
0: At lahat ng yan, ng mga himnong yan, ay bumabalik sa karanasan ng mga sumulat sa iisang persona, ang ating
1: Panginoong Jesus.
0: Kaya siguro yan ang magandang identity ng programang ito. Hindi lang tayo nagkukwento tungkol sa composers.
1: At hindi lang ito patungkol sa mga trivia, tungkol sa hymns.
0: Ang tanong lagi ay, ano ang itinuturo ng himno o awit tungkol sa Diyos?
1: At paano ito nakikipag-usap sa buhay natin ngayon?
0: Dahil kahit matagal nang naisulat ang maraming himno,
1: hindi naman nagbago ang puso ng tao. Kailangan pa rin natin ng pag-asa,
0: kapatawaran,
1: pag-ibig,
0: at isang tagapagligtas.
1: Kaya ngayon, kung ngayon ka lang nakatutok, welcome muli sa Himspiration.
0: Ako po muli ang inyong kaibigan, si Pastor Nerio Caranza.
1: At ako naman po, si Rachel.
0: Kasama niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga. Kaya patuloy po niyong subaybayan ang atin pong programang Himspiration dito pa rin sa ating himpilan, Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At susunod ay ang panglimang awit, Hear Now the Name, Sir.
1: Ayun ang ating susunod na awitin, ang Hear Now the Name. At dito gusto nating maging maingat sa kwento sa likod ng kantang ito, Pastor.
0: Itong tugtugin na ito ay tinugtog ng atin pong mga estudyante dyan sa Adventist University of the Philippines, ang mga kabataang kaanib ng Solideo Gloria na nasa ilalim ng baton ni Sir Ramon Monching Lihau ko, ano? Maraming salamat po sa inyong mga paglilingkod. Hindi sapat ang malinaw na mapagkakatiwala ang published information tungkol sa eksaktong origin at authorship ng specific recording na ito para makapagbigay tayo ng historical background ng sigurado, ano? Pero makikita natin ang hanay ng mga salita na nagpapahayag na kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo.
1: Kaya naman mga kaibigan, sa halip na mag-imbenta tayo ng kwento, pupuntahan natin ang malinaw na pinanggagalingan ng mensahe nito sa Biblia, ang pangalan ni Jesus.
0: Ng ating Panginoon. Jesus. At yan ay mababasa natin sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Makikita natin ang pangalang itinaas ng higit sa lahat ng pangalan. At sa mga gawa, kabanatang 4, talatang 12 naman, si Jesus ang malinaw na sentro ng kaligtasan. Pray.
1: At kapag naririnig natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, hindi lang pangalan ang naaalala natin. Naaalala natin kung sino siya at kung ano ang kanyang mga ginawa.
0: Sino nga ba ang ating Panginoong Jesus? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos na lumapit sa mga taong iniiwasan ng iba. Siya ang Diyos na nagbigay ng pag-asa, nagpatawad, namatay sa krus at muling nabuhay.
1: Kaya kung mabigat ang araw mo ngayon, kaibigan, tandaan mo na hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng listahan ng mga dapat nating gawin. Binigyan niya tayo ng tagapagligtas.
0: At ang pangalang yan ay Jesus.
1: Kaya naman mga kaibigan, pakinggan natin ang awiting Hear Now the Name, hatid ng Solideo Gloria.

0: Ayan, so mga kaibigan, ayun, napakinggan po muli natin ang awiting Here Now, the name na hatid sa atin ng Solly Dayo Gloria. Muli po, maraming salamat sa napakagandang awiting o sa pag-render ng awiting ito.
1: Okay, maraming maraming salamat po muli at tayo ay magpapatuloy sa panibagong hymn na may pamagat na With All My Heart. May kahalintulad tayong sitwasyon. May ilang Christian songs na may kaparehong title, mm-hmm. kaya hindi malinaw sa public sources kung alin mismo ang original composition na ginamit sa recording na ito, Gray. Mm. No?
0: Kaya naman, hindi tayo daw gagawa ng author story na hindi natin mapapatunayan. Pero napakalinaw ng biblical root and thought na With All My Heart.
1: Okay, siyempre makikita natin ito sa Biblia, sa Deuteronomy, Chapter 6, verse 5, at inulit din ni Jesus Christ sa Matthew 22, verse 37. Ang sabi dito ay, ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip.
0: Kaya pwede daw natin ito marinig, Pastor, ang awit bilang isang consecration song. Hindi lang, Lord, may nararamdaman ako para sa iyo, kundi, Lord, gusto kong ibigay sa iyo ang buong buhay ko.
1: Yes, pero ang buong pusong pagsunod, ay hindi nangangahulugang perfect na tayo araw-araw, Grace. Ano?
0: Tama ka dyan, Pastor. Dahil may mga araw na malakas ang faith natin, pero may mga araw rin na talaga tayong ay napapagod.
1: Tama, tama.
0: Pero ang mahalaga, alam natin kung kanino tayo bumabalik.
1: At ang nakakatuwa, hindi inaantay ng Diyos na maging maayos muna tayo bago tayo lumapit sa Kanya.
0: Dahil minsan sapat na ang tapat na panalangin tulad ng Panginoon, ito lang ang kaya kong ibigay ngayon, pero ibinibigay ko ito sa iyo.
1: Hindi, kaya hindi performance ang sentro ng tunay na pagsamba, kundi ang puso ng mga mananamba.
0: Kaya naman mga kaibigan, narito ang With All My Heart, hatid muli ng Solly Dayo Gloria.

0: At muli mga kaibigan, iyon ang awitin natin with all my heart na hatid ng Solid Deo Gloria. At mga kaibigan, kung kayo po ay may mga song request o mga hymn request, mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook at sa ating YouTube channel sa AWR 89.1 FM. O kaya naman, maaari nyo rin po kaming i-reach, i-text sa ating numerong 0917-1742-77 o kaya sa numerong 0918-944-7891. Muli, maaari nyo kami i-reach or i-text sa mga inyong requests o sa mga naisong ipadalang reflection sa ating numerong 0917-1742-77 o sa numerong 0918-944-7891.
1: Maraming salamat, Gray. Tayo ay magpapatuloy sa isa na namang napakagandang hymn na may pamagat na A New Name in Glory.
0: Ayan.
1: At ito ay dadalhin sa atin ang Echoes of Harmony. Mm.
0: Ang susunod na ating awitin ay Masayang Tunog. Mm. At masaya rin ang mensaheng dala ng A New Name in Glory.
1: At ito ay sinulat ni C.S. Austin Miles noong 1910. Siya rin ang hymn writer na sumulat ng kilalang In the Garden.
0: Papakinggan ko ngayon, Pastor. So, bago siya tuluyan nag-focus sa mga gospel music, trained pharmacist daw si Miles ang ating author, pero iniwan niya ang career na iyon at ginamit ang pagsusulat at pag-edit ng gospel songs bilang bahagi ng kanyang paglilingkod.
1: At dito sa hymn na ito, A New Name in Glory, hindi isang dramatic historical incident ang sentro. Mm. Ang awit mismo ay parang conversion testimony, isang makasalanang lumalapit para humingi ng kapatawaran at natutuklasang tinanggap siya ng Diyos sa dahil sa awa at biyaya mismo ng ating Panginoon. Mm.
0: Ang language daw ng new name ay may biblical echo, lalo na sa Revelation 2 verse 17, habang ang buong hymn ay umiikot sa forgiveness, grace at joy ng isang taong nakatagpo ng bagong buhay kay Kristo.
1: Kaya isinulat ito bilang masayang testimony song, hindi abstract idea ang salvation, kaibigan. Maaari itong maging personal, forgiven, accepted, at may bagong direksyon.
0: At mahalagang paalala yon dahil ang dali natin lagyan ng label ng sarili natin ayon sa mga pagkakamali natin.
1: Tayo mismo, minsan tayo mismo ang nagdadahon sa ating mga sarili. Pero hindi kailangan ang worst mistake mo ang maging permanent identity mo. Kay Kristo, may kapatawaran at bagong pasimula.
0: Dahil mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa pagkakamali natin.
1: At narito ang awiting o ang hymn na A New Name in Glory.
0: Hatid ng Echoes of Harmony.

0: At ayun mga kaibigan, ang ating awiting A New Name in Glory, na hatid sa atin ng Echoes of Harmony.
1: At siyempre, panghuling hymn ngayong unang episode natin ay may pamagat na How Great Thou Art, mula po sa pagtugtog ng mga kapatid natin dyan sa Infanta, Angklong Ensemble. Para sa huling awit natin, pupunta tayo sa Sweden noong 1885. Napakatagal na panahon. Doon nagsimula ang kwentong magiging isa sa pinakakilalang hymns sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. How Great Thou Art.
0: Ayan. Ang Swedish preacher at poet na si Carl Boberge ay nakaranas ng matinding pagbabago ng panahon. Bagyo, kulog, at pagkatapos ay katahimikan at malinaw na kalangitan.
1: Biglang sumama ang panahon at bigla rin lumiwanag siguro after ng kanyang panalangin. Ano? Ang contrast ng kapangyarihan ng bagyo at katahimikan pagkatapos nito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos. Mula doon sa kalikasan, nakita niya na mayroong Diyos na may control sa bagyo, sa kidlat at sa ulan. Mula roon, isinulat niya ang Swedish poem na O Stor God,
0: O Great God. Kaya naman sa paglipas lang ng panahon, dumaan ang awit sa iba't ibang translation at adaptation. Malaking bahagi ng English form na kilala natin ngayon ay nabuo sa pamamagitan ng missionary na si Stuart K.
1: Kaya ang pinagmulan ng hymn ay simpleng sandali ng paghanga sa manlilikha o sa creator. Pero habang na-develop o na-de-develop ang awit, ang hymn, lumawak ang mensahe nito mula sa creation patungo sa ginawa ni Kristo at sa pag-asang makaharap natin siya sa ikalawang pagbabalik.
0: Great. Napakaganda talaga nun, Pastor Turner, no? Minsan, kailangan lang natin huminto at tumingin sa ating paligid para maalala natin na may Diyos na mas dakila.
1: Minsan hindi mo alam kung saan kakakatagpuin ang Panginoon. Minsan sa jeep, kuminsan sa sakyan, kuminsan sa sala ng ating mga tahanan, kuminsan sa iyong pakikinig sa radyo. Marami na tayong mga karanasan ng mga nakinig sa radyo at doon nila nakatagpo ang ating Panginoon. Mas dakila ang ating Panginoon kaysa sa mga suliranin at problema natin. Mas dakila kaysa sa takot natin at mas dakila kaysa sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pray.
0: Pero ang Diyos na napakadakila ay siya ring Diyos na lumapit sa atin kay Jesus. Hindi lang siya powerful God, personal God din natin siya.
1: Kaya bago tayo magpaalam, gawin nating personal na pagsamba ang huling awit na aming ihahandog sa inyo ngayong umaga.
0: Kaya naman mga kaibigan, pakinggan po natin ang How Great Thou Art na hatid sa atin ng Infanta SDA Angklong Ensemble.

0: At yan po ang huling hymn natin sa unang episode na ito ng Hymnspiration. At inaanyayahan natin ng ating mga kaibigan, Gray, mga mahal naming taga-subaybay, mga tagapakinig. Kung mayroon po kayong hymn na nais ninyong marinig sa susunod nating episode, maaari nyo pong i-text o i-comment dyan sa ating comment section. Sa inyo naman po na nakikinig sa ating mga transistor radio, ang atin pong mga numero ay 0918-944-7891. Ayan, napakabilis ng oras, mm-hmm. Gray, pero ang dami nating nalaman, mm-hmm. na karanasan, totoong karanasan ng mga nakatagpo ng ating Panginoong Jesus. At hindi nila napigil ang kanilang sarili, mm-hmm. sa pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon.
1: And tama ka dyan, Pastor. Kaya kung ating mapapansin, tayo ay nagsimula, mm-hmm. sa biyaya. Yes. Then napunta tayo sa pag-ibig, mm-hmm. ni Kristo, sa Calvary, mm-hmm. sa krus, mm-hmm. at sa pangalan ni Jesus, mm-hmm. sa pagbibigay ng buong puso at sa bagong buhay.
0: Yes. At nagtapos tayo sa kadakilaan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng hymn na How Great Thou Art. Pero sa lahat ng kwento ng hymn writers na narinig natin ngayon, may isang kwento na higit sa lahat, ang kwento ng ating Panginoong Jesus.
1: At sana, mga kaibigan, iyan din ang maging sentro lagi ng Hymnspiration.
0: Dahil ang magandang Christian music ay hindi lang dapat nagpapahanga sa atin sa melody,
1: kundi dapat inilalapit din tayo nito sa ating Panginoong Jesus. Yeah.
0: So, bago tayo magpaalam sa ating pagtatapos ngayong umaga, nais kong basahin ang aklat ng Ephesians sa Kabanatang 5, talatang 19-20 bago tayo manalangin. Ang sabi ng talata, mag-usap kayo gamit ang mga psalms, mga hymns at mga spiritual songs. Kumanta kayo at magpuri ng buong puso sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong nating Jesus, ng Panginoon nating si Jesus Christ. Ayan. At siyempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na lumapit sa Panginoon sa pasasalamat sa mga karanasan na ating natuklasan ngayon sa mga himno na ating napakinggan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, Gray, inaanyayahan natin ang ating mga kaibigan na tayo ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat po na sa mga nakaraan ay naranasan ng mga author, ng mga writer na ito ang inyong kabutihan. At hanggang ngayon, ang mga awit na ito, ang mga himnong ito ay nagbibigay sa amin ng lakas at pananampalataya. Tulungan kami, Panginoon, na laging manghawak sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan at magkaroon kami ng patuloy na pag-asa sa malapit na pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. At dyan po tayo nagtatapos, mga kaibigan, ng ating unang episode ng Hymnspiration.
0: Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga.
1: Muli po, ako po si Gracia.
0: At ako naman po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza.
1: Samahan po ninyo kami muli sa susunod na Sabado,
0: alas 8 hanggang alas 9 ng umaga,
1: para sa mas marami pang kwento sa likod ng mga himnong minahal natin.
0: At higit sa lahat, para sa mga awiting magpapaalaala sa atin ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos.
1: At tandaan,
0: every hymn has a story,
1: and every story has a blessing. This is Hymnspiration.
0: Stories behind the songs.
1: Inspiration for the soul.
0: Listen and be inspired.
1: And let the music speak to your heart.
0: Dito lamang sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM.
2: You've heard a hymn. But have you heard the story? Discover the faith, hope, and moments that inspire the hymns you love.
3: Hymnspiration, where every hymn has a story, and every story has a blessing.
1: Listen, be inspired, and let the music speak to your heart. Tune in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM, Saturdays 8 to 9 a.m.

0: all things new. Hope starts here.
1: Kapag narinig po natin ang salitang propeta, ano po ang karaniwang pumapasok sa isip natin? Marahil iniisip natin ang isang taong nagsasabi ng mga mangyayari sa hinaharap. Maaring iniisip din natin ang mga pangitain, yung panaginip, o yung malaking pangyayaring magaganap pa lamang. Ngunit sa Biblia, ang gawain ng isang propeta ay higit pa sa paghahayag ng mga mangyayari sa hinaharap. Ang propeta ay isang taong tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe sa kanyang bayan. At dito po pumapasok ang isang mahalagang tanong. Sino ang pumipili sa propeta? Maari bang masabasa lamang na magpasya ang isang tao na sabihin niyang gusto kong maging propeta? Nagmumula ba ang otoridad ng isang propeta sa kanyang pag-aaral, sa impluwensya, sa posisyon, o sa personal na kakayahan? Kapag tiningnan po natin ang buhay ni na Moises, ni Isaias, si Jeremiah, at iba pang mga propeta sa Biblia, ibang-iba ang ating matutuklasan. Ang Diyos mismo ang tumawag sa kanila. At kapansin-pansin na marami sa mga tinawag ng Diyos ay hindi agad nakadama na karapat-dapat o handa sila para sa gawain. Nadama ni Moises na hindi siya mahusay magsalita. Lubos na nakita ni Isaias ang kanyang pagiging hindi karapat-dapat. Inisip naman ni Jeremiah na napakabata pa niya. Gayunpaman, tinawag pa rin sila ng Diyos. Bakit? At paano nagawang magsalita ng mga ordinaryo at hindi perpektong tao para sa isang makapangyarihang Diyos? Yan ang bahagi ng ating matutuklasan sa aralin natin ngayon na pinamagatang ang pagtawag sa isang propeta. Susuriin natin kung papaano tinawag ng Diyos ang kanyang mga mensahero, kung papaano niya ipinahayag ang kanyang mga mensahe, at kung papaano sila ginabayan ng banal na espiritu sa paghahatid ng mensahe na iyon. Matutuklasan din natin na hindi laging madali ang pagiging mensahero ng Diyos. Kung minsan, mensahe ay nagbibigay ng lakas, ng loob at pag-asa. Ngunit may mga pagkakataon ding ito ay naglalaman ng pagtutuwid, ng babala o mga katotohanang ayaw marinig ng tao. Kaya papaano dapat tumugon ang isang propeta kapag ang mensahe ng Diyos ay hindi popular o hindi katanggap-tanggap sa mga tao? At may isa pang mahalagang tanong. Kung may isang tao ngayon na nagsasabing mayroon siyang mensahe mula sa Diyos, dapat ba natin siyang paniwalaan agad? Napakalaga ng sagot ng Biblia. Hindi hinihiling ng Diyos na paniwalaan natin ang bawat espiritu na pahayag ng hindi ito sinusuri. Binibigyan tayo ng kasulatan ng mga prinsipyo upang malaman kung ang isang protektibong mensahe ay tunay ngang nagmumula sa Diyos. Gaya sa ating talakayan, pag-aaralan po natin ang tatlong pangunahing kaisipan. Una, tumatawag ang Diyos. Ikalawa, ibinibigay ng Diyos ang mensahe. Ikatlo, dapat suriin ng bayan ng Diyos ang mensahe. At sa lahat ng ito, matutuklasan natin na ang tunay na propeta ay hindi naghahangad na siya ang maging sentro ng atensyon. Ang tunay na propeta ay hindi itinuturo ang mga tao sa kanyang sarili. Itinuturo niya ang mga tao sa Diyos. Marahil si Isaias ay nagbibigay sa atin ng napakagandang larawan ng puso ng isang taong handang tumugon sa tawag ng Diyos. Nang itinanong ng Diyos, sinong aking susuguin at sinong yayaon para sa amin? Sumagot si Isaias, narito ako, suguin mo ako. At habang pinag-aaralan natin ang ating aralin ngayon, marahil ang tanong ay magiging isang personal para sa bawat isa sa atin. Maaring hindi tayong lahat ay tinawag upang maging mga propeta. Ngunit bawat isa sa atin ay maaaring magtanong, Panginoon, ano ang itinatawag mo sa akin na aking gawin?

0: Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig sa programang Oras ng Pag-aaral kung saan tatalakayin natin ang mga leksyon sa ating paaralang Sabado. Tayo ay nasa pangalawang leksyon ng ating fourth quarter na pinamagatang Gift of Prophecy. At ang pamagat ng ating pangalawang leksyon ay The Call of a Prophet, pagtawag ng isang propeta. Makakasama po natin ngayon ang dalawa nating magigiting na pastor dito po sa Northern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Marvin Diaz, ang ating Ministerial Secretary at NDRIEL Director sa ating union. Pastor Marvin?
1: Pastor Benjing, Pastor Bong, at sa mga masugid na mga kapatid, mga kaibigan na nanonood ng Oras ng Pag-aaral, pagbati ang ibibigay po namin po sa inyo. At nawa sa ating pong pag-aaral ay matuklasan po natin kung ano ang mensahe ng banal na kasulatan po sa atin. At nais ko rin pong batiin yung mga nanonood po dyan sa Canada, dyan sa US, at doon po sa Hawaii. Nawa ang Oras sa Pag-aaral ay magbigay po sa inyo ng pagkaunawa sa ating pong pag-aaral sa banal na mga kasulatan. At nais ko rin ding i-greet ang ating mga kapatid, yung ginawa po namin na preach dyan po sa Isabela, na yung Bangarabiyo kay Lian. Yun pong preach doon ay yung mga kaibigan natin na mga non-Adventist pastor na dumalo po doon sa ating ginawang preach seminar. Sabi ko sa kanila, pagpatuloy silang subaybayan at mag-aral ng Biblia, panoorin nila ang Oras ng Pag-aaral.
0: Amen.
1: Pastor Pastor Benji. At nawa po ang ating pag-aaral at ang inyong pagkikisama sa amin sa ating pag-aaral ay we will be rooted in the Word of God.
0: Yan. At kasama rin po natin si Pastor Ray Benji Acab, ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director ng Central Luzon Conference. Kasama rin po sa kanyang mga responsibilities ay yung ACS at ASI. Si Pastor Benji po ay patuloy na naglilingkod para sa ating Panginoon sa CLC. Si Pastor Benji naman po ang mananalangin para po sa bawat isa sa atin bago tayo mag-umpisa. Pastor?
2: Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan at dakila naming Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon pong ito na kami ay sama-sama, Panginoon, nadudulog po sa inyo pong banal na presensya. Samantalang kami, Panginoon, ay makikinig, mag-aaral na inyo pong mga salita, ihanda niyo po ang aming pong mga puso na maging bukas po kami, Panginoon, sa anumang aming matututunan sa oras na ito. Salamat o Diyos na inyo pong pagpapalain ang lahat ng mga nanonood ng programang ito at ngayon din ang inyo pong lingkod na gagamitin sa oras na ito. Ang lahat nito ay aming dinadalangin at patuloy na pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Nasa lesson 2 po na tayo, mga kaibigan. At ang title po ay The Call of a Prophet, ang pagtawag ng isang propeta. At ang ating pong talata na ating pong pagbubulay-bulayan ay mula po sa Isaiah 6:8, no? At ito po ang nakasulat. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong aking susuguin at sinong yayaon para sa amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ang propeta po ay hindi po pangunahing isang taong naghahayag ng mga pangyayari at mangyayari sa hinaharap. Ang propeta ay isang taong tinawag ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe sa kanyang bayan. Now, ipinapakita po ng kasulatan na personal na tinawag ng Diyos ang mga propeta, katulad po ni Moises, ni Samuel, ni Isaiah, Jeremiah at iba pa. Binigyan po sila ng banal na tungkulin at ang mensahe ay angkop sa isang partikular na panahon at kalagayan. Now, pinapaalala po rin sa atin ang pagtawag sa mga propeta na hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan na walang gagabay. Sa atin pong pagkaunawa bilang isang iglesia, ang propetikong ministeryo ay bahagi ng patuloy na gawain ng Diyos sa paggabay sa kanyang iglesia. Pagtutuwid sa mga kamalian at paghihikayat sa katapatan at paghahanda sa kanyang bayan para sa mismong ikalawang pagparito ng ating Panginoon. So meron po tayong tatlong puntos, no? Yung una, God takes the initiative in calling prophet, no? Ang Diyos ang unang kumikilo sa pagtawag sa kanyang propeta. Pangalawa, the prophet receives and communicates God's message. Tinatanggap at ipinapahayag ng propeta ang mensahe ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo, the prophet's message must be tested. Dapat suriin ang mensahe ng propeta. Kaya nga po, no, sa ating pong mga puntos dito sa ating pong pag-aaral, meron tayong tatlong tanong para dito sa unang puntos na God takes the initiative in calling the prophet, no? Now, bakit po kaya, Pastor Marvin, ito ay unang tanong sa iyo, no? Bakit mahalaga na ang Diyos ang unang kumikilo sa pagtawag sa isang propeta?
1: Pagtitingnan natin ito, Pastor Benji, mga minamahal na kapatid, yung initiative, ito ay galing sa Panginoon. At ang propeta, hindi siya gawain na do it's holy, pero minsan may sakripisyo na gagawin. Example natin, si Hosea. Si Hosea, tinawagan siya na prophet, pero ang sabi sa kanya, ikaw ang living illustration. Kumuha ka ng asawa na prostitute. Pero yung pagtawag. Ayun ang pagtawag para maintindihan ng nation na Israel yung idolatrous na lifestyle nila. Then later on, kumuha siya, then mamaya-maya, buntis yung asawa, hindi naman siyang ama. Ito yung iba-ibang pamamaraan ng pagtawag. Now, ngayon, tinawag naman si Moses. Si Moses, tinawag siya doon sa Midian, doon sa burning bush.
0: Okay.
1: Diba, tinawag siya? Iba yung pagtawag din sa kanya. Dati siya, alam niya, doon sa Egypt, oriented siya doon. Pero almost 40 years had passed already. Tapos, nandun siya, nagpapastol lang siya. Then, nung tatawagin siya, nag-alibay siya. Sabi, Panginoon, kalimutan ko na yung language. Hindi ko na alam yung kultura. Kasi yung pagtawag ay para bagang nakita niya na do hindi siya karapat-dapat, ngunit nakita niya na hindi biro ang isang maging propeta. Then, later on, siguro, pumunta sila sa convincing point. Kasi ang initiative galing sa Panginoon pumayag siya. Pumayag siya. Ayan ang nangyari doon. Tingnan natin. Verse 7 ng chapter 3. Tapos 8. Tapos talon tayo sa 10. Unahin muna natin yung chapter verse talatang 7.
0: Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ocho, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Ehipto at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupaing iyon sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Haveo at Jebuseo. 9. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin at nakita ko rin ang pag-aapi na ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo.
1: Yung pagtawag ng Panginoon, merong gagawin. Hindi lang yung maging propeta ka, pero mabigat yung gawain. Oh, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, nakita ko yung aking mga tao pinapahirapan ng Ehipto. Puntaan mo sila at ikaw ang maglabas. Pero anong tutugon mo? Panginoon, nagpapastol lang ako dito ng sheep. Tapos yun yung bigat na ibibigay mo sa akin na trabaho. No, ibig sabihin nun, pag tinawag ang Diyos, ang isang propeta, may purpose. Mayroon siyang gagawin. Kaya, yung pagtawag na yan ay isang sacred calling. Banal na pagtawag yon. Bagay natin pinag-aralan ito kasi gift of prophecy. So, in the gift of prophecy, tinitingnan natin na even in the Old Testament times, yung gift na yan, yung pagtawag na yan sa mga propeta, ay ano, makikita natin. Kaya, yung pagtawag sa isang propeta, ang Panginoon, ini-empower din niya. Sabi nyo, wala na akong alam na salita doon, wala akong kakilala. Pero alam ng Panginoon, mayroon. Pero gumawa siya ng alibay. Pero dapat hindi yun. Kaya sabi doon sa verse 10, come now, therefore, I will send you to Pharaoh that you will bring my people out. May hirap yun. Kaya kanina sabi ko, si Hosea, yung buhay mo, yan ang illustration. Minsan, yung human factor against your will. Tapos yung pagtawag kay Moses, pwede sabihin naman, bakit pa ako pupunta doon? Okay ng buhay ko dito. Marami na akong mga sheep dito. Okay ng buhay ko. Peaceful ako dito. Why should I go there? Yung pagtawag niyon mayroong price. Pero ang Panginoon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa isang taong propeta na tinawag niya. Kaya dapat kinakailangan natin na maintindihan 'yon. Kaya pag si Moses, I'm inadequate. Kay Isaias, sabi niya, Panginoon, I'm unworthy. Kay Jeremiah, Panginoon, I'm too young. Pwede natin sa mga Bible characters ng mga propeta, hindi agad na, okay Panginoon, sunod na ako. Hindi ganoon eh, kasi nakita nila. Pero ang tandaan po natin, pag ang Panginoon ay tumawag, ang Panginoon din ang mag-i-empower at ang Panginoon din ay siyang makikisama sa kanya. Kasi doon sa verse 12, ang sabi doon, I will certainly be with you. Very precise ang Panginoon. Bagamat ganito kahirap yung gawin ng isang propeta, pero sabi ng Panginoon, don't worry, I am with you. Kaya,

0: ibinigay niya yung certainty ng kanyang presence doon sa propeta.
1: Maganda nga yun, ha? Ang ating Panginoon ang siyang pumipili, no? Pero Pastor Benji, bakit kaya hindi na lang pumili ang Panginoon ng perfect na bakit yung mga napili niya like they felt the inadequate sila, kulang sila, hindi nila kaya, katulad si Moses, sabi niya hindi na ako marunong magsalita. Tapos yung iba pang mga propeta, may mga inadequacy. Ano ba ang ma-explain mo doon?
2: Yeah. Well, siguro kung ilagay po natin yung sarili din po natin sa lugar nila Moses, ni Isaiah, Jeremiah, sila din ay naramdaman po nila yung tinatawag na inadequacy. Ito'y nangangahulugan na kapag nakikita po natin yung ating kahinaan o nakita natin yung kadakilaan ng Panginoon, nakikita natin sa ating sarili na mahina tayo, may kakulangan tayo. Kaya totoo po na ang tawag ng Diyos ay hindi lamang ito nagpapakita ng isang napakahalagang misyon na nais niyang ipagawa sa atin, kundi pati rin ito ay nagpapakita sa atin na tayo ay nangangailangan o kailangan natin ng tulong ng Panginoong Diyos. Kaya kagaya nga ni Moises, sabi nga niya, well, hindi ako mahusay magsalita. Ngunit tinawag siya ng Panginoong Diyos na siya ang manguna, pamunuan niya yung bayan ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi yun maging dahilan sapagkat ako'y sasa iyo. Kaya kung sa tingin ni Moises ay siya po ay limitado, wala siyang kakayahan na magsalita. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mahalaga yung weakness mo, kundi I will be your mouth or I will be thy mouth. Kaya nga, maging sa karanasan din ni Isaiah, bagamat ang sabi po niya, ako ay marumi ang aking mga labi. Ngunit nakikita po, o nakita ni Isaiah, yung kabanalan ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi po niya, ako ay ubuan to me sapagkat I am undone. Ngunit ang sabi ng Panginoon, susuguin kita, gagamitin kita. Kaya ipinakita ng Panginoon na sa kabila ng kanyang kakulangan, kahinaan, ang Diyos ay nariyan upang siya'y sakluluhan. Ganon din kay Jeremiah. Bata, ako din ay minsan naranasan ko din po yan. Sabi ko, bata pa naman ako Panginoon, pero pag ikaw, ang Diyos na pala ang tumawag, ay wala kang rason upang tanggihan po. Sapagkat ang Diyos din ang mag-i-equip sa iyo upang ikay maging mabisa doon sa gawain ng Panginoon.
1: Yan, napakaganda, no? Talagang either kahit inadequate ka, pinipili ka pa rin. Anong tinuturo sa atin ito, Pastor Marvin, sa pagpili ng ating Panginoon doon sa mga human instruments na sila ay parang kulang?
0: Yung inadequacy, ang magpupuno ay ang Panginoon pag ikaw ay naging dependent sa Kanya. Pero yan, pag wala kang inadequacy, ang mangyari yan, later on, yung propeta magmamayabang yan. Di ba? Kaya, ibig sabihin noon, pati yung tinawag ng Panginoon ay Kanyang hinuhubog.
1: Yeah.
0: Sa kanyang kagustuhan. Kaya tayo pag tinawag tayo ng Panginoon, kunyari may kapatid yan na nanonood, nung tinanggap niya bang Panginoon, ibig sabihin noon alam niya lahat yung puro sa Bible. Partial lang yun. Partial. Pero yung journey, yung spiritual journey, it will start in impartial. Then later on, habang tumatagal siya sa journey, nadadagdagan. Then nagmamature yung kanyang pananampalataya. Kaya, say for example, punta natin na, balik natin si Jeremiah. Si Jeremiah, dito sa Jeremiah 1:6-7, sabi na, Lord God, behold, I cannot speak for I am a youth. Yung sinasabi kanina ni Pastor Benji, bata ako. Baka pagpunta ko doon, hindi ako paniniwalaan. Pwede ba yung matanda na lang? Di ba? Then, do not say I am youth, for you shall go to all to whom I send you. Sabi ng Panginoon, huwag mo sabihin bata ka. Huwag sabihin bata ka. And whatever I command you, you shall speak. Kung ano yung sasabihin ko,

0: sabihin mo, ito yung tinatawag na Pastor Bong, yung revelation. Yung revelation galing sa Panginoon. Mm-hmm. Yung mensahe na ibibigay niya, ibibigay niya talaga yon, whatever the cause. Mm. Pero ibibigay pa rin niya yun.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yun yung pagtawag sa isang propeta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakailangan doon, kunyari si Jeremiah, pagbalik tayo si Jeremiah, siya yung tinatawag na crying prophet.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung pagmamakaawa niya sa mga tao na sana bumalik sila sa Panginoon para hindi sila maging captive. No? Mm-hmm. Iniiyak niya. Iniiyak niya. It's the crying prophet. Kaya mayroon tayong libro ng Lamentation na sinulat niya. Mm-hmm. The crying prophet. Inadequate siya. Hindi niya kaya.
1: Mm-hmm.
0: Pero beyond those all inadequacies, isa lang punto doon, pag tinawag tayo ng Panginoon,
1: mm-hmm,
0: dapat maging dependent tayo,
1: yan,
0: sa nagtawag sa atin. Kaya ngayon, mga minamahal kaibigan at mga kapatid, bagaman hindi tayo prophet,
1: mm-hmm,
0: pero nung narinig niyo ang boses ng Panginoon at nag-respond at tinanggap niyo siya bilang personal na tagapagligtas,
1: mm-hmm,
0: hindi ibig sabihin na noon, hindi niyo alam lahat. Ako rin, marami pa hindi alam.
1: Mm-hmm.
0: Pero nadadagdagan yan habang tayo ay nakikinig, nagbabasa, mm-hmm, nararanasan ang banal na espiritu na paggabay sa atin sa mga itong katotohanan, mm-hmm, na mga ito. Kaya yung tanong doon ay napaganda eh. Inadequate sila si Moses, sabi ka ni Pastor Benji kanina, si Moses, si Isaiah, si may pagkukulang yan sila.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Pero bakit tinanggap nila yung sacred calling?
1: Uh-huh.
0: As a prophet. Kasi mayroon gagampanan sila.
1: Mm-hmm.
0: Mayroon gagampanan in the specific time in the history of His covenant, mm-hmm, people.
2: Napaganda, Pastor, no? May initiative ang ating Panginoon na siya yung pumipili. Mm-hmm. No? Kaya nga, meron po tayong tatlong puntos o practical application na makukuha po dito sa ating unang puntos. No? Una, we need to recognize that every ministry is dependent upon God's empowerment. No, kailangan po nating kilalanin na ang bawat ministeryo ay nakasalalay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Pangalawa, we must avoid seeking positions in God's work for personal recognition. No? Dapat daw po iwasan natin na maghangad ng posisyon sa gawain ng Diyos para lamang po sa personal na pagkilala. At ang pangatlo, we should ask God, Lord, what are you calling me to do?
1: Mm-hmm.
2: Dapat po itanong natin sa ating Panginoong Diyos, Panginoon, ano ang itinatawag mo sa akin na aking gagawin? So tutungo po tayo doon sa pangalawang puntos, no, na sinabi po dito, the prophet receives and communicates God's message, no, tinatanggap at ipinapahayag ng propeta ang mensahe ng ating Panginoong Diyos, no? Now, ang propeta po ay mensahero ng Diyos. Tinatanggap po niya ang mensahe sa pamamagitan po ng banal na kapahayagan na binibigay sa kanya para sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Now, Pastor Benji, ano po ba yung ugnayan ng banal na spirito sa propetikong mensahe natin?
3: Yes, Pastor Bong, napakahalaga po yung ugnayan o relasyon po ng Holy Spirit at ng prophetic message.
1: Mm-hmm.
3: Sapagkat itong propesya, of course, hindi po ito nagmumula po sa sariling isip, mm-hmm, ng tao. Mm-hmm. Dahil prophecy, hindi po yan basta-basta na lang nalilitaw, may isip ng tao, at walang kakayanan ang sinuman na magkaroon o mag-produce po nito. O maging opinion ng tao, hindi, mm-hmm, po niya kayang gawin yon. Mm-hmm. Kaya nga, ang prophetic message po, ito ay nagmumula sa Diyos. Ito po ay sa tulong ng banal na Espiritu, inireveal doon sa mensahero, sa propeta, bilang magiging gabay ng bawat isa, at napakahalaga din po yung mensahe na ipinaparating ng ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya sa madaling salita, Pastor Bong, Pastor Marvin, na God is the source of the message and the Holy Spirit is the one who inspires and guides the messenger. Kaya napakalaki yung papel po ng banal na Espiritu. And the prophet, of course, is the human instrument who delivers the message sa ibang tao. Kaya nga, dito po, maging sa banal na kasulatan, ang pinagmumulan po ng prophetic message, ating pong basahin sa ayos po, sa ngayon sa Amos 3 verse 7. Mababasa po natin that, sabi po, "Surely the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophets." Kaya dito ipinapakita po ng Diyos na siya yung unang kumikilos. Hindi nagsasalita, of course, ang propeta na wala pong gabay. Hindi po siya inspired ng banal na Espiritu. Tinanggap po niya ang mensaheng ito sa tulong ng banal na Espiritu at upang ito'y kanya pong ma-reveal sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po, Pastor Bong, yung papel ng Holy Spirit sapagkat siya'y nag-i-inspire, nag-guide sa prophet upang makonvey po niya yung message ng Panginoon.
2: So, hindi pala dapat na may propeta tapos walang Holy Spirit?
3: Napakahirap yung Pastor Bong. Ibig sabihin, pupwede kasi yung propeta ay gumawa siya, magsalita siya, pero hindi siya inspired ng banal na Espiritu. Kaya dito nagkakaroon ng problema kung gagamitin natin, sasabihin natin, ako ay mensahero ng Panginoon. But actually, lahat ng sinasabi niya ay nagmumula lamang sa kanyang sariling opinion. Kaya napakadelikado kung hindi po ang tao na yon ay inspired ng banal na Espiritu.
2: Okay, so dapat maging tapat. Pastor Marvin, paano kaya no, yung isang propeta kailangan siyang maging tapat doon sa kanyang mensahe, whether it is good or it is bad?
0: Yan ang mapanganib na gawain ng propeta. Tanda natin, bago natin sagutin yon, may tinatawag na revelation. Yung revelation na yan ay galing sa Panginoon. So, ano doon sa bilang 12:6? Kasi doon, yung kanina binasa ni Pastor Benji, God reveals His secret to His prophet. Ang sunod na tanong doon ay, paano ang Panginoon inireveal niya yung sikreto doon sa mga propeta? O, ngayon, itong Numbers 12:6, dito naman itong bilang Numbers 12:6, dito naman ay makikita natin na ang Panginoon inireveal niya yung sikreto ba sa Tagalog? Yung sikreto doon sa mga propeta sa anong pamamaraan. Kaya pagpunta tayo doon sa Numbers 12 verse 6, sa anong pamamaraan na ginawa ng Panginoon yung ipinakita niya sa mga sasikreto na sabi doon sa Amos. Ito ang sabi. "Then he said, 'Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known.'" So, sabi ng Panginoon, "I, the Lord, make myself known." Yun yung revelation. Okay? Sa papasano pamamaraan, ang sabi doon, "To him in a vision, and speak to him in a dream." Ayun. Si Amos kanina, sabi ni Pastor Benji, ay anong nangyari doon? God reveal His secret to the prophet. Sabi ng Panginoon, "I will make myself known." Sabi dito sa bilang Numbers 12 verse 6, sa anong pamamaraan? Una doon, sabi doon, vision. Yung vision, tulog ba o gising? Di ba? Yung vision, di ba, gising siya. Gising siya, pag titignan nyo, si Daniel, marami yan doon sa Book of Daniel. Maraming mga experience niya. So, gising siya. Revelation, ibibigay doon sa propeta. Then, another thing ay, tulog siya. Dreams. Panaginip. Then, ito yung sasabihin mo. It is now, if it is against, during the time, biro mo yung doon sa mga propeta noon. For example, si Nathan, si David. Kinuha niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba. Eh, isasabi mo ba doon sa king, bakit mo kinuha yung asawa ni Uriah? Di ba? Pero kwinintuhan niya. Kwinintuhan niya. Oh. Pero pag diniritso niya, ay siyempre, magagalit si David. Pero sabi niya, mayroong isang mahirap na isa nga yung, di ba, binito niya ng parable. Tapos sabi ni David, sino ba yun? Sabi mo sa akin. Tapos biglang sabi ni Nathan sa kanya,
2: Ikaw yun.
0: Diba, unpopular yun. Unpopular. Pero yung mensahe ng propeta, talagang ipaparating mo doon sa concern na tao. Oh, now, for example, another example doon sa time ni Elijah. O doon sa Baal. Diba anong ginawa doon? Iisa si Elijah, pero ang daming mga Baal dito. Is unpopular yung kanyang ginawa. Pero, anong nangyari doon? Ito yung gawain ng prophet.
2: Okay.
0: Ito yung gawain ng prophet. Pag sinabi ng pen yung mensahe, sino ba man yan, sabihin yung mensahe. Kasi, iyon, yung prophet, ito yung Diyos, ito yung pagsasabihan, siya yung bridge. Para sa ganun, yung mensahe makarating doon. Now, ito naman yung sinabi ko sa na revelation on the part of the prophet, it's inspiration. Yung inspiration naman, ito naman ay i-communicate kasi yun yung lesson natin eh. I-communicate yung prophet doon sa vocabulary o language na naintindihan ng tao. Kaya maliwanag yan yung sabi doon sa tingnan muna natin na doon sa ikalawang Pedro. Maliwanag yan na sinabi na yon. Ikalawang Pedro 1, versikulo 20. Ang anong sabi dyan? Ang sabi dito, babasahin ko sa English. Ha? Ang sabi dito sa 2 Corinto 1:21. Ang sabi ito, umpisan ko sa verse 20. Knowing this first, that no prophecy of scripture of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man. Maliwanag yan ha. Walang prophecy na galing doon sa ano? Sa tao. But holy men of God spoke as they were moved
2: by
0: the Holy Spirit. Yan na yung papasok yung inspiration. Na para bang i-contextualize mo para sa theology sa ating mga pastor, i-contextualize mo para maintindihan. Di ba? Ganun ang pangyari. So, ganun din sa ating mga kapatid. Yung mensahe ngayon ay hindi natin nakukuha sa direct from God, but we are getting the message from the Bible. Dito natin nakukuha po yung mensahe ng Panginoon sa Bible. So, anong gagawin po natin? Ibigay natin sa mga tao. The unpopular is sila ay dapat ipaalam kung ano yung kasalanan na ginaganawan nila at sabihin sa kanila kailangan nila ang Redeemer. It's unpopular to them kasi lalo na hindi sila sanay sa ganun na naririnig. Ito yung buhay nila. Tapos bigyan mo ng grace. Misan, may iba. Ngunit ibigay pa rin natin yung mensahe sa kanila, unpopular message coming from the Bible. Ito na ngayon, hindi man tayo propeta, mayroon siyang mensahe na pwede natin everybody na pwede nating i-share sa mga tao. So the moment that we share yung message sa Bible, ay para na rin natin ginawa yung trabaho ng propeta.
2: So, dati-dati may specific na kailangang sabihin yung prophet. Pero ngayon, Pastor Benji, wala nang specific tayong naririnig galing sa prophet. Ano na yung ultimate na purpose ng prophetic revelation ngayon?
3: Yeah, Pastor Bong, sabi nga sa ating lesson, ang ultimate purpose po nitong prophetic revelation ay hindi lamang upang sabihin sa atin kung ano mangyayari sa future. Pero mas may higit pa na mas malalim po na kadahilanan po nito. Kaya pangunahing layunin po nitong prophetic o prophecy ay upang ipakita ang kalooban ng Diyos at dalhin tayo sa mas malalim po ng relasyon sa Kanya. Kaya minsan iniisip po natin kapag pinag-usapan yung prophecy, lalo na sa Revelation, dahil yan, ay ito ay tungkol sa prediction, timeline, mga mangyayari sa hinaharap. Ngunit, ayon sa Bible, ay ang tunay na layunin ng prophetic message ay upang tulungan ang tao na higit na mas makilala ng niya ang Diyos, magbalik loob sa Kanya, at of course, mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya napakahalaga po itong prophecy, prophetic message, nagagabay sa atin, nagtuturo sa atin ng direksyon mula sa Panginoon. Kung minsan lang ay ginagamit kasi yung prophetic message upang takutin ang tao. Para mag-decide. Pero actually, hindi po ang pinakalayunin doon. Masigit na dadalhin po siya tungo sa pagkakilala kay Kristo. Mas mahalin niya si Kristo na ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak, kundi bigyan tayo ng warning, bigyan tayo ng correction, encourage tayo na lumakad tayo sang-ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, itong prophetic message ay regalo ng Diyos upang gabayan po tayo, upang ihanda tayo, at of course, ilapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi ito ibinigay upang punuan lang o madagdagan yung ating pong kaalaman, kundi upang baguhin higit sa lahat ang ating puso at buhay na sumunod sa ating mahal na Panginoon.
2: Yan, napakaganda po, no? Na dito sa pangalawang puntos po natin, ito yung mga practical na applications na pwede po natin gawin sa ating pong buhay. Una, be willing to obey Scripture even when it challenges you, no? Maging handa daw po tayong sumunod sa kasulatan kahit po parang hinahamon tayo o tinituwid tayo o para po sa ating pong buhay. Pangalawa, share biblical truth with both courage and love, no? Ibahagi daw po natin ang katotohanan ng Biblia ng may tapang at may pag-ibig, no? At ang pangatlo, remember that prophetic teaching should lead to Christ, not merely to information. Yan, tandaan po natin na ang propetikong pagtuturo ay dapat mag-alakay sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang para magkaroon tayo ng impormasyon. So, which brings us to the third point. No, yung third point po natin, the prophet's message must be tested. Dapat daw po suriin natin yung mensahe ng propeta, no? Hindi po hinihiling ng Diyos sa kanyang bayan na tanggapin ang bawat mga inaangkin na makaloob o no, propesiya na hindi po sinusuri, no? Binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng pamantayan na galing po sa banal na kasulatan upang makita po natin at makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Tunay po na yung propetikong kapahayagan ay mahihiwalay, no, ito sa panlilinlang kapag tayo po ay naniwalang lubos sa salita ng ating Panginoong Diyos, nandun tayo sa straight path, hindi po tayo malilinlang ng kung sino man. Kaya nga, tingnan po natin yung tanong dito, no, una sa mga tanong. Why does God gives us test for identifying a true prophet? Bakit ba tayo kailangan, Pastor Marvin?
0: Tanong, eh, no? Bakit natin susuriin?
2: Oo.
0: Kasi susuriin mo kung ito ay genuine o hindi. Susuriin mo kung ito ay false or true prophet. Eh, ano, saan masusubukan yung acid instrument.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
0: Yeah, yung para mapalabas mo yung genuine talaga na propeta yan.
1: Mm-hmm.
0: Na una, tingnan natin ha. Una, tingnan natin sa Isaiah 8:20. No, sabi doon sa Isaiah 8 versikulo 20. Ito yung maganda eh. Ang sabi po dito 8 verse 20. Ang sabi po dito, sabi dito, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Maliwanag doon. Kaya ang sabi po dito, ano, suriin natin sila, saan natin susuri? To the law and to the
2: testimony.
0: Mm-hmm. Mm. Pag sabi mo propeta, eh, yung propeta naman ay marami namang asawa.
1: Mm-hmm.
0: Pasok ba doon sa law?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oh, di ba? Oh, tapos sabi mo, prophet to, nananamba naman sa Diyos-Diyos at.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itest mo yung prophet. Ah, hindi lang yun ha. Isa pa natitignan natin para makita po natin doon po sa 1 John 4 verse 1. Umunang Juan, parang inilukano ko unang John.
1: Mm-hmm.
0: 1 John 4 verse 1. Mm. Ang sabi dito, beloved, mga minamahal, sabi mo, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya pala suriin, kasi marami ng false prophet. Oh, now, paano mo alam yan na false prophet? By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit does not confess that Jesus Christ has not come in the flesh is not of God.
1: Mm-hmm.
0: Maliwanag yun. Pag sabihin mo si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, maliwanag yung Bible na nagsasabi. Dapat yun ay ano, nandun yung combination niya. Human and divine. Kaya pag sabi yan, ay false prophet yan. Di ba? Ito, kaya nga i-test po natin doon sa Bible. Then, ano pa? Itong huli, Pastor Bong, doon sa Matthew 7. Matthew 7:20. Ano po ang sabi diyan? So, dapat titingnan din. Do 21. Umpisa natin doon sa verse 20, 21. Therefore, by their fruits, you will know them.
1: Mm-hmm.
0: Huh? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter of heaven, but he who does the will of my Father in heaven.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Yung balang sumusunod doon sa gustuhan ng Panginoon. Mm-hmm. Hindi nila nagsabi na, Panginoon, no? Kaya isusuriin. Yun ang mahalaga. Hindi tanggap ng tanggap. Kinakailangan natin suriin. Kaya bakit natin sinasabi ito, Pastor Bo? Kasi kinakailangan natin. Si Mrs. White ay ibinigay doon sa huling church.
1: Mm-hmm.
0: Kasi marami nagsabi, yung mga Adventist, mga kulto yan, kasi si Mrs. White. Pero titingnan din, ang tanong doon, siya ba ay pumasa doon sa acid test ng pamantayan ng banal na kasulatan? Yan. Doon natin suriin. At sinuri siya, pumasok siya doon sa acid test na yan. Kaya, Pastor Bong, Pastor Benji, mahalaga dito na kinakailangan natin suriin yung spirito para sa ganon mapatunayan natin na kung yung tao na yan kung yung tinatawag na propetayan ay galing sa Diyos o hindi.
2: Oh, ganda no. Dapat po pala na ang ating mga tinitingnan ay ayon o ayon sa banal na kasulatan. Now, kung iaangat naman natin ito, ayon lang ba sa banal na kasulatan o kailangan din, Pastor Benji, na maging Christ-centered yung ating message?
3: Okay. Yeah, napakahalaga actually ang sabi po na sa ating pong mensahe, okay, lalo na ang pag-test po ng propeta, siya po ay dapat nakasentro.
2: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin, yung buhay niya, may kita at sa spiritual din po na bunga, may kita po sa buhay ng propeta.
2: Mm-hmm.
3: Dahil marami po ngayon, ang nakakalungkot, gagamitin po ang banal na kasulatan, magtuturo nga,
2: mm-hmm,
3: pero more on opinion niya, more on ang sarili po niya ang nakikita,
2: mm-hmm,
3: parang ihahalimbawa pa ngayong sarili, sa halip na itaas po niya si Kristo,
2: mm-hmm,
3: na siyang pinakasentro po ng banal na kasulatan.
2: Mm-hmm.
3: Kaya dito po ay in-encourage at sinabi po sa atin sa banal na kasulatan na ating pong susuriin, lalo na ang nagdadala po ng mensahe, kung siya ba yung buhay niya ay naaayon, nakasentro po sa buhay ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po yon, Pastor Bong. Bilang tayo ay mga nagdadala ng katotohanan, ay may kita din nawa sa ating po mga buhay na tunay na si Kristo ay buhay din.
2: Yan. Napakaganda po, no? Meron tayong tatlong practical application dito po sa third na point, no? Yung pinakauna, test before accept. No, kailangan po nating suriin bago po natin tanggapin. Huwag tayong basta-basta tumanggap, no, ng mga spiritual na pahayag dahil lamang na parang ito ay kahanga-hanga, no, at ito ay parang maganda sa pandinig. Pangalawa, compare with scriptures, no. Lagi daw po natin na iayon sa banal na kasulatan. Kung ito po ba ay nakaayon, tama po ba? Let the Bible be the final word. At ang pangatlo, look to Christ. Lagi daw po nating itanong na ito bang tinanggap natin ay itinataas ang ating Panginoong Jesucristo o inaakay po tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, hindi lang po kinilikha o tinawag ang propeta para po magbigay ng mensahe. Tinanggap po nila ang pagtawag mula sa ating Panginoong Diyos, hindi para po maging sentro ng mensahe, kundi para ituro ang totoo sa banal sa mga tao at ituro akayin sila sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman, ito pong tatlong puntos, no? Ang Diyos po ang tumatawag, ang Diyos po ang nagbibigay ng mensahe, at dapat po nating suriin yung mensahe na natanggap natin. Yung buo pong aralin na pinag-aaralan po natin, no? Tandaan po natin, sa magitan po ng simpleng pagkasunod-sunod na ito, no? Tumawag ang ating Panginoong Diyos, nagpahayag ang ating Panginoong Diyos, at nagsasalita ang ating Panginoong Diyos sa mga propeta, at kailangan yung bayan, tayo na nagbabasa, nakikinig, ay kailangan pong suriin po natin. At ang pinaka-importante, kailangan yung mensahe ay nagtuturo po sa atin, sa ating Panginoong Jesus, at pinapanatili tayo sa ating Panginoong Jesus. Now, in 1 minute, Pastor Pastor Marvin at Pastor Benji, ano ang last na gusto niyong sabihin sa ating mga viewers?
0: Ang sukatan palagi,
2: mm-hmm,
0: ay ang banal na kasulatan.
2: Mm-hmm.
0: Pag yan ay tumayo doon sa kasulatan, then iyan ay totoo.
2: Okay. Pastor Benji?
3: Yes. Akin pong iahambing itong salita ng Panginoon bilang kompas. So, napakahalaga po, nagbibigay, gaya ng kompas, nagbibigay po ito ng tamang direksyon. Kaya, sa pamagitan po ng banal na salita, of course, tayo po ay tinuturo, dadalhin tayo tungo sa spiritual journey kasama ang ating mahal na Panginoon.
2: Yan. Okay. Ang tunay po na propetikong ministeryo ay hindi po naglalagay sa mensahero sa sentro. sa halip, ito po ay inaakay nito ang mga tao patungo sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang karakter, at kay Hesukristo. At ang tugon ni Isaiah nung siya po ay tinawagan ng ating Panginoon ay, narito ako, suguin mo ako. Nawa, yan din po ang ating maging tugon sa panawagan ng ating Panginoon. Na bago po tayo manalangin na pangungunahan tayo ni Pastor Benji, ay pakinggan po natin ang isang magandang awitin.

0: bakit tayo po ay manalangin. Muli, aming minamahal na Diyos, maraming salamat sapagkat tunay na hindi po kayo nagkulang, Panginoon, upang ang inyo pong mga propeta, mga mensahero, ay dadalhin po kami sa tunay at totoong katotohanan. Salamat, Panginoon, sa aralin pong ito na magdadala po sa amin na hindi po kami basta maniwala na lamang, kundi amin po itong tingnan at amin pong alamin mismo, Panginoon, sa inyo pong banal na kasulatan. At tanging si Kristo, Panginoon, ang amin pong makikita, makilala sa aming mga buhay, at siya ang aming makakasama samantalang kami po'y magpapatuloy sa amin pong spiritual na journey sa mundong ito. Salamat na inyo po kaming tinanggap at muli pinatawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Marvin, Pastor Benji, sa inyong mga pagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa inyo pong lahat na patuloy na nakikinig sa ating pong programa, akin po kayong inaanyayahan sa susunod nating pag-aaral. Hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos.
2: All things new. Hope starts here.

0: minsan ba naiisip mo, bakit may mga taong tila laging umaasenso habang ang iba naman ay kahit doble kayod, hirap pa rin makaangat? Hindi lang ito tungkol sa swerte o galing, kundi may mas malalim pang dahilan. Ayon sa Harvard Business Review at sa 2024 survey ng National Endowment for Financial Education, ang disiplina at consistent na pagsunod sa core principles ang mas malakas na predictor ng long-term success kaysa sa talent o perfect timing. Kung sa negosyo at investment, may mga batas na dapat sundin para magtagumpay, ganun din sa kingdom ng ating Diyos. Mayroong biblical laws na gumagabay kung paano dumarating at dumadaloy ang tunay na increase. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin ang right principles at paano ito magagamit ng kabataan para masigurong hindi lang dumarating ang blessing, kundi tumatagal at lumalago pa. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw sa ating lahat ng mga tagapanood at tagapakinig at sa lahat ng mga taga-subaybay. Ako po muli ang inyong mga kasama. Ako po si Wilmer Estrito. At tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating serya na may kinalaman kung paano mamuhay na maging financially free. Na ang ating pong title ngayon po ay pinamagatang Living the Word, Faith and Finance in Action. So shout out po sa lahat ng viewers natin sa ating pong television
1: sa GSAT Channel 33
0: at Digital Receivers Channel 45. Ganun din sa atin pong social media channels sa YouTube at saka sa Facebook na Hope Channel North Philippines. At syempre, hindi mawawala ang lahat ng mga tagapakinig natin ngayon sa atin pong radyo, AWR 89.1 FM. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ang sumasa inyo ngayon. Kung meron po kayong mga prayer requests o mga katanungan at mga kahit greetings, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay contact po ninyo ang mga numbers nito. Para sa Globe, ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Kasama pa rin po natin ang mag-asawang nagbibigay sa atin ng inspirasyon at practical wisdom pagdating sa ating faith and finance journey. Walang iba kundi si Ma'am Jaisel at saka si Sir Enan Diaz. Pero para mas makilala natin sila, ay panoorin po natin ang video nito.
2: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang profesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paghandle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: Yan, salamat po Ma'am Jaisel at saka Sir Enan sa muli po ninyo na pagsama sa atin sa ating magiging makabuluhang talakay na naman na may kinalaman sa pamumuhay bilang isang mabuting katiwala ng ating Panginoon. So bago tayo magsimula, ay meron po ba kayong mga greetings at mga pabati sa ating mga viewers and listeners?
3: Ayan, para po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon sa mga oras na to, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy po na samahan kami upang marami po tayong matutunan lalo higit about being financially free po sa gabay at tulong ng Panginoon.
4: Welcome po muli ang lahat sa ating panibago na namang topic na pagdidiskusyonan. At kung hindi nyo pa po napakinggan ang iba nating episode, mababalikan po ninyo ito sa ating mga social media. At nawa po, sama-sama tayong matuto, sama-sama tayong gabayan ng ating Panginoon.
0: Yan, so muli, maraming salamat po sa inyo. No? Bago tayo magsimula sa ating mga pag-uusapan, imbitahan muli natin ang presensya ng Panginoon sa ating pagsisimula. Tayo po manalangin. Aming Ama, kami po muli ay sumasandig sa iyo. Umaasa na sa pamamagitan ng iyong pagtuturo sa amin ay mauunawaan namin na ang bawat mga hangarin mo sa amin ay ang siyang pinakamabuti. Hindi ka nagbigay ng mga rules, regulation para kami ay i-restrict sa mga bagay na gusto namin na magpasaya sa amin, kundi lalo ka nga na nagbibigay sa amin ng totoong kasiyahan dahil sa mga pinapakita mong concern sa amin sa pamamagitan ng iyong mga guidelines. Nawa ay makita namin kung paano hindi ka nagpapabaya sa amin at palagi mong i-ensure ang pinakamabuti para sa amin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so, yan nga, ang title natin ay may kinalaman sa Living by the Word.
3: Mm-hmm.
0: So, ano bang ibig sabihin nito na Living by the Word pagdating sa finances natin?
3: Alam mo, Wilmer, kagaya nga nung una-una natin topic, ano, first things first, na ang foundation natin talaga ay ang Panginoon at ang relasyon natin sa Kanya. And that could only be enhanced with the Word of God.
0: Mm.
3: Ano? And last time, yung topic natin is about liberating attitudes na makuha lang din naman natin with truths.
0: Mm.
3: Na yung truth naman talagang yun yung magsaset us free, ano?
0: Mm.
3: And the word, ang word ng Panginoon, yan yung truth.
0: Mm.
3: Kaya ang laking bagay na dito natin ibabase, ano, yung mga prinsipyo natin in terms of hindi lang pagiging steward, pero in how we handle, you know, money matters or financial, you know, life natin. So, living by the word means you look at the Bible, you search the Bible, you learn and study the Bible, at makikita mo, kung ano doon yung mga biblical principles na dapat nating isabuhay.
4: Yung timeless truths na galing mm-hmm. sa salita ng Panginoon, kaya siya tinawag na timeless, ano, kasi nga, proven since time immemorial up to now in our present time, kahit sinasabing tayo nasa modern times, na yung salita ng Panginoon talagang totoo at tunay, at kung susundin lamang natin yung principles na ito,
0: mm-hmm.
4: it will still work for us today. Kung paano siya nag-work noon mm-hmm. sa mga biblical times, sa characters in the Bible, ito ay totoong mag-work pa rin sa panahon natin ngayon. Kaya it is our privilege na pag-aralan ito, patuloy na mapayaman ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon at susunod ang lahat ng bagay. Ano?
0: Mm.
4: At sinasabi nga na kung tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, sasaliksikin natin siya, i-reveal talaga ng Panginoon yung kanyang kalooban sa atin. At dahil nga tried and tested ito, sigurado na mag-work sa atin despite na sabihin natin lahat ng tao may kanya-kanyang limitations, ano?
0: Mm-hmm.
4: Mayroon tayong uniqueness, yung iba mayroong kanya-kanyang limitations or handicaps or disadvantages sa buhay. Bagamat mayroon na nire-recognize natin yung mga yon, ano? Ang principle pa rin ng Panginoon ay talagang totoo at proven na pwede pa rin nating i-apply hanggang ngayon.
0: Mm. So napakaganda pala talaga no, sinabi mo Sir Enan na kailangan talaga natin saliksikin, 'di ba? Minsan kasi akala natin kapag nabasa natin ng konti, yun na yun, 'di ba? Pero meron tinuro sa amin dati sa eskwelahan, no, sa School of Theology, na palagi sinasabi sa amin na ang salita ng Diyos ay treasure,
3: mm-hmm.
0: di ba? At kagaya ng ibang mga treasure, hindi mo yan makikita sa surface.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Hindi ka makakita ng diamond na naka-ausli lang o kaya ng gold na bigla na lang nandyan lang. Kailangan mo maghukay, di ba? Kailangan mo magdig. At ganun din sa salita ng Panginoon. Kung gusto natin na totoong maranasan yung salita ng Diyos bilang isang totoong treasure, lalo na pagdating sa financial life natin, kailangan maging intentional tayo to dig deeper,
3: mm-hmm.
0: intentional para mas malaman yung kalooban ng Panginoon sa atin, di ba? So, habang pinag-uusapan natin itong mga laws at saka mga regulations or even principles na nagmumula mm-hmm. sa Biblia, ano ba yung mga iba't ibang mga biblical principles na na-apply natin pagdating sa finances natin?
3: Ayan. Alam mo, simulan natin, Wilmer, no? The first principle na dapat nating malaman is the principle of ownership.
0: Mm.
3: And kagaya nga nung kinalakay natin about stewardship, ano? Walang ibang may pag-aari ng lahat ng ito kundi ang Panginoon. He is the true source. So meaning, God owns everything talaga. Mababasa natin yan sa Psalm 24 verse 1. Sabi doon, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Napakaliwanag. Ito yung isa sa mga pinaka-biblical foundation natin in terms of finances.
4: Babalik ulit tayo sa historical account ng creation, ano, na talagang ang Panginoon ang may-ari ng lahat. Dahil siya ang gumawa ng lahat, sa kanya lahat ng gagaling. At the sooner that we recognize and understand itong prinsipyo na ito na ang Panginoon ay ang may-ari ng lahat ng bagay at tayo ay katiwala lamang, siya pa rin ang nagmamay-ari ng lahat. The better well off we will be sapagkat naunawaan natin yung tamang source at pinagmumulan nga ng lahat ng bagay.
0: Mm-hmm. Napaganda na sa simula pa lang, alam natin na hindi tayo may-ari. Kasi ang naging attitude natin ay paano natin isusulit ito? So, sa totoong may-ari.
3: Totoo.
0: Diba? Hindi tayo nagkakaroon ng attitude na mag-ipon ng para sa atin kasi alam natin na hindi ito sa atin. Ibinabalik natin sa totoong nagbigay sa atin. Diba?
3: Ayan. Yung pangalawa naman is the principle of tithing. Hmm. Yung unang topic natin, diba? First things first. Hmm. Na talagang since si God yung owner and gusto natin na laging maalala din naman ano, na siya talaga yung may-ari ng lahat. So, tithing would remind us na ibalik sa kanya yung nararapat sa kanya. Although, hindi naman kailangan ng Panginoon kasi mayaman ng Panginoon, di ba? Kasi He owns everything. Pero again, the tithing is kasi para sa atin, sa relationship natin sa kanya na hindi natin siyang malimutan at lagi natin siyang i-honor as owner talaga. Yan ay matatagpuan natin sa Malachi 3:10. Let me read, ano? Sabi sa verse 10, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.
4: Mm-hmm. Yung verse before that, sinasabi, pinagnanakawan ba natin ang Panginoon? Paano natin ninanakawan ang Panginoon? Yung pala, ninanakawan natin siya. Kung hindi natin ina-acknowledge yung kanyang ownership, yung unang principle na una nating napag-aralan, nabanggit, by ano nang hindi sa pamamagitan ng hindi pagbabalik ng tithes nasa kanya naman talaga nagbibilang ano. So dito pinapapili tayo ng Panginoon. Una, nanakawan ba natin siya? Na alam natin na kapag ninakawan natin ang Panginoon, tayo din ang magsasuffer. May mga consequences yung mga kasalanan against God. Pero on the other hand, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Hindi niya tayo hinahayaan lang na sumunod sa kanya nang wala rin namang benefit sa atin. Ang sabi dito, iingatan niya tayo, poproteksyonan niya tayo, ibubuhos niya yung mga pagpapala din naman sa atin. So, again, it's about acknowledging ano, kung sino ba talaga ang may-ari ng ating buhay, sino ba ang, kanino ba natin binabalik ang lahat ng resources na ating tinatamasa.
0: Yan, napakaganda. So, makikita natin na, syempre, sinasabi natin, hindi natin sinasabi na magbalik tayo sa Panginoon ng tithes and offering dahil gusto lang natin yung benefits, di ba?
4: Yes.
0: Katuloy yung sabi niyo, Diesel, it's all about our relationship to Him. Habang kinikilala natin siya bilang manlalalang natin at siyang nagkakaloob sa atin, kasino ba naman yung hinihingi niya na 10% ng kung ano yung binibigay na, di ba? So, protection to sa ating relasyon sa kanya, di ba?
3: Pero ano, no? Let me continually read yung verses before and after nung verse 10. Sabi doon, verse 8, will man rob God? Yet you are robbing me, but you say, how have we robbed you in your tithes and contributions? And then yung verse 9, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Imagine the impact, di ba? And then yung verse 11, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then verse 12, then all nations will call you blessed for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Yun ay kung ibabalik natin ang tithes. So imagine the contrast, curse and blessings. Kaya talagang napaka-impactful nito ng principle na to, yung principle of tithing. So una again, principle of ownership, sunod principle of tithing. Yung sumunod naman, do you want to add for that?
4: Balikan ko lang din yung sa tithing. Kung meron sa atin na struggling pa dito sa practice na ito sa tithing, o ngayon nyo lang narinig yung kung ano ba yung tithing, ito ay giving back that 10% ng ating increase, nung ating any increase, usually income, salary or profits ano, sa ating mga kinikita. At ito yung ibabalik natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabalik sa ating sigurong mga iglesia, ganyan, o sa gawain ng Panginoon. So, kung hindi nyo pa po ito na practice, we challenge you, mga minamahal, na subukan nyo po ang Panginoon. Hindi po ito challenge mula sa amin, mula sa Panginoon mismo. Subukan po natin siya at tingnan po natin for ourselves yung resulta. So minsan, kaya tayo nagsasuffer nung certain, yun nga, may curses kasing kaakibat eh, ano, na talagang merong curses na kaakibat yung neglect nung pagbabalik sa Panginoon. At the same time, kung atin din namang tutuparin ito, nandun yung pagpapala niya.
0: Nakakatuwa lang isipin no, na tayo, kahit na kakarampot yung sweldo natin, kung minsan dahil gusto natin na ma-secure yung future natin, talagang nag-a-avail tayo ng insurance, di ba? Talagang magkakaltas tayo para meron tayong maihulog para doon. Pero nakikita ko dito, ito yung parang pinang-safe na insurance,
3: yes,
0: di ba?
3: Yes, that's true.
0: Dahil magkakaltas ka ng konti para rin naman sa Panginoon.
3: Totoo.
0: Pero ang pangako ng Diyos, kapag magtapat ka sa akin, magtapat din naman ako. Di ba? Pagkakaloob ako na magbubuhos ng wala pang ang kalagyan eh. Kumbaga, hindi lang sapat, kundi tag-overflow pa nga.
3: Totoo.
0: Yung pangako ng Panginoon. So, napaganda na i-practicein natin to, i-challenge natin ang Panginoon at makikita natin kung paano siyang kikilo sa buhay natin.
3: And yes, so kaya ang sunod dyan is the principle of generosity. At talaga magiging blessing tayo to the nations, ano? Basahin natin dito sa Proverbs 11:25. Sabi dito, "Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered." Grabe, no? So, ikaw mismo na nag-bless ng other people, mas mai-enrich ka din. At ikaw na nagdilig, madidiligan ka din, ano?
4: Sabi nga sa isa pang Bible verse, ano, "Give and you shall also receive." Sa Tagalog, takal, pikpik, liglig at umaapaw. So, minsan hindi nga reciprocal eh, yung ano, yung blessing na binabalik sa atin ng Panginoon eh. Minsan beyond pa dun sa kaya lang nating ibigay. Kasi yun yung mathematics ng Panginoon eh.
3: No?
4: Hindi siya the way, yung arithmetic as we know it, hindi siya ganon. Talagang laging ang Panginoon, kung siya ang kapartner mo, beyond pa sa iyong expectations yung kaya-kaya niyang ibigay.
3: Sabi pa nga dito sa verse 24, no, same chapter, "One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want." Nako, try din natin yan, ano? Biblical principle ito. Baka pwede natin i-test din sa buhay natin. Tingnan natin na if the more we give, mas tayo ba ay pagpapalain? And if the more we withhold, ano, mahigpit na hawak sa meron tayo.
0: Lalo narami pa ang
3: kailangan.
0: Oo,
3: laging mas maraming kailangan, ano? Tingnan natin. Let's test, you know, God on this once. And then yung sumunod na principle is hard work. Naalala ko tuloy yung ant, ano, "Go to the ant, thou sluggard." Talaga namang kailangan matuto rin tayo sa ant. Pero sabi po dito, sa Proverbs 10 verse 4, "A slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich." Napakaliwanag.
4: Again, yung isang Bible verse din, ang wealth na na-acquire ng hindi pinagpaguran ay mabilis ding mawawala. No? So, again, it's also a test of character. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na magsipag, ano, na pagbutihin yung mga gawain ng ating mga kamay, na mabilis sa atin yung tamang work ethic. Kasi kapag na-acquire natin ito, mas maglalaman.

0: paalala, pagtrabahuhan nating mabuti ay itong ating in-earn. Kaya tayo'y mag-iingat din dun sa mga temptation ng get rich quickly. Mm-hmm. Yung mga minimal effort pero maximum returns. Ganun, ano? Yun yung nakaka-tempt talaga, lalo kung tayo ay nangangailangan eh. At nandun pa nga yung mga sugal na talagang isang napakalaking tukso, especially sa atin ngayon sa Pilipinas, ano, talagang usong-uso yung online gambling, naging very accessible siya sa normal na tao. And walang maidudulot po itong mabuti para sa atin. Kasi nga, ang tunay na wealth, ang tunay na yaman, ay pinagpapaguran, pinag-e-effortan, whether it's physical labor or mental labor, iba-ibang klaseng effort na pwede nating ibigay. Nandun pa rin yung principle na dapat pagtrabahuhan.
1: Ang ganda na, no? Kasi sa time natin ngayon, minsan dina-downplay na yung pagkakaroon ng hard work dahil nga meron ng teknolohiya, merong AI, sinasabi na work smart, hindi work hard, di ba? Pero kung tutusin, kahit naman yung paggamit ng teknolohiya, kinakailangan mo pa rin mag-take ng effort, mag-take ng time para talagang aralin. Meron pa rin hard work doon. Hindi lang physical, kundi kahit sa mental, ay kailangan mo pa rin mag-take time para aralin talaga at maging expert doon sa isang larangan na yun, isang bagay na yun. Alam mo, sa pag-ukay, mas mahirap magpala kaysa sa mag-traktor. Sinasabi, smart way ay mag-traktor. Pero hindi madali magpa-under ng traktor, di ba? So, ibig sabihin, maaring madali sa tingin ng iba, pero yung time na in-invest mo para matutunan yung bagay na seemingly madali, ay effort pa rin at hard work pa rin yung in-invest mo doon. So, palagi, kung gusto natin maging excellent sa kung anong ginagawa natin, meron pa rin hard work talaga, diba?
2: Yeah, and I believe, you know, God honors and rewards our diligence, ano? And another principle is principle of sowing and reaping. Nakukitang-kita natin. Alam na nung pandemic kasi marami nagtanim. Tapos syempre, bumubunga, ano. Pero pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Diba? Matatagpuan natin yan sa Galatians 6 verses 7 to 8. Sabi doon, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life." Totoo naman, di ba?
0: Ayun yung principle ng agriculture na napaka-basic, it seems, ano. You sow, you reap what you sow. And actually, ang principle is, you reap more than what you sow. Kasi sa isang buto, di ba, minsan napakaraming bunga na nanggagaling doon. Pero at the same time, kailangan natin lagyan ng effort din yung pagtatanim. So, yung spiritual implication niya sa atin, bukod dun sa literal na pagtatanim, ano, yung spiritual na implication, kailangan talaga yung effort din na magtanim ng tamang principle sa ating puso at yung tamang effort papunta dun sa financial wisdom, sa financial planning, ano, dapat din nating mai-apply. Naalala ko kanina yung quotation mo dun sa study na iyong i-share, ano, na essentially, yung talented lang or gifted or mayroong knowledge ay talo nung actually may ginagawa, yung may consistent effort. Sabi nga sa yung isang lesson na natutunan ko nung, especially nung ako yung nag-e-exam, ano, consistency beats intensity. Talo ng consistent, kahit maliliit man yung effort, pero consistent siya, yung nagbubuhos lang ng intense. Ganun din sa pagtatanim, ano, consistent dapat yung ating pagtatanim, hindi lang minsanan, ano. Kasi kung minsanan lang tayong magtanim, minsan lang di tayo ani. Pero yung tuloy-tuloy, yung pinaplano din natin kung ano yung ating itatanim, kung ano yung nasa season, ano, kailangan din ng wisdom, ano.
2: Ayan, in spite of the hard work and, you know, the sowing and reaping, meron din isang principle na dapat din natin kalimutan, the principle of rest. Naku, kasama pala yun, ano? God wants us to rest, lalo na because God works when we are resting in Him. Alam mo, sabi sa Exodus 20, verses 8 to 11, "Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days, you shall labor." Ilang weeks ba meron? Ilang days ba sa isang linggo? 7, di ba? "So 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant," lahat talaga, "or your livestock or the sojourner who is within your gates. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy." Imagine, meron talaga sa Ten Commandments,

0: sa kautusan ng Panginoon na mag-rest ka from your work. Pero may utos din, ano, 6 days mag-work ka. Pero yung 7th day, you know, leave it to me. It's a day na you would trust God na He would provide kahit di ka mag-work, and you just need to focus on Him and give that day to Him. Parang tights din, ano. Yeah. Totoo. So, principle of rest.
1: Kasi bukod dun sa pagpapahinga, nandun, no, sa latter part ng verses, kasi ang Panginoon ay creator. Nire-recognize natin siya na siya ang gumawa ng lahat within 6 days din naman. So, kapag nagpapahinga tayo sa 7th day Sabbath na pinahiram sa atin ng Panginoon, ina-acknowledge natin na siya ang creator, siya ang may control ng lahat, at kaya nating magpahinga sa Kanya. Nakakalungkot na minsan sa mga tao, makikita natin yung mga taong walang kapahingahan. Puro pagpapagal, puro kapaguran, puro effort. Dahil tingin nila, yun nga, sila ang may control ng lahat. Kung hindi ko to gagawin, walang mangyayari. Parang ganon sa kanila. Pero as a matter of fact, kapag tayo ay kaya nating magpahinga sa Panginoon, mas bubuti yung ating well-being. Mas mapapayapa una yung katawan natin. Nagkakaroon siya ng normal na cycle ng pahinga. At napakahalaga noon, even sa studies na merong cycle of rest yung ating katawan weekly. At bukod doon, yung peace of mind din natin, knowing that God is in control. Kasi siya nga yung creator, siya yung may lalang ng lahat, siya yung all-powerful, at kaya nating magpahinga knowing that He is in control of our lives.
2: Kaya ang ganda rin sabi ni Diesel, parang tights din siya. Kung sa tights, sinasabi natin, kinikilala natin na ang Diyos yung may-ari ng lahat at may lalang sa atin. Ganun din, pagdating sa Sabbath, kinikilala natin ang Diyos na siyang lumalang din sa atin at siya nagmamay-ari din sa atin, di ba? Napaganda.
0: Ayan. So another principle is principle of counsel. Sabi dito sa Proverbs 15:22, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Alam mo, even itong ginagawa natin, para tayo nagka-counsel din, ano? Or para din tayo nag-mentor or nagtuturo kung paano tayo magiging financially free and magiging abundant sa Panginoon, ano? So, mahalaga yun. Kailangan natin yung counsel. That's part of the laws na makikita natin sa Bible.
1: Meron akong studies na gustong i-share tungkol dito sa wise counsel, ano? Sabi dito, kung sino yung 5 closest friends mo, yung income mo magiging within the range ng within 10 to 15% ng iyong 5 closest friends. Anong ibig sabihin nito? Kasi alam natin, sabi nga din sa Bible, do not be deceived, bad influence corrupts good company. Yung mga taong may maling pag-iisip, naapektuhan kahit gaano kakabuti, ano? So, itanong natin sa ating mga sarili, anong klaseng mga tao yung pinapalibot natin sa ating sarili? What kind of people do we surround ourselves with? Kasi ma-acquire din natin yung kanilang mentality. At part ng mentality na yun, yun din yung approach natin sa finances. Kung ang tatabihan natin mga tao, yung mga taong puro reklamo, puro victim mentality, scarcity mindset, yung mga topic na maraming impediments na tinalakay natin last week. Kung ganun ang isusurround natin sa atin, malamang sa malamang ma-acquire din natin yung ganong mentality, ano? Pero kapag isusurround naman natin ng mga taong good mentors, may malasakit at may tamang prinsipyo sa buhay, malamang ma-acquire din natin yon at magtutulungan tayo building up. Now, this is not about discrimination, ano? Hindi siya about maging snobbish tayo dun sa mga mahirap at kaibiganin lang natin yung mga mayaman. Hindi po ito tungkol doon. Ang task po natin bilang mga anak ng Diyos ay mahalin ang lahat. So sa atin, lahat ng tao, regardless of social status, ay pakikitunguan natin with respect bilang image bearers ng Panginoon. Ano? Huwag po nating i-discriminate sila. Pero at the same time, yung inner circle natin, kailangan po nating bantayan talaga na yung mga tao na nagpumapalibot sa atin ay yung mga tao na ating pwedeng pagkatiwalaan, na pwedeng impluwensyahan din naman tayo para sa ikakabuti.
0: So, maaring pwedeng i-check na natin ngayon, ano? Who are the people around us? Kung walang mga tao tayo nakikita na pwedeng maging mabuting ehemplo para sa atin with regard to finances, baka it's time na maghanap tayo. O ipanalangin natin sa Panginoon na bring me closer to people that could lead me not just closer to you, but also to the abundance you want for me. Ayan.
1: Saka yung mentorship, nako, napakahalaga talaga nito, especially sa mga sa lahat ng bagay. With any skill that you want to acquire, yung mindset na kailangan mong i-build, yung career, kung paano mo gustong i-plot yung iyong career o yung negosyo. Napakahalaga talaga ng mentorship, ano, na hindi ka lang natututo sa libro eh, talaga. Makikita mo minsan yung mas practical na application kapag tumitingin ka sa mga tao na tinitingnan mo as role model at somehow kinokopya mo, ina-acquire mo, ina-assimilate mo yung mga natututunan mo sa kanila. So, piliin natin ng tama yung mga taong nilook up natin as role model. So, tanong natin, sino ba at sa tingin ko yung role models ko? Yung mga, say, mga celebrities or influencers ba na ganito, ganyan, na ganito lang ang kayang i-provide, or shallow, or limited, or unethical or immoral yung mga gusto nilang ituro, o yung mga role models din na successful, nandoon, nakarating sa tamang spiritual status at financial status din naman. Kasi marami tayong pwedeng i-look up to. Kung wala man tayong close friends, personal, marami tayong role models din na pwedeng makita sa internet at i-research yung kanilang mga buhay at ang approach nila sa finances.
0: Blessed kami, Wilmer, no? Kasi right now, meron kami mga ka-church members, you know, nakilala na financially, they're doing good, at kita din namin yung character and yung lifestyle nila na right with God, and ang ganda na pag nasilayan yung buhay nila as our, you know, inspiration and example in this kind of life. And next natin is the principle of planning. Na ayun na nga, lagi natin pinag-uusapan, ano, yung budget and preparation. Sabi dito sa Luke 14:28, "For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost whether he has enough to complete it?"
1: Kung wala po tayong direction or target na inaasam, sabi yung isang kasabihan na narinig ko, ano, "If you aim at nothing, you will hit it all the time." Kung wala kang inaasinta, wala ka ring tatamaan sa lahat ng pagkakataon. Mm-hmm. So, again, success is not an accidental thing. Wala pong nagiging successful na chamba lang. Kailangan merong intentionality. So, kung nagtataka po tayo, again, yung sa mga nakaraan nating discussion, ano, kung nagtataka tayo minsan saan napupunta yung pera natin, kulang po tayo ng planning kapag ganun. A budget is telling your money where to go and what to do, instead of wondering where it went. Kailangan i-assign po talaga natin with intentionality kung saan mapupunta yung ating pananalapi bago pa dumating sa atin, ano, para merong direction, merong talagang specific na pupuntahan siya, instead na magugulat na lang tayo tapos yung mga priority ay napabayaan na natin.
0: Mm-mm.
2: So, nakita natin na talagang mahalagang bumalik pa rin sa mga prinsipyo na tinuturo ng Biblia, lalo na pagdating sa finances natin, di ba? Meron mga planning na kailangan para hindi tayo mabibigla, hindi tayo magugulat saan nga ba napunta yung ating mga kaperahan, di ba?
0: Yan. And second to the last one, meron tayong principle of contentment. Sabi nga dito sa 1 Timothy 6 verse 6, "But godliness with contentment is great gain." Sabi sa verse 7, "For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world." Tama naman, di ba? Talagang pagkontento tayo, ang laking, you know, gain sa atin, kasi mas satisfied tayo, mas masaya tayo. Kasi totoo naman, lumabas tayo dito walang saplot nung pinanganak tayo. And pag namatay din tayo, ganun din. Wala din tayong madadala on our grave.
1: Yung contentment po, it doesn't mean na ihinto yung ating mga pangarap, yung ating mga goals, o yung pag-aim ng something better. Pero yung contentment po, it protects us from jealousy, from discontent, from bitterness, ano, na bagamat meron pa rin tayong mga goals na iaasam sa kapangyarihan po ng ating Panginoon, hindi tayo prone dun sa mga negative thoughts or emotions na pwede nating ma-experience kung meron tayong discontent sa ating puso. So, matuto po tayo maging mapagpasalamat at maging kontento, at maging i-acknowledge natin na yung situation natin ay may pagpapala ng Panginoon while also aiming for something better tomorrow.
0: Oo, that also includes, Wilmer, na we live within our means. Mm. Diba? Na hindi ka mag-spend ng, alam mo yun, galing sa credit card mo, o yung hindi mo naman kaya bayaran, o hindi naman talaga nasa means mo.
1: Mm. Yeah, nakakalungkot kasi, totoo yun, no, na marami sa mga tao ngayon, especially yung paggamit ng credit card, ano, maraming naiinganyo na gastusin yung perang hindi pa nila hawak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mababayaran naman nila in the future, pero hindi nila napapansin na yun nga yung priority nagsishift. Pag na-late ng payment, nagbabayad ng penalties and all. So, kapag hindi tayo kontento, parang gusto na natin makuha kagad. Eh. Parang easy way kasi siya, eh, ano? yung credit card or yung pangungutang na ma-acquire na natin yung something na hindi pa tayo ganun ka-capable na kunin, makukuha na natin siya ngayon at the expense of our future.
2: Mm.
1: O yung at the expense of other things that are important. Kasi yun nga, kailangan natin siyang bayaran ulit in the future. So, eventually, meron tayong mas specific na topic tungkol dito. Ano? Pero again, the principle is matuto po tayong maging content at magpasalamat.
0: Ayan. And lastly, the principle of honesty. Na lahat sana nang nagiging natin is honorable. Ano? Sabi nga sa Proverbs 13 verse 11, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.
2: Mm.
0: Talagang gagawin natin to diligently and with honesty, with integrity. Ano? Na kasi isusulit natin din to sa Panginoon eh. Paano ba natin nag-gain tong wealth na to? And God knows everything. God sees everything. So we do things with honesty.
1: Kung hindi po tayo kontento, kagaya nung topic na yung principle na nauna dito, ano, magiging prone tayo sa comparison, maiinggit. At minsan kaiinggitan natin, bakit yung iba mayayaman naman pero puro immoral yung mga ginagawa, puro mga illegal, ganyan, ano. Hindi po worth it na kaingitan ng mga ganun sa totoo lamang po, no? Kasi yung kapalit po nito ay yung sarili nilang relasyon sa Panginoon at yung kaligtasan ng kanilang mga buhay, ano po. So lahat ng mali na ginagawa, merong katapat, merong kapalit talaga ito. At ano, what will a man profit if he loses his own soul? Sabi nga sa Bible, ano, anong magiging pakinabang natin na meron nga tayong material resources acquired na dishonestly or illegally, immorally, yung habang buhay na ating kaligtasan naman ay mawawala sa atin, hindi natin makakasama ang Panginoon. So, nagiging temporary lang ito, at sabi nga, walang lihim na hindi nakahayag. Ano po? Ang Panginoon marunong. Ang Panginoon po ay fair na judge, at usually, makikita nga natin, even sa mundong ito pa lang, talagang nahuhuli pa rin or nadidiscover at napaparusahan yung mga maling gawain. Ano? At kahit malaktawan nila ito, makaligtas man sila dun sa kaparusahan dito sa mundong ito, ang reality po ay talagang in eternity, ang Panginoon po ay may gante sa mga gumagawa ng maling ito.
2: Ayan. So, ayan, napakaganda. Naalala ko tuloy yung isang devotional na nabasa ko. May kinalaman din dito sa mga principles na to na may kinalaman sa pagiging mabuting katiwala. Na sinabi dito na ito ay yung science of faith. Di ba? Minsan kasi pinag-compare natin, science ba talaga o faith? Di ba? Pero kung tutusin, maging ang pananampalataya ay siyensya rin. Ibig sabihin, ang pag sinabing science ay yung cause and effect, di ba? Kapag ginawa mo itong isa, ito maging epekto nito. Kapag itong kabila, ito maging epekto nito. Ganun din, pagdating sa pagiging mabuting katiwala, gusto natin na maraming pagpapala, ito ang gawin natin kung ano yung pinescribe ng Panginoon. Pero kung hindi yan ang gagawin natin, anong aasahan natin maging resulta? Di ba? Kung magiging tapat tayo, makikita natin ang katapatan ng Panginoon. Pero kung iisipin natin na magtiwala lang sa sarili natin, makikita natin yung results din ng destruction na dahil sa mga maling gawarin natin. Mm-hmm. Diba? So napakaganda na malaman natin kung paano ipamuhay itong mga prinsipyo na mula sa salita ng Diyos para sa mas abundant na klase ng pamumuhay. Ang sabi nga sa Matthew 7:24, whoever hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Amen. Principles are the rock. Without them, finances crumble under pressure. Diba? So, ngayon, ay kung meron kayong mga katanungan o kaya naman mga karagdagan sa atin pong mga napag-usapan, feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay contact po ninyo ang mga numbers na to. Para sa Globe ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Bago tayo magpatuloy sa ating pong mga pag-uusapan, ay makikinig po muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa ating napainggan na magandang mensahe ng awit. Kayo po ay nakatutok pa rin po dito po sa ating programang What Do You Think? At kasama niyo pa rin po kami, ako po si Wilmer Estrito at ang ating mga guest na kausap ngayon ay si Ma'am Jaisel Diaz at si Sir Enan Diaz. At kanina nga ay napag-usapan natin kung paano napakahalaga na sinusunod natin yung mga prinsipyo na piniprescribe ng Biblia upang makapamuhay ng isang totoong abundant na klase ng pamumuhay. Ang kaso lang ay anong masasabi natin sa mga kabataan o kahit hindi kabataan na nag-try mag-start na gawin ito pero nag-i-struggle sila kung paano gawin ito consistently.
1: Alam mo Wilmer, talagang temptations are real and struggles are real ano. Pero in spite of that, mas real naman ang victory in Jesus ano. So, it will only boils down ulit sa relationship natin sa Panginoon para maging consistent tayo in, you know, following these principles. At the same time, we need to ask for the Holy Spirit's help talaga. Kasi the Holy Spirit is the one to remind us na, uy, mali yan. Uy, ito yung dapat mong gawin. Uy, ganito dapat. Parang, ang hirap kasi sa sarili natin lang manggaling na ang human nature natin is very sinful, alam mo? And laging sariling desire natin or selfishness natin yung nag-reign and even yung pride natin and all of that. Pero kung the Holy Spirit is within us and lagi natin pinakikinggan yung, you know, impressions ng Holy Spirit sa atin, then we could follow His principles. We could, you know, mahirap man yung consistently, ano? And by God's grace, we could consistently do it. Ano?
2: Nabanggit na ganyan yung reality ng human nature, ano? Sabi nga ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Ito yun yung tendency nating lahat, ano, dahil tayo ay nabubuhay sa isang mundong makasalanan, distorted ang ating mga desires, yung ating mga capabilities dahil sa kasalanan. At the same time, yung provisions ng Panginoon is enough for us. It can more than sustain us. Tayo lamang ay magtiwala sa Panginoon. And it takes, para ma-override ano, yung human nature, it really takes the divine nature and intervention ng Panginoon na makagawa lang natin ito kung nasa atin si Kristo. At para maging consistent, ano, I think hindi lang yung sa consistency, yung knowing the principles in the first place. Kailangan talaga nating maging intentional sa pag-suspend ng panahon na aralin kung ano ba talaga yung mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi nandun lahat ng hidden gems. Yun nga, kailangan nating hukayin, kailangan nating i-acquire, paghirapan, pagsumikapan na pigain mula sa salita ng Panginoon yung mga prinsipyong ito. And hopefully, ma-apply sa ating mga buhay. And again, tandaan po natin yung benefits ng consistency. Ano? Lamang na lamang ang consistent sa talented or sa meron lamang head knowledge. Kahit maliit lang yung ating progress araw-araw, basta incremental, nako, nagmumultiply po ito over time. Again, yung na-mention ko kanina, consistency beats intensity. Hindi lang enough na feeling tayong ganado, motivated, okay, gagawin ko to ngayon. Pero kapag wala na yung fire, wala na yung motivation, hindi na natin ma-maintain yung consistency, no? So ang mahalaga, kahit wala yung desire, kahit wala yung motivation, talagang gagawin natin siyang consistent, ano, yung principles na kahit unti-unti, kahit mai-apply lang natin in a small way for this day, and tomorrow is another day.
1: Yeah. Another thing, Wilmer, no? Sanay kasi tayo sa instant. Parang gusto natin agad-agad. So, gusto natin mag-shortcut, alam mo yun? Gusto natin gawan ng mas mabilis at madaling paraan. Nagiging very impatient tayo. Kaya ang hirap-hirap para sa atin na sundin yung principles ng Biblia o ng Panginoon. So, the Holy Spirit also, we need to ask it para maging, di ba, the fruit of the Spirit is love, patience, kindness, lahat ng yung long-suffering. Kailangan natin yun. So may the Holy Spirit always fill us in for us to have those character.
2: Yes. And just like any skill, natututunan po siya at pwede tayong maging proficient sa mga skills na ito through the power of the Holy Spirit. Ano po? So, sa studies na sinasabi, parang if you spend 10,000 hours sa isang bagay, magiging expert ka. So parang napakabigat naman nun, 10,000 hours, parang ang daunting, parang ang ano, no, bigat-bigat. Paano ko ma-achieve yung 10,000 hours of consistency? Actually, sa ibang studies, 10 hours lang ang kailangan natin na i-spend para matutunan ng isang skill. It doesn't mean na magiging expert ka, pero matututo ka sa skill na yon, no? And just like that, if we spend enough time, kahit little by little, every day, ma-acquire natin yung principles ng Biblia at may apply natin siya sa ating mga buhay. Again, consistency is key. Yung small progress ay i-celebrate natin. Huwag nating mag-set din tayo ng realistic expectations na wala naman nagsisimula na advance ka agad. Lahat nagsisimula sa pagiging beginner. Pero basta tutukan lang natin siya tuloy-tuloy, ma-acquire din natin ng skill na yan.
0: Ayan, ang ganda no, na maintindihan natin na meron pa talagang proseso, di ba? Minsan kasi, dahil nga, katuloy ng sabi ng Miguel, lagi tayo nagmamadalig, so agad natin ang result. Nagsisimula pa lang tayo, pero gusto na agad natin makita kung may nagbabago ba sa buhay natin. At kung minsan, dahil hindi natin agad-agad na makita yung result, yun yung ginagawa natin na justification kung bakit hindi ko na tinuloy kasi hindi naman pala effective, di ba? O kaya ayoko na tuloy kasi, o kaminsan naman, meron tayong gusto na makita ang result sa paligid natin. Halimbawa, ito, nagbabalik ako kasi gusto ko ito yung mga makita ko na magiging pagbabago sa sistema. O kaya makita ko mapatayo itong ganito, ano pa man. Pero hindi doon napupunta yung inaasahan natin. Iniisip natin na, ay, hindi naman ako magbabalik ng tithes, or ay, hindi naman ako mag-offering kasi hindi naman nangyayari kung ano yung gusto, nakikita kong vision eh. Mm-hmm. Diba? Minsan nagkakaroon tayo ng sense na yung control ay nasa atin. Mm-hmm. Nakalimutan natin na ang panawagan ng Diyos para sa pagbabalik ay personal. Mm-hmm. At siya na ang bahala doon sa kung paano natin binabalik yung kung anong portion na para naman talagang sa kanya at sa kanyang gawain, di ba?
2: At kadalasan talaga ang resulta makikita natin long term. Gaya din ng principle ng pagtatanim na nakita natin kanina. Madalas ang mga punong kahoy, bago mo maani yung bunga niya, 3 to 5 years. Although may mga plants na ilang months lang makukuha mo. Pero yung quality ng produce na makukuha mo, yun nga, iniintay talaga siya, ninonourish. So, minsan, halimbawa, ang isang puno, dinidiligan mo araw-araw, nilalagyan mo ng pataba, pero hindi niya pa season, hindi niya pa panahon, hindi pa talaga siya magbubunga. Pero as long as consistently ginagawa mo siya, pag nagsimula na siyang magbunga, tuloy-tuloy naman yung pamumunga niya, no? Kasi na-establish yung tamang fundamentals, yung principles at yung nutrients ay na-build. So, ganun din po sa atin, wag po tayong panghihinaan ng loob kung yung ating small efforts ay hindi pa nagre-reap ng big results. Kasi over time po ito, dahil mas nagpo-progress pa yung ating relasyon sa Panginoon, it will take time yung ilan sa mga ito over the years, but the results are sure as long as we stay on track.
1: Ayan, ako, naalala ko tuloy yung topic natin last time about kay Joseph. Na bata pa lang siya, nakita niya na yung dreams, na pinakita ng Panginoon sa kanya. Pero the fulfillment, it takes time. At marami siyang pinagdaanan na, alam mo, naging slave muna, naging imprisoned, bago pa naging second, to the king or nung Pharaoh, tama ba? So ganun na lang yung kailangan na patience and trust sa Panginoon with the process na nangyayari. So kaya talagang with the biblical principles that we have, it calls for trust sa word ng Panginoon and trust din sa Panginoon talaga.
0: Yeah, so napaganda nito ang ating napag-usapan dito sa may kinalaman nga sa kung paano napakahalaga na sinusunod natin ang mga prinsipyo na tinuturo ng Biblia para mas magkaroon tayo ng abundance at ng freedom pagdating sa financial na buhay natin. Hindi lang sa financial, kundi sa buong aspeto ng pagiging isang mabuting katiwala. Pero tinanong din natin ang ating mga kabataan about sa kung ano yung insights naman nila about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
3: Actually po, nung una kong pagbasa nitong question, I think lahat naman po ng principle na to ay napakahalaga, lalo na sa financial life natin. Dahil yung una na law of sowing and reaping, sabi dito, what you plant, you will harvest. So, parang very famous saying na yun sa ating mga Pilipino, na kung ano yung itatanim natin, after some time in the future, kung ano ang mga plinant natin, isosow din natin siya in the future. So, pag nire-relate natin siya sa financial life, maganda na ngayon pa lang, kahit anong edad, mag-start na tayong mag-invest in any kind of finances para in the future, mas magagamit natin siya.
0: Salamat po sa ating kabataan na nag-share about what does she think sa topic natin today. So, ano po yung masasabi natin sa insights na binigay ng ating kabataan?
1: Nakatuwa, Wilmer, no? Bata pa lang siya pero naisip niya na yung investing, ganyan, na maybe explicitly hindi niya alam kung papaano or kung saan. Pero the fact na at that age, ano, naisip niya na yun, that means malawak na rin yung education and alam niya na she must be a very good steward kung anong meron siya ngayon.
2: Mm-hmm. Tama yung principle din na kanyang ine-embrace, no? The earlier you start, mm-hmm, the better. Actually, meron tayong tinatawag din sa investment na rule of compounding interest, na ito talaga yung the earlier you start, the better. So, merong, for example, ano, over 40 years na pag-invest, na usually kasi 40 years yung parang optimal na earning capacity ng isang tao, ano, talo nung nagsimula nung 20 years old, kahit mas maliit yung amount niya na ini-invest, kesa dun nag-start ng 40 or 30, kahit mas malaki yung sinimulan nila. Kasi nga, yung by the age na umabot sila ng 60, ano, kasi nga, yung law of compounding interest, over time, yung iyong kapital ay nag-earn ng interest at yung interest mo nag-earn pa rin ng interest hanggang sa na-compound siya ng na-compound. So, yung, for example, yung between 20 to 60 years old na investment mo na sinimulan, dumaki ng yung amount mo na nakuha, ano, pero yung contribution mo doon actually nasa around 10 to 20% lang yung contribution mo. Pero kumbaga nag-multiply ng several times yung total amount na iyo lang nilabas dahil sa compounding interest. So, kudos dito sa ating mga kabataan, no, na bata pa lang nag-iisip na na magsimula. The earlier, the better. At talagang sana pagpalain pa yung iyong efforts.
0: Yan. So, napakaganda, no, na patuloy na itong ating mga kabataan ay natututo kung paano mas magiging mabuting katiwala para sa ating Panginoon, hindi lamang sa financial life, kundi maging sa kabuuan, nawa ay mas lalong lumago ang kanilang pagkaunawa, no. So, sa ating mga kabataan, tandaan, principles are not just rules, but they're keys. At kung tama ang susi, mabubuksan mo ang pinto ng increase sa buhay mo. So, bago tayo magtapos, ay hilingan natin si Sir Enan sa isang panalangin.
2: Manalangin po tayong lahat. Dakila namin Panginoon, salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa aming pag-uusap na ito. At dalangin po namin Panginoon na tulungan po kaming lahat, especially ang aming mga tagapakinig at tagapanood, na ma-apply po ang mga prinsipyong ito. At saliksikin namin patuloy ang inyong kalooban na nasa inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang motivation at tamang action at consistent na action, Panginoon, upang ma-apply ang mga prinsipyong ito sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataon po na kami ay nanghihina, kami inyong palakasin. Sa mga pagkakataon na kami nakakalimot, kami po nawa ay inyong paalalahanan. At tulungan po na ang aming mga efforts ay magbunga ayon po sa inyong banal na kalooban, batay sa mga prinsipyo na ito na inyong inilathala sa amin. Pagpalain po kaming lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. So maraming salamat po muli, Ma'am Giselle at saka Sir Enan, sa pagsama sa atin sa napakaganda na naman ng usapan na may kinalaman nga pa rin sa pagiging financially free, no? At sa atin pa rin mga kaibigan, mga tagapanood at taga-subaybay, kami po yung papasalamat sa inyo. Kung meron po kayong mga tanungan or mga karagdagan sa may kinalaman sa atin na pag-usapan, ay feel free to type it in sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers ito. Para sa Globe ay 0917-5643-777 at para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. Yan. Next week, pag-uusapan naman natin ang kaayusan sa pera. So maraming gusto makaipon pero konti lang ang marunong mag-budget. So bakit nga ba parang laging kulang ang pera kahit may kita naman? Kaya sa susunod nating episode, tutuklasin natin ang mga practical budgeting tips na hindi lang para makaraos, kundi para makaabot sa layunin ng Diyos sa ating pananalapi. So malalaman natin kung paano tayo makakapag-desisyon ng matalino, makakaiwas sa utang, at makakapaglaan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mission ng kaharian ng langit. So, next week, ang title natin ay Yielding More, Smart Budgeting Tips. So, matuto tayo kung paanong sa tamang pagbabudget, pwedeng tumaas ang tagumpay mo kahit hindi tumaas ang sweldo mo. Yan ay pag-uusapan pa rin natin dito pa rin sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at nadetine sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no? Ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Lagi na lang tayong ganito.
5: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
6: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: Welcome to Heart with Pastor Jed, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage. Real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ at the center. Heart to Heart with Pastor Jed, love God's way.
2: Huwag palampasin ang bawat episode tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM.
3: Magandang tanghali mga kaibigan! Wow! Welcome naman tayo sa isang programa sa atin dito sa Heart to Heart with Pastor Jed. Good noon! At napakaganda po ang tanghali na ito kasi ngayong araw na ito, very special talaga. I cannot understand that every seventh day of the week, ikapitong araw po ay napakaganda po ang ibinigay ng Panginoon ngayong araw na ito. And of course, welcome sa ating program Heart to Heart with Pastor Jed. Luzon, Visayas, and Mindanao, kayo ba ay masaya ngayon? Kayo ba ay nalulungkot ngayon? Kayo po ba ay in love ngayon? Ngayong araw na ito, napakaganda po sa aking mga friends dyan, sa mga drivers. Patuloy lang po kayong magda-drive and patuloy lang po kayong makinig, makitune in sa ating program dito sa AWR 89.1 FM. At greetings po sa aking mga kasama dyan sa Asia Pacific region. Of course, Pastor Robert Dulay, Pastor Roster Zamora, at sa lahat ng mga team members dyan sa Asia Pacific region in Thailand. Ang iba sa kanila po, naka-tune in sa pamamagitan ng ating live coverage ng ating social media accounts. Kasi open po tayo sa Facebook, YouTube, at sa kaibang social media platforms. At napaganda po mga kaibigan kasi greetings din po sa ating Southern Asia Pacific Division kung ang ating Presidente, Pastor Roger Caderma, at yung ating Executive Secretary, Pastor Bindusano, and of course, our Treasurer, Pastor Jacinto Adaf. And of course, sa ating din na Communication Director sa ating Southern Asia Pacific Division, Pastor Carlito Kidet. Magandang tanghali po at alam ko ay nakikinig po kayo, ay live po tayo dito sa 89.1 FM. Alam niyo mga kaibigan, kapag kayo'y nalulungkot, kayo po, this is very important segment dito po sa ating himpilan sa 89.1 kasi dito po makikita natin mga kaibigan na yung napaganda po ang ating mga lessons na na-learn dito kasi it's all about love, courtship, and marriage. And welcome to the Heart to Heart, where love, courtship, and marriage, faith meet God's Word and real conversations. Wow, I like the word real conversations, biblical wisdom, and Christ-centered relationship. Let's talk heart to heart. Ito po ang ating napaganda po. Ito po ay every Saturday, 12 o'clock in noontime hanggang 1 o'clock in the afternoon. Pagkatapos po, kung ano man yung ating ginagawa ngayon, pagkatapos ng simba, pagkatapos ng ating mga ginagawa ngayon, it's time for us, while you're eating, while you're having your lunch, please tune in at isi-share ang ating live broadcast. At kasama po natin, maraming salamat sa ating studio manager, Pastor Ner Carranza, my good friend Pastor Kyle, and also Pastor Andy and Kuya Leo sa ating mga studio at marami salapat sa bumubuo ng ating himpilan sa AWR 89.1. Bago po tayo magsimula mga kaibigan, I would like to invite you to please bow your heads and close your eyes as we ask God's blessings sa pamagitan ng panalangin. Let's pray. Banal na salita ng Panginoon, ikaw po ang Diyos ng pag-ibig. Maraming salamat sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. That every Saturday, 12 o'clock noon time, we have this prime time program kung saan po kami ay may inspired, kung saan po kami mabigyan ng aming direksyon, ng aming buhay, sa aming pagmamahalan, kung saan po na hindi kami masasaktan sa in the name of love, sa pangalan ng pagmamahal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maraming mabless sa itong programa na ito at maraming makakita ng isang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyo at pagmamahal sa kapwa. Panginoon, ikaw po ang aming kasama ngayon. Ito po ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, last Saturday, tayo po'y nag-aaral ng isang magandang Before You Say I Love You, Seek God First. Wow! Amazing! At alam nyo mga kaibigan, kung kada po'y mayroong kayong mga tanong, mayroong kayong mga tanong, mayroong kayong mga questions, mayroong kayong mga hindi naintindihan, at mayroong kayong gusto nyong mayroon kayong may mga counseling and advices, please just text my number 0967-387-1196. Again, this is my number. You can contact me, communicate with me, 0967-387-1196. At kayong din, may mga tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa ating AWR Adventist World Radio Manila na page na naka-live tayo ngayon. You can do comments, you can do direct message questions, and also kung ano man ang kailangan nyo, advices, visitations, and prayer. At ito po, kasama natin si Pastor Jet. This is Heart to Heart with Pastor Jet. So mga kaibigan, last Saturday, nag-aral po tayo, it is because of, you know, before you say I love you, seek God first. Bago po kayo magsabi ng I love you, kailangan kayo mag-ask ng presence sa Panginoon. Bago po kayo, mga babae, tumanggap ng I love you, makabasa o makakinig at makarinig ng word na I love you, kailangan din yung mag-seek ng guidance sa Panginoon. Ngayong tanghali na ito, ladies and gentlemen, we will be studying about dating with a destination. Sa lahat po ng ating dating with a destination, lahat po ba ng mga date ay may destination? Lahat po ba ay nagde-dating? Ano kaya ang dahilan bakit kayo nagde-dating? What is the main purpose why dating has been given to the human race? Ano po ba ang dahilan, mga kaibigan? At maraming nagtatanong, is this a dating? Is really courtship for marriage? Or a dating is only for pleasure? Or a dating is only for fun? Ito po ang mga tanong na ating mapapakinggan at mararanasan at maramdaman natin, mga kaibigan. Ito po ang isang magandang isang salita kung saan tayo, mga kaibigan, ay makikita at marinig natin ang ating Panginoon. Now, I want you to read, if you have your Bibles with you, atin po basahin, mga kaibigan, ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 18 verse 22. Ano sabi ng Bible dito? Sabi niya dito, "He who finds a wife a good thing and obtains favor from the Lord." Wow! Napaganda po, no? Ang sinumang naghahanap ng kanyang partner sa kanyang buhay, naghahanap ng asawa, husband and wife. Kung sino man ang naghahanap dyan, mga kaibigan, sabi dito, "Whoever finds a wife with good thing and obtains from the Lord with favor." Napakaganda po. Praise the Lord. What an amazing, ito po pinapakita ng Panginoon, mga kaibigan, kung gaano kaganda ang kanyang pangako at saka ang kanyang revelation sa atin. At saka makita natin sa Amos chapter 3 verse 3, sabi niya dito, "Can two walk together unless they agreed?" Ito po mga kaibigan, maraming mga young people ngayon, mga singles, those who are currently in relationships. Alam nyo mga singles, alam ko na marami sa inyo masaya, marami din sa inyong malungkot kasi iniwan kayo, broken-hearted kayo at saka nalaman nyo na may iba pala siya. Napakalungkot po. Dito po sa ating himpilan sa 89.1 Manila at sa AWR Adventist Networks in the Philippines. Dito tinuturo po mga kaibigan na ang isang magandang pangako ng Panginoon. That's why Kapag ikay nalulungkot dyan, if you have some problems, do comment, something like that. So, dating can be exciting. Wow, amazing, no? Dating can be exciting. The first conversation. Wow, the first conversation, the first message, the first time someone says, I like you. Alam nyo mga kaibigan, nagsisimula yung dating pag yung isang tao, babae man at lalaki, ay nagsasabi na, wow, I like you because you're beautiful, you're handsome. Wow, I cannot imagine, no? Alam nyo ba mga kaibigan na ito talaga ang ating makikinggan, no? Especially sa mga young people ngayon. Pag may isang tao magsabi, oh, alam mo, napakaganda mo at napakagwapo mo, no? But I think I like you. Pag yun ang marinig natin for the first time, you realize you are checking your phone every 5 minutes. Alam mo, pag isang tao, napakinggan mo na, sinecheck mo yung phone mo palagi, oh, ano ba ito? Wow, nag-message naman siya sa akin kasi I love you daw. Sabi niya, she likes me or he likes me. Napakaganda po, no? So, eventually comes the question, where is the relationship going? Ito po yung mga tanong. Kapag may relasyon na kayo, nakapagsama na kayo, saan ba ito patungo ang ating relasyon? Alam niyo mga kaibigan, imagine, nasa Manila ka, naghahanap ka ng taxi. Kasi wala kang sasakyan, wala ka ding motor, and umuulan. And then, naghahanap ka ng taxi. Dumating ang taxi sa harapan mo. At sabi niya, tanong ka ng driver, saan po kayo pupunta po, ma'am and sir? Alam mo ang sagot ng isang tao sa kanya, I don't know, just drive. So, sa mind ng taxi driver, anong klaseng passenger ito? Sumakay ng taxi, hindi alam saan patungo. And then, the driver starts, you know, driving wherever you go. The driver, nagda-drive lang kahit saan patungo. And after 30 minutes, siya nagtanong, saan na ba tayo? And sabi ng driver sa kanya, oh, I don't know. You never told me where you wanted me to go. Ah, sabi mo sa akin, just drive lang. Nagda-drive lang ako. Kasi sabi mo, magda-drive ako. And you know, that to sound ridiculous, right? Nakakatawa po mga kaibigan, pag yan ang ating experience sa ating buhay. Sumakay tayo ng isang taxi, hindi natin sinabihan ang taxi driver kung saan tayo patungo. And after 30 minutes, sabi mo sa driver, sana tayo, ang sabi naman ng driver, hindi ko alam kasi hindi ka naman nagsabi kung saan tayo pupunta. You know, my dear friends, it's just like relationship. Sometimes, sumasok ka sa isang relasyon, na-enjoy ka, sakay-sakay ka, pero hindi mo naman alam kung saan patungo. That's why, kung ikaw ang isang taong minahal at hindi mo rin alam kung saan patungo, ano kaya ang ramdaman mo sa iyong puso mo, mahal ko na kaibigan? Dating is not a marriage. Dating someone does not mean you are obligated to marry that person. Alam niyo mga kaibigan, courtship is a season of discernment. It's time to prayerfully discover spiritual compatibility. Wow, I like this one. Spiritual compatibility. Alam niyo mga kaibigan, kung titingnan natin dito, napakaganda po ng ating revelation dito. Prayerfully discover spiritual compatibility, calling maturity. Wow! And whatever two people could build a godly home together. So today, I want to share 3 principles for today na ating makikita at mapakinggan natin ang isang tatlong mga punto na gusto ipadama ng ating Panginoon sa atin. Number one, date with purpose, not just a pleasure. Alam niyo ba mga kaibigan, kung kayo po nag-explain siya ng dating, ang dating po kailangan may purpose yan. Dating with a purpose, not just a pleasure. Number one, is dating is a time to discern character. Dapat makikita mo yung character. Yan po ang isa sa mga regalo ng dating at makikita mo, malalaman mo ang character ng iyong kinakasamang isang taong ino-observe, not just chemistry. Build toward marriage. Ang dating po mga kaibigan, ito po ay nagbi-build papunta sa pagkakasal o marriage, at the same time going together for Christ, for Jesus, hanggang sa dulo ng walang hanggan sa pagbalik ng Panginoon. Number one point po, mga kaibigan, dito is, there are many plans in man's heart, nevertheless, the Lord's counsel is very important. That will stand. There's nothing wrong with to enjoy time together. Hindi po kasalanan na mag-enjoy tayo, mga kaibigan. There's nothing wrong with laughing together. Hindi po masama kapag kayo po ay nag-smile, nag-laughing, kayo po ay nagsumasaya kasama niya. There's nothing wrong with enjoying meal, talking, walking together, and getting to know each other. Wala pong kasalanan dyan, mga kaibigan. Pero sa Christian courtship, sinasabi dito na something deeper than entertainment. That's why dating is not only entertainment, but dating is something deeper beyond entertainment. It needs a purpose. Alam nyo, mga kaibigan, ask yourself, tanungin mo yung sarili, paano ako, bakit po ako pumasok sa itong relationship na ito? Ako po ba ay malungkot? Ako po ba ay naghahanap ng attention sa aking buhay, sa aking sarili? Ako po ba ay gusto ko bang ma-improve ang aking sarili? Bakit kailangan ko ng iba? Nung mahanap pa ako ng isang dating kasi kailangan ko na may kadate ako? Or ako po ba emotionally and spiritually mature para i-consider ang itong relasyon na ito? Ito po ang mga tanong, mga kaibigan, bago ka mag-date. Ito po ang ilagay mo sa isip mo. Ano po bang purpose why you want a dating? What is the purpose originally given by God para sa iyo na kailangan ka mag-date? And then courtship does not mean I am definitely going to marry you. Wow! Nakita mo ba na yung courtship ay talagang, oh, kailangan ko na talaga mag-date, kailangan ko na ito, yung dating na ito kasi gusto ko na magpakasal. Mga kaibigan, I just want to let you know, saan ka ngayon, Luzon, Visayas, and Mindanao, and even internationals, even global, ito po ang sinasabi dito, I am seriously and prayerfully getting to know you to discern where God may be leading us toward marriage. Ito po ang pinakamagandang ilagay natin sa ating isip. Kinoconsider ko po yung pag-dating kasi kailangan ko makita kung saan talaga ang plano ng Panginoon. Alam ko, mga kaibigan, na marami sa inyong nasaktan. Marami din sa inyong iniwan. Marami din sa inyong nagkamali umibig. Pero itong tanghali na ito, mga kaibigan, gusto ng Panginoon na sabihin sa inyo, kaibigan, huwag po kayong mag-alala. Kasi sabi ng Panginoon, the changes you may approach relationships, you don't play with someone's emotions. You don't make promises that you cannot keep. You don't pretend commitment when you only want companionship. Ito po ang mga magandang balita sinasabi dito, mga kaibigan. You don't keep someone emotionally attached while knowing you have no intention of building a future with them. Ito po ang mga i-consider natin, mga kaibigan, para wala tayong masaktan at hindi din tayo masaktan. Kasi Christian love must include honesty. You know, mga kaibigan, kag kayo po'y, alam nyo, mostly sa mga lalaki, agree with me or not, mga kaibigan, pero mostly sa mga lalaki, talagang we are being bombarded by tripling of hearts. Na pinapaasa lang natin yung mga babae. Pero alam nyo, mga kaibigan, tinuturoan tayo dito na kailangan natin yung Christian love must include honesty. Honest talaga. Ano kaya ang dahilan bakit tayo hinahapan at pumasok tayo sa dating? Now, ito po ang sabi ng Biblia. If you are looking for a dating with a purpose, ito po ang dapat nating alalahanin sa ating puso. If you are not ready for the responsibility of someone's heart, be careful about asking for the privilege of holding it. Ito po ang isang pinaka-powerful

ang ating sasabihin mga kaibigan, so don't date simply because you are bored. Huwag kang mag-date pag ikaw ay nabu-bored. Kailangan, don't enter relationship because you're lonely. Ito po ang mga specific na sinasabi dito ng ating points ngayong yung tanghali na ito mga kaibigan, na huwag kang pumasok sa relasyon kapag ikaw lang nabu-bored. Because to have someone is not about to let you happy, but to have someone is a matter of discernment with a purpose. The very point mga kaibigan, pag kayo po ang destination niyo po mga kaibigan is to appropriate state of serious relationship. Ang tanong po bago ka pumasok, where could this relationship be going? Bago ka magsabi ng I love you, bago ka magsabi na I like you, tanungin mo muna ang sarili mo, pag pumasok ba ako dito, may pupuntahan po ba? Ito po ang mga tanong mga kaibigan na gusto ibigay sa atin heart to heart with Pastor Chat. Ito po, the appropriate stage of relationship asked. Sabi niya, know in the first 5 minutes your first date. When a relationship becomes serious, direction matters. Because Christian, courtship should eventually help you to answer. And tanong po mga kaibigan, can I prayerfully imagine building a Christ-centered marriage with this person? Alam niyo ba mga kaibigan, may bigay po kayong illustration dito. Nakita niyo pa yung GPS natin, Global Positioning System ng ating mundo. When you open the navigation of this app, of this GPS, ang pinaka number one na hanapin sa'yo, where are you going? Kapag gumamit ka ng Waze, kapag ikaw yung nagda-drive ng sasakyan o motosiklo, kapag ikaw nagda-drive, pag mayroon kang hanapan doon na place, ang pagpakita sa iyo, where are you going? Saan ka talaga pupunta? Yun talaga ang number one na makita mo doon. At saka, makikita doon, why? So because the destination determines the route, the principles apply to relationship. Mga kaibigan, before you are going to relationship or dating, kailangan malaman mo muna saan ka pupunta. What is the purpose? Ang purpose talaga mga kaibigan, ito po ang pinaka basic principle na tinatawag ditong papunta po sa tinatawag na dating. The basic principle, the purpose. Yan mga kaibigan, the second point I would like to deliver to you dito po sa Heart to Heart with Pastor Jet. This dating with a destination. Yan po the very point. The second point dito po, okay, discern character, not just chemistry. Ano po ba ang mga kaibigan, ang tinatawag ditong discernment the character? Kilalahin mo muna yung isang karakter ng isang tao. Hindi lang po kasi maganda siya, kasi marami siyang talents. Hindi lang po yan titingnan ng isang bagay pag kayo pumipili ng iyong dating. Number one po ay, ikalawa po, discern character. Kilalahin mo muna yung kanyang character. Not just a chemistry, no? Sabi dito, sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi niya, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Wow! What a powerful po mga kaibigan. Ang Panginoon po hindi tumitingin sa outside. Ang tinitingnan ng Panginoon mga kaibigan yung sa puso mo. That's why mga kaibigan, ladies and gentlemen, love does not measure of what we behold. Love is measured of what the Lord sees in your heart. Napakaganda po na principle. Chemistry can happen quickly. Character takes time to discover. That's why may dating tayo kasi kilalahin mo yung partner mo, kilalahin mo siya, paano siya gumalaw, anong character niya, makapagpaibigan ba siya, masayahin ba siya, hindi ba siya malungkot. Yan po ang mga dinidiscover mga kaibigan pag kayo'y mayroong tinatawag na information drive. Pag kayo po'y tumitingin sa isang bagay. That's why someone can sound wonderful in messages. Someone can behave wonderfully during the first few dates. But

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kayo po ba ay nagdanais sa mga aklat-aralin sa Biblia? Kung gusto niyo pong makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong topic ay may kinalaman sa Transfiguration. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas. Narito ang kanyang presentation na may kinalaman sa The Transfiguration. Kaibigan, meron ka bang karanasan sa Panginoon? Nanapat ang karanasan na ito ay nagbibigay sa iyo ng lalong matinding pananampalataya sa Panginoon, sapagkat naranasan mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Bago naranasan ng tatlong mga lagat ang sinasabing the transfiguration sa isang bundok, ay merong binanggit ang Panginoon, at ngayon babasahin natin na sa Kapitulo 9, versikulo 27, subalit tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Ano ba itong sinasabi ng Panginoon na merong mga ilan nakatayo? Sino ba yung kanyang tinutukoy? Ito ay binanggit ng Panginoon bago yung sinasabing Mount of Transfiguration. Merong binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pedro ang ganito na bilang kasama siya sa tatlo na alagad ni Jesus noong isinama sila, umakyat sila sa isang bundok na ito ay sinasabing Mount of Transfiguration. At ang sabi sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 16 hanggang 18, ito yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat kami ay hindi sumunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay mga saksi na nakakita ng kanyang kadakilaan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian at dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangan na kalwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Kaibigan, ito yung karanasan ng tatlong mga alagad. Ang ating Panginoon ay meron siyang 12 alagad. Subalit, kapag pinag-usapan yung tatlo, si Peter, James, and John ang tinutukoy ng ating Biblia. Merong tatlong bahagi itong pag-aaral na ito. Ang unang bahagi sa pag-aaral na ito, The Delightful Meeting, sa versikulo 30 ng Kapitulo 9 ng San Lucas, ganito ang ating mababasa hanggang 31. At biglang may dalawang lalaking nakipag-usap sa kanya. Siya, sina Moises at Elias, nang nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niyan na malapit na siyang isakatuparan sa Jerusalem. Bago yon, kung ating titingnan yung versikulo 28 at 29, ito yung ating mababasa. At pagkaraan ng mga 8 araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Kaibigan, yung binabanggit ng Panginoon sa versikulo 27 ay tumutukoy kasi ang wika ng Biblia, subalit tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan. Merong binabanggit na ilan sa makatuwid, hindi lahat. At ang binabanggit na ilan ito, yung pinagsama ng Panginoon sa sinasabing bundok na ito ay ang Mount Transfiguration. Kaya nga, ito yung binabanggit na may mga nakatayo na ilan dito na ang wika ay hindi makakalasap ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Sa makatwid, ang sinasabi ay ang pagbabagong anyo ng Panginoon. At sa pagbabagong anyo rito ay isinamang wika si Pedro, si Juan at gayon din si Santiago. Samantalang sila'y nananalangin, ang anyo ng samantalang siya'y nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. At biglang may dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Kaya samantalang ngayong nananalangin ang Panginoon, pero kung mapansin natin sa Biblia, samantalang nananalangin ang Panginoon, ang kanyang mga lagad ay nakatulog. Kumbaga sa karanasan ng Panginoon sa Getsemani, na hardin ito na binabanggit ng Biblia bago ang Panginoon ay dakpin ng mga sundalong Romano, nakatulog din ang kanyang mga lagad na kanyang isinama. At sa kanyang panalangin ngayon ay dumating o nakita nila ang dalawang lalaki nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Kaibigan, ikaw ba ay may karanasan na nananalangin ka sa Panginoon at nakita mo ang tugon ng Panginoon sa iyong panalangin? Ikaw ay pinalakas ng Panginoon. Binigyan ka ng panibagong karanasan sa Kanya. Sapagkat ang buhay Kristiyano, ito ay isang paglalakbay. Kung papaano naglakbay ang bansang Israel patungo sa lupain ng Kanaan, tayo rin ay naglalakbay patungo sa makalangit na Kanaan. Iba't iba ang ating karanasan. At sa ating karanasan para tayo ay lalong magtumibay sa pananampalataya at tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, gayain natin ng Panginoon o tularan natin ng Panginoon na tayo ay manalangin. Sapagkat kapag tayo ay nananalangin, mayroong kapangyarihan. There is power in prayer, kaibigan. At ang sinasabi pa, the family that prays together stays together. Sino ang nakita ngayon ng tatlong mga lagad? Nandoon si Moises at saka si Elias. Bakit si Moises? Ano bang sinasabi ng ating Biblia tungkol kay Moises? Dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 1, versikulo 17, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Yung 5 books na unang mga sulat sa Biblia ay sulat ni Moises na ibinigay ng Diyos sa kanya. Si Moises ay kumakatawan sa mga maliligtas na pumanaw sa lupang ito Subalit sila'y babaguin ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. Merong kasiguruan na binabanggit ang ating Biblia. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo pa rin, dito sa aklat ng 1 Tesalonica, napakaganda ang binabanggit dito, 1 Tesalonica, Kapitulo 4, Versikulo 13 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Na kapag dumating ang Panginoon, dadalhin, gigisingin sila ng Panginoon sa isang buhay na walang hanggan. At si Moises ay kumakatawan sa ganun. Bakit mamaya itingnan natin? 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tining ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Si Moises, namatay siya. At the age of 120, pinaakyat ng Panginoon sa isang bundok, at pagkatapos tong pinakita ng Panginoon ang kalaparan ng lubang pangako, hindi siya nakapasok. Subalit, siya'y namatay, at ang wika ng Biblia, ang Diyos ang naglibing sa kanya. At kung babasahin natin ang aklat ni Jude, ay kinuha siya ng anghel ng Panginoon, dinala sa langit, binuhay siya ng Panginoon. Kaya nga, nakita siya sa Mount of Transfiguration na kasama si Jesus. At meron ding binabanggit sa atin na kasama si Elias. Sino ba si Elias? Si Elias ay hindi siya namatay at siya'y dinala sa langit. Ganito ang sabi ng ating Biblia. Kaya kumakatawan sa mga taong pagka dumating si Kristo ay sila'y hindi namatay at dadalhin din ayon kay Apostol Pablo doon sa langit. Ito ang sabi ng Biblia. Sa aklat ng Segunda Hari, Kapitulo 2, Versikulo 11, samantalang sila'y naglalakad at nag-uusap, isang karuwahing apoy na at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanlang dalawa, at si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Kaya nga, dalawang tao ang binabanggit ng Biblia, si Moises na ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga limang aklat, ang Genesis, Exodo, ang aklat ng Levitico, ang Bilang at saka ang Deuteronomio. At siya'y namatay, subalit siya'y binuhay ng Panginoon. Kumakatawan sa mga tao ngayon na namatay kay Kristo, at pagka dumating si Kristo, bubuhayin sila sa isang buhay na walang hanggan. At si Elias naman, kumakatawan sa mga taong pagka dumating si Kristo, sila ay buhay, aagawin, nakasaman ng mga binuhay ng Panginoon na mga banal at dadalhin sa langit. Kaya nga, nagkaroon ngayon ng sinasabing Mount of Transfiguration. Nagliwanag ang damit ng Panginoon na ay naputi. At pagkatapos ngayon ay nakita ng mga lagad ang pangyayari na si Peter, James, and John. Kaya ang sabi, at biglang may dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Kaya nga ito yung tinutukoy ng Panginoon sa versikulo 27, subalit Tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan. Ito ang tatlong mga alagad ng Panginoon, nakita nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Kaibigan, ang leksyon dito, kailangan nating manalangin tuwi-tuwi na, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. At makikita natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang kalwalhatian. Siya ay Diyos na mga Diyos, Hari ng mga Hari, at tayo ay dadalhin sa langit na bayan. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the disciples' mistakes. Ano sinasabi sa versikulo 32 at 33? Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing, subalit nang sila'y nagising ay nakita nila ang kanyang kalwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayo kasama niya. 33. At samantalang sila'y papalayo sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti na tayo dumito, gumawa tayo ng tatlong tolda, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi." 34. Samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, dumating ang isang ulap at sila'y nililiman. Sila'y natakot nang sila'y umasok sa ulap. Kaibigan, ang wika nga ng ating Biblia, tayo ay magpuyat, manalangin at magpuyat. Hindi nangangulugan na tayo ay hindi na matutulog. Ang ibig sabihin lang nito, sa bawat sandali, gising ang ating isipan at tayo'y nananalangin sa Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia ayon kay Apostol Pablo, manalangin ng walang patin. Kaya nga, sila ay nakatulog. Kaibigan, ang leksyon ngayon dito, kinakailangan tayo ay watch and pray. At ito ang kalooban ng Panginoon na tayo ay manalangin ng walang patid. Kaibigan, sa ating pamumuhay, na pagkatapos na tayo ay nakaranas sa Panginoon, meron ngayong dapat nating gawin. Ang mga lagad na sinasabi nga ni Apostol Pedro, "Panginoon, magpapagawa tayo rito ng tatlong tolda." Ang ibig sabihin ngayon, na kapagka tayo ay nakaranas sa kalwalhatian ng Panginoon,

ang may kinalaman kay Kristo, nag-aral siya at pagkatapos na siya nag-aral, ano nangyari? Hinanap niya ang kanyang kapatid at nung nakita niya ang kanyang kapatid ang sabi, kapatid ko, nakita ko ng Mesiyas. Ibinalita ang kaligtasan, ibinalita ang tagapagligtas. At pagkatapos ang sabi niya, sumama ka sa akin, come and see. At nung sinama ngayon ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro, ang sabi ng Panginoon, mula ngayon ang pangalan mo ay hindi na Simon, kundi Pedro o Cephas na kung liliwanagin ay bato. Kaibigan, dapat ngayon na pagkatapos nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo nananatili sa isang lugar, lalabas tayo at ating ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, the divine message. Ano yung divine message? Anong sabi ng Biblia, kaibigan? Ang wika sa 35, at may tinig na nanggaling sa ulap na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kanya. Ano ang pabalita ngayon, kaibigan? Marahil ang pabalita sa iyo, kaibigan, ay kailangan mo na ang kaligtasan. At ang wika ng Biblia ayon kay Apostol Pablo, ang kaligtasan na binabanggit, hindi bukas, kundi ngayon, nangangailangan ng isang pagpapasya. Gusto kong basahin ang binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ganito ang sabi ng Biblia, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinuluan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, na kapag ka ang Diyos ay nangungusap sa iyo, kailangan mo ang kaligtasan, ngayon din tanggapin mo ang kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Ngayon din tayo ay susunod sa kanyang kalooban, kaibigan. At sa ating pagsunod, pakinggan natin ang Diyos. Kailangan na tayo ay sumunod sa Kanya. Meron siyang panawagan sa atin na tayo ay maglingkod sa Kanyang banal na gawain. Kaibigan, ikaw ay tinawagan ng Diyos na maging alagad ni Kristo, kaibigan. At bilang alagad, ibalita mo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Katulad ng isang lalaking pinalabas ng Panginoon yung legion, yung maraming mga masamang espiritu, nakikiusap siya na sumama sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka sa inyo, ipakita mo kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaibigan, ibalita natin, katulad ng babaeng Samaritana, na pagkatapos na siya nakumbinse at nanampalataya na ang Mesiyas ay si Kristo, si Jesus, umuwi sa kanila, ibinalita ang mabuting balita. Marahil, kaibigan, hindi mo pa tinanggap ang tunay na bautismo. Ngayon na ang panahon na ikaw ay tumanggap kay Kristo, na ikaw ay dapat ipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Kaibigan, tinatawagan ka ng Panginoon. Ikaw ba ay susunod sa kanyang panawagan? Hear Him when He calls you to salvation. Pakinggan siya kapag ka ikaw ay tinatawagan sa kaligtasan. Hear Him when He calls you to service. Pakinggan mo, kaibigan, kapag ka ikay tinatawagan para ikaw ay maglingkod sa Kanya. Ikaw ay makinig sa Kanyang panawagan na ikaw ay magpabautismo kung hindi mo pa tinanggap ang tunay na bautismo. Kaibigan, ngayon na ang dapat nating ipagpasya sa ating buhay, tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang pangako ng Panginoon sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. Narito ang sabi ng Biblia, at sumagot si Jesus sa kanila,
magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo,

0: na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Marami pong salamat sa inyong babalita. Tunay na aming Diyos ay tumatawang sa kanyang mga anak. O Diyos, makinig nawa ang bawat isa. Tanggapin na lubusan ng Panginoon naming Diyos na aming tagapagligtas. Kailangan kaming magbalita ng kaligtasan na pagkatapos naming nalaman ang kaligtasan na nasa aming Panginoong Jesus. O dakilang Diyos, nais po naming tumugon sa panawagan. Maaring sa ang ibang mga nakikinig ay hindi pa nabinyagan, hindi pa nabautismohan ang tunay na bautismo. O dakilang Diyos, kailangan ang pasya, hindi bukas kundi ngayon. Pagpalain ang aking kaibigan, ingatan po siya sa kanyang hanap buhay, sa kanyang mga pananim, at kung may karandaman sa kanilang tahanan, inyo pong ipagkaloob ang ganap na kagalingan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, ang Transfiguration po ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng kalwalhatian ni Jesus. Pinatunayan nito na siya ang anak ng Diyos, ang katuparan ng kautusan at mga propeta at ang hari ng darating na kaharian. Sa gitna po ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ipinapaalala po sa atin ng Transfiguration na ang krus ay hindi ang katapusan ng kwento. May kalwalhatian pagkatapos ng paghihirap at may tagumpay pagkatapos ng pagsunod kay Kristo. Ang sabi nga po sa Mateo 17 verse 5, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais sa mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito hindi makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Minsan pa po tayo'y magsasama-sama sa isang muling pag-aaral at salamat sa Panginoon. Kumusta po kayo? Nais po nating batiin ang ating mga tagapakinig, si Mami Son na nag-text sa atin noong isang araw. At si Cesar, nag-text din siya kahapon at nagtatanong alin daw ba yung hayop na tinutukoy doon sa Apocalypse 13:11. Alam po natin na ito ay yung hayop na bumangon galing sa tuyong lupa. At wala po namang iba kung hindi tinutukoy rito, walang iba kung hindi ang Protestant America, sapagkat ito lang po ang bumangon mula sa kawalan. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at patuloy na dinadakila ka sa iyong kabutihan at patuloy na paumatnubay pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakaloob. Salamat din po sa pagkakataong ito na kami muling makakapag-aral ng iyong banal na salita. Amin pong pakiusap ang banal na ang iyo po naman banal na Espiritu siyang muling mamatnubay sa amin, magkaloob sa amin ang karunungan upang patuloy na maunawaan namin ang iyong banal na salita, lalo't higit ang iyong kapahayagan sa aklat ng Apokalipsis. Amang banal, patuloy po na pagpalain ng aming mga tagapakinig. Ang may mga karamdaman ay iyo po nawang pagalingin. Ang may mga suliranin, amang banal, aming pong pinapakiusap na iyong hipoy ng iyong mapagpalang kamay at pagalingin, Ama. At ang pagpapala po nawa ay ipagkaloob sa bawat isa, lalo tigit sa palatuntunang ito at sa himpilang ito. Gayon din po sa aming mga namumuno sa pamahalaan, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po'y magpapatuloy ngayon, Mami. Salamat at kasama natin ngayon ng aking may bahay, si Mami. Ano ba ang ating pag-aaralan ngayon?
2: Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang isinulat ni Lucille Tanyalas. Siya po ang Associate Editor ng ating Philippine Publishing House sa Manila. Pinamagatan po itong Reaping Readings Benefits. Tayo po ba ay mahilig magbasa? O kung hindi man po tayo mahilig magbasa, gawin po natin itong option o gawin natin itong libangan sa panahon na tayo ay nangangailangan ng pagkakaroon ng bagay kung saan natin pwedeng i-divert yung ating sarili kapag tayo ay na may mga stress. We have to love reading. We have to love reading. Pero ano po ang ating babasahin? Meron po tayong mga cellphones, di po ba? At diyan ay meron tayong mga e-books o meron na tayong mga naka-file na pwede nating basahin. Pero hindi po yan ang ini-advise. Ang ini-advise po mga babasahin natin ay yung talagang mga real paper books. Na ito po ay pwede mo itong i-highlight, pwede mo itong i-display sa yung bookshelf. At ang isa pong nakakatuwa kapag real paper book ang babasahin mo, it has a thrill of ownership. Ito ay sa'yo na talaga kasi bibilihin mo to o maaaring ito'y galing sa mga minamahal mo sa buhay. Ang ating pong pagbabasa ay mga sources ng information. Reading is so powerful, it can make a difference in your life. Ang mga influential pong mga tao, ang mga kilalang mga tao, lalo na sa buong mundo, sila po ay mga mahihilig magbasa ng mga kung ano-anong mga libro. At ang ating pong brain, ang ating utak, ito po ay malaking-malaking information storage. Information storage bin na maaari pong pag-imbaka ng mga impormasyon na ating mababasa sa mga babasahin na ating mapipili. At ngayon po, ito rin po ay nagbibigay ng simple pleasure. Medyo bawas-bawasan na po natin yung mga... Kasi po ngayon, ang trend ngayon, kung wala kang ginagawa, ang palagi mong hawak, cellphone eh. Kasi yan po ngayon ang trend. Pero ang ipinapayo po sa atin ay kung tayo ay walang ginagawa, may extra time tayo, punta tayo sa isang maayos na lugar at pumili tayo ng libro na kumbaga sa atin ay makakapagbigay ng kasiyahan. Kasi po, by reading a paper book about the hour before bedtime, ito po ang ating brain daw po ay pumapasok sa bagong zone o sa bagong lugar na kung saan po ay tayo ay nakakakuha ng mga magagandang impormasyon. Ito rin po ay tinatawag nating stress buster. Stress ka ba? Kaya tayo po ay pinapayuhan din po na magbasa. Ang mga successful pong mga tao ay talagang nagsisipagbasa. Kung atin pong naaalala o nakikilala ang isang sikat na TV host sa Amerika, si Oprah Winfrey, siya po ay isang book lover. At nakita nyo naman at naririnig nyo ang kanyang mga ideas na talaga pong magaganda. Ang namaalam pong si Senator Miriam Defensor Santiago, isa rin po siyang book reader at isa rin po siyang author na nagbigay o nag-iwan ng mga magandang mga ideas sa atin tungkol sa ating pagbabasa. Reading gives our brains a workout because comprehending text requires more mental energy than, for example, processing an image on a television screen. Ang pagbabasa po ay nagbibigay sa ating brain ng workout. Kung kinakailangan ng ating katawan ng workout sa isang exercise, ang ating pong utak ay nangangailangan din ng workout at ito po ay sa pamamagitan ng pagbabasa. Kung tayo po ay gusto nating magkaroon ng mga tanong sagot sa ating mga tanong, ito pong mga librong ito ay tayo po ay makikinabang. Gusto ko pong banggitin ng espesyal ang Philippine Publishing House. Ito po ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga healthy books na makatutulong po sa ating mga sarili. At meron din pong mga, pumili rin po tayo ng mga kwento na magbibigay sa atin ng inspiration. Ito pong libro na Gifted Hands, ito po ay tungkol kay Ben Carson. Si Ben Carson po na isang sumikat na Black American na neurosurgeon. Siya po ay mahirap lang at walang kakayahang mag-aral at sapagkat siya po ay hindi kaya ng kanyang utak. Pero sa pamamagitan po ng pagbabasa, ito po ang nagpaangat sa kanya at siya po ay naging sikat na neurosurgeon. Tayo po ay magbasa at tayo po ay pagdating ng araw ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay manguna. Kilala po nyo ang ating si President Ferdinand Marcos. Siya po ay isa ring lover of books. Si Obama po, grabe din po ang kanyang mga nabasang mga libro. Sapagkat ang kanya daw pong mga libro na kanyang binasa ay mga tons of books. Talagang tunitoneladang mga libro. At ang pinaka maganda at pinaka-advisable na libro na ating pong basahin na ito po ay naglalahad ng ating kaligtasan at mga solusyon sa problemang bumabagabag sa atin sa araw-araw, ito po ay ang ating Holy Bible. Ito lamang po ang libro na tumatalakay sa mga bagay na hindi kayang sagutin ng ano pa mang mga nasa kapaligiran natin. Kaya po ang sinasabi, books are everywhere. Whatever your taste, there is a book for you. At ang hindi lang po ipinapayong libro na ating basahin ay itong mga imakathang isip, yung po mga imagination lang ng mga author. So, atin pong sikapin, kung hindi naman po tayo mahilig magbasa, ay bigyan po natin ng pansin ang mga mahalagang libro na nasa ating paligid. O kaya naman po, magbigay tayo ng kaunting panahon na pumasyal tayo sa mga book center at mana po tayo ng mga librong kapakipakinabang at ang ating pong tahanan ay huwag nating kalilimutan na magkaroon ng pinaka-importanting libro sa lahat ng libro at ito po ay ang tinatawag nating The Holy Bible.
1: Okay, maraming maraming salamat, Mami. Napakahalaga po na tayo ay magbasa sapagkat ang ating po namang utak. Ang sabi nga po, yun daw pinakamatalino na sa tao ay mga 10% pa lang ng kanyang utak ang talagang gumana. So, ibig sabihin, malaki pa ang ating magiging improvement kung tayo po ay patuloy na magbabasa, patuloy na mag-aaral. So, ngayon po tayo magpapatuloy sa pag-aaral naman ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang aklat ng Apokalipsis. Kahapon po ay ating napag-aralan na ang Diyos ay nananawagan sa atin na matakot sa Kanya, sambahin Siya na lumikha ng langit at ng lupa sapagkat dumating na po ang tinatawag na Babylonia. Ibig sabihin, si Satanas ay nanaog na rito sa lupa at kanyang gagawin ang lahat ng kanyang gagawin upang ang tao ay malito, upang ang tao ay mailayo sa Diyos. Data po at salamat sa Diyos sapagkat napakasimple kung papaano tayong magagabayan at kung papaanong tayo ay maiingatang malayo sa lalang ng kaaway. So, ang wika po dito sa ating pinag-aralan kahapon, ang wika po doon sa nung anghel, ang wika at sinabi niya ng malakas na tinig sa Apokalipsis 14:7 po, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So dito po ay mayroong dalawang panawagan ang ating Panginoong Diyos upang tayo'y makapagbigay luwalhati sa Kanya. Ang una, ang wika, tayo raw po ay matakot sa Diyos. Ha? Matakot sa Diyos upang tayo'y makapagbigay luwalhati sa Kanya. At ang ikalawa, sumamba sa Kanya na lumikha ng langit, ng lupa, ng bukal ng tubig at lahat ng mga naririto. So ito po ang ating pag-aaralan. Ano bang ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Ha? Ibig sabihin ba ay tayo'y matakot na hindi na tayo sa Kanya lalapit? Matakot na tayo ay tatago at sisikapin nating lumayo sa Kanya? Ano ba ang ibig sabihin ng banal na kasulatan kapag ka sinasabing matakot sa Diyos? So kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ay inyo pong ihanda at tayo po'y mag-aaral. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkatakot sa Diyos? Ano ba itong ibig sabihin ng matakot sa Diyos? Kaya kung kayo po'y may Biblia, ay inyo pong buksan sa aklat ng Deuteronomio. Na? Titingnan po natin sa Deuteronomio, ano ba ang sinasabi tungkol sa pagkatakot sa Diyos. At kung kayo'y mayroong bullpen, maaari ninyong isulat ito para inyong matandaan. Deuteronomio 6, talatang 2. Ano po ba naman ang sinasabi rito? Ang wika na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniuutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. So dito po sinasabi ni Moses, matakot kayo sa Panginoon. Ano yung pagkatakot sa Panginoon na sinasabi niya? Ang sabi niya na inyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos. So ito pala yung pagkatakot sa Diyos na binabanggit. Ano po? At kapag kayo pong tiningnan sa kapitulo 10 ng Deuteronomio, talatang 12 at 13 ay ganun din po ang sinasabi. Ang wika po rito, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito at iyong ikabubuti. Ha? So ito ang sinasabi na ang pagkatakot pala sa Diyos ay nangangahulugang sundin siya at ganapin ang kanyang mga kautusan sa pag-ibig. So kailangan daw iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng ating buong lakas. So ito po ang ibig sabihin ng matakot sa Diyos. Ano po? Yung sundin natin ang lahat ng kanyang mga kautusan. Kaya napakaliwanag po na ang sinasabi sa banal na kasulatan na nung anghel na matakot sa Diyos, tayo po ay tinatawagan na sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat atin po namang napag-aralan na ang kaaway ng Diyos, walang ibang gagawin kundi talagang sisirain niya ang kautusan ng Diyos. Babaguhin niya, papalitan niya yung gusto niyang palitan at yung gusto niyang sundin ay kanyang susundin. Datapwat dito po tayo ay tinatawagan na ang ating katakutan, ang ating sundin ay ang ating Panginoong Diyos. Kapag ka atin pong tiningnan sa Deuteronomio 13:4, ha? Tingnan po muli natin. Ano ang sinasabi? Ang wika po rito, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang mga tinig at maglilingkod sa Kanya ang at lalakip sa Kanya. Ha? So ito ro po, kinakailangan tayo'y lumakip o sumama sa Kanya na ating sundin ang Kanyang lahat ng mga utos. Kaya po dito ay paulit-ulit na binabanggit na ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan sundin ang Kanyang mga utos. So kapag inyong nabasa yan, unawain po natin na tayo ay tinatawagan talaga na sundin natin ang utos ng Diyos. Marami kasing nagsasabi na hindi na raw kailangan ang utos ng Diyos sapagkat hindi naman tayo na maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Tama po yun, hindi tayo naliligtas ron. Subalit, tayo ay nagiging alipin kung sino ang sinusunod natin. Kung ang Diyos, tayo'y nagiging alipin ng Diyos. Kung si Satanas at tayo'y sumusuway, ay tayo po naman ay nagiging alipin ni Satanas. Kaya nga po ang sabi rito sa Ecclesiastes 12:13-14, muli po ay binabanggit, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So napakaliwanag po ano, na sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagkatakot sa Diyos, ibig sabihin sundin natin yung kanyang mga utos, subalit hindi lang basta sundin, kundi sundin ng may pag-ibig. Ibigin natin siya na siya ang ating kilalanin, siya ang ating paglingkuran, siya yung ating sambahin. Kaya nga po hindi natin maaaring iwalay yung pagsunod sa pagsamba. Kung walang pagsunod, walang pagsamba. Tatandaan po natin yan. Kung walang pagsunod, ay walang naging pagsamba. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos at ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Bakit po? Sapagkat ang wika rito sa Ecclesiastes 12:14, lahat ng ating ginawa ay dadalhin sa hukuman. Ha? Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, yan ay haharapin natin sa hukuman. Kaya nga ang panawagan nung anghel, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Kaya napakaliwanag po na tayo ay tinatawagan, na tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Mababasa po nating patuloy dito sa Apokalipsis 14, kapag ating ito'y binasa na natin kahapon, subalit ito po ay muli at muli nating binabanggit sapagkat ang sabi doon sa 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga tumutupad ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. So, napakaliwanag po ng ating tungkulin ang panawagan sa atin ng mahal na Diyos ay sundin ang kanyang utos. Ang panawagan ni Satanas, huwag mong susundin yung utos na yan, luma na yan, panis na yan. Yan ay sa mga Hudyo lamang, hindi yan para sa ating mga Kristiyano. Mga minamahal, ang kautusan po ng Diyos ay para sa lahat ng tao, hindi para sa isang lahi lamang. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. At ang kaligtasang iniaalok ng Diyos para sa lahat ng tao, hindi lamang po para sa iisang lipi. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kaya po tayo ay tinatawagan na sundin ang kanyang mga utos, hindi yung binago ng kaaway. Ano po? Tatandaan po natin, ipinahayag pa ulit-ulit ng banal na kasulatan na mayroong kaaway na makapangyarihan na kanyang sisikaping baguhin ang kautusan at ang mga panahon. Paulit-ulit po yung binanggit sa Daniel 7, Daniel 8,

Yung anghel ay muling sumigaw at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. So makita po ninyo no, na ang sinasabi rito ay talagang ang sanglibutan makokontrol ng kaaway, magiging tahanan ng mga demonyo sapagkat tinanggap raw yung kanyang doktrina. Yung alak po ay nangangahulugang doktrina na wala sa Biblia. Yan ang doktrina na nagdadala ng lahat ng kasamaan at dahilan diyan ay marami ang naging masama sapagkat ang pag-ibig nila ay doon sa pagpapayaman. Kaya nga po tayo ay tinatawagan ng Panginoon ng wika, matakot sa Kanya at sambahin siya na lumikha ng langit at ng lupa. At ang pagsamba na ibig ng ating Panginoon, sabi niya sa Juan 4, ay ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito raw po ang pagsamba na ibig ng Diyos. Tayo'y sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi lang yung basta tayo'y sumasamba. Sabi kasi nung iba, pari-pariho lang yan. Puro yan sa Diyos. Datapot ang Diyos ay nagsasabi, datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos at ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So hindi po sapat na yung ikaw ay sinsero. Kinakailangang nababatay sa katotohanan ang ating pagsamba. Upo, maaaring tayo ay sinsero, subalit kung mali, gaano ka mang kasinsero ay mali pa rin. Kaya ang ibig ng Panginoon, ituwid natin, itama natin ang ating paglilingkod sa Kanya, ang ating pagsamba sa Kanya. Kinakailangang sasambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan, huwag po basta sa kung ano ang gusto natin, kung hindi sa kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat napakaliwanag po ng sabi ng ating Panginoon dito sa Marcos 7, ang wika po, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So sabi ng Panginoon, sayang ang kanilang pagsamba sa akin na ang kanilang sinusunod ay ang mga kautusan ng tao, hindi ang kautusan ng Diyos. So napakaliwanag po, tayo ay tinatawagan ng Panginoon na sambahin siya na lumikha ng langit, ng lupa, ng bukal ng tubig at lahat ng naririto. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay naghuhukom at nais niyang ipagkaloob na sa atin ang buhay na walang hanggan. Nais niyang ipagkaloob na sa atin ang immortalidad. Kaya nga tayo ay tinatawagan sapagkat hindi niya maaaring ibigay sa atin ang immortalidad habang tayo'y patuloy na sumusuway sa kanyang mga utos. So mga minamahal, sana po ay naging maliwanag ito sa atin at naging matanim sa ating puso, sa ating isipan, na tatandaan natin ang tunay na pagsamba sa Diyos, yung sa Espiritu at sa katotohanan, ay yung pagsamba sa pag-ibig at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, kami po'y muling nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ginawa mo pong napakasimple at napakalinaw ng iyong instruksyon upang kami huwag madaya ni Satanas, sapagkat si Satanas kanyang sisikaping dayain kung maaari
pati na ang iyo.

0: mga pinili. Subalit salamat sapagkat ikaw palibhasang Diyos ng pag-ibig, iyo kaming tinatawagang ng pagkatakot sa iyo at nais mo na kami sumunod sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na magkakaloob sa amin ng buhay na walang hanggan at ng immortalidad. Kaya mambanal, tulungan po nawa kaming manampalataya, tanggapin namin ang iyong mga kautusan at ito'y isa kabuhayan namin upang makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan at kami mabago ayon sa iyong wangis at kami maging karapat-dapat na makasama mo magpasawalang hanggan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, papala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan ko ng ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating programa kung saan pinag-uusapan natin ang pananampalataya sa gitna ng tunay na tanong, tunay na pagsubok sa ating mga tunay na buhay. Patuloy po nating pinag-aaralan ang The Gift of Prophecy o ang kaloob ng propesya para sa ating pag-aaral ngayon dito sa ating programa. At ngayong hapon pong ito, ang ating topic ay may pinamagatang Old Testament prophets o mga propeta sa lumang tipan. Dito po pag-usapan natin sina Elijah, Micah, Miriam, Deborah, Huldah at iba pang mga propeta na ginamit ng Diyos. Dito po makikita natin na ang mga propeta ay hindi perfect people. May takot sila, may pagod, may discouragement, may kahinaan, pero kahit ganoon, ginamit sila ng Diyos para dalhin ang kanyang mensahe. Kaya po bago tayo magpatuloy sa ating magiging pag-aaral, makakarinig po tayo ng isang magandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Maraming salamat po sa magandang awitin na narinig natin mula sa ating mga kabataan. Sa pagsisimula po ng ating paksa sa hapon na ito ay papangunahan tayo sa isang panalangin ng isa sa ating mga guests na si Joyce Olalo.
1: Tayo po yung mukha at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa inyong biyaya, pagmamahal at sa mga biyayang inyo pong binibigay sa bawat isa. Ganun Panginoon, sa aming pong paglilingkod ngayong araw na ito ay bigyan niyo po kami, puspusan niyo po kami ng banal na espiritu at nawa Panginoon ay ang mga mensaheng aming mga maibabahagi ay kayo nawa Panginoon ang siyang makita at ang hindi pong aming mga sarili. Hindi po kaming patawarin sa lahat ng aming nagawang kasalanan, liban o ayag, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Joyce. Isa po muling magandang araw sa ating lahat. Mga kaibigan, welcome to Faith IRL. Ako po ang inyong host na si Thea. And on behalf po ng aking co-host na si Pastor Marlon Ramirez, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang araw. Sa araw pong ito, kasama pa rin natin ang ating tatlong guests na sina Pastor Ronnie Ramirez, Joyce Olalo at Jano Esplana upang pag-usapan ang ating paksa para sa hapong ito. At syempre po sa ating mga minamahal na viewers, maraming maraming salamat po dahil patuloy niyong sinusubaybayan ang ating programa. Tayo po ngayon ay live na napapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Tayo rin po ay live sa lahat ng pages ng mga missions and conferences under Northern Luzon Philippine Union Mission. Tayo din po ay napapakinggan ng live sa AWR 89.1 Luzon at napapanood sa Hope Channel Digital Receiver Channel 45 at sa GISA Channel 33. Kung kayo po ay may mga pagbati, prayer request, thanksgiving, or mga katanungan, maaari nyo po itong i-comment sa ating comment section or isend sa mga numero na makikita nyo po sa inyong mga screen. Sa Globe po, ito ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po, 0901-777. Muli po sa Globe, ito ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po, 0919-0001-777. Iniimbitahan po namin kayo na i-like, i-share at mag-comment po sa ating live ngayon at patuloy po naming pinapasalamatan at pinabati ang lahat po ng mga masusugid na nagko-comment sa ating mga live sa Facebook at sa YouTube. Patuloy niyo po sana kaming samahan sa ating magiging pag-aaral. Pastor Ronnie, baka may mga gusto ka pong batiin.
2: Ayan, muli. Binabati ko po ang mga kabataan po dyan sa San Mateo, sa Nitra Mission Group.
0: Thank you, Pastor Ronnie. Joyce, baka may mga gusto kang batiin.
1: And binabati ko po ang mga kabataan ng FABAC and also sa Makati po. And ang mga kabataan din ng Area 4 po.
0: Thank you. Jano, baka may mga gusto kang batiin.
3: Ayan, magandang araw po. And binabati ko rin po yung aking pamilya dyan sa Cainta Rizal. Yun rin din yung mga kabataan sa Cainta District and sa aming area po, Area 3 sa Rizal po.
0: Maraming salamat sa inyong mga pagbati at ngayon po, ang pangunahing passage ng ating lesson ay matatagpuan sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 16. Dito po makikita natin si Elijah pagkatapos ng isang malaking spiritual victory sa Mount Carmel. Pero pagkatapos ng tagumpay, bigla siyang napagod, natakot, tumakbo at ninais pang mamatay. Ang story ni Elijah ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang mga taong ginagamit ng Diyos ay tao pa rin. They can be brave but still afraid. They can be faithful but still tired. They can be called by God but still discouraged. Ang tanong po na dadalhin natin sa buong discussion ay ito. Paano ginagabayan ng Diyos ang kanyang mga messenger kahit sila ay mahina, takot, o discouraged? Sa unang paksa po natin, ginamit ang larawan ng GPS. Kapag naglalakbay tayo, kailangan natin ng guide kung nasan tayo, saan tayo pupunta at anong danger ang dapat iwasan. Sa spiritual life po natin, ginamit ng Diyos ang mga prophets bilang parang heavenly guidance system. Tinulungan nila ang bayan ng Diyos na makita ang kanilang tunay na spiritual condition, bumalik sa tamang landas, at iwasan ang mga panganib ng idolatry, injustice, at disobedience. Si Elijah po ay isa sa pinakamahalagang prophets sa Old Testament. Tinawag siya ng Diyos na hamunin ang Israel na bumalik sa tunay na pananampalataya ng ating Panginoon. Ang message niya ay hindi lang tungkol sa warning. Ito ay call to revival, pagbabalik ng puso sa ating Diyos. Dito, Jano, bakit kailangan pa rin ng mga kabataan ngayon ng spiritual guidance mula sa salita ng Diyos, lalo na sa mundong maraming bosses, distractions, at maling direction?
3: Yes, Tay, ano. Maganda kasi yung ating lesson yun, no? Kasi about kay Elijah po, no? So, bakit kaya ba natin kailangan o kailangan ng mga kabataan na mayroon pa rin spiritual guidance? Siguro kayo po ay familiar din or aware naman sa mga nangyayari sa ating paligid, no? Kung napapanood din sa mga balita sa or sa Facebook or sa mga social media, no, yung mga nangyayari sa mga kabataan, lalo sa mga schools.
0: Yes.
3: Di ba? Parang sobrang sunod-sunod yung mga pangyayari. So masasabi ko na talaga kailangan ng mga kabataan ng spiritual guidance. Ewan ko ba or meron pa po bang religious na subject sa mga schools? Meron pa ba? Meron pa rin naman, no? Pero siguro mas paigtingin siguro dapat, no? Mas magkaroon pa ng ganon, ng spiritual guidance. Kasi ang daming naririnig na mga iba't ibang boses ng mga kabataan. Yes. So, totoo lang, no? Makikita mo iba-iba na yung kanilang perspective, iba-iba na yung kanilang view, iba? Sa gender, sa paniniwala sa Diyos. Sobrang dami. Kaya struggle siya sa mga kabataan, sa mga leaders, no, kung paano ba sila approach, paano ba sila i-gather, kasi ang daming distractions talaga, so totoo lang po, no. Kaya napaka malaking halaga po talaga na magkaroon tayo ng spiritual guidance sa mga kabataan na ito, kahit sa church man, sa mga sa schools, mga kaibigan natin, kahit mismo sa mga pamilya natin, no.
0: Yes.
3: Di ba? Para magkaroon sila ng maayos na direction. Sabi nga dun sa ating lesson na yung sa GPS, no, na nagpadala ang Panginoon na sila, ano, mga prophets na mag-guide sa atin upang hindi tayo muling maligaw. Kasi minsan tayo naligaw, ngayon is dumating sila upang muling i-guide tayo pabalik sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante na meron tayo talagang ang mga kabataan na magkaroon ng spiritual guidance.
0: Thank you so much, Don Jano. No? So, isa siguro na isa sa mga magagandang turo na napakinggan ko, no, sa ating pananampalataya ay yung turo na everything starts at home. Yung pananampalataya sa ating Panginoon, yung magandang asal, yung pakikitungo sa iyong kapwa. Kaya napakahalaga na siguro yung mga magiging magulang at yung mga magulang ngayon, no, ma-establish nila yon sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya. Kasi parang, di ba, as a teacher, Joyce, hindi mo kaya na ikaw lang, eh. Kaya nga hindi ako nagturo. Kaya pala hindi siya nag-teacher. Kaya hindi ko tinuloy yung pagtuturo kasi hindi ko kaya.
3: parang calling din talaga siya. Calling din siya.
0: Kasi secondary education yung course ko, pero hindi ko siya kaya. Nung time pa namin yun, parang mga 10 years ago, 9 years ago, paano pa ngayon, no? So, napakahalaga po yun na maibalik ang mga kabataan sa kanilang paniniwala at takot sa Panginoon, kasi at least with that, there will be guilt inside them in anything na pwedeng maka-influence sa kanila. Dito nga po sa next lesson natin, nakita natin na ang mga prophets ng Panginoon ay human din, kagaya ni Elijah. Sa Mount Carmel, ginamit siya ng Diyos sa isang powerful na miracle. Bumaba ang apoy mula sa langit at nakita ng mga tao na ang Panginoon ang tunay na Diyos. Pero pagkatapos nun, nang bantaan siya ni Jezebel, tumakbo si Elijah dahil sa takot. Napagod siya emotionally, mentally, and spiritually. Sinabi niya, sapat na Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Minsan iniisip natin na ang strong faith ay laging masaya, laging confident, at laging okay. Pero ipinapakita ng story ni Elijah na kahit ang faithful people can experience burnout, loneliness, fear, and discouragement. Hindi siya tinapon ng Diyos dahil mahina siya, kundi pinakain siya ng Diyos, pinapahinga siya, at kinausap siya, at muling binigyan ng mission. Dito Joyce, anong itinuturo ng karanasan ni Elijah tungkol sa pagharap sa discouragement, burnout, loneliness, at spiritual exhaustion?
1: Ayan, so maganda no, yung tanong na anong tinuturo doon sa atin bilang isang leader, bilang isang Kristiyano sa ating buhay na alam ko naman na tayo, no, talagang napapagod tayo.
0: Yes.
1: Lalo na kung yung ginagawa natin ay paulit-ulit lamang. Mm. No? So dito, very timely ito sa atin, no, sa mundo natin ngayon.
0: Yes.
1: Na tayo ay nakakaranas ng discouragement, burnout, loneliness, or either spiritual exhaustion. Marilig ko to sa aking buhay ngayon na minsan bilang guro nga, no, napakahirap dahil minsan nararamdaman ko na parang ako na lang, parang Lord, parang ako na lang mag-isa. Ganun nararamdaman kasi ni Elijah nung panahon na yon, na nararamdaman niya na kahit faithful siya, ha? Napaka-faithful niya.
0: Yes.
1: na taga-sunod ng Panginoon, na steward siya. And but yet, nakaramdam siya na ang burnout and discouragement. Dahil, mga, dahil tayo and Jano ay, minsan nga, no, inaako na natin lahat.
0: Ay, nako.
1: No? Tayo na yan. Ako. Magaling ako. Ako, ako. Kaya ko na yan. Ako, ako, ako. Hanggang sa ma-realize na lang natin. Kasi dumaan din ako sa ganyang ano eh.
0: Naubos
1: sa ganyang stage na naubos na ako na para bang wala nang ibang tao, ano?
0: Yes.
1: Parang wala nang ibang kabataan sa aming church, ako na lang.
0: Yes.
1: No? Parang wala lang nakikita ang ibang tao kundi ako na lang. Pero minsan diyan tayo din sa Panginoon. Kung hanggang saan ba tayo magiging faithful, kung hanggang saan tayo maglilingkod sa Kanya.
0: Yes.
1: So, hindi porket nakakaroon ng sign ng burnout, ay wala na, putol na yung mission natin doon.
0: Mm.
1: Hindi. So, katulad nga ng sinabi dito na, sa buhay ni Elijah na, siya ay pinakain,
0: yes,
1: ng Diyos, pinatulog, at pinagpahinga.
0: Yes.
1: So, bilang isang tao, katulad ni Elijah, ay kailangan rin natin, mga kapatid, kaibigan, na matulog din, no? Magpahinga
0: kumain.
1: At kumain. Ayan, no? Dahil doon tayo nakakaranas kasi ng mga ano eh, ng mga discouragement, burnout. Kahit kapag ikaw ay gutom, 'di ba? Hindi ka nakakaisip ng ayos, kapag ikaw ay pagod, hindi ka nakakaisip din ng kaayusan. So dito ay pinaranas lang, no, ng Panginoon sa kanya. Nga sinasabi dito na kapag tayo ay spiritually exhausted, huwag kang susuko.
0: Yes.
1: Magpahinga ka lang.
0: Yes.
1: No, kailangan mo lang ng rest, pray, listen, and return to God.
0: Mm.
1: Dahil minsan, ay kailangan mo ay hindi bagong calling, hindi bagong mission. Ay, ayoko na dito, Lord. Pagod na ako sa mission na to. Another na naman, di ba? Na ministry, hindi ganon. Yun ay kailangan mo lang munang maranasan muli ang presensya ng Panginoon.
0: Amen. Amen. Napakaganda nun, Joyce, no? Isang magandang paalala sa atin, no, na okay lang na magpahinga, okay lang na mapagod, okay lang na makaramdam ng discouragement, huwag lang susuko at laging babalik sa Panginoon. Sabi nga niya sa Matthew, no, lay your burdens upon me and I will give you rest. So, sa atin pong Tuesday lesson, dito nakita natin, nung panahon ng Old Testament, hindi lang true prophets ang nagsasalita. So, meron din mga false prophet. At sa panahon ni Elijah, ay marami ang false prophets na supported pa ng royal family. Sa panahon naman ni Micah, 400 propeta, no, 400 prophets ang nagsabi ng mensaheng gustong marinig ng hari. No, so, parang yung kagaya ng lesson natin last week na kung ano lang yung gustong marinig, no? Pero si Micah, kahit mag-isa lang, pinili niyang sabihin ang tunay na mensahe ng Diyos. Mahalaga ito dahil hindi lahat ng spiritual sounding message ay galing sa Diyos. Minsan, ang false message ay mas popular, mas comfortable, at mas madaling tanggapin. Ang true prophet ay hindi nagsasalita para maging liked. Nagsasalita siya upang maging faithful sa ating Diyos. Dito, Pastor Ronnie, paano natin madi-discern ngayon kung ang isang message, influence, o teaching ay tunay na nagtuturo sa atin palapit sa Diyos at hindi lang nagsasabi ng gusto nating marinig?
2: So magandang katanungan ito. Dito, lahat po ng tao ay nag-aangking Kristiyano. Pag sinabing Kristiyan, ibig sabihin tagasunod ni Kristo. Ang nasusunod, hindi yung nagme-message. Ano? Kundi ang nasusunod, ayan ay, yung ginagawa ni Kristo. No? Kaya nga tayo tinawag na tagasunod ni Kristo. Masasabi natin, totoo ang mensahe, kapag ka ang nagtuturo ay laging nakatuon sa panuntunan ng Diyos, hindi sa panuntunan ng tao. Kasi maraming mga tao ang sumusunod, hindi sa panuntunan ng Diyos. Nagme-message sila para sa pansarili nila, hindi para sa Diyos. So mahalaga na ang mensahe ay laging nakatuon kay Kristo. Kung ano yung ginawa ni Kristo, yun ang ating gagawin. At higit si Sir Thea, ay hindi tayo pabago-bago. No, kasi may mga nagtuturo pabago-bago ng stand. So, kung ikaw talaga ay naka Kristo, strict lang kung ano yung tinuro ni Kristo, yun lang ang ano, yun lang ang ating ibibigay na mensahe.
0: Yes.
2: No, may mga nagbibigay kasi ng mensahe nakatuon lang sa kanila, yung papabor lang sa kanila. No, kailangan yung turo ay ano, hindi papabor sa relihiyon, kundi papabor kanino? Kay Kristo.
0: Amen.
2: Kasi siya yung ating guide eh. Siya ang ating guide. Pagka ang nagtuturo ay nakatuon sa kanyang pangsarili, hindi yun totoong mensahe. Pero kapag ka ang mensahe ay nakatuon kay Kristo, yun ang totoong mensahe at kung ano yung ginawa ni Kristo.
0: Amen.
2: No? Higit diyan, mahalaga talaga yung covenant ng Panginoon. Kasi yung covenant ng Panginoon, yung pakikipagtipan ng Panginoon, perfect yun. Yun yung nais ng Diyos na ano, na ipangaral natin.
0: Yes.
2: Kagaya sa panahon nila Elijah, kung ano talaga yung katotohanan na sinabi ng Diyos, bagamat masakit, kasi sa panahon nila noon, talagang

0: yung pakinggan.
1: Amen.
0: Pagkalihis sa inakal ni Kristo, hindi yun totoong mensahe. Kasi hindi yun yung nais ng Diyos. Kasi maililigaw tayo nun. Meron kasing nagsabing tama kami, pero yung aral naman ay lihisan sa panuntunan ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: So yung mensahe dapat ay laging nakatuon sa panuntunan ng Diyos. No?
1: Thank you po, Dr. Pastor Roddy. No? So, kung mapapansin natin, marami talaga tayong aral at messages na makikinig. Maraming mga encouraging posts or quotes na makikita tayo sa social media. Pero lagi nating tatandaan na kung yung mga salitang yon ay hindi nang galing sa salita ng Diyos, hindi yon galing sa ating Panginoon. Kaya sa Wednesday lesson naman po natin or sa sunod na lesson ng ating paksa, nakita natin na sa Old Testament, tinawag ng Diyos hindi lamang ang mga lalaki, kundi pati rin ang mga babae bilang prophets and spiritual leaders. Si Miriam ay tinawag ng Diyos, tinawag na prophetess at naging bahagi ng leadership ng Israel. Si Deborah, prophetess at judge na ginamit ng Diyos sa panahon ng crisis. At si Huldah naman ay prophetess na kinonsulta ng hari at ng priesthood nang matagpuan ang Book of the Law. Dito ay pinapakita na ang Diyos ay tumatawag ng tao ayon sa kanyang kalooban. Hindi siya limited sa expectations ng culture. Ang mahalaga ay ang mensahe. Ang mensahe ay mula sa Diyos at ang messenger ay faithful sa kanya. Dito dyan, ano ang matututunan natin sa mga babaeng prophets tulad ni Miriam, Deborah at Huldah tungkol sa paraan ng Diyos sa pagtawag at paggamit ng iba't ibang tao para sa kanyang mission?
2: Ayun, thank you tayo. So sinasabi po dyan na kumbaga kasi nung time sa Lumang Tipan, parang mas bumibida yata mga lalaki po, no? Mas bida ang mga prophets ng lalaki. Pero ngayon, pinakita ng Diyos na lahat ay may kakayahang maglingkod.
1: Amen.
2: Kung saan ka man tawagin. Kung ano man ang position mo, ano man ang estado mo, kung gaano ka man kayaman, kahirap, kung gaano ka broke. Basta sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, no? Kapag tinawag ka ng Panginoon ay tutugon ka at talagang gagamitin ka niya, no? So, nakakatawa po dito na, at kasi siguro sa panahon natin, iniisip natin, or ewan ko kung ganun pa rin ba, na piling natin pag ang babae ay, pag piling natin, hindi naman sa inaano, no? Piling natin mahina, hindi nila kaya, ganun, di ba? Pero hindi po ganun yun. Kasi sa panahon ngayon, talagang nagiging balance na. Pero syempre, nandito pa rin tayo sa, biblical na kailangan nagpapasakop pa rin ang babae sa lalaki. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin nun ay under, no? Pero nagiging mas tayo, nagagamit na ang mga kababaihan sa gawain, no? Kaya meron na rin tayo mga women's department, mm-hmm. meron tayo sa Dorcas, sa children's, basta sa pangunguna ng mga babae, no? Gaya din ang ating, siyempre ating prophet, no? Si Ellen G. White, no? Mm-hmm. Na babae. Eh, siya din nagli-lead sa atin, no? So, hindi nalilimit sa lalaki lamang po ang paglilingkod. Sa lahat po ng gender po. Kaya, nakakatuwa na nagiging mas empowered na mga kababaihan na maglingkod sa ating Panginoon po.
1: Amen. Thank you. Doon siguro magandang paalala ng lesson na ang ating Panginoon, equal talaga siya, yes, na Panginoon, no? Equal ang tingin niya sa bawat isa sa atin, no? Wala siyang pinapaboran. Para sa Panginoon, pantay-pantay tayo dahil pare-pareho niya naman tayong ginawa. Yes. Kaya siguro, ito yung paalala na hindi maaaring malimitahan ang paglilingkod na kayang gawin ng isang tao as long as yung Panginoon yung nagbigay ng mission na yon para sa kanya.
0: So, iba kasi Sister Thea,
1: yes po.
0: Ang babae kasi sa kanila ay parang walang karapatan. No? Parang inaalis nila yung karapatan ng kababaihan,
1: yes,
0: pagdating sa paglilingkod.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sa ibang mga paniniwala, ayaw nila na mag-lead ang babae.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Kasi daw tama yung sinabi ni Jano na parang ang tingin nila mahina, no? Pagdating sa leadership, hindi kayang tumayo ng babae. No? Pero dito ipinakita ng Diyos yung balanse talaga, no?
1: Yes.
0: Na hindi lang lalaki ang kayang gumawa sa paglingkod sa Panginoon.
1: Yes.
0: Kundi babae at lalaki ay gagamitin ng Panginoon.
2: Yes,
1: yes, yes, totoo yan, Pastor. No? Kahit na sabihin na natin, isa sa mga factor kasi emotionally driven kasi yung mga babae, kasi yung mga lalaki,

0: lalaki talaga yung mostly logical, no? Pero dito makikita natin na hindi naman sa lahat ng kakataon emotionally, diba? Parang si Deborah, hindi naman siya emotional. Si Miriam pa. Pero dito makikita natin, no, na despite that, si Elijah nga, diba, depressed siya. So, merong kahinaan ang bawat tao. Hindi limitado ang kahinaan sa kung ano yung gender, nung tao. Ang mahalaga, sabi nga ng Panginoon, yung puso na tanggapin yung mission at yung mensahe. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating lesson, nakita natin na ang mga prophets ay hindi lang nagsasalita sa ordinaryong mga tao. Minsan, kailangan nilang magsalita sa kings, priests, leaders, at sa mga sa buong nation. Minsan, ang message nila ay encouragement, minsan ito ay warning, minsan rebuke, at madalas, hindi ito madaling tanggapin. Halimbawa po, nung humingi ang Israel ng hari para maging tulad ng ibang nation, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, pero pinili pa rin nila ang gusto nila. Maraming prophets ang tinawag para tawagin ang kings at priests pabalik sa obedience, justice, and faithfulness. Para sa atin ngayon, ang prophetic message ay hindi lang religious message. Ito ay may kinalaman sa leadership, justice, family, worship, community, at sa ating mission. Dito rin pumapasok ang paalala na hindi lang tayo tinawag na maniwala privately, kundi mamuhay publicly bilang followers ni Jesus, manalangin, maglingkod, at magbahagi at sumunod. So dito, Joyce, paano magiging faithful witness ang kabataan ngayon sa kanilang family, school, workplace, church, o community kapag may nakikita silang mali, injustice, o need ng change?
1: Ayan, so dito ay being faithful witness. Mahirap, ano, maging faithful witness.
0: Yes.
1: Lalo na kapag may nakita kang bagay na alam mong mali, pero ang hirap sabihin.
0: Oo.
1: No? Kasi syempre, tayo, bilang, syempre, tao, ayaw natin sabihin tayo na, ah, bida-bida, nangingialam siya, oh, buhay ko naman ito. Tama?
0: Yes.
1: So, dito ay, ang hirap, and also, hindi sa lahat ng mga bagay, in two words, pwede mong siyang sabihin na hindi ka nagagalit. Kasi in reality, kapag gusto mong ipaglaban ang paninindigan mo, minsan pagalit na, di ba? Pagalit yung pagsabi mo. Pero dito, hindi naman kailangan ng na makita kung ano yung talagang tama. Pero pwede mo rin siya maibahagi yung tama at naninindigan sa Panginoon through action din. And also, huwag makisabay din sa culture. Kung alam nating mali, di ba? Yung direksyon, yung tinatahak, mali yung kaparaanan na ginagawa minsan ng mga kabataan. Bawa, may kaibigan ka na Adventist sa umaga at hapon, sa gabi, hindi. Di ba? Yung mga ganon na nakikita mong umiinom, naninigarilyo, paano mo siya iko-correct in a nice way? Di ba? So dito, maging bosses, no? Para sa nangangailangan. Hindi mo kinakailangan siyang i-diktahan or sabihin na, ano ba yan? Napakasalanan mo. Basahan nga kita ng Bible verses na ganyan. Mm-hmm. Hindi. Minsan kinakailangan ng tao na makakatuwang. Mm-hmm. Yung may listener, no? Na makikinig sa kanya. And also, huwag kang matakot maging minority. Ibig sabihin, ikaw yung, minsan, maaaring ikaw lamang ang may ibang opinion. Tapos yung iba ay iba sa iyo, naiiba ka sa kaibahan. Maaring hindi ka suportahan ng barkada, mm-hmm, ng kaibigan mo. Maaring sabihin nilang, nako, hayaan mo na yan. Masyado ka siyang banal. No? Kaya iba yung opinion natin sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Then meron minsan, kaya ang faithfulness ay hindi nasusukat sa dami ng sumasang-ayon sa iyo. Minsan, doon mo pa makikita, hindi mo kailangan na maraming likers, di ba?
0: Okay.
1: Or hindi mo kailangan na marami kang ipakilala ang iyong sarili, no, kundi dapat bilang faithfulness at faithful witness bilang kabataan ay kapag hindi siya natatakot na manindigan, maging respectful at
0: yung karunungan na meron na ibinigay ang Panginoon sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Yun, doon tayo, doon lalabas yung character pa rin, no, ng Panginoon.
1: Yes.
0: Doon lalabas pa rin yung character ng Panginoon sa ating buhay. So doon tayo magiging faithful witness.
1: Thank you, Joyce. No? So, dun sa mga experiences ng mga prophets natin, isa siguro yung paalala na kapag alam mo nasa tama ka, alam mo na nililid ka ng Panginoon, hindi mo kailangan matakot kahit gano'n pa kataas yung taong hahanapin mo or gano'n pa karami yung mga taong hahanapin mo as long as tumatayo ka sa tama. Hmm. Hindi syempre yung tama na sariling paniniwala mo lang, kundi yung tama sa perspective talaga ng salita ng Diyos. Kasi madalas sa mga kabataan, kahit alam nila yung tama, dahil nga bata sila, or dahil sabihin natin, parang hindi nila nakikita yung mga sarili nila na they are strong enough to actually speak out the truth, tumatahimik, pinipili nilang tumahimik. Pero dito, isang paalala na, kung alam mong nasa tama ka, kung nananampalataya kang kasama mo ang Panginoon, hindi mo kailangang matakot kahit ano pa yung harapin mo na klase ng mga tao or pagsubok sa buhay. At sa pagpapatuloy ng ating lesson, pinakita sa atin ang connection ng Old Testament prophets sa experience ni Ellen Harmon or ni Ellen G. White. Isang magandang paalala sa atin that God continued to guide His people through the gift of prophecy, but always under the authority of the Bible. Hindi pinapalitan ng prophetic gift ang ating Bible, no? Ang role nito ay ituro ang tao pabalik kay Jesus at sa Scripture. Tulad ng maraming prophets sa Bible, si Ellen G. White ay bata pa, mahina ang kalusugan, shy at natatakot sa responsibility. Hindi niya agad gustong tanggapin ang calling, pero tulad ng prophets noon, natutunan niyang sumunod sa tawag ng Diyos. Ang lesson dito, hindi perfect people ang ginagamit ng ating Panginoon. Ginagamit niya ang mga taong willing magtiwala at sumunod sa Kanya. Pastor Ronnie, paano nagbibigay ng pag-asa sa atin ang katotohanan ginagamit ng Diyos ang imperfect, mahina, at minsan natakot na tao para sa Kanyang mission?
2: Minsan kasi akala ng kaaway, kapag nag-iba niya yung tao, ay tagumpay na siya. Pero minsan, ito yung inaangat ng Diyos para magbigay ng pag-asa sa tao. Kagamitin kong example dito, yung aksidente sa AC Tex. Yes. Talagang yun ay nakita ng buong mundo.
1: Yes.
2: No? Kasama yung kaibigan ni brother ni Jano doon.
1: Mm-hmm.
2: Talagang siya ay napaluha doon sa karanasan na yun. Pero alam natin na yung natira ay ginamit ng Diyos para magbigay ng pag-asa.
1: Amen.
2: Nakita natin ngayon na picture siya saan? Sa Health and Home. Pero pag siya'y nagte-testimony, hindi niya inaangat yung kanyang sarili. Lagi niyang sinasabi, nagpapasalamat siya sa Diyos. Kasi hindi niya talaga magagawa. Sino ba naman kayang tumayo, Teya, na namatayang ka na eh? Tapos eh, makakapagsalita ka pa, makakapagbigay ka ng hope. Akala ng kaaway, tagumpay siya.
1: Yes.
2: Pero ang Diyos, ginagamit ang mga tao na ano, na mahina. Sapagkat kapag ka ang taong mahina, ay pinagtagumpay ng Diyos. Maraming mga tao ang ano, nagiging followers nila para sumunod sa Diyos. Si Brother Gary, in-interview siya sa ano, sa Tony, no, marami nag-interview sa kanya. At nagpatotoo siya kung gaano kabuti ang Diyos. At sabi niya nga doon sa kanyang message, eh, di ba? May nagme-message sa kanya. Ang ganda nung kanilang conversation, ano, nanghihingi na ano sa kanya, paano daw ba makapagbibigay ng pag-asa doon sa karanasan niya. Talagang makikita natin yung conversation niya doon sa mga tao na parang magpapakamatay na rin sana. Pero nung nakita niya yung si Brother Gary doon sa kanilang conversation, kumbaga parang yung tao na yun, nabuhay yung kanyang ano, nagkaroon siya ng pag-asa. Kumbaga parang gusto niya na magpakamatay dahil sa dami ng problema. Pero nung makita niya yung story ni Brother Gary na ginamit ng Panginoon din para ano, para magbigay pag-asa doon sa mga taong akala nila na hanggang doon na lang ang buhay. Pero si Brother Gary naging example no, na ginamit ng Diyos. So akala ng kaaway minsan, tagumpay na siya. Pero yung mga mahihina, ito ang ginagamit ng Panginoon. Sino bang malakas na ginamit ng Panginoon sa Bible? May natatandaan ba kayo? Lahat, di ba, ano? Dumaan saan? dumaan sa struggle ng buhay. Kasi kapag ka-perfect yung tinawag ng Panginoon, ay parang walang challenge eh, no? Parang hindi, parang sa pinikula, hindi po pwedeng walang kontrabida. Pagka-bida lang, parang hindi magandang panoorin, ano? Pero pagka may kontrabida, tapos binubugbog yung bida, tapos alam naman natin na pagka nanonood tayo, lalo mga Pilipino, no? Alam naman natin, lagi nagtatagumpay yung mga Pilipino eh. Ang ibang bansa lang ang pagka naggumawa ng movie, namamatay yung bida eh. Pero ang Pilipino, pag nabubuhay talaga kahit na anong bugbog mo, kaya tuwan-tuwa yung matatanda pag nanonood noon eh, no? So yun yung paraan ng Diyos, na kahit na mahina, nagbibigay ng pag-asa kapag ka nakita nila na hindi naman sila pababayaan ng Diyos. Parang kagaya ng karanasan ni Elijah.
1: Yes.
2: Nakaramdam siya ng panghihina, gutom, pagod. Pero siya ay ginamit ng Diyos para ano, para iligtas ang ano, ang bayang Israel.
1: Actually, to add, Kuya Ronnie, Pastor Ronnie, kasi napaisip ako, sabi mo, kung gumagamit ba yung Panginoon ng malakas. Actually, oo. Gumagamit siya ng mga malalakas na tao, si Samson, si David. Pero, tinapakita ng Panginoon na kahit malakas ka, nanghihina ka rin. Napapatid ka rin. Kasi wala talagang perfecto, de. Wala talagang perfecto sa mga unang nilikha ng Panginoon hanggang sa atin na nasa panahon na to ngayon. Wala talagang perfect. Hindi natin pwedeng sabihin perfect ako. Wala talaga. Hindi talaga kaya. Pero, yun nga eh. Ang laging pinapakita ng Panginoon, yung willingness. Si Samson, bakit niya ba binalik yung strength ni Samson? Kasi, nagbalik loob sa kanya si Samson after na manghina at tumalikod sa kanya. Si David, bakit ba mas pinag, ano, parang bliness niya pa rin yung family ni David? Kasi despite na nagkasala siya, naging malaki yung kasalanan niya, nag-repent siya, bumalik siya sa Panginoon. So parang lagi, ang parang siguro ang purpose nung lesson natin or nung experiences ng mga Old Testament prophets para sa atin is, yun nga eh, yung kahinaan mo, hindi siya nagmamatter sa Panginoon. Kung ano yung kahinaan mo, kung ano yung mga bagay na madali kang matempt, hindi yun gagamitin ng Panginoon against you. Pero kapag lumapit ka ng buo sa Kanya, buong puso, buong everything, itutulungan Kanya na mapanugumpayan yung mga bagay na yun. And feeling ko, yun yung doubt na meron ang mga kabataan or ang tao in general ngayon na kapag may kahinaan sila, pag may malaki silang pagkukulang or kahit maliit na pagkukulang at pagkakasala lang, hindi na siya mababago. Kaya parang natatakot sila na magbago or bumalik sa Panginoon. Pero dito pinapakita sa atin ng Panginoon na regardless kung ano yung kahinaan mo, kung saan ka mahina, kung ano yung temptations or kasalanan mo, He can make all things new, no? Kaya niyang baguhin lahat sa buhay natin. Kaya niya tayong bigyan ng bagong simula. At siguro yun yung napakagandang mensahe na laging nais iparating ng Panginoon sa atin sa lahat ng pagkakataon. Kaya po sa kabuuan ng ating lesson, nakita natin na ang humanity at responsibility ng prophets ay it goes hand in hand. Si Elijah ay matapang pero napagod siya. Si Micah ay nag-iisa pero nagsabi pa rin ng katotohanan. Sina Miriam, Deborah at Huldah ay nagpapakita na ang Diyos ay tumatawag din ng kababaihan para sa spiritual leadership. Ang prophets ay nagsasalita sa kings, priests, leaders at ordinary people. Minsan tinanggap sila, madalas tinatanggihan sila. Pero ang purpose ng prophetic message ay hindi para matakot or manakot. Ito ay para ibalik ang tao sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng ating lesson na ang mensahe ng ating Panginoon ay dapat marinig sa practical, compassionate, and hopeful ways. So sa bagay na ito, para sa inyong tatlo, kung tinatawag tayo ni Jesus na maging messengers of hope ngayon, paano natin maisasabuhay ang pray like Jesus, serve like Jesus, share Jesus and follow Jesus sa isang simple at practical na paraan ngayong linggo? Simulan siguro natin kay Joyce.
3: Ayan, siguro doon sa pray like Jesus. So maglaan tayo ng oras or minuto sa mga taong kinakailangan ng panalangin. And also, tayo din mismo, tayong mga Kristiyano, kabataan, ay syempre magkaroon tayo ng time para sa ating Panginoon. And also, serve like Jesus. Gumawa ng isang simpleng act of service. Tumulong tayo kung ano man ang katayuan ng taong tutulungan natin. No? Huwag tayong magtutulong ka pa, ay, mukha naman siyang mayaman. So, huwag ka na lang like mag-ano ng help, no? Ay, ng tulong. So, kung ano man katayuan ng isang tao ay tumulong tayo sa nangangailangan. And also, share Jesus. So, maaari natin ibahagi ang mensahe or either ang ating personal testimonies, no? Kung paano tayo binago ng ating Panginoon. So, maaari din yun, no? Naging, lalo na sa mga taong nanghihina, no? Gusto ng hope, ng pag-asa. Yes. And also, follow Jesus sa bawat decision na ating ating kakaharapin, no, ngayong linggo na ito at sa mga susunod na linggo. So ano bang gagawin ni Jesus sa atin na sitwasyon sa atin ngayon? So follow like Jesus and also piliing maging honest, kind, forgiving at faithful. So madaling salita, manatili tayong manalangin, tumulong, magbahagi at mamuhay tulad ni Jesus.
0: Amen. Thank you, Joyce. Ikaw, Pastor Ronnie.
2: Sa practical na paraan, lagi nating sinasabi na yung mga minsan mga nanghihingi, ang lakas-lakas yes. naman yan, bakit natin bibigyan yan?
0: So,
2: laki-laki ng katawan yan, samantala ako, liit-liit ng katawan ko. Pero ang tanong doon, Sister Joyce, nasubukan mo na ba magpalaman ng tinapay? Magpalaman ng tinapay, para ano, pag lumabas ka, yung manghihingi sa'yo ng pera, hindi na pera ibibigay mo. Pagkain na. Yun yung follow Jesus, ano, serve like Jesus. Kasi kapag ginagawa natin, sabi ng Bible, pagka ginagawa nyo ito sa mga dukha, ay ginawa nyo na rin sa akin. No? Ang tanong sa atin, nagre-reklamo tayo, lakas-lakas, pero nakapag-serve na ba tayo? Napuntahan ba natin, naipanalangin ba natin yung mga tao na nandyan sa kalye? Nilapitan ba natin sila? Misa nga nandidiri tayo sa kanila eh. Baka iniisip agad natin, baka saktan tayo. Pero matitino naman yung isip nila, hindi naman nananakit, nanghihingi lang naman, di ba? Pero nasubukan mo natin, pag-pray po namin kayo, di ba, hindi pa natin nagagawa. So yun yung serve like Jesus, siguro kung may magagawa man tayo, ito siguro yun, no, na practicein natin.
0: Amen. Thank you, Kuya Ronnie. Kayo dyan.
4: No, tama lahat yung sinabi nila. Copy-paste na. Parang halos lahat kasi, ano, ganoon din talaga, no? Kung paano maging practical na may map, practical na mapakilala natin si Jesus sa ating buhay, no? Sa kung paano tayo kumain, magsalita, kumilos. Doon pa lang is nakikita nila na ang taong ito ay may Diyos. May tunay siyang Diyos, no? Kasi iba yung behavior na pinapakita, ganun. So, kaya lagi tayong magsuot ng mga SDA shirt. Kasi nakaiwan siya sa ano. Hindi bibilis ang init ang ulo mo kasi ay naalala ko nakaano pala ako.
0: May branding
4: kasi. Naka-GYD pala ako. Oo, may branding. So, dahil marami tayong mga shirt na yun, sunutin lagi natin para, ano, protection. Pero, joke lang naman yun. Pero, talagang, ano, maging practical talaga na yung paano ba manalangin po si Jesus? Sobrang 40 days. Kaya ba natin yun? Pero why not, di ba? Kaya naman natin. Pero kung practical lang is talagang magkaroon tayo ng mas malalim at deeper na panalangin sa ating Panginoon. Hindi yung makahiga na at saka manalangin. Yung tamad na tamad, no? Sana kahit ano lang, bigyan natin ng time po talaga sa panalangin. At sa paglilingkod naman, ganun sa iba, no? Tayo ay tumulong ng wala tayong hinihintay na kapalit. Na wala tayong hinihinging o babalik ba sa atin. Gawin lang po natin, no? Gaya ng ginagawa ni Jesus po. And yung pag-share din sa ating Panginoon, kung tayo ay mahilig sa social media, why not share natin, no? Eh, kasi ito yung ating, kumbaga, lagi tayo active sa mga social media, yun yung gamitin natin. Kasi kahit simpleng Bible verse lang. Sa mga GC lang natin, mag-send lang tayo ng mga daily devotional. Malaking bagay yan kasi mayroong mga tao na pagkagising kasi cellphone agad, eh kung makita lang yung GC natin o yung GC nyo is pang-devotional, at least yun, nakatulong ka na din sa kanya, makapagbasa din. At laging piliin natin yung tama, no? Kung tayo ay follower po ni Jesus, no? Maging piliin natin na dapat yung mga decision po natin ay laging tama at laging naayon po sa kanya. Yun po.
0: Thank you so much. Siguro ako for me, mag-share lang ako. Yung isang practical na way siguro para maging kagaya tayo ng Panginoon sa pag-serve, sa pag-pray, sa maraming aspeto is huwag tayong mamili ng tao. Kasi ang Panginoon never siyang namili ng tao eh. Lahat hinarap niya. Mga may hirap, mga may karamdaman, mga mayayaman, mga leaders, no? Lahat binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na marinig yung mensahe niya, na mapaglingkuran niya, na maipanalangin niya. So, in that aspect, tayo bilang, lalo na tayo as young professionals, no? Minsan, ano, ako personally, na-awkward kasi ako na i-bring yung faith pag nasa office ako. Kasi parang, oh, weird one. Sinasayo, huy, nagtatrabaho tayo. Anong gagawa mo dyan? Pero, naging confident ako one time kasi hindi naman na, I mean, hindi ako kasi nga, hindi ako nagsisimula nga kasi nahiya ako. Parang minsan tayo siguro, matapang tayo pag nasa loob tayo ng faith natin, ng organization natin. Pero sa labas, feeling ko, karamihan sa atin, may shyness, natatakot, nahihiya. No? Kasi, parang, ay, nung ang awkward nga kasi. Kunwari sa school kasi, casual na mapag-usapan. Pero sa office kasi, kunwari nag-aasikaso kayo ng reports, pero patigla ka dyan may Bible. Parang ganon. So, oh, weird. Pero kasi nangyari na siya na, minsan yung mga office mates ko na rin kasi yung nag-a-ask about it. Kasi, maniwala man kayo o hindi, maraming tao naghahanap ng katotohanan. Maraming tao naghahanap ng pag-asa. And yung simpleng pag-share mo sa kanila ng pananampalataya mo, yung simpleng pag-share mo na lumapit sila sa Panginoon, it can mean a lot. Hindi man sabihin mo na i-convert mo sila agad, pero at least you have given them the idea na may everlasting gospel at may Panginoon na handa silang iligtas, mahalin sila, at hatakin sila sa kung ano man yung kinakalugmo kanilang lugar. And yun, wag mong pipiliin yung lugar o yung mga tao na paglilingkuran mo. Na kunwari, maglilingkod ka lang kapag nasa evangelism kayo, na alam mo yung mga tao doon, mga umahatin ka rin, di ba, mag-serve kayo sa community. Yung mga taong yun, talagang madali niyong madadala. Try to challenge yourself din na pumasok ka doon sa mga lugar na hindi mo alam, kailangan rin pala nila yung Panginoon. Pero dahil nga, akala mo status na status sila, hindi na. So, yun siguro yung magandang challenge sa atin as YPs, no? As mga kabataang nasa workplace.
2: Marami daw talagang uhaw sa salita ng Diyos.
0: Yes po.
2: Pero hindi natin makikita yun pag hindi tayo lumalabas.
0: Yes po. At saka kung hindi tayo magsustart ng conversation with them, yung hindi tayo mag-e-effort na marinig yung side nila.
5: Yes.
0: Yun. So, napakaganda po, no? Kaya ito po, lagi nating tatandaan na ang pagiging prophets ay spiritual guides na ginamit ng Diyos upang ibalik ang kanyang bayan sa tamang landas. Ang prophets ay hindi perfect people. Tulad ni Elijah, maaari silang matakot, mapagod, malungkot, at madiscourage. Hindi lahat ng religious message ay galing sa Panginoon. May true prophets at false prophets, kaya kailangan natin ng discernment rooted sa ating scripture or sa banal na kasulatan. Tinawag ng Diyos ang lalaki at babae para dalhin ang kanyang mensahe. Ang mahalaga ay faithfulness sa Diyos at sa kanyang salita. Ang prophetic message ay madalas humahamon sa power, corruption, injustice, at spiritual compromise. Ang Diyos natin ay gumagamit ng imperfect people, hindi kahinaan ang nagdi-disqualify sa atin. Ang mahalaga ay ang willingness na sumunod sa Kanya. At ang tunay na prophetic mission ay laging nagtuturo pabalik kay Jesus. Siya ang pag-asa, ang katotohanan, at ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Kaya habang kinocontemplate po natin ang mga mensaheng ito, makakarinig tayo ng isang magandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Maraming salamat po sa magandang awitin na narinig natin mula sa ating mga kabataan. Mga kaibigan, ang mga propeta sa Old Testament ay parang spiritual GPS. Tinutulungan nila ang bayan ng Diyos na makita kung saan sila naliligaw at paano bumalik sa Kanya. Pero ngayon, may tanong din para sa atin. Kanino tayo nakikinig? Anong boses ang gumagabay sa choices natin? At handa ba tayong maging boses ng pag-asa sa iba? Hindi natin kailangang maging perfect para magamit ng Diyos. Kung napapagod tayo tulad ni Elijah, kaya tayong palakasin ng Diyos. Kung nag-iisa tayo tulad ni Micah, kaya tayong patatagin ng Diyos. Kung ordinaryo ang tingin natin sa ating sarili, kaya tayong tawagin ng Diyos. Kaya ngayong linggo, isabuhay natin ang spirit ng All Things New. Manalangin tayo tulad ng ating Panginoon, maglingkod tulad ng ating Panginoon, at ibahagi ang ating Panginoon at sumunod sa Kanya. Tayo ay dililid ni Pastor Ronnie sa ating closing prayer.
1: Tayo po ay manalangin. Ama, kami po ay nagpupuri sa inyo sa pagkakataong ito. Pinakita niyo po sa amin na ang kahinaan ay hindi ito ang pagkatalo, kundi ito ang tagumpay po namin at magbibigay ng pag-asa. Kung makikita lang namin, Panginoon, ang inyong tulong sa bawat isa po sa amin. Kaya sa amin tagapakinig na makikita po ito kung sila man po, Panginoon, ay mga pinagdadaanan, maging lesson po ang bagay po nito na si Elijah ay nanghina, pero dahil sa tulong po ninyo ay patuloy po siyang lumakas. Kami mahina, Panginoon, wala kami magagawa kung wala po ang tulong po ninyo. Kaya sa oras pong ito, amin pong dalangin na patuloy na manahan ang Banal na Espiritu upang kami magtagumpay sa lahat ng aspeto ng amin pong buhay. Patawarin kami sa amin na huwag ang pagkakamali upang kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po, Pastor Ronnie, Joyce, and Jano. At syempre po sa inyo na aming mga nakasama sa ating talakayan sa hapong ito. Magkita-kita po muli tayo next week, 3 p.m. dito lamang po. Saturday, 3 p.m. dito lamang po sa Hope Channel North Philippines, ang Faith IRL. At magsama-sama po tayo muli next week. At lagi po nating tatandaan na may bagong pag-asa, bagong simula, at bagong buhay sa ating Panginoong Jesus. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ngayon po, mapapakinggan na naman po natin ang isa na naman sa mga pagkakataon upang ating maintindihan kung paano pa natin po mapapangalagaan ang atin pong kalusugan. Isa po na naman pong dalubhasa sa atin pong pag-uusapan ngayon patungkol po sa atin pong katawan. Walang iba kundi si Dr. Blesenda Varona ang atin pong muling makakasama. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, mabuting-mabuti po. Kayo po, Pastor Cal. Kamusta po?
0: Yan, we're doing great, Doc Blessy. And we really appreciate po yung mga nakaraan po natin. And we have talked about a lot of things regarding on consuming a little amount of such stuff. Ngayon, Doc, ang pag-uusapan naman natin ngayon, napakaganda because it is about salt. Na ito yung pinaka gustong gusto o kaya pinaka paborito na inilalagay na kasangkapan ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya po mga kaibigan, bago po mag-discuss si Doc Blessy, ay kung kayo po ay may mga katanungan, gusto pong linawin sa atin pong mga pinag-uusapan ngayon sa mga oras po na ito, ay pwede po bang i-message nyo kami sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay nakikinig sa atin pong Facebook live, ay pwede nyo pong i-direct comment po ang inyo pong mga katanungan and definitely po ay sasagutin po natin ang mga iyan. Alright, Doc. Ito na po. Pag-uusapan po natin ngayon ang tinatawag nating salt. So, ngayon po ang pag-uusapan po natin ay yung general understanding po natin in cooking with the right amount of salt. Hindi po namin kayo pagbabawalan kundi cooking with the right amount of salt. Doc Blessy?
1: Ayan. Ngayon po ay pag-usapan natin yung amount of salt dahil karamihan po ng mga tao ngayon nagtatanong, especially when the doctors advise you to eat a low salt diet.
0: Yeah.
1: Kapag sinabi po natin low salt, ano ba po talaga to? Kasi may mga na-encounter ako na mga pasyente nagsabi kasi bawasan ng asin. Ang ginawa naman, wala na talagang asin, which is okay din. Kaso lang, minsan merong accompanying problem. Katulad ng nalulungkot na kasi ano ba tong buhay na to? Wala nang kasarap-sarap, wala nang lasa daw yung pagkain nila. Okay, so again, yung low salt natin po, usually binibigay po to sa mga pasyente na merong issue sa puso, mataas ang blood pressure, o kaya naman po binibigay po to sa mga may kidney problems, no? Yung may mga iniiwasan na natin yung sobrang asin, no? Yung typical na diet po ng Filipino, typical Filipino diet po, magre-range po yung asin niya ng 4.8 grams of sodium per day o kaya naman hanggang 12 grams. May nakita nga akong pasyente umaabot ng mga 14. Pero ang low salt diet po, less than 2 grams. Okay? So, yun po ang tawag natin doon sa classification na yun. Low salt diet, less than 2 grams. May lasa pa rin, pero hindi ganun kaalat. No? Hindi yung, at saka hindi wagas-wagas yung paggamit ng mga high sodium food.
0: Mm-hmm. Alright, thank you so much, Doc. Ngayon po, Doc, nakita po natin ngayon that syempre po sa mga Pilipino ay paborito po yan na kasangkapan. Like every Filipino household, mayaman ka man o mahirap, you have salt in your house. So nabanggit nyo na po kanina kung ano nga po ano yung mga bagay-bagay po on what's the average person they need. But what are the health risks of too much salt in our diet, Doc Blessy?
1: Ayan, yung too much salt naman in our diet can affect, no, lalong-lalo pa yung pagka meron ng problema ang kidney, no. Ang mga doctor talaga nagsasabi na mag-restrict ng diet 1 to 3.2 grams per day. Yun yung sodium restriction. Pag ang blood pressure mo tumataas din, possible din na siya din yung factor. Ngayon, looking at the sodium, ang sodium po ay ito yung dietary intake natin na ang pathway po nito pwedeng magpataas ng blood pressure nyo at habang tumataas ang blood pressure, pwede pong mag-damage ang blood vessel. Tapos pwede ding maka-apekto sa mga hormonal pathways natin, pwede ding mag-link sa inflammatory pathway at ganoon din po sa immune system. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi na alisin kasi may part din naman ng sodium sa ating ano, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. No? Siyempre, gusto naman natin sumaya din sa mga panlasa. Ngayon, kung ang pathway, ang pathophysiological mechanism niyan, pwedeng magtaas ng inflammation, magdamage ng ugat, so pwedeng bumaba din ang immune system, pwede din na dahil may damage na dun sa organ, lalo pa niyang bigyan ng mas marami pang damage. So, ito po, usually, ang damage ay nakalink talaga sa, ang number one, no, nakalink talaga sa cardiac damage, no, brain damage, o kay kidney damage and other organs of the body. Ngayon naman, kung dahil nga may magkakaroon ng damage, pwede ding maglink sa mga iba't ibang sakit katulad ng heart disease, hypertension, heart failure, stroke, dementia. So, again po, or any cancer, no, pwede din siya may mga related risk din siya doon. So, yung total sodium is associated with global burden of disease, no? Sabi nga nila, 70 million disability adjusted life years and ano, 3 million deaths per year ang maiiwasan natin o matutulungan natin kung iayos natin yung diet. Hindi lang yung sodium, syempre kasama na din yung mga ibang factors ng pagkain. Pero ang isa po dito ay ang asin. Ngayon, dito po sa Philippines, matutulungan din tayo. Kasi sabi nga, mas mataas pa daw yung intake ng Western, ng Filipino kaysa sa Western diet, sa Western food. Ang Western food, parang umaabot lang sila ng mga ano lang, mga 3.5 grams to 9 grams of sodium per day. Pero ang Filipino, more than 12 grams of salt. Kasi nga, mahilig ang Filipino sa mga dinaing, bagoong, ano pa, mga chichirya. Yan po talaga ang mga number one factors kung bakit tayo ay mas mataas sa kanila. Tayo po ay napapaligiran ng island eh. So yung mga daing na mga fish, fish, salted fish, diyan po tayo, isa sa factor, no? At marami tayong sanay na sanay magsausawan.
0: All right, thank you so much, Doc. Ngayon po nabanggit natin yung about dun sa risks of yung too much salt. How about po, can too little salt be just as dangerous as consuming too much salt in our diet, Doc Blessy?
1: May mga sakit na related din sa halimbawa kasi minsan may up and down. No, halimbawa, yung mga may kidney failure, minsan naman sobrang mababa na yung sodium na mag-electrolyte imbalance. So, yung normal na tao, kung kakain lang ng normal na pagkain, hindi naman po talaga zero salt ang pagkain. Kasi by nature, ang pagkain po merong asin. What I mean, may sodium. Halimbawa, kumain kayo ng mga nilagang patatas, kamote, or bugulay, or any fruits pa yan, pagsamasamahin nyo dyan, yung no timpla, ayan na, no? Kasi akala lang natin, yung timpla yung merong asin. Pero yung the no timpla diet, wala kayong tinimplahan, umaabot pa rin po tayo dyan ng mga 500 milligrams, or 0.5, one half gram ng sodium. So, meron pa rin siya. So, impossible na magkaroon ng sodium deficiency kasi nga meron sa natural food. Tapos marami naman tayong ginagawa na pagluluto na nilagyan ng konting asin, no? Pero maabot nga ng 2,000 milligrams ang low salt diet. Ang nakakadisgrasya lang talaga sa atin, yung sobra-sobra, para bang yung sa taba, 'di ba? Na-discuss natin last week. Yung taba, merong normal na fat sa mga pagkain natin. Ang problema ng mga tao ngayon, yung sobra. Okay, so doon tayo sa sobra. Hindi masyadong problema yung nagkulang eh. Doon sa nagsobra, doon na tayo talaga. Yun talaga ang unang problema, malaking problema. Dahil nga, imaginein mo, kung ang kailangan lang ng katawan, mabubuhay ang katawan ng ano, ng mga 500, 1,000, 2,000. Ang problema nga po, kung 2,000 yung ideal, no, safe na yon, 2,000 milligram, 2,000 milligrams or 2 grams of sodium, eh yung tao kumakain ng 14 14 grams, o de 2 grams, for the times 7, no? Times 7 talaga yung taas niya, no? So ibig sabihin sobrang dami talaga. So sa sobrang dami po, yun talaga ang mas may problema tayo.
0: All right, thank you so much, Doc. So the problem is not when it's less, but when it's consumed too much. So thank you so much, Doc, for that. Ayan, naintindihan na po natin ng mga health risks po na nakukuha po natin, lalo na sa pag-consume ng too much salt. So ngayon po, Doc, what are the signs of our body that tells us whether we are getting too much salt? Meron po bang mga senyales ng katawan na masyado na tayong marami pong nakoconsume na salt sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi po, Doc, ano, may mga myths po kasi. Like, may na mga nabasa po kami noon na mga myths na kapag daw, kapag daw nilalanggam yung ihi mo, ay diabetic ka na. So, parang ganun din po ba? I mean, although wala naman pong mga proof na such as things as that. But, can you tell us more about this, Doc? What are the signs of a body gives if we are getting too much salt?
1: Ayan. Pag too much salt, so means ang pinaka-common sa Philippines, pag tumaas ang blood pressure, no? Yung sobrang taas ng blood pressure, and then the doctor would say, siguro sobrang asin, no? Makikita din to sa laboratory, no? Kung magpapatest kayo. At number one po, pagka ang kidney function hindi umaayos, kailangan talagang bawasan. No, kung halimbawa sabihin natin na yung healthy person can only have like 4.7 grams per day. Ito po yung USDA na recommendation sa adult. Sabihin natin, irap natin, 4.5, sabihin natin 5 grams. Eh yung 5 grams na yon, sakto lang din na makakapagbigay sa atin ng pagkain. Na may lasa pa rin yung pagkain, magiging masarap pa rin yung pagkain. Ngayon, yung pag sumobra ka, no? Minsan may mga nakikita yung mga tao nagmamanas, no? Ayaw natin yan, ayaw natin yung dumadating ka na sa puntong ganon, pero ang gusto lang natin ngayon habang kaya pa, no, nag-a-appeal tayo, Pastor, sa mga healthy persons pa, prevention ang gusto natin. We still believe na yung prevention is still better than cure. Meron din tayong minsan merong proteinuria ang nakikita, kaya nga pagka nagkaka-problem na yung kidney, nagkakaroon din ng protein sa kidney, nagsasabi din na, kailangan siguro magbawas-bawas na din ng asin, no? Kasama sa management natin, yung pagbabawas ng asin. So again, pag blood pressure mataas, nagkaroon ng proteinuria, no? Pwede itong magkaroon ng link sa iba pang mga karamdaman, no? Lalong-lalo pa, affected talaga ang kidney. So, kailangan talaga nung taong seriously, talagang very serious doon sa diet na low salt diet. Okay? Ang sodium restriction, depende po yan kung alan yung ibibigay sa inyo ng doctor, pero yung general view natin, umaabot po yan ng mga, kung halimbawa, yung general, ano po, general description, prescription natin, kung CKD, no, yung chronic kidney disease, no, 1 to 5, no, less than 2 grams, o 2.4 grams. So, tama na yung 2 grams. Pagka naman po talaga na merong tumataas yung level ng pagkakaroon ng problema sa kidney, binabawasan pa po ng konti. Okay, ginagawa nilang less than 2 grams. So, at least, may idea na yung mga listeners natin ngayon, yung prevention aspect tayo, no? I believe na hindi naman ganun kadami yung may kidney failure, pero sa panahon po ngayon, no, sa panahon ngayon, I believe kasi mas marami pa rin yung healthy persons, pero sa panahon natin ngayon, dumadami po yung risk, dumadami yung mga cases, no, ng merong problema sa kidney at saka problema sa blood pressure. So yung pagbababa natin ng sodium, malaki ang maitutulong sa ating lahat. Eh.
0: All right, thank you so much, Doc, for that. Ngayon, Doc, ito, napupunta na po tayo doon sa, syempre, palagi naman pong part ito, ano, sa application na po tayo. So, how can we enhance then flavor in cooking without relying heavily on salt? Kasi po, ano, we have different types of alternatives when it comes to cooking na maalat. Gaya ng bagoong, toyo, ano pa ba yung mga medyo matataas ang sodium dok ng mga kinakain natin. So marami po.
1: Sir, yung mga chichirya po, chichirya. Mga chips, yung mga kinukot-kot-kot-kot ng mga tao habang nagtatrabaho o habang merong ginagawang may mga activity. Minsan yung mga estudyante habang nagre-review, siging kain ng mga chips, mga yun po talagang malaking contribution sa ng sodium, kasi lalo pa kung mga chips may meron na siyang sodium content. Hindi naman masarap yung chips na matabang, 'di ba? Mas siguro kumakain ng chips na walang lasa, talagang may lasa siya. So kung maiiwasan po natin 'yon, ay di napaka-inam, no? At warning po, karamihan ng kumakain ng mga chips tapos hindi pa umiinom ng tubig, ay siya na. Yan na talaga, na doble na yung ating risk, yung ating panganib.
0: So ngayon, Dok, paano naman po natin ma-enhance yung flavor natin sa pagluluto na walang masyadong salt? I mean, not heavily on salt. Kasi po, alam niyo po, to be honest, ano, yan yung risk din kapag hindi po tayo yung nagluluto. Kasi pag bumibili lang po sa labas, ay hindi po natin alam on how it was actually cooked. Like for example, kain na lang natin, ay na, sobrang alat na. So, dinadagdagan tuloy natin ng kanin para matanggal. Kumbaga merong yung balancing. Ngayon, sa sobrang kanin naman, ay ayun na nga po, ano, instead na yung, ano yun, yung simple carbs lang yung nakakain, yung simple carbs na lang tayo nakakain natin. So, meron din nag-i-spike aside from yung atin pong yung salt po na masyado po natin nakoconsume. May nag-i-spike din yung iba. So, ngayon, Doc, how can we enhance then? How can we tell our listeners today? Ano yung mga dapat po nila kayang pwedeng gawin sa pagluluto na hindi po sila masyadong gagamit po ng masyadong maalat sa kanila pong pagluluto?
1: Ang nagbibigay po kasi ng linamnam sa pagkain ay halimbawa meron kayong bawang, sibuyas, kamatis, no? Yung tinatawag nating linamnam sa pagkain. Pag dinagdagan niyo po niyan, magkakaroon ng masarap na lasa. Ngayon, ang asin, pwede pa din natin gamitin kasi ang asin po ay sodium chloride. Ang monosodium glutamate, ito na yung mga vetsin, no? And other seasonings, merong component ng monosodium glutamate. Ito yung panglinamnam, okay? Dito tayo na-addict, no? Kasi dahil Chinese cookery, sanay talaga tayo na may yung lasa ng Filipino para may vetsin na lasa. So, kung halimbawa sabihin yung gusto pa rin ng may linamnam, ang ginagawa po may konting asin, lalagyan lang ng kapatak na sugar, no? Konting sugar para lang magkaroon ng yun ang substitute po sa konting vetsin. Oh, tapos meron ka mga kamatis, meron kang gagamit ka ng sibuyas, ng bawang, ng herbs, and that can really enhance the flavor. Tapos freshly served yung food. Kasi pagka ang food ay matagal na, talagang ang kailangan niyan, dagdagan pa yung panlasa, panglinamnam para makonsume. Pero kung halimbawa yung food ay freshly served, have you tried na sinervan kayo ng yung bang parang simpleng-simpleng pagkakaluto na tinola? Ang sarap-sarap ng sabaw, lalo pa kung nagisahan ng bawang, sibuyas at kamatis. Mas ano siya, mas ma-appreciate pagka yung immediately served. So yun po yung mga techniques na pwede natin gawin. But of course, Pastor Kel, ang number one dito utak talaga eh. Kaya kailangan yung utak natin ay maging ready for this, no? Kasi pag hindi alam ng utak, hindi mangyayari. Yes. So yung education talaga ang first step.
0: Number one is really education, mga kaibigan. So maraming salamat, Doc, sa inyo pong pag-discuss po sa atin when it comes to that. Ayan po, mga kaibigan, very, very clear po sa atin. Ang tunay na nagpapalasa sa pagkain na hindi naman po talaga yung asin, kundi it comes from within. Ay nga po, ano, I know someone po, Doc, talaga, wala po siyang salt sa kanyang kinakain. Walang wala po talaga, talagang binakuluan lamang po Yung kanya pang kinakain minsan ay yung boiled na ang palaya. So there's one time, Doc, dahil kakilala namin siya, we were roaming around the house and then she told us to eat. Ngayon, so, siyempre, we are very happy. Siyempre, masarap din naman ang ampalaya. I really like ampalaya. Thinking that this ampalaya, it was pinakbet o kaya, or something that was cooked into a very nice dish. But it turned out, walang lasa, tapos pait lang talaga yung nakakain mo. You don't even have the appetite to even eat with rice. Kasi nga po, ganun na lang talaga. Pero, when I asked, bakit ganito? So, it has already been part of her diet. At dahil part na to ng diet niya, parang okay naman na sa kanya, nasanay na siya. Ngayon, Dok, ang kanya naman daw problema is that whenever she eats something na hindi niya cooking, tapos parang nasobran lang ng salt talaga, parang it's already damaging to her appetite. So, parang ganun lang naman yung parang cons niya. However, with the life that she has, very, very healthy naman siya. Hindi naman yung tao na kagaya ko siguro na may want to have something that would deeply make my tongue satiated doon sa aking kinakain. So ayun, Doc, it's really fascinating to understand how the body works. Education is the key po talaga. Para po yung mga ginagawa po natin ay matulungan po natin ang mga kapabayan natin na nakikinig ngayon sa mga oras at panahon po na ito. Okay, Doc, meron po tayong katanungan dito. Paano naman daw po, Doc, ang paggamit ng MSG o monosodium glutamate? Doc Blessy?
1: Ang MSG so far, kasi from the Chinese cuisine tayo, di ba? Kumbaga, kung titingnan mo yung MSG, yung monosodium glutamate na pro, hindi sila ganun ka, pinagtatanggol din nila yung mga pro, no? Yung mga pro. Kasi nga, for a long time, no? Years and years and years na ang Chinese cookery talaga may MSG. Pero ang nutritional aspect naman, when you ask the dietitian, again, yung sodium content na sumosobra. Kasi ganito po siya. When you add salt in your soup, no, pagka napasobra yung asin sa iyong sopas, mahirapan kang ubusin yon, sobrang alat. Pero pag napasobra naman yung MSG, hindi mo alam na sobra-sobra na yung MSG dahil lumilinam-nam siya, no? Katulad ng mga pagkain na masyadong additives, seasoning, no? Masyadong masarap. So, yun po ang danger naman ng MSG. Well, in fact, siguro when you go back to Chinese cookery many, many years ago, they put little MSG, pero not too much.

0: paggamit talagang kurot lang na ganon.
1: Pinch.
0: Hindi, yung sa isang malaking malaking tinola na ganyan, isang kurot lang yung ilalagay nila. Hindi talaga yung takpak na ganon. Ngayon, ang nangyari, dahil nga siguro gusto ng mas masarap, ang mga tao ngayon talagang nilalagyan ng lahat na, na although walang MSG, may iba na mga seasoning no, na ginagamit. So, may MSG component pa rin siya. So, ako, I personally say na ang kailangan lang natin, basta let's cook food na with little salt. If you will use seasoning, talagang kurot lang talaga siya at ilagay nyo. No? Some people are using mushroom powder. Ganon din po ang principle. Kurot lang talaga. Talagang pinch lang para mailagay mo doon sa pagkain na yan. Para lang dumagdag yung linamnam.
1: Oo. Eh, paano ba naman kasi, Doc? Karamihan sa mga Pilipino ay hindi pinch, kundi yun na yung panlinamnam. Kaya po, mga kaibigan, again po, mga, it's highly recommended to just use a pinch of it rather than using it wholly para po ma-flavor yung atin pong kinakain. Ayan, so napakaganda po, Doc. Ito ba, may katanong pa po tayo dito, Doc. Sabi po ng atin pong listener ay, ano daw po bang pinakamagandang gamitin pong asin? Sea salt, Himalayan salt, iodized salt, o kung meron pa po kayong mas magandang may re-recommenda po sa amin?
0: Ang asin po, talagang maraming Himalayan ba yan, sea salt. Basta sparingly pa rin po ang paggamit, no? Yun po ang number one rule. Talagang use it sparingly. Hindi natin gagamitin ng wagas-wagas. So, kasi it's hard to say na Himalayan, eh wala naman pala kayong Himalayan dyan sa lugar nyo. Eh di, mai-stress kayo kasi wala namang Himalayan, no? Basta po kahit sea salt, kung anong available, Himalayan, that's very good if you have Himalayan. Pero kahit Himalayan, sparingly pa rin ang paggamit natin. Konti lang po talaga. Kasi lahat po sila ay sodium chloride. Lahat sila ay merong mataas din na sodium.
1: Okay, so it's not about the salt, Doc, but it's about how we consume it. Ayan, sabi po nating listener dito.
0: Pastor, hindi Doc. Lang po asin, hindi lang monosodium glutamate ang source ng sodium. Mm-hmm. Meron nga tayong sodium, ano to, sodium, monosodium glutamate, that's the vetsin. Meron din tayong sodium bicarbonate, ito naman yung mga ginagamit sa mga baked products, no? Merong mga preservatives, sodium sulfide. So again, sodium benzoate, sodium form pa rin. Kaya yung pagpapababa natin ng sodium, it's not just the table salt. Iisipin natin pati mga preservatives ng pagkain, pati ba yung mga processed foods, no? Lahat yan ay merong taglay na hidden sodium. Akala natin, asin lang. Hindi po. Maraming sources ang sodium. So, ang pinaka-technique, talaga ang pinaka-safest na pwede natin gawin, go for natural, whole, fresh plant foods. No? Pagka meron tayo niyan, magiging sakto lang yung sodium. Pero kung halimbawa, sabihin natin na yung mga tao, hindi naman conscious masyado, akala nila asin lang, eh, mahilig naman bumili ng mga karne na nakasabit lang sa palengke, magtaka kayo, ba't hindi siya nasisira? Eh, because of the high sodium content, no? Dahil as preservatives naman, yung mga karne na nasa palengke nakasabit, o kaya yung mga karne or isda na nasa palengke na hindi nasisira, ang preservation ng sodium form pa rin po siya.
1: Okay, thank you so much, Doc. Sabi nga po ng ating listener ngayon, Abigail Lazarte, ang palayang kinamatisan, favorite ng panganay namin. Yun, napakasarap naman yan. Alright, so ngayon, Doc, meron pa tayo dito mga questions. So, why do people crave salty foods when they are stressed or tired? Kaya dyan na pumapasok, Doc, yung pagkain ng chips na talaga namang very, very salty. So, why do people, Doc, crave salty foods when stressed or tired?
0: Kasi kailangan, pagka we are on pressures, no, yung moments na parang naghahanap yung katawan natin ng saklolo dahil nahihirapan tayo o kaya nape-pressure yung feeling natin, naghahanap tayo ng mga comfort food na yung comfort food na to merong history.

0: ito ng childhood natin, no? Meron siyang background. Yung brain natin, may naka-download dyan ng mga information na naka-link sa, ito pag kinain ko to, aalwan, sasarap yung pakiramdam ko. Okay? So, ito po yun. May mga, tingnan nyo, may mga tao na hindi salt ang comfort food. Sugar naman. So, ito po may mga childhood background, na? Kaya kailangan nating maalaman na hindi lang to basta nangyari overnight. Nangyari po to ng mga background natin, ng mga kabataan natin, na kung ano yung mga na-training sa atin, na download sa isip natin, na rewire sa isip natin, baka sakaling siya yung magbibigay ng alwan o ng ease, ng sarap ng pakiramdam habang you are on pressurized situation. So ganun po siya. Kaya ako I aaminin ko po, ano, mas magkikrave ako sa asin kaysa sa sugar. Ako po 'yon, kasi may history din ng pagkabata, no? Pero yung husband ko, mas magkikrave ng sugar kaysa asin. O the opposite kami. O de, ang nangyayari po ganito. Halimbawa, sabi ko, parang na-stress ako, parang gusto kong kumain ng cornic. Ay, ayaw na niya ng cornic. Tapos, halimbawa, siya naman na-stress, parang ang sarap ng donut. Ayaw ko naman ng donut. Kaya pag naglalakad kami, walang agree. Kasi magka-opposite. Kaya nagtatawanan na lang kami. Yung comfort mo, salt. Yung comfort ko, food. Pareho na lang tayo. Wala, maglakad na lang tayo.
1: Dama.
0: So, ganun siya. Meron po mga background to ng ating pagkabata na nandito sa ating, you know, nasa memories natin, na kung ano yung mag-experience sa iyo ng masarap. Kaya hindi pare-pareho na yung salt, lahat salt ang craving. May iba-ibang dahil depende. Yung husband ko po kasi yung mama niya nung bata, sila ang sarap-sarap mag-bake. Sabi niya, naalala ko si mommy, the best, ano siya, sabi niya, the best sponge cake. Ah, sponge
1: wow.
0: cake talaga, ang sarap-sarap. Sabi niya, I can remember my mom with a sponge cake. Ako naman, yung salt craving ko nangyari kasi nung unang panahon, walang chips. Nung una kong nakatikim ng clover chips, parang wow, ang sarap-sarap-sarap talaga ng clover chips. Pang mayaman lang yung clover chips nung unang panahon.
1: Yeah.
0: Eh pag nakatikim ako na sa, ang sarap, treasure na treasure ko yung feeling. So, ito alam ng mga anak namin. Kaya minsan, anniversary namin, parang 25th anniversary namin, yung anak namin nagregalo, nasa, ano sila, nasa tray, isang donut at saka isang maliit na clover chips. Sa akin daw yung clover chips, sa husband ko yung donut na maliit. Sabi niya, "Ma, that's our gift to you." Kasi alam nila na may history, no? May history yung craving ng mga bagay. So, yung mga listeners natin ngayon, you just treasure the history, the happy memories, pero it's sparingly lang. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi natin maaalala yung happy moments when we were kids. Pero ito lang talaga, yung hinay-hinay lang. Kasi nga, pag dinamihan natin, lalo pa sa mga senior katulad namin, aba, pag nagsobra-sobra ka naman ng kain na ganyan, hindi na bata, no? Talagang magkakaroon tayo ng mataas na risk. Yan po, Pastor. I believe meron ka din kwento.
1: Ay, oo naman, Doc. Siguro sa akin naman ay both. Siguro both sa akin. Eh, depende lang po siguro sa situation, Doc. Ano? Like, there are times po kasi, depende siguro din sa, ano yon, yung environment, Doc. Like, minsan po, pagka nanonood ako, tapos biglang nakapanood ng ganito, mamaya magkakaroon, tapos medyo stress ka sa work, magka-crave ka na ng ganito. Ngayon, pagka nakita mo mga donuts, mga sweets, ice cream, whatsoever, siyempre, what the environment tells you, parang yun yung binibigay niya sa brain mo na okay, mag-crave ka ngayon. Pero kapag ka naman nakikita ko yung mga fries o mga chips o whatsoever, ay nako, yun naman talaga. Pero I'm just so glad, Doc, kasi minsan natatry ko naman siya na iwasan para hindi po masyado, kasi mataas yan sa akin sa when it comes to very very ko na po ako ngayon, eh anong tawag natin doon, very conscious na ako when it comes to my health. Syempre ba naman ang programa po natin, Healing Wonders of Diet. Minsan nga po, Doc,
0: magkaiba nga pala tayo ng generation.
1: Oh,
0: kasi
1: bakit,
0: kami
1: Doc?
0: Nga walang internet, tapos hindi pa talaga kami ganun kababad sa TV.
1: Yeah.
0: So hindi talagang ang craving namin is based on our experiences when we were kids. Ikaw, yung generation mo, ang Gen Z, ang
1: Yes.
0: millennial, medyo ka-edad namin eh. Kasi ang millennial, wala din silang mga internet pa nung lumaki sila ng mga wala pang cellphone, wala pang mga YouTube, no? Ang Gen Z talaga ang pala ang malaki ang challenge kasi nahandyan yung advertisements ng lahat ng
1: Yes.
0: pagkain. Yung millennial sa age namin, ang nangyari sa age namin, dahil nga wala kaming masyadong nakikita mga advertisements, wala kaming nakikita ang TV, lumaki kami na walang internet, ang mga memories lang namin na nag-develop ng craving ng mga yung mga happy memories on food, yung mga parties na o kaya mga gathering, yung actual na nakita naming pagkain. Pero malaki ang challenge sa Gen Z. Kasi kahit na walang, ibig sabihin, by looking at the cell phone, pwede
1: Yes.
0: kang mag-develop ng desire for something, no? Dahil nga kung
1: Exactly,
0: anong
1: Doc.
0: nakita mong pagkain sa internet, eh, gumagalaw. Oh, 'di ba? At saka may music, ang ganda-ganda. Oh, 'di talaga nga. Kaya I can relate doon sa sinabi mo kanina.
1: That is 100%, Doc. Kaya nga po, I tell to our listeners right now, do not watch mukbangs. Kasi po, ito po ngayon, Doc, ano, to be
0: Ano yan,
1: honest,
0: Pastor?
1: mukbang. When we say mukbang, Doc, para po sa mga listeners natin ngayon, ano na, it's a millennial term, which is, okay, let me run through with that. Yung mukbang na word ay, it comes from South Korean trend. It is a South Korean trend. Nang ibig sabihin po nun ay from the words myoknon at bangsong. Ang ibig sabihin nun, broadcasting while eating. Ayan, yun ang ibig sabihin ng mukbang. Yeah, broadcasting while eating. So many people, mukbang videos have gained global popularity dahil ito po ano, pagpapakita po nila, like for example, there's a bunch of food sa kanilang harapan at uubusin po nila lahat yan. They're going to fill themselves up, yes. And hindi lamang yan, Doc. They call that, ano, meron po yung tinatawag din nating ASMR. Ngayon, dinadagdagan nila yung word na ASMR. Ang ibig sabihin ng ASMR, yung Autonomous Sensory Meridian Response, na yun yung parang nagbibigay sa atin ng comfort or satisfaction while things are done. Na, for example, that is sa hearing, sa eyesight, and others. Ngayon, pagka na-stimulate po yun, you will have that craving kahit na busog ka, Doc. I tell you, nakita mo, merong isang lalaki kumakain na napakasarap na fried chicken, you will crave for fried chicken. It's an audio-visual broadcast po siya. Talagang napaka, internet has really, ano po ito, has really conquered us in a way that we don't want to. Kaya nga po, ako, na-try ko na po yan. Eh kasi napaka-satisfying panoorin, Dok, eh. Tawag dito, katatapos ko lang po kumain. Busog na busog ako. Mamaya, nakapanood lang ako ng mukbang video, mamaya nagutom na po ako. Like parang hindi naman ako gutom, pero yung feeling ko, gutom ako na parang gusto kong kumain. Ngayon, nag-research ako about that. Ayun nga po, meron palang psychological effect yung panonood ng ganong bagay. Kaya po nagkakaroon ako ng cravings, regardless of what state I am. Kahit busog na busog ka, pero nakapanood ka ng mga bagay na ito, so talagang makakakain ka at gusto mo pa rin kumain. So ngayon, Doc, anong I ended up, buti na lang, meron ako yung pack na seaweeds. Ayun na yung kinain ko. At least medyo salty yun. Ayan, at least it satiated me a little. Kaya po, this
0: ibig
1: is,
0: sabihin,
1: yes, Doc.
0: Pastor, ikaw na talaga ang the best mag-lecture sa mga millennial eh, sa mga Gen Z. Kasi ako, pang ano siguro ako, pang matatanda. Pero nakita mo, same thing. Sa brain talaga ang target.
1: The brain.
0: Sa brain. Kasi ganito siya, ha?
1: Yes, Doc.
0: Yung sa'yo, hahanapin ko yan. Magre-research
1: Please
0: talaga
1: po.
0: Ako yan. Kasi ang hawak kong research hanggang ngayon, yung sinaunang research na it's about television show, ang this is a very, very, ano to, significant tong research na to. Kasi nakita nila, tiningnan nila yung mga bata. Nung wala pang internet, yung mga bata na nanonood na children show, alam mo yung kids show, doon sinisiksik yung mga advertisements ng food. Sabi kasi ng food industry, the moment we capture, the moment we, ano to, we are are successful in our marketing strategy to children, successful na tayo sa worldwide. Bakit? Kasi ang bata ang tinatanong, saan tayo kakain? Anong gusto mong pagkain? Bata yung nagtuturo kung saan kakain, kung anong pagkain. So, nilagay nila sa television show ng, sorry, sa kids show, yung mga lahat ng mga kids move kids shows, okay? So, doon nakita nila yung pyramid na makikita. Gumawa actually ng television pyramid, food pyramid. Yung baseline no, nandun yung salt, sugar, and fat na doon sa pinakamalaki yung desire ng mga bata habang tumataas yung panonood. So, Pastor, yung sinasabi mo na yun, hanapan din natin ang pyramid.
1: Oo nga,
0: May
1: Dok.
0: pyramid yan na inilabas. Kaya, makikita mo, ang baseline niyan talaga, baka nandoon ang sugar, fat, and carbohydrate or high dense carbohydrates, no? So, baka yan.
1: Let's
0: At
1: talk
0: siya,
1: about...
0: effective ano? Effective sa iyo
1: Yeah, very
0: eh.
1: effective, Doc. Let's talk about this, Doc. Siguro, maybe one time in our episodes po, ano, na mapag-usapan po natin about sa mukbang. Ayan po, maganda po ito. Kasi about diet din po ito, Doc. Kasi po, yung iba, they consume a lot already. Ay, meron pa po yung talagang sobra-sobra na talagang nagkaroon na it's a sickness already that if that person eats lesser than that, nagkakaroon ng something sa tiyan niya. So ngayon, let's maybe...
0: Something sa kanya.
1: Yes, yun nga po eh.
0: Nadidepress.
1: I think so, Doc. So, ayun po, napakaganda po ito kasi po, kung bakit napag-usapan din po natin ito, ay definitely, kasi po nagkakaroon na ng too much intake na, Doc. Kasi for example, you're going to consume a large amount of food. Well, syempre, yung food na yon, it contains salt, it contains sugar and all. Ngayon, nadodoble yan, hindi lang doble, kundi triple at more na talaga yung nakukonsume just by one sitting. Kaya po ngayon, nagkaroon po ng mga iba doon na yung ang payat-payat, Doc. Tapos ngayon, naging sobrang-sobrang laki na. Ngayon po, this is a fun fact. There is this, hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan, ano. There is this one person, napaka-slim niya. Kasi pong minumukbang niya nung una, alam niyo pong minumukbang niya, lettuce, fresh tomatoes, ano pa, cucumber and others. Avocado, ayan. So yun mga yon. Pero po napansin niya na kino-compare niya yung sarili niya with other vloggers ay ang onti ng viewers niya. Nag-shift po siya from a vegetarian individual. Ngayon nag-shift siya sa burgers, fries and all. Nakita niyo yung difference? Million-million yung nanonood sa kanya nung hindi siya nakumakain ng mga something healthy. Ngayon po nagkaroon po siya ngayon ng condition when it comes to his brain. Nagkaroon po talaga ng condition sa kanyang utak at nagkaroon po siya ng mental illness. He was diagnosed with a mental illness. Ngayon, nag-shift siya po ulit into coming back into vegetarianism. Ngayon po siya ay mas okay na. Bumalik yung kanyang katawan from being big. Ngayon ay nagkaroon pa rin ng transition but it's not that very easy transition to that person anymore. So, yun, Doc, it's a wholesome experience to others but it is a learning lesson to us na hindi po sana sa lahat ng bagay na napapanood po natin ay naniniwala po tayo. Kaya ito po, Doc, meron po tayong listener ngayon. Sabi po dito, yes po, influence ng environment and SOCMED. Nowadays, kahit daw po sa baryo ang place, at ngayon, ang tapat ng schools or kalapit ng schools ay shops ng milk tea, fries, and burgers, and more on unhealthy foods. Kahit inside school canteens, we let our kids eat unhealthy foods every once a month as possible and explain to them na hindi siya maganda sa katawan if we eat too much. Kaya kahit duman kami sa mga fast food chains, never na sila nagturo o nag-aaya, sabi niya daw. This is from Abigail Lazarte. Doc, bless you.
0: Ayan, so congratulations, Miss Abigail. At least, meron na tayong kakampi, no?
1: Yes.
0: And I believe si Miss Abigail will also help other moms, no? Dahil kailangan natin dito talaga, kailangan lahat tayo health advocate, lahat tayo ay healthy food advocates. So, kung magtutulong-tulungan tayo lahat, hindi lang kami dito ni Pastor, kay lahat na, no? Damay-damay na yung magtuturo. Magtuturo ng healthy food. E di dadami po yung influensya. Pati mga kaibigan ng anak nyo, pag naturuan natin ng healthy food, edi sila-sila magtutulungan din sa isa't isa.
1: Ngayon, Doc, there's a question that I would like to raise. Bakit po, when we are cooking, tapos pagka masyadong na-reduce yung water, ay nagiging salty yung food. Kaya po, nagkakaroon ngayon, Doc, ng problema. Like, kapag ka medyo marami pang water, tapos titikim ka, hindi pa masyadong salty. So, laglagay ka ng lagay, pero gusto mong nagre-reduce siya. So, ngayon, na-reduce yung water niya. Ngayon, napakaalat na yung food mo, pero nung una ay okay pa naman. So, Doc, any practical tips that you can share to our listeners and to me also that I get to experience that all the time. So, ngayon I'm masagusto kasi nagre-reduce yung water niya kasi mas malinamnam yung food. At saka nandun na napapak yung pagkain, ay yung lasa doon. Doc, bless you.
0: Kasi po, pag bumaba yung water content, syempre yung sodium hindi naman nag-evaporate eh.
1: Yes.
0: So, nagkakaroon ng more concentrated na alat, no? So, pag natuyuan yung pagkain nyo, talagang magiging maalat. Dahil nga, yung sodium sa pag-evaporate ng tubig, hindi naman nag-evaporate din yung sodium. Naiiwan siya dun sa lasa. So, ang pinaka-technique po talaga, pinaka-safest way to do is matuto po tayong gumamit ng strategy na pag nagluto kayo, huwag niyong aalatan. Hindi yung itotodo niyo na kagad yung lasa, no? Pwede niyong tabangan, kung medyo matabang, dagdagan ulit ng konti. Okay, kung medyo matabang, sobrang tabang pa rin, dagdagan pa rin ng konti. Hindi yung itotodo niyo na kagad yung timpla na tansya niyo na ito na, no? Hindi po, mas maganda na paunti-unti lang yung paglagay niyo ng lasa. At kung i-dehydrate nyo, i-tabangan nyo, kasi nga pag na-dehydrate pa yung pagluluto, kahapon nagluto kami ng maraming laing. Maraming laing talaga, as in, ilang kilo? 3 kilong laing. O di syempre, sabi ko yung asin, huwag nyo masyadong, kasi patutuyuin mo ng konti yung laing eh. Dadalin ko sa Canada next week yung laing.
1: Wow.
0: Frozen. Okay. Pasalubong. Okay, so yung laing na yan, so, na-dehydrate siya. Nung tinikman ko, dahil matabang talaga yung unang, nung medyo, medyo may gata pa na may sabaw, matabang. Mm-hmm. Pero nung natuyo na, may alat na. So, ganun po siya, dahil nag-evaporate na nga yung ibang liquid, kaya ang matitira, may lasa. Kaya pong ganun ang gagawin natin, magbigay tayo ng allowance sa asin, no? Hindi ibig sabihin na sa unang timpla mo, sakto na kaagad. Kasi in the process of cooking, baka ma-dehydrate, then mas aalat pa. Okay?
1: So, tama po pala yun, na yung salt po pala, hindi nag-evaporate, hindi kasama ng water. Kaya po pala umaalat. So, ayan po mga kaibigan, napakaganda po yun. Kaya huwag po tayong dagdag ng dagdag kung gusto naman natin i-dehydrate pala yung pagkain. Ganun din po, Doc, ano? Kasi kapag ka pinapainit mo ng pinapainit, yun pala, nag-evaporate yung water. So ngayon, medyo kahit wala kang nilalagay doon, paalat ng paalat yung pagkain. Kasi nga, the more you boil it, the more na ipinapainit mo, syempre, nag-evaporate yung tubig, naiiwan lamang yung salt doon. Alright, so thank you so much, Doc, muli po sa atin pong new learning about that at sa lahat-lahat po ng atin pong mga napag-usapan ngayon sa mga oras at panahon po na ito. Doc, are there times when increasing salt intake is actually beneficial for health? For example, during hot weather or intense exercise?
0: Yes, okay. Yes, ganun po. Pagka, alimbawa, you are in yung sweating mo masyado, no? Yung nagpapawis ka ng todo dahil nasa marathon ka o kaya nasa kung anong physical, very heavy physical activity mo. It's nice to drink. Hindi ko naman sinasabing kumain ka talaga ng asin. It's nice to drink soup, ano, yung meron kayong iinumin na sabaw o kaya naman meron ang pagkain niyo may sinabawan, no, dahil may konting asin na yon. Yung mga nag-ELBM, no, yung loose bowel movement, kailangan din pong very very careful sila sa kanilang electrolytes. Ang isa po dito asin. So yung asin at konting sugar can really help, no, dahil ayaw din nating ma-deplete, no. Ayaw nating masyado kayong mawalan. So yung mga recipes na orisol, no? Yung orisol medyo hindi na popular ngayon, pero ang ginagawa na ngayon, meron tayong mga mixture na merong konting asin, konting potassium, konting sodium, potassium and sugar, no, glucose. yun po, mga drinks na pwede na nating available na pwede nang inumin na hindi nga mahirap gawin kasi nga available, no? Hindi na katulad nung araw. Kami nung araw talagang gagawa ng orisol mixture. May konting lemon, may konting orange, may konting asin, may konting sugar. Imimix namin yan para mayroong potassium na doon, may sodium, at saka may glucose, ipapainom. Yun ang mga mixture. Pero ngayon po, available na yung mga commercially made na may electrolytes na drinks. No? So, all you have to do is just get a shot pagka medyo meron kang extra activity. Ang maganda po nito, gagamitin natin siya for emergency na, yun nga, pagka may nag-ELBM, mas nagpapawis ng todo, napagod ng todo, no? So, we can use that.
1: All right, thank you so much, Doc. Ngayon po, maraming salamat po also sa ating mga kababayan, mga kaibigan po na nag-join po sa atin. Gusto ko lamang pong basahin po ito, itong mga sabi po nila sa atin, Doc. Ayan, ano? We have it here. Thank you, Doc. Tama pong sabi nyo kasi yung biyanan ko now, naka-admit sa hospital, mahilig naman po siya kumain ng gulay at isda, problema lang. Lahat ng kinakain ay may sawsawan na toyo or bagoong. Ang sakit po niya ay sa puso at kidney. Now, maraming laboratory ang ginagawa. Sabi rin ni Trisha Gallievo, thank you, Doc, for your inspiring message. Grateful for this program of AWR. See you soon, Doc. God bless. Ayun po. So, they really appreciate our program, Doc. And we hope and we pray that you just don't appreciate our programs po, but we can get to apply it po, mga kaibigan. Ayan, any, Doc, before we end our live po ngayon, anything that you want to say to our listeners po?
0: Ayan, i-sum up po natin yung pinag-usapan natin, no? Ang kailangan lang po natin, may lasa pa rin, pero hindi maalat na maalat. Ako, I would recommend, lagyan mo na ng timpla. And that's it. Yung kasi pag hindi mo nilagyan ng timpla, baka yung sawsawan, doon ka mapasobra. And then you just put your allowance for salt sa ating mga gulay, mga tinola, lauoy, lasawa, pinakbet, ano pa, yung bulang lang, dyan na natin ilagay. At yung ating paggamit ng sobrang mga preservatives, no? Wag na po yan, iwasan natin yung mga chichirya, iwasan natin yung mga masyadong masisuning, no? And then when we do that, we are safe doon sa ating pagfollow ng ating low salt diet, okay? So nakakatuwa po kasi kayo mismo nagkakaroon ng interest. And when we do this one, no, habang nagluluto kayo, ang dasal po namin ni Pastor Kyle, maalala niyo lahat ng ating mga pinag-usapan. So God bless po.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ayan po mga kaibigan, tulad ng asin sa pagkain, ang wastong kaalaman at pagpipigil sa ating mga gawi sa pagkain ay daan patungo sa kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi pati na rin po ng atin pong mga ating buhay. So sa bawat takal ng asin na ating nilalagay, naway maalala natin ang tawag ng Diyos na mamuhay ng may balanse, disiplina, at may malasakit sa ating templo ang ating katawan. Sa Mateo 5, Kabanata 5, talatang 13, kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kapag ang asin ay tumabang, paano pa ito mapapaalat muli? Wala na itong silbi kundi itapon at tapakan ng mga tao. Tayo ay tinawag ng ating Panginoon na maging asin ng mundo. Hindi po upang gawin ito na pagkain o kaya to overly consume it. Tayo po ay magbibigay ng lasa, buhay at pananampalataya, ngunit tulad ng pagkain, kapag sobra, nawawala ang kagalingan nito. Ganon din ang ating pamumuhay. Kailangan ang tamang timpla ng pananampalataya, disiplina at kalaman upang tayo ay maging pagpapala sa iba at sa ating sarili. Muli po, ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Muli po ako po inyong kaibigan, DJ Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Tayo po ay nagalak na kung saan kayo ay batiin na isang mapagpalang araw o gabi o anuman ang inyong kalagayan sa oras na ito. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood at nawa ang patuloy na kabutihan ng Diyos ang patuloy ninyong matanggap. Tayo naman po ay magkasama sa kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jojo Sulabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng World Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating tema sa seryeng ito ay ang kasaysayan ng misyon at muli po nating makasama si Pastor Nick Francisco, isang mahusay, mabait at masigasig lalo po sa larangan ng Family Ministry. Welcome po, Pastor Nick.
1: Tayo po ay narito na sa mga huling bahagi ng seryeng ito ng kasaysayan ng misyon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Sulabo. Siya po ay ating manggagawa pastor dito sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
0: Bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick para po sa isang panalangin.
1: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa langit, tunay na ang iyong pag-ibig at pagpapala ay saganang umaagos sa aming mga buhay, na kami ay patuloy na nakapag-aaral at nakakarinig ng iyong banal na salita upang sa pamamagitan nito ay suminag sa amin ang liwanag ng katotohanan buhat sa iyo dyan sa kalangitan. Pagpalain po kami, ganyan din ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. So mga kaibigan, patuloy po kayong inimbitahan na manood at makinig sa ating pong programa. At huwag din natin kalimutan ang mag-like, share at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Radio at Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang pagkataon kay Pastor Nick.
1: Ang serye pong ito ng kasaysayan ng misyon ay kasaysayan din ng pag-asa. At ang ating tinutukoy dito ay ang Aklat ng Gawa. Particular po ang Aklat ng Gawa. At tayo po ay narito na ngayon sa chapter 25. Chapter 28 lang po itong Aklat ng Gawa, pero narito na po tayo sa 25. Patuloy na sumbong ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay patuloy na inihahabla si San Pablo tungkol sa kaniyang mga aral at mga paglilingkod. Si Governor Pesto ang natala dito sa Aklat ng Gawa 25:1 and 2. Pagkaraan ng tatlong araw, pagkarating ni Pesto sa lalawigan, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. At doon ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nagulat sa kanya laban kay Pablo. Sila'y nanawagan sa kanya. Sa pagiging gobernador ni Pesto sa Cesarea, sa distrito o lalawigan ng Judea, ay binisita niya ang Jerusalem sapagkat itong Jerusalem ay isa sa pinakasikat na lugar sa kanilang kapanahunan. At iyon nga ang misyon ng mga Hudyo, ang mga leader ng mga Hudyo. Ang sabi diyan, punong pari, pinuno, kasama diyan ang mga matatanda. Lahat sa kanila na mga leader ng Hudyo, nagsama-samang pumunta kay Governor Pesto para isumbong o isuplong itong si Pablo. Pakiusap ng mga Hudyo, Gawa 25:3 and 4. At nakiusap bilang tulong sa kanila laban kay Pablo na siya ay ilipat sa Jerusalem. Sila'y nagbabalak ng pananambang upang siya'y patayin sa daan. Sumagot si Pesto na si Pablo ay binabantayan sa Cesarea at siya mismo ay pupunta roon sa lalong madaling panahon. Ang pakiusap ng mga Hudyo ay maibalik si San Pablo sa Jerusalem at doon siya litisin. Kasi dinala siya ng punong kapitan sa Cesarea at doon siya binantayan ng gobernor. Dahil nakarating sa punong kapitan ang kanilang intensyon na si Pablo ay kanilang papatayin. 25:5 and 6. Kaya nga sinabi niya, ang mga lalaking may otoridad sa inyo ay sumama sa akin. At kung may anumang pagkakasala ang taong ito, magharap sila ng sakdal laban sa kanya. Pagkatapos na siya'y makatigil sa kanila ng hindi hihigit sa 8 o 10 araw, ay pumunta siya sa Cesarea at nang sumunod na araw ay umupo siya sa hukuman at iniutos na dalhin si Pablo. Kaya lang, ang posisyon ni Governor ng Governor Festo ay upang proteksyonan ang sinuman na Roman citizen. Sa mga Hudyo, mayroon silang tinatawag na kangaroo court na ginamit nila sa ating Panginoon, mabilis ang paghatol. Ganon din, ginawa din nila yan kay Pablo. Gusto nilang patayin si Pablo, kaya lang nabuhay si Pablo. Eh ngayon, nasa Cesarea na si Pablo, under ng mahigpit na gwardiya o proteksyon ng Roman soldier dahil sa si Pablo ay Roman citizen. Kaya sumama sa kay Festo ang lahat ng mga Hudyo, mga matatanda sa Jerusalem at nagkaroon ng paghatol o nagkaroon ng hearing. 25:7-8. Nang siya'y dumating, ang mga Hudyo na dumating mula sa Jerusalem ay tumayo sa paligid niya na may dalang marami at mabibigat na mga paratang laban sa kanya na hindi nila mapatunayan. Ang Biblia ay nagtala ng ganitong klase ng paghatol o paghuhukom na ang mga tao ay napakaraming mabibigat na kaso na kanilang inihahabla. Kaya lang ang wala sa kanila, ebidensya. Kung ikaw ang hukom, ikaw ang namamahala sa gobyerno, ano ang gagawin mo sa ganitong mga pagsusumbong? 8. Sinabi ni Pablo sa kanyang pagtatanggol, hindi ako nagkasala ng anuman laban sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo, ni laban kay Cesar. Totoo yan. Yung mga isinihahabla ng Hudyo laban sa kautusan, hindi. Laban sa mga Hudyo sa kanilang kaugalian, hindi rin. Laban sa templo, hindi rin. Lalong-lalong hindi laban sa gobyerno ng Romano. Gawa 25:9-10. Ngunit si Festo, sa pagnanais na gawa ng ikalulugod ang mga Hudyo, ay nagsabi kay Pablo, ibig mo bang pumunta sa Jerusalem at doon ka litisin sa mga bagay na ito sa harapan ko? Ngunit sinabi ni Pablo, dudulog ako sa hukuman ni Cesar, doon ako dapat litisin. Wala akong ginawang masama sa mga Hudyo tulad ng alam na alam mo. Sa ganitong mga paraan ng pagtatanggol ay hindi alam ni Festo na si Pablo ay pinagtatangkaan ang kanyang buhay. Ngayon, iniisip din niya na para matuwa sa kanya ang mga Hudyo, muling ibalik si San Pablo doon sa Jerusalem. Kaya lang, ang sinabi ng Panginoon kay Pablo, kailangang makarating siya kay Cesar. Unawain po ninyo ang kwentong ito kung bakit kailangang si Pablo ay makarating kay Cesar. Ang una, si Jesus ay iniharap nila sa Sanhedrin. Sa pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo, si Jesus ay kanilang iniharap at hinatulan. Hinuli ang ating Panginoon ng gabi, kinaumagahan, ibinigay na siya kay Pilato at hapon hinatulan na siya ni Pilato. Dalawang hukuman ang dinaanan ng ating Panginoon. Ang Sanhedrin, pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo at gayon din kay Pilato. Pero si San Pablo naman ay dumaan sa harap ng mga apostol. Ito ang hukuman na dinaanan ni San Pablo. Ating balikan, mga pinag-aralan natin noon at babanggitin pa natin sa mga susunod na pag-aaral. Si Pablo ay humarap sa mga apostol upang patunayan na ang pabalita ng kaligtasan ay dadalhin sa mga Hentil at aalisin sa mga Hudyo. Napatunayan yan ni Pablo sa harap ng mga apostol. Inhumarap din si Pablo sa harap ng Sanhedrin at ng mga matatanda at ng mga pinuno sa Jerusalem. Kaya nga siya ay hinuli, binugbog. Kaya lang nakita siya ni Claudio Lysias na punong kapitan at siya'y inagaw para maawat ang malaking kaguluhan. At natagpuan ni Claudio Lysias na si San Pablo ay Roman citizen, kaya siya ay ipinagtanggol. Pangatlo, ang pang-apat, si Pablo, sabi naman ni Claudio Lysias, kung talagang itong taong ito ay masama, sige, doon kayo sa portico. Doon kayo sa plaza magharap. Isilagay nyo ang lahat ng inyong mga sumbong. At natagpuan ni Claudio Lysias na punong kapitan na walang sakdal na pwedeng parusahan o patayin si Pablo. Ang sumunod na hukuman na pinuntahan ni Pablo ay si Governor Felix. Pero si Governor Felix ay nagpaliban-liban. Kaya nga dumating tayo ngayon sa hukuman ni Pesto. Ngayon nasa hukuman tayo ni Pesto. At siya naman ngayon, ang sabi dito, ay naghahabol kay Cesar. Pero dadaan pa rin siya sa susunod nating mga salitaan, paliwanagan, na dadaan pa rin siya kay Haring Agripa at kay Cesar. Sang-ayon sa mga paliwanag na ito, si Pablo ay dumaan sa pinakamatataas na hukuman sa lupa sa kaniyang kapanahunan upang patunayan na ang Kristyanismo, ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon ay tama. Ang simbahan, ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon at ng mga alagad ay kayang tumayo sa lahat ng mataas na hukuman sa ibabaw ng lupa. Bahagi ng ating pag-aaral, sidetrack lang. Kung ibig po ninyong mapatunayan na ang ating pananampalataya ay talagang totoo at tama, kailangan na ang ating pananampalataya ay makatatayo sa lahat ng hukuman sa daigdig. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa lang ng pagpapaliwanag. Pansinin po ninyo yung mga maliliit na tindahan sa barangay. Hinahanapan ng business permit. Hinahanapan ng barangay permit. Hinahanapan ng mayor's permit. Ito pa kaya pananampalataya na itinayo ng ating Panginoon. Ang pananampalatayang totoo ay kayang humarap sa lahat ng hukuman sa mga bansa sa daigdig. Hanapin po ninyo ang pananampalatayang ganyan na mayroong kakayanang tumayo sa lahat ng hukuman ng mga bansa sa ibabaw ng daigdig. Yan ay nagampanan ni San Pablo upang patunayan na ang pabalita ay inalis sa mga Hudyo at dinala sa mga Hintil. Kaya nga sa mga usapang ito ay ang kausap ni Pablo ay mga Hudyo upang gawain ang pagpapaalam. Nagpapaalam ako sa inyo, mga Hudyo. Aalisin sa atin ang pabalita ng kaligtasan at ito ay dadalin sa mga Hintil. Gawa 25:11-12. Kung ako ay isang salarin at nakagawa ng anumang bagay na karapat-dapat sa kamatayan, hindi ako tatakas sa kamatayan. Kung mapatutunayan ni si San Pablo ay may kasalanan at hanggang sa kamatayan, hindi siya tumatakas. Ngunit walang katotohanan ang mga bagay na ipinagsasakdal nila laban sa akin, walang sino mang makapagbibigay sa akin sa kanila. Dudulog ako kay Cesar. It bilang Roman citizen, alam ito ni San Pablo. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At si Pesto, pagkatapos sumangguni sa Sanhedrin, ay sumagot, "Nais mong dumulog kay Cesar. Kay Cesar ka pupunta." Ito pa rin ang naging desisyon ni Governor Pesto. Ipagpaliban uli ang paghatol. Walang makitang kaso si Governor Pesto para si Apostol Pablo ay gawing mali o karapat-dapat sa kamatayan. Hindi nahatulan ni Pesto si San Pablo. Idinelayed uli niya. 25:13-14. Nang makaraan ang ilang araw, si Haring Agripa at si Bernice ay dumating sa Cesarea upang batiin si Pesto. Sa kanilang pagdigil doon ng maraming araw, isinalaysay ni Pesto sa hari ang usapin ni Pablo na sinasabi, may isang lalaking bilanggo na iniwan ni Felix. Ito na nga, pinagpasapasahan ng mga maraming hukuman. Matataas na hukuman itong pinagdaanan ni Pablo, pero hindi siya kayang hatulan. Si Pesto, babatiin siya ni Haring Agripa. Iko-congratulate siya na siya'y naging gobernor ng Judea. Kaya lang, mayroon siyang suliranin ang sabi niya, isang bilanggo na iniwan ni Felix. Hindi rin ito pwedeng papagtagalin sa kanila. Dahil bawal ito sa kanila na ang isang Romano ay ibibilanggo nila na hindi pa nahahatulan. Kailangang hatulan ito kaagad. Kaya nga, ginagawa nila na si Pablo ay nadadalaw, nakapamamasyal, nakakagala, nakapupunta sa mga kaibigan, sinasamahan pa ng punong kawal. Dahil nga bawal sa isang Romano ang ibilanggo ng wala pang hatol. Yan ang ligalig ni Gobernador Pesto na kaniyang sinabi kay Haring Agripa. At noong ako'y nasa Jerusalem ay ipinagbigay alam ng mga punong pari at ng matatanda sa mga Hudyo ang tungkol sa kanya na hinihinging humatol ako laban sa kanya. Sinabi ko sa kanila na hindi kaugalian ng mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nakakaharap ng isasakdal ang mga nagsasakdal at siya'y magkaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagtatanggol tungkol sa paratang laban sa kanya. Ito ang pagkakaiba ng hukuman ng mga Hudyo sa hukuman ng mga Romano sa kanilang kapanahunan. Ang Hudyo, kapag ikaw ay pinagbintangan at binungangaan, babatuhin ka na hanggang sa mamatay. Kaya maiisip din ninyo, bakit tinanggal ang hatol sa mga Hudyo ng pagbato? Dahil yan ay inabuso ng mga taong nasa kapangyarihan. Ito naman ang posisyon ng mga Romano na narito kay San Pablo. Gawa 25, 17 and 18. Kaya't nang sila'y magkatipon dito, hindi ako nagpaliban, kundi nang sumunod na araw ay umupo ako sa hukuman at iniutos kong iharap ang tao. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, walang sakdal na masamang bagay na maiharap laban sa kanya na gaya ng aking iniisip. Ito ang sinabi at patotoo ng Biblia tungkol sa kasaysayan ng misyon, na si Gobernador Pesto ay walang nakitang anumang kaso na masama laban sa kanya. Ito pa ang kanyang patuloy sa gawa 25, 19 and 20. Sa halip, may ilan silang di pagkakasundo laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon at sa isang Hesus na namatay na ngunit pinaninindigan ni Pablo na buhay. Ang suliranin ni Gobernador Pesto ay yung aral ng mga Hudyo tungkol sa kay Moises. Ang ibig sabihin, si Gobernador Pesto ay hindi expert sa mga alituntunin at kaugalian ng mga Hudyo. Lalong-lalo ng malaking problema niya ang tungkol sa ating Panginoong Hesus na sinasabi ni San Pablo na siya ay buhay. At sa 20, at ako palibhasa'y naguguluhan tungkol sa pagsisiyasat ng mga bagay na ito, ay itinanong ko kung ibig niyang pumunta sa Jerusalem at doon siya litisin tungkol sa mga bagay na ito. Alam din ni Gobernador Pesto, kaya siya'y ingat na ingat sa paghatol na ito, 30 years ang nakararaan. Humigit kumulang, si Jesus ay hinatulan ni Pilato at ito'y naging dahilan ng kaguluhan sa Jerusalem at si Pilato ay natanggal sa kaniyang pagiging gobernador. Kaya maingat na maingat siya. Ngayon, gayon din ang lahat ng mga taong matatalino sa hukuman ng Romano, kapag sila'y nagkamali na naman ang tungkol sa Jesus na ito, maaaring pagmulan na naman ng malaking kaguluhan at matanggal na naman sila sa kanilang posisyon. Kaya ang sabi ni Pesto, ako man ay naguguluhan. 25:21. Ngunit nang maghabol si Pablo na siya'y bantayan para sa pasiya ng emperador, ay ipinag-utos kong bantayan siya hanggang sa siya'y maipadala ko kay Cesar. Ganyan kaingat ang mga taong lumilitis ngayon kay Pablo. Takot na takot sila sang-ayon sa kwento ng ating Panginoon. 25:22 and 23. Na aklat ng gawa 25. At sinabi ni Agripa kay Pesto. Si Agripa naman ngayon ang kausap. Ibig ko rin sanang mapakinggan ang tao. Bukas, sinabi niya, siya'y mapapakinggan mo. Kaya't kinabukasan dumating si Agripa at si Bernice na may buong karilagan nang pumasok na sila sa bulwagan ng hukuman kasama ang mga punong kapitan at ang mga pangunahin sa bayan. Ipinasok si Pablo sa utos ni Pesto. 24:25. At sinabi ni Pesto, Haring Agripa, ang mga nariritong kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito? Siya ay ipinagsasakdal sa akin ng buong bayan ng mga Hudyo sa Jerusalem at dito na isinisigaw na hindi siya dapat mabuhay pa. Ngunit aking natagpo ang wala siyang ginawang anuman na marapat sa kamatayan at yamang siya mismo ay dumudulog sa emperador, ipinisiyasiya kong siya'y ipadala. Ang salitang ang kasulatang ito na nasulat ay isang bahagi ng kasaysayan ng misyon ng mga apostol na kailangang ang pabalita ng kaligtasan ay makarating sa mga taong makapangyarihan sa ibabaw ng sanglibutan. At ito'y pinapatotohanan ni Gobernador Festo sa kaniyang kapangyarihan na si Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay walang kasalanan. Ibig sabihin, aprobado ang relihiyon ni San Pablo. Na bagaman sila ay humiwalay sa mga Hudyo, hindi sila kinakitaan ng anumang laban sa kanilang kapanahunan. 26-27 Ngunit wala akong tiyak na bagay na maisusulat sa aking Panginoon, kaya dinala ko siya sa harapan ninyo at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos nating siyasatin siya ay magkaroon ako ng maisusulat. Sapagkat inaakala kong hindi makatwiran na sa pagpapadala ko ng isang bilanggo ay hindi mailahad ang sakdal laban sa kanya. Narito ang suliranin ni Gobernador Festo. Hindi siya makagawa ng anumang testamento o anumang kasulatan upang sabihin kung ano ang talagang kasalanan ni San Pablo. Ito ang krisis sa kanilang kapanahunan. Bagaman ang mga Hudyo ay nagmamadali ng kanilang paghatol. Ito namang si Gobernador Festo, ito naman ang kaniyang suliranin sa kakulangan ng kaniyang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng Israel at tungkol sa mga espiritual na bagay ng Israel. Ito namang si Bernice, ito namang si Agripa at si Bernice ay mayroong mga ilang bahagi ng karanasan at karunungan na maaaring napulot nila sa mga Israelita. Pero ang suliranin naman nila ay hindi rin nila kayang tanggapin ang katotohanang sinasabi ni San Pablo. Ang kasaysayang ito ng Aklat ng Gawa 25, Kasaysayan ng Misyon, ay ebidensya na ang mga tao, ang mga hari sa lupa, ang mga makapangyarihang tao sa lupa ay pinadalhan ng Diyos ng pabalita. Kung naiisip po ninyo ang mga taong makapangyarihan ngayon sa ibabaw ng sanglibutan, mga leader ng mga bansa, mga pangunahing leader sa gobyerno o sa lipunan, ang mga tao pong iyan ay pinadadalhan ng Diyos ng pabalita ng kaligtasan sa isang bahagi ng kanilang buhay. Kaya matindi ang kanilang kapanagutan para sa Panginoon. Tayo rin na nakakarinig ngayon na sumusubaybay, tayo rin ay pinahatiran ng Diyos ng pabalita ng kaligtasan. Kaya lang, narito ang kasaysayan ng pagmimisyon. Marami ang

0: Adventist ang Panginoon Jesus na pinagpasapasahan ay ganoon din naman ang naging karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilitis sa ngayon. Ngayon po, makita natin mga kaibigan, ano, ang magandang katanungan kung bakit si Apostol Pablo ay tiyak at confident siya na wala siyang kasalanan. Pastor Nick, ano ang pinanghawakan ni Apostol Pablo? Bakit hindi siya takot kahit saan pa siya dalhin na hukuman at mga paglilitis, wala siyang ipinag-alala?
1: Si San Pablo, kung sasabihin natin sa ating panahon ngayon, ay genius. Sa lahat ng kautusan ng mga Israelita, expert siya. Sa lahat ng mga alituntunin ng mga Romano, ganun din siya. Kung ang pag-uusapan ay linguistic din siya. Kaya kaya niya talagang tumayo sa lahat ng matataas na hukuman ng sanglibutan. Si San Pablo ang inatasan ng Panginoon na magturo at magsabi sa mga tao na ang pabalita ay aalisin sa mga Hudyo at dadalhin sa mga Hintil. Kaya sa panahon na ang pabalita ay makarating sa na si Pablo ay makarating sa Roma, ang pabalita ay dinala sa mga Hintil. Kaya nga ang kasaysayan ay nagsasabi sa ating mga taga-subaybay na ang Roman Empire ang nagtaguyod ng Kristyanismo. Hindi po natin yan kayang baliin.
0: Kaya makita natin mga kaibigan, ano, confidence si Apostol Pablo sa pagkatunay ang mensahe na kanyang dinadala. Na siya rin ay may personal na calling sa Panginoon, kaya hindi talaga maaring pasinungalingan ang kanyang patutuo tungkol sa pagtawag ng Panginoon at sa kalaman na taglay niya ay talagang kahit saan dalhin, Pastor Nick, wala siyang pangamba, wala siyang dapat na katakutan.
1: Kaya nga sa bagay na ito, kasi nga alam niya ang batas ng Romano. Bawal nga siyang saktan, bawal nga siyang paluin. Bawal din siyang ibilanggo hanggang hindi siya nahahatulan. Kaya lahat ng ginagawa sa kanya sa kasalukuyang ito hindi tama. Kaya alam niya yun, alam niya na mayroon siyang proteksyon. Kaya nga bilang Roman citizen.
0: Kaya mahalaga na malaman din natin ang ating mga karapatan. Para sa ganun, lalo sa context ng pag-aral ng salita ng Panginoon, para maibahagi natin ito na may confidence sa ating mga sarili sapagkat tunay, tiyak at totoo ang atin pong ibinabahagi. At sa bagay na ito mga kaibigan, ano, tayo po ay na-bless at patuloy po tayo na sumubaybay sa tinig ng pag-asa. Suportahan din natin ang iba pang mga programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Kaya po mga kaibigan, ano, pagkaluban pa natin ang pagkakataon si Pastor Nick. Pastor Nick, nais mong sabihin?
1: Ito po ay ebidensya na ang kabalita ng kaligtasan ay ipinahihintulot ng Diyos na makarating sa lahat ng tao. Simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa atin sa lipunan, ang Diyos ay patuloy na nag-aalok ng pabalita ng kaligtasan. Kaya ito po ay simpleng pagkatok sa ating mga kalooban. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at personal na tagapagligtas.
0: Tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
1: Makapangyarihang Diyos, patuloy ka po naming pinupuri, dinadakila at pinaparangalan. Patuloy kaming nakakarinig ng ganitong pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng misyon. Gayon din ang kasaysayan ng pag-asa na iyong ipinagkaloob sa aming lahat. Tanggapin namin ang aming Panginoong Hesus bilang aming Diyos na tagapagligtas. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Tayo po mga kaibigan ay patuloy na tatalakay ng salita ng Panginoon. Kasama natin si Pastor Nick Francisco at ako po ang iyong lingkod, si Pastor Jojo Solabo, na sa mga talakayan na mayroong kilaman sa kasaysayan ng misyon, mayroon tayong pinangawakan na tunay na nakasalig sa banal na kasulatan. Kaya nga po, patuloy tayo na pakinggan, tanggapin ang mga aral na ito. At higit sa lahat, nag-iwan ng katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ako po ay masaya na talagang tayo na naman ay magkasama-sama at maraming matutunan sa araw na ito. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung gusto niyo pong makakuha nitong mga ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Huwag po kayong mahiyang isend ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari nyo rin pong ipadala ang inyong mga kompletong pangalan at address sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Makikita nyo rin po dyan ang ating live streaming sa mga oras na ito. Kaya huwag na po kayong mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kakilala, nang sa gayon sila rin po ay pagpalain sa mga mensaheng ating mapapakinggan sa araw na ito. Mga kaibigan, maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa ating email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang pag-uusapan naman po natin ay respect or disrespect sa panguna pa rin po ni Ma'am Mary Jane Zabat. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic is the Bible trustworthy sa panguna ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Masayang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Kumusta po kayo sa nagdaang maghapon? Lagi nating binabalikan, anong nangyari sa akin kahapon? Anong maganda? Anong hindi maganda? Anong gagawin ko dun sa hindi naging maganda? No? Ano bang mai-improve ko dun? Kaya po tayo laging may pagpili para makita natin kung lumalago ba tayo sa ating mga paraan ng pamumuhay, sa ating mga pagpapahalaga, no po, yung values na mayroon tayo. Nagagawa pa ba ng mga kabataan o ng mga bata na makiraan sa dalawang taong nag-uusap? O kaya naman ay humingi ng pasensya kung may maling nagawa at magpasalamat sa kabutihan ng iba? Naku, parang ito po ay wala nang masyadong ano, hindi na natin masyadong ma-observe o makita sa mga kabataan. Ano? Karaniwan ngayon nga, ang sabi ng matatanda, napatid ka na, nabangga ka na, ni hindi pa nag-sorry. No? Hindi ka na nga binigyan ng galang, nasaktan ka na, hindi pa nag-sorry. No? At hindi raw tayo grateful, hindi tayo mapagpasalamat. So ito po ay binabalik natin dahil mga simpleng mga leksyon ng buhay, mga kabutihang loob, pero atin pong napapabayaan hanggang sa mawala na nga at hindi na natin maging kaugalian. May humahalik pa ba sa kamay ng mga magulang o nagsasabi ng po at opo sa ating tahanan? Sabi tuloy ng matatanda, kumain daw ng upo, no, mga minamahal, lang matutong sumagot ng po at opo. At kapag ang bata hindi marunong magpo at opo, ang sabi nila, kumain ka ng upo ha, nang matutunan mo. No? Naalala ko ay kapag ako, nung nagtitrain pa ako ng aking anak na matuto silang sumagot kasi kami po sa Bulacan ay talagang mahilig kaming magpo. At ako ngayon sinasabihan ng aking asawa, baka nasusobrahan na ako sa kapupo. Ano, mga authority yan o medyo mga elderly, talagang nandun yung po, ano, yung otoridad, yung somebody na higher position sa iyo, yung respect mo po, opo, ano. Pero ito po ay unti-unti nang nawawala, ano, unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan. Kaya ang ating pag-aaralan ay respect or disrespect. Laging mas mabuti ang piliin ang tama, ano po, ngayon ay respect, no? Kung pipiliin natin ang respect, mas marami itong mga maidudulot na kabutihan sa atin. Ang sabi ng isang manunulat, it is a feeling of deep admiration, isang malalim na pagkilala, ano po, when you respect someone, whether personally or professionally, iyo pong ina-admire ang taong yun, ano? At siya ay binibigyan mo ng magandang pagtrato, no? Mabuti ang iyong pagtrato sa kanya. respect both for other people and ourselves is an essential part of life, no? Kailangan natin yan, hinahanap natin yan. Pero kung minsan kahit tayo hindi nakikita sa atin, sabi nga, I do to others what you want them do unto you. So kung gusto mong irespeto ka, ay ikaw din mismo maging kagalang-galang sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong mga ginagawa, ano, at sa iyong mga iniisip pa, no, na gagawin o sasabihin. The home will be the sweetest type of heaven, ang sabi ganyan, if the will of God is fulfilled. At yung pong will of God na yun is between the husband and the wife, kapag nandun yung respect ng isa't isa, no? Kapag ka nakikita ng mga anak, o oh, ang ano naman ang gentleman ng aking daddy sa aking mommy, o oh, lagi kailangan itatanong, i-consult pa nila sa isa't isa, no? At iniingatan nila ang isa't isa. So yung respeto po na yun na nakikita kita sa mag-asawa, ito po ay natatatak sa isipan ng mga anak, kaya naman sila din pinipili nila ang irespeto rin ang iba. At kapag sila'y nagkapamilya, tinutuloy po yung pagtuturo na yun dahil nakita nilang ito'y naging bahagi ng kanilang paglago. Ang sabi ito po ay, if parents show no respect to one another, they create a home atmosphere of disagreement, pagtatalo, and children will partake of the same spirit, ang sabi ni Ellen White sa Adventist Home page 16. So ito po ay aanihin o mamanahin din ang ating mga anak. Gagayahin nila, no? Kung meron tayong laging kawalan ng paggalang sa isa't isa. If a man does not respect his mother, how can he respect his wife? Kaya ang bilin ng mga nanay, mga tatay sa kanilang mga anak, kilalanin mo ang iyong mapapangasawa, dahil kung hindi niya kayang igalang at mahalin ang kanyang ina, hindi niya rin kayang igalang at mahalin ikaw bilang asawang babae, no? So napakahalagang paalala po nito sa mga anak, no? Sa mga kabataan, na kilalanin ang kanilang makakasama sa buhay bago magdesisyon, pumasok sa buhay may asawa, na makitang magalang sila sa kanilang mga magulang, dahil ito rin ang ipapamana nila sa kanilang anak. The wife also is to respect and reverence her husband, and the husband is to love and cherish his wife. So yan po ay nasa Adventist Home. Napakaganda ng mga tala na ito. Sa Biblia ay maliwanag na itinuturo ang paggalang sa magulang upang humaba ang buhay. Kaya sa panahon natin, napakahalagang mapanumbalik natin ang paggalang sa kapwa, sa nakatatanda, sa mga magulang at sa mga otoridad. Mga minamahal, sa ganitong larawan, lalawig po ang kalusugan natin kung tayo ay marunong gumalang sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa ating mga nakakasalamuha. At gayon din ang larawan na ito, makikita natin sa mga susunod na generation. Sana maibalik natin, ano po, ang ganitong napakagandang katangian, kagaya ni Samuel, na sa murang edad sa Biblia, nagpamalas ng mataas na paggalang kay Priest Eli, at higit sa lahat sa Panginoon. Ang paggalang sa lahat ay naghahatid ng kapayapaan din para sa lahat. Maraming salamat, mga minamahal, at patuloy nating matutunan na igalang ang ating kapwa, kilalanin sila, at gayon din ang ating mga mahal sa buhay.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Isa na namang napakagandang reminder para sa ating lahat, mga kaibigan, na ang respeto ay nagsisimula talaga sa loob ng ating mga sambahayan. Ano po, ang dalawang mag-asawa, nakikita po ito ng ating mga anak, so gagawin po nila yan. Kaya napakahalagang kilalanin po natin ang ating makakasama sa buhay, nang sa gayon ay maging good example sa ating mga anak. Kailangan pa rin po nating matutong magsabi ng po or opo, excuse me, ayan yung mga ganyang paggalang po sa mga nakakatanda. Self-respect and respect others is essential. Kung ayaw po nating gawin sa atin, ay wag din po nating gawin sa iba. Mga kaibigan, igalang po natin ang kapwa, ang ating kapwa, dahil ito po ay magpapahaba ng ating mga buhay. Thank you so much po, Ma'am Jane. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga refleksyon, maaari nyo po itong isend sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, susunod na po ang ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pong topic is the Bible Trustworthy? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat po uli sa inyong mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating mga pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa. Natapos po natin ang ating seryeng may pamagat na Encounters with Jesus at ngayon ay magpapasimula tayo ng isa na namang mga serye ng pag-aaral sa Biblia. At ang ating paksa ay, ang Biblia ba ay mapagkakatiwalaan at maaasahan? Yan ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang salitang Bible o Biblia ay orihinal na nangangahulugang aklat, ano? At inaangkin nito na siya ang aklat, the book, at naiiba sa lahat ng ibang mga aklat. Kaya ito ay tinawag ding scripture o banal na mga kasulatan. At ang salita ng Diyos at siyang naging pundasyon ng buhay at pananampalataya ng sangkatauhan sa buong panahon. Paano nagpapatotoo at ano ang inaangkin ng Biblia sa kanyang sarili? Sa Juan, Kabanatang 17, Talatang 17 ay sinasabi na ang salita mo ay katotohanan. At yun ay tumutukoy sa buong Biblia. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa bibig ng kanyang mga propeta. Kaya nga sinabi sa Jeremias, Kabanatang 1, Talatang 9 ang ganito. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. At pagkatapos ay sinabi ni Apostol Pablo na ang salitang ito ay ipinangaral sangayon sa 1 Tesalonika, Kabanatang 2, Talatang 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon na hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ipinangaral ng mga alagad at tinanggap ng mga tao na hindi salita ng karaniwang mga tao kundi salita ng Diyos mismo. At sinabi rin ni Apostol Pablo sa Hebreo, Kabanatang 1, Talatang 1 ang ganito. Ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ginamit ng ating Panginoong Diyos ang mga propeta bilang kanyang mga tagapagsalita at ang ilan din naman sa kanila ay siyang sumulat. Ang mga salitang ito ay kanyang ipinasulat. Sa Jeremias, Kabanatang 36, Talatang 1 ay maliwanag na sinasabi ang ganito. Kumuha ka ng isang balunbon at isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Huda at laban sa lahat ng mga bansa. Mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw ni Hoseas hanggang sa mga araw na ito. Kaya ang mga salita na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa bibig ng mga propeta na kanilang ipinangaral ay kanya ring ipinasulat. Bagamat ang Biblia ay isinulat ng mga propeta at iba pang mga kinasihang manunulat sa kanilang mga sariling lengguwahe, ang tunay na may akda ay ang Diyos sangayon sa Biblia at siya ang nag-inspire o kumasis sa kanila. Yan ay nilinaw din ni Apostol Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 1, Talatang 20 at 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Hindi sariling katha o kaisipan ng tao ang laman ng banal na kasulatan. Ito ay nagmula sa Diyos. Ang mga taong manunulat ay tagasulat lamang. Ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos ang ayon kay Apostol Pablo sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, Talatang 16. ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Ang mga kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtutuwid sa mga nauna nating nakaugalian, mga natutunan na hiwalay sa banal na kasulatan. Ito ay itinutuwid at sinasanay tayo sa gawain ng katuwiran. Ang pagpapatutong ito ng kasulatan ay nagpapahayag sa atin na ang Biblia ay unique, natatangi, at ang nag-iisang pundasyon para sa ating pananampalataya. Ito ang final and highest test of truth. Sang-ayon sa Isaiah kabanatang 8 talatang 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Anumang mga pagtuturo na magaganda kung hindi kasang-ayon ng banal na kasulatan ng Biblia, ito ay walang liwanag. Ano ang ilang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa Biblia na nagtuturo sa atin sa pagiging hindi pangkaraniwang likas nito? Una, ang Biblia ay nasulat sa isang mahabang sukat ng panahon, mahabang span ng panahon. Tinatayang ang pinakaunang aklat ay isinulat 1,500 bago si Kristo. At ang pinakahuli ay 100 taon pagkatapos na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipanganak. Sa kabila ng napakahabang panahong iyon at pagbabago sa lipunan, ito ay nanatiling nagkakaisa. Mayroon siyang unified and relevance sa ating kapanahunan at sa lahat ng kapanahunan. Pangalawa, ang mahigit 30 mga manunulat na sumulat ng 66 na mga aklat ng Biblia ay nagmula sa magkakaibang kalagayan o katayuan ng buhay. Ang ilan ay pastol, ang ilan ay mangingisda, scholars at mga hari. Gayunpaman, ang mga aklat ay magkakatugma na pumupuno sa isa't isa, na parabang may isang kapangyarihang nag-uugnay sa kanila. Pangatlo, ang Biblia ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi. Ang luma o matandang tipan na karaniwan ay nasulat sa salitang Hebreo at ang bagong tipan na nasulat naman sa salitang Griego. Parehong sa kamanghamanghang paraan ay nakasalalay o umaasa sa isa't isa. Ang bagong tipan ay sumisipi mula sa lumang tipan. At pang-apat, ang Biblia ay nasulat sa magkakaibang materyales. Malimit ay sa papyrus, sapagkat ang material na ito ay hindi gaanong matibay. At upang maibahagi ang mensahe ng Biblia sa iba, kinakailangang ito ay kopyahin. At iyon ay maingat na ginagawa. Ano? Kapag kinokopya ng mga Jewish scholars ang kasulatan, binibilang nila ang mga salita at ang mga letra. Kaya nga noong 1947, isang 7.2 meters na haba ng scroll ni Isaias ang natagpuan na kasama doon sa mga Dead Sea Scrolls na kanilang natuklasan. At yun ay tinatayang mayroong petsa na 2nd siglo bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Nang iyon ay ikumpara sa mas bagong mga manuscripts, iyon ay nagpatunay na ang biblical text ay wala talagang bawas, hindi na bago at mapagkakatiwalaan. Panglima, ang Panginoong Hesus ay pinatunayan ang otoridad at pagiging mapagkakatiwalaan ng mga kasulatan sa kanyang kapanahunan at kanya itong ipinamuhay. Sang-ayon nga sa Mateo kabanatang 4 talatang 1 hanggang 10 ay ganito ang nakasulat. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang lahat ng ito na tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tukso ni Satanas ay kanyang sinipi mula sa aklat ng Deuteronomio sa lumang tipan. Pang-anim, ang Biblia ay isang aklat na may malawak na distribution. Ito ay naisali na sa halos 1,600 na mga wika bahagi o buong aklat ng Biblia at bawat taon ay mahigit 150 milyon na mga kopya ng Biblia ang nabibili o naipamamahagi. Pangpito, ang Biblia ay sumasagot sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay. Katulad ng tanong na saan tayo nang galing, bakit tayo narito, at inilalarawan din ito ang pinagmulan ng kasalanan at ng pagkawasak nito sa pamamagitan ni Hesukristo ang ating tagapagligtas. Pangwalo, ang mga tao ay kamanghamanghang nababago pagkatapos na magbasa o mag-aral ng Biblia. Ang mga terorista, ang mga kriminal, mga magnanakaw, mga mangangalunya ay naging disenteng mga tao at naging mga kapaki-pakinabang sa pamayanan. Ano ang ilang mga katunayan na ang Biblia ay may kabanalang pinagmulan? Ang propesiya ay isang matibay na sukatan na ang Biblia ay higit sa karaniwang aklat o dokumento na gawa ng mga tao at nagpapatunay ng kanyang may kabanalang pinagmulan. Sa Mateo Kabanatang 24, talatang 1 at 2, ay natala ang propesiya ng ating Panginoong Hesukristo noong AD 31. Sinabi niya, tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo ang templo. Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Noong 70 AD, nangyari ang katuparan ng propesiyang iyon, nang ang mga Romanong sundalo sa pamumuno ni Titus ay winasak ang Jerusalem. Ngayon, ang Dome of the Rock ay matatagpuan sa lugar na kinatatayuan ng dating templo. Pangalawa, si Ezekiel ay nagkaroon ng ganitong propesiya sa Kabanatang 26, talatang 1 hanggang 14. Sa talatang 3 ay ganito ang sinabi, "Narito, ako'y laban sa iyo, o Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagsampa ng dagat ng kanyang mga alon. Kanilang gigibain ang mga pader ng Tiro, at ibabagsak ang kanyang mga tore, at aking kakayurin ang kanyang lupa, at gagawin ko siyang hubad na bato. Siya'y magiging dakong ladlara ng mga lambat sa gitna ng dagat, sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos." Noong ika-anim na siglo, bago ang ating Panginoong Hesukristo ay ipanganak, ang propesiya ay dumating na wawasakin ni Nebuchadnezzar ang Tiro. Ang mga labi o kalat ay itatapon sa dagat. Ang Tiro ay magiging isang hubad na bato sang-ayon sa talatang ating binasa, isang lugar na paglaladlaran ng mga lambat na mga mangingisda, at ang Tiro ay hindi na muling maitatayo. Pagkatapos ng 13 taong paggubkob na sakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang mainland ng Tiro, pero hindi niya maabot ang isla na malapit lamang sa dalampasigan, na doon ay maraming nagsitakas. At halos 200 taon ang lumipas nang si Alexander the Great naman ang dumating, ay idinugtong niya ang mainland sa island na ginamit niyang panambak ang mga gumuhong pader at mga bato na naroon sa nawasak na mainland ng Tiro. Nasakop niya ang siyudad sa isla. Ngayon, ang mga mangingisda ay ginagamit iyon upang doon linisin at patuyuin ang kanilang mga lambat kung papanong sinabi sa propesiya. Sa kabila ng magandang lokasyon at ilang mga bukal ng tubig sa mainland ng Tiro, ang syudad ay hindi na muling naitayo. Yan ay ilan lamang sa mga tiyak na propesiya ng Biblia na nakakagulat ang pagkatupad. At ang higit sa lahat ng mga propesiyang mababasa natin sa kasulatan ay ang tiyak, precise at eksaktong pagdating ng Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Ano ang kaugnayan ng Biblia sa iyo, kaibigan, at sa akin? Ano ang kahalagahan ng Biblia sa atin? Kaibigan, ang mga kasulatan ay itinuturo tayo kay Hesukristo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pakinggan mo ang sinasabi sa Juan Kabanatang 5, talatang 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang Biblia ang magpapaliwanag sa iyo, siya ang sasaksi sa iyo kung sino ako, kung sino siya, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Biblia ang magtuturo sa iyo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Ito ay mahalagang aklat para sa ating buhay na walang hanggan. Ang kasulatan ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa pagliligtas, pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong pagpapasya? Gagawin mo bang batayan ng iyong pananampalataya ang Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos, upang sa pamamagitan nito ay higit mong makilala ang iyong tagapagligtas? Ano ang iyong pagpapasya?
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. I hope po marami tayong natutunan at tayo ay na-bless sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, nalaman po natin na ang Biblia po ay mapagkakatiwalaan dahil ito po ay salita ng Diyos na buhay, totoo at walang hanggan. Ito po ang ating gabay sa tamang pananampalataya at pamumuhay. At sa pamamagitan po nito, makikilala natin ang Diyos ng mas malalim. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga queries sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, maaari niyo rin pong ipadala dyan ang inyong mga refleksyon, mga pagbati. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya magpadala ng mensahe sa ating email na connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa ating mga live streaming viewers. Hello, hello po, and I hope marami po kayo natutunan sa segment po natin ngayong araw. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Kumusta kaibigan? Welcome ulit sa ating panibagong pag-uusap regarding sa ating series, God, I Have Questions. Dito sa ating series, ating pinag-uusapan yung mga madalas na mga life questions na tinatanong natin sa isa't isa, sa ating mga pastor, o kahit sa Diyos, na sinasabi natin, itong mga tanong na to, siguro simple lang, pero alam niyo po, it carries significant assumptions, significant na mga beliefs, at ang gusto po natin is, again, hindi po sagutin ito ng intellectual na mga answers, kundi ito pa po yung magpakilala ng isang person. At ito pong person na ito ay si Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Kaya po ngayon, isa po ito sa pinaka nakikita kong commonly asked questions, lalong-lalo na sa mga kabataan. At alam ko hindi lang sa kabataan, pero pati na rin sa mga dating kabataan na still nagtatanong pa rin. Bakit? Kasi ito po ang madalas at ito po yung pinaka mahalagang tanong na atin pong may tatanong sa ating buhay. Ano yung tanong na yun? Where can I find the one for me? Alam ko po na meron po tayong lahat ay once in our lifetime, or hindi po once, kundi alam natin, ilang beses na rin siguro tatanong natin sarili, kailan ba ako makakita at makikilala yung the one para sa akin? Yung magmamahal sa akin ng walang hanggan, yung magtatanggap sa akin kung sino ako, at kikilalanin ako at still mamahalin pa rin ako. Kaya yung quest for the one, madalas, we end up in some places sa paghahanap ng the one. Sa paghahanap natin ng the one, minsan tinatry natin in iba't ibang relationship only to end up na makita natin disappointed tayo. Kasi itong taong to, hindi pala ako mahal. Ginagamit lang pala niya ako. O siguro, tayo naman yung opposite. Tayo yung naghahanap ng pagmamahal, tapos tayo pala yung gumagamit sa iba para lang mapunan yung paghahanap natin ng pagmamahal. Kaya, ano po bang sinasabi ng Biblia? Saan at kailan ko ba makikita o makikilala itong the one? So ito po, again, hindi po natin to sinasabi na maging specific po ang sagot natin dito. Pero at the same time, ito po yung general and kumbaga leaning towards truth ang atin pong pag-uusapan. At ito po ikukunin natin sa isang kwento sa Bible na makikita natin sa Genesis 29. Pero bago po natin yon ipakita, gusto ko lamang po ipakita itong picture po na ito. Siguro ang ilan po sa atin dito, lalo yung mga kabataan, familiar dito sa kanta po na ito. Isa po ito sa mga trending na mga kanta ngayong year, 2026, na ito po yung kanta ng Peter Karma na may pamagat ng kalapastangan. At alam niyo, kita ko po, habang, for me, it's a good song. And it's, kumbaga, romantic song po siya. Pero nakikita ko may mga debate sa comment section, may mga pinag-uusapan sa comment sa TikTok o sa YouTube. Sinasabi nila, worship song ba to? Worship song ba to o love song? Marami nagsasabi, nagde-debate sila. Para sa akin po, nung naobserbahan ko sa kanta, yes and no. Yes, worship song siya, pero iba yung object of worship. Yeah, kaya yes and no yun sa akin. Tingnan po natin yung lyrics. Ilan po sa mga stanza sa lyrics ay, ito po yung isa sa mga unang few na mga stanzas. Paano ba ako magiging isang santo para makasama kita dyan sa tabi ng trono mo? Ilan pang pagsubok ang daraanan ko bago ako makaranas ng mga milagro mo? Gumagamit ng religious language, di po ba? Pero parang may pinapatamaan din naman na parang patama sa isang lover, di po ba? Mamamatay akong nakangiti kapag ikaw ang nasa aking tabi. Mabubuhay akong nagsisisi kapag ang isang araw hindi kita mapangiti. Di po ba gumagamit ng religious language? Kaya marami na ako confused. Religious song ba siya o hindi? Sunod po, kalapastangan ang di kaibigin, kalokohan ang di kaisipin. Kung ang mundo ay biglang gugunawin, ikaw ang una kong hahanapin. Ang romantic, no? Para sa akin, romantic ano siya, song. It's a love song. Pero madalas, bakit marami na ako confused? Kung worship song ba siya o hindi? Of course, gumagamit ng worship language kasi of course sa on the side of songwriting. Pero it reveals something more sa puso ng tao. Alam niyo po, napaganda ng kantang to that it reveals so much more on the state. It exposes the human heart. Bakit po? Ano po ba yung human heart? Ang human heart po kasi, ang puso natin, it leans towards worship. Naghahanap po tayo ng object na sinasamba. Alam niyo po ba yun? Na kahit ikaw hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia, o hindi talaga naniniwala sa Diyos, meron at meron ka pa rin sasambahin. Siguro isang karelasyon, siguro isang trabaho, siguro yung career mo, reputation mo,
Yung ating puso kasi, nakadesenyo yan para magbigay kaluwalhatian, magbigay worship. Ano ba yung worship? Ibibigay mo ang lahat-lahat dun sa iyong object of worship kung ano ang kanyang deserve. Kaya mga worth-ship. Bibigay mo yung worth niya ng taong yun o ng individual na yun. Kung ang Diyos, ibibigay mo ang lahat na para sa Diyos. Kung isang tao, ang wino-worship mo, kahit di mo naman aminin talaga, pero yung pinapakita mo, ibibigay mo ang lahat kahit ang buhay mo. Pag nawala yung taong yun, mawawala ka na rin. Pag nagkahiwalay kayo, mahiwalay ka na rin sa buhay. Bakit? Kasi ang ating object of worship ay, siguro yung taong yun, yung career natin, fill in the blanks. Ano yung madalas natin na pagtuunan ng masyadong maraming time at higit sa lahat, ano yung bagay na kinakatukutan natin? Pag nawala, ay wala na rin kwentang mabuhay. Yun po yung nag-reveal kung ano po yung wino-worship natin. Kaya gusto ko pong bigyan ng pansin ang ating pong kwento. Ikot lang po yung ating pag-uusap, ang ating pag-aaral doon sa Genesis 29. Pansin nyo po, laging sa Genesis ang ating pag-uusap. Bakit? Kasi sa Genesis pa lang, na-reveal na dito ang puso ng tao. Na-reveal na po ang human nature. But at the same time, na-reveal din po dito kung paano nag-intervene ang Diyos sa affairs ng human heart. At kung paano niya nire-redeem ang bawat situation sa puso ng tao. Kaya po sa Genesis 29, ito po iikot sa isang tao. Ang pangalan niya po ay si Jacob. Pero maraming mga side characters, lalong-lalo na sa isa, na ating pag-uusapan later on. Pero si Jacob, ang ating pag-uusapan, ito po si Jacob, lang po na familiar na po kayo sa story ni Jacob. Si Jacob po ay ang apo ni Abraham. Si Abraham ay may anak na si Isaac. At si Isaac, alam natin na yung sa kanyang lahi, pinili ng Diyos para magbigay ng blessing, mabless ang mundo. Yan po yung covenant nila, kasunduan ni Abraham at ng Diyos, na sa lahi ko, mapagpapala ang buong mundo. So ang ginagawa nila, ang bawat panganay o isa sa mga anak nila ang magdadala ng blessing na yon. Ay, kumbaga, ang linya po ni Abraham ay punong-puno ng blessing na galing sa Panginoon. At yung panganay madalas ang nakakatanggap noon. Si Isaac nga lang, hindi siya panganay, pero binigyan pa rin siya ng Panginoon. Pero ito yung nangyari. Sa anak ni Isaac, meron siyang kambal na anak. At yung kambal na anak niya ay pinangalanan niyang yung panganay, si Esau. At yung pangalawa na lumabas ay si Jacob. At itong si Jacob, alam niyo po yung pangalan niya, ibig sabihin niya ay deceiver, cheater, grabber, and wrestler. Bakit? Pinangalanan po siya na ganito. Bakit? Kasi nung lumabas po sila doon sa tiyan ng kanilang, o sinapupunan na ng kanilang nanay, yung kamay ni Jacob nakahawak doon sa sakong sa talampakan ni Esau. Kasi sila, ababang, nang lalamang tong batang to. Ha. Gusto yata maunang lumabas. Nagmamadaling lumabas. Kaya ang pangalan mo ngayon, cheater. Ang pangalan po ni Esau, ibig sabihin noon ay pula. Kasi red yung kanyang skin. Mabalahibo si Esau. Kaya ito pong magkapatid na ito, nakambal, lumaki sila. Yung tatay, mas paborito ang kuya, si Esau. At yung nanay naman na si Rebecca, mas paborito naman si Jacob. Pero nung una pa man, sinasabi ng Panginoon, yung pinipili ko na makakatanggap ng blessing, si Jacob. At si Jacob makakatanggap ng blessing, syempre si Esau na panganay ay mababypass. Pero at the same time, nagmamataas at kumbaga, nag-hold on si Isaac na bigyan ng blessing si Esau. Kaya po alam niyo, habang lumalaki si Jacob, ang kanyang naramdaman ay, hindi ako mahal ng tatay ko. Hindi ako tinatanggap ng aking mga magulang. Kaya all his life, ang ginagawa niya po is para ma-please ang kanyang mga magulang at makuha ang dapat sa kanya. Kaya one time, para makuha ang blessing na dapat ay pinaplano ni Isaac ay kay Esau, ang ginawa ni Jacob, nagkunwari siyang katulad ng kuya niya. Nagtaklob siya ng damit ng kuya niya, ng kanyang perfume ng kuya niya, kung ano yung amoy ng kuya niya. At nag-cover siya ng balahibo sa kanyang arms para magmukha siyang mabalahibo. Kasi nabubulag na si Isaac na tatay nila. Kaya yung ibibigay na yung blessing, sabi na, sino tong hinahawakan ko? Si Esau ba to? Sabi po ni Jacob, yes po, ako po si Esau. Tapos binigay na yung blessing. Alam niyo po yung tinuturo sa atin dito, ang human heart, it longs for love. It longs for affection, it longs for acceptance. Pero alam po natin, sa kwento ni Jacob, ito po yung nag-reveal din ang ginagawa natin. Para mahalin tayo, nagkukunwari tayong someone else. Hindi tayo nagiging totoo sa sarili natin. Hindi tayo nagiging honest kung sino talaga tayo.
para lang mahalin. Bakit? Ang puso natin desperate sa pag-ibig. Si Jacob, lumaki po siya na walang pag-ibig ng ama at hinahanap-hanap niya yung pag-ibig na yun. And for once in his life, narinig niya na binebless siya ng tatay niya. Pero ang ginawa niya para makatanggap nun, kailangan niya magkunwari na siya ang kuya niya para lang makatikim ng pagmamahal ng tatay niya. Ganun po ang puso ng tao. Naghahanap ng the one na magmamahal sa kanila. Pero alam natin ang nangyari. Siyempre, alam niya na kapag nalaman to ng kuya niya, papatayin siya ng kuya niya. Hunter pa naman yung kuya niya. Kaya tumakas po si Jacob at pumunta dun sa probinsya ng nanay niya, kung saan nanggaling yung nanay niya. At dun po siya nakakilala ng isang babaeng maganda. Again, si Jacob po, lumaki po siya, naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap siya ng the one na kapag nakilala niya, magiging okay ng lahat. Kapag nakita ko tong pag-ibig na ito, sa kontento na ang puso ko. Hindi na maghahanap. Panatag na ang puso ko. Namit niya si Rachel. At si Rachel, alam niyo po, nung una nilang meeting, sabi sa Bible, Genesis 29:11, then Jacob kissed Rachel and he wept aloud. Sabi ng mga scholar, may something different dito sa greeting. Siyempre, sa greetings ng mga tao before, binebeso-beso nila, lalo lang sa ancient Israel. Ganun po yung paraan ng pagbati nila. Pero kay Jacob, nung nakita niya si Rachel, na-inlove talaga siya, love at first sight. At doon sa pagkita niya kay Rachel, na-inlove siya, na sa sobrang in-love niya, napaiyak siya. Na-try niyo na ba yun? Sobrang in-love niya sa tao, napaiyak ka na lang sa sobrang ganda niya. It sounds romantic, pero alam niyo po yung ni-reveal din sa puso ni Jacob. Naghahanap si Jacob ng pag-ibig na nung nakita niya isa sa mga pinakamagandang babae, nakita niya sa buong mundo, napaiyak na lang siya. Bakit? Kasi yun yung hinahanap niya. Hinahanap niya yung pagmamahal, yung kagandahan na nakita niya kay Rachel. At alam natin, si Rachel, ayon sa Bible, sa Genesis 29, ang pangalan niyang kanyang tatay ay si Laban. Itong si Laban, siya po ay may dalawang anak na babae. Siya po ay negosyante, mayaman, na kumbaga, merchant negosyante doon sa kanilang lugar, sa probinsya ng nanay ni Jacob. At itong si Laban, meron po siyang dalawang anak. Ano yung dalawang anak niya? Sino yun? Genesis 29:16 and 17. Now Laban had two daughters. The older daughter was named Leah and the younger was Rachel. Sino si Leah? Yung ate. At yung bunso ay si Rachel. There was no sparkle in Leah's eyes, but Rachel had beautiful figure and a lovely face. Hindi po, kumbaga, sa ngayon, hindi po magandang, hindi ganun kaganda ang mukha ni Leah, nung ate. Pero yung bunso, doon na in-love si Jacob. Kaganda ba naman? Hindi lang ganda, pero maganda ang hubog ng katawan. At alam natin yung mga lalaki, doon na-attract ang mga lalaki. At si Jacob, doon siya na-attract. Di po ba? Doon siya, kumbaga, na love at first sight. Pero kay Leah, ay, bahala ka na dyan, Leah. Meron ka mahanap, may magtitiis sa'yo. Pero dito ako kay Leah. At dito ako kay Rachel. Ayoko sa'yo, Leah. Kaya alam niyo po, na-develop ang kanilang pagmamahalan. To the point na, sinabi ni Jacob kay Laban, Laban, gusto ko magtrabaho sa'yo. At pagtatrabahuhan ko itong si Rachel for 7 years. Alam niyo po, kung may kita niyo ho yung dowry before, 30 shekels lang ho para mabayaran ang pagpapakasal sa anak na babae. 30 shekels lang na ilang taon, ilang buwan lang naman yon. Mga siguro, ilang buwan lang, kaya mo nang bayaran yon. Pero si Jacob, bakit? Kasi sinasamba niya talaga. Kumbaga, parang yung kantang lapastangan ay parang ino-offer niya ngayon kay Rachel. Dahil tinatrato niya na parang ganito kaganda, ganito kagrabe ang binigay sa akin ng Panginoon na babae sa harapan ko. Willing ako 7 years paghirapan to. Kaya ayon po sa Biblia, Genesis 29 verse 20, so Jacob worked 7 years to pay for Rachel, but his love for her was so strong that it seemed to him but a few days. Marami, parang sound romantic, no? Na kumbaga, sa sobrang pagmamahal ni Jacob, yung 7 years na parang ilang araw lang lumipas, tapos na agad. Bakit? Kasi he always looked forward kay Rachel. Ina-adore niya si Rachel. Pinubuhusan niya ng pagmamahal si Rachel. It may sound romantic, pero alam niyo po yung ni-reveal nito, sinasamba ni Jacob si Rachel. Binigyan niya po ng pressure si Rachel na parang kumbaga, kung paano niya tignan ng Diyos, ganun niya tignan si Rachel. So sobrang infatuated, sobrang in love niya kay Rachel, tinrato niya na siya ang reason ko ng pamumuhay, siya yung reason ko kung bakit ako gumigising araw-araw. Pag nawala siya, hindi ko na kaya. Pero alam natin yung nangyari. Nung kinasal siya, after ng 7 years,
kinasal sila. Pero the night na sila po ay mag-honeymoon na sa kasal nila, sinwitch ni Laban yung kanyang anak. Hindi na si Rachel ang kanyang hinarap, pero si Leah ang nilagay niya doon sa honeymoon. At doon nangyari ang kwento ni Leah. Alam niyo po, dahil doon sa nangyari, pagkagising ni Jacob, ito po ang sabi sa Bible. Pagkagising sa honeymoon nila, nakala niya si Rachel ang kanyang, you know, iniibig, sinisiping that time, nakita niya. But when Jacob woke up in the morning, it was Leah. Na-prank siya ni Laban. Nakahanap siya ng katapat na mandaraya rin. So ang nangyari, after nun, kinabukasan, disappointed siya. Alam niyo po, ito po yung madalas na echo. At ito po yung sumasalamin sa atin, sa ating pursuit ng pag-ibig, ng the one, sa paghahanap ng the one sa mundong ito. Naghahanap tayo ng the one natin sa relationships, sa boyfriend, sa girlfriend, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga career, sa ating calling, sa ating trabaho, sa ating reputation. Pero pag nakita natin, na-reach na natin yun, napasa atin na yung bagay na yun, nakikita natin, ganun pala yung feeling. Akala ko, magiging masaya na ako. But behold, it was Leah. Ganun po yung image na pinapakita sa atin dito. Pagkagising ni Jacob, na disillusion siya. Na sinabi niya, ay, si Leah pala yun. Disappointed siya. Sa ating buhay, ganun din. Naghahanap tayo ng akala natin para sa atin. Ultimately, in the end, hindi pala siya yung mag-aayos ng hinahanap-hanap ng puso natin. Kaya, ano nangyari? Siyempre, kinonfront ni Jacob ang kanyang father-in-law na ngayon na si Laban. Bakit mo ako niloko? So sabi ni Laban ay, sa aming tradisyon, sa aming kultura dito, hindi mo na mag-aasawa ang bunso hanggat hindi mo na nauna ang panganay. So sabi ni Jacob, sige, magtatrabaho ulit ako ng 7 taon para si Leah, para si Rachel ang aking mapangasawa. Kaya binigay ni Laban kay Jacob si Rachel. Kaya 1 week later, ang pinakasalan niya naman, hinanimon niya na talaga, yung legit na si Rachel. Pero alam niyo po yung nangyari. Kahit dalawa na ang asawa ni Jacob, which is sa that time is very normal. Ngayon po, hindi po talaga siya nirecommend at bawal po yan sa batas ngayon. Pero sa Bible, hindi rin po ito nirecommend. But at the same time, ito po ang kultura nila. At malaki po, negative effect ito sa family dysfunction na makikita natin sa Genesis. Hindi po natin sinasabi na nirecommend ng Panginoon na magkaroon ka ng dalawa o pangatatlong asawa. Sinasabi nga po ng Bible ang negative effects kapag ganito ang iyong pamumuhay. Which is, nangyari kay Jacob. Sabi dito, dahil dalawa na ang asawa, dalawa na yung siniping ni Jacob, sabi sa verse 25, when the Lord saw that Leah was unloved, He enabled her to have children, but Rachel could not conceive. At that time, makikita lang ang halaga, dahil very traditional ang culture nila at very ancient ang kanilang culture that time, ang halaga ng isang babae ay nakadepende sa kung gaano siya karami mga anak. And dahil yun po yung kumbaga thinking ng culture nila, pinakita niya kay Leah na siya ay pinagpapala pa rin ng Panginoon. Na siya ay minamahal ng Panginoon. Kaya po, alam niyo po yung mga pangalan. Si Leah po, sa Biblia, meron po siyang 4 na anak kay Jacob. Ang una po niyang naging anak, alam niyo po, may reveal niya po dito ang kwento ni Leah at the same time. Ang una pong anak at panganay na anak ni Leah at ni Jacob, ang pangalan niya po ay si Reuben. So ano po yung meaning ng pangalan niya? Now my husband will love me. Nung nanganak siya, sabi niya, siguro mamahalin na ako ng asawa ko, may anak na ako eh. Productive ako. Pinagpala ako ng Panginoon, siguro pwede na ako mahalin ng asawa ko. Pero alam niyo po, hindi pa rin siya minahal ni Jacob. Pangalawa niyang anak, si Simeon. Ang ibig sabihin ng pangalan niya, the Lord heard that I am not loved. Narinig ng Panginoon, ibig sabihin po si Simeon kasi narinig. Narinig ng Panginoon na ako'y hindi minamahal, kaya binigyan niya ako ng anak. Pangatlo, si Levi. Now my husband will become attached to me. So feel ko, magiging lapit na sa akin ang asawa ko. Ma-attach na siguro sa akin kasi 3 na anak ko, pinagpala talaga ako ng Panginoon. Pero alam natin na hindi pa rin siya minahal ni Jacob. Alam niyo po, ganito po madalas ang atin pong pag-ibig. We try our best to earn the love of someone else. Bakit? Para lang maranasan natin na may nagmamahal sa atin.
Pero in the end, disappointed tayo. Kasi hindi po natin kayang i-manipulate ang pag-ibig ng isang tao. At tayo pa rin po ay naghahanap ng the one na magmamahal sa atin. Pero alam niyo po sa kwento, pag dinakita natin forward, ang last at bunso pong anak ni Leah, doon po nagkaroon ng pagbabago. Ang bunso po nilang anak ay si Judah. Si Judah, ito na po yung meaning ng pangalan. This time, I will praise Yahweh. O Jehovah, o Jehovah. Ano po yung nangyari? Doon sa tatlo niyang anak, ito po yung nireveal niya. No, sa time na yun, hinahanap kong pag-ibig ng asawa ko. Pero at the last moment, sa last ko pong anak, sinabi ko, nakilala ko ang Panginoon. Nakita ko ang pag-ibig niya sa akin. And nasabi ko, this time, yung worship ko hindi na sa asawa ko. Hindi na kay Jacob. Napasa ni Jacob kasi yung dysfunction ng kanyang puso kay Leah. So sabi niya, hindi ko na i-worship si Jacob. Hindi ko nahanapin. Hindi ko nagagawing life's mission ko na hanapin ang pag-ibig niya. Ang gagawin ko na lang, ibigay ang lahat sa Panginoon na tunay na nagmamahal sa akin. Paano po natin magpapatunayan na si Leah ay nakilala ang Panginoon? Nagkaroon siya ng genuine relationship sa kanya. Pansin niyo po yung tawag niya kay sa Panginoon. Ito po yung word na Yahweh, pangalan ni Lord na Yahweh. Hindi po niya ni-reveal na Yahweh siya sa iba't ibang mga tao, random people. Sa Genesis pa lamang, pag tinawag mong Yahweh ang Panginoon, yun po yung kumbaga kanyang calling name by that time sa kanyang sarili, pwede mo siyang tawagin God, Lord, general. Pero yung God, yung Elohim, yung word na Elohim, it's a general word for God. Pag tinanslate mo yan sa English, God lang yan. Pero yung Yahweh, it's a proper noun na mismong pangalan ni Lord, mismong pangalan ng Panginoon na binibigay niya sa mga tao na meron siyang relationship, na meron siyang covenant. And the fact na ang pangalan ni Judah, actually ni Judah, ito po sa original na si Judah, na kumbaga meron po siyang pagkakalapit sa Yahweh. Ibig sabihin, nakilala ni Leah si Yahweh. At nakita niya, minamahal ako ng Panginoon. Kahit ang mundo, kahit ang ama ko, ay binenta lang ako, ginagamit lang ako as a tool. Kahit yung asawa ko, hindi ako minamahal, ginagamit lang ako as, you know, paggawa lang ng bata. Pero ang Panginoon, nakita niya kung sino ako. Kilala niya ako ang aking naramdaman. Alam niya yung pait ng naramdaman ko. Alam niya yung heartbreak na naranasan ko. At sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Kaya this time, I will praise God. Sa Kanya na nagmamahal sa akin, sa Kanyang papuri, sa Kanyang lahat-lahat ng aking buhay. Kaya, sabi dito, freedom begins when we stop asking people to give us what only God can give. Siguro tayo naghahanap pa rin ng pagmamahal sa ating asawa, sa ating pamilya. Pero alam niyo po, huwag po natin bigay sa kanilang pressure na pagiging Diyos. Yung hinahanap-hanap nating pag-ibig mula sa kanila, madalas sa madalas, makikita talaga natin sa Panginoon. At alam ko po, I'm very sorry kung meron po sa atin dito lumaki sa pamilya na may dysfunction ng pag-ibig ng tatay hindi sa kanila nabigay tulad ni Jacob at ni Leah. Ang pag-ibig ng asawa hindi nabibigay sa kanila. And that's tragic. But at the same time, ang pag-ibig na makakapagpanatag sa puso natin, naghahanap talaga ng pag-ibig kay Kristo at sa Diyos lang po makikita. At di lang po sa Kanya makikita at mahanap, hinahanap niya na po tayo. Siya na po ang kumakatok sa puso natin. Kaya po, sino po ang the one na pinapakita dito sa story? Ang the one na hinahanap-hanap ni Jacob at ni Leah, ang pag-ibig po na yun makikita sa Diyos. Si Leah nakita niya sa Diyos. Si Jacob later on sa story, alam niyo po, sa sobrang niyang pagmamatigas, pag-wrestle sa Diyos, mismong literally, bumaba ang Diyos sa kanya isang gabi para ipakita na ako ang iyong hinahanap. Ako yung nilalabanan mo all your life. Hindi si Iso, hindi yung tatay mo, yung hinahanap mo yung pag-ibig ng tatay mo, hindi. Ang hinahanap mo talaga yung pag-ibig ko. Kaya narito ako para i-confront kita at para sabihin, ako ay para sa'yo. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung pag-ibig na hinahanap tayo. Kaya po sabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing. May space sa puso natin na hindi kayang punan ng ating relationship

Rachel na minahal ni Jacob. Nanggaling po si Jesus sa linya ni Judah. Kung saan doon nanggaling si David, doon nanggaling si Kristo na tagapagligtas ng buong mundo. Alam niyo po, si Leah hindi niya po naalam. Hindi niya po nalaman na sa kanya magagaling ang the chosen one. Ang the one ng bawat isa sa atin. Pero ang alam niya lang that time, minahal ako ng Panginoon. Kahit yung ibang tao ang pinapakita sa akin, hindi ako kamahal-mahal. Sa kanya ako nakakita ng kamahalan. Sa kanya ako nakakita ng tunay na pag-ibig. Sa kanya ako nakakita ng value ko, ng halaga ko bilang tao. And you can find that in Jesus too. Kaya po mga kapatid, Jacob loved the beautiful one, but Jesus loved the broken ones. Unless hindi natin ma-realize na tayo po'y broken, hindi tayo lalapit sa kanya. Pero pag na-realize natin that we are unlovable, na hindi tayo, may mga parts tayo hindi kaibig-ibig, at doon natin makita na yun yung minamahal ni Kristo, may kita natin, Panginoon, sa iyo ako. This time, I will praise you. At nawa po sa atin pong pagtatapos, atin po lalo itong ma-realize sa mensahe ng awit po na ito.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: to the Pillars of Faith.
1: Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. At ngayon po, tayo po ay muling bumabalik sa programa po ng Cavite Mission na Pillars of Faith. At dito po ay pinag-aaralan po natin ang meron pong kailaman sa 28 Fundamental Belief ng Seventh-day Adventist. Ako po si Pastor Alvin L. Ray, ang Communication Director ng Cavite Mission. At kasama ko po rito sa atin, walang iba, ang ating mga kasamahan na nag-aaral ng salita ng Diyos.
2: Yan, magandang buhay sa inyong lahat mga ka-pillars. Welcome back po muli dito sa ating pag-aaral sa Pillars of Faith. Isa na namang makabulong oras na ating gugugulin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago ang lahat, Pastor Melvin, Pastor Alvinil, gusto ko lamang batiin po ang aking sponsor na binigay ni Lord, Advent Care Animal Bite Center dyan sa Lumil at Tartaria. Praise the Lord.
3: Amen. Ayan, at syempre binabati ko rin po yung ating mga taga-subaybay na kung saan ay nakatutok sa atin pong programa, sa lahat po ng nasasakupan ng Cavite Mission, sa mga Caviteño, at ganoon din sa ating mga iglesia ay sa mapagpalang araw po at nawa sa ating gagawing pag-aaral. Ito po ay makatulong sa atin upang ang atin pong kaalaman ay lumago, ang ating relasyon ay maging mas lalong malapit sa atin pong Panginoon. Kaya naman, ini-encourage ko po kayo, i-share niyo po yung ating video na ito, ito pong ating programa na Pillars of Faith.
1: Amen. So bago po tayo magpasimula, mga minamahal po naming taga-subaybay sa Facebook, sa radio, sa YouTube, ay siguro maganda muna na manalangin tayo. Hilingan natin si Pastor Roniel na manguna po sa ating panalangin.
2: Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. At aming hinihiling na ang karunungan ay inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig at nanonood. Nawa ang gabay ng Santong Espiritu ay aming maranasan, at kung amin itong maunawaan, hindi lang namin ito pasalamatan, Panginoon, kundi amin itong tatanggapin sa aming mga puso at isabuhay ang mga katuruan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ang ating topic po na pag-aaralan ay kilalanin ang Diyos mula sa mystery patungo sa relationship. So dito ay ating pag-uusapan yung limitation ng human knowledge. Alam niyo na marami ang sumusubok ipaliwanag ang Diyos. Gumagamit ng philosophy, science, arguments, or iba't ibang mga kaalaman. Pero ang problema, hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Gamit lamang ang sarili niyang isip. Ang tanong doon sa aklat ng Job chapter 11 verse 7, mahahanap mo ba ang kalaliman ng Diyos?
2: Yun ang tanong, no? Pwede ko bambasahin dito, Baso?
1: Yes.
2: Sabi dito ay, matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ay, yun ang tanong eh. Paano? Ang sagot natin ay hindi. Ang sagot ay hindi. Kaya kung ating titinan, kahit anong research mo o kahit anong research ko, ay talagang may limit yung aking utak. Imagine ako ay limitado, tapos hahanapin ko yung unlimited.
1: We are finite.
2: We are finite being, tapos i-explain ko yung infinite being. Hindi po, may limitado ang sariling pag-iisip.
3: Totoo yan. At kung titignan nga natin, kahit nga rin sa ating fundamental beliefs, binanggit dun eh, na ang Diyos ay beyond human comprehension. Pero hindi naman ito nangangahulugan sa mga nakikinig po sa atin na hindi na natin mauunawaan ang Diyos. Kumbaga, hindi siya totally unknowable. Maaari pa rin nating matutunan, makilala yung ating Panginoon sapagkat merong revelation naman mula sa Biblia. At isang bagay na gusto nating makita, kasi dahil sa ating limitation din, hindi natin talaga lubos na makilala ang Diyos, eh, ang nakakalungkot at masakit na bagay na nangyari, yung tao mismo na pinuntahan ng ating Panginoong Jesus, reveal niya ang kanyang sarili, sila mismo yung nag-reject sa kanya. Kaya sabi nga rito sa 1 Corinto, chapter 2, verse 8, Walang sino man sa mga pinuno ng sanglibutan ito ang nakaunawa nito sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila naipako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. So dito no, kung naunawaan lang sana nila ang ating Panginoon, hindi sana nila ipapapako kasi alam nila kung ano, sino ang Panginoon, ang Mesiyas na dumating. At kaya nga dito, kung pwede pala na tayo, kagaya ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus, na malapit sa relihiyon, pero hindi nakakakilala talagang tunay sa Diyos.
1: So, ibig sabihin na tayong mga tao ay meron tayong limitasyon na makilala ang Diyos, pero ang pinakamagandang ginawa ng Diyos dito ay God reveals Himself. So, Siya yung nag-initiate upang sa ganoon ay makilala natin ang Kanyang kadiyosan. Pero ito ang magandang balita. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. Siya ang nagpakilala sa atin. Kung babasahin po natin yung banal na kasulatan sa 1:1 talatang 18, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, walang taong nakita sa Diyos kailanman ang bugtong na anak ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga, ito yung napakagandang balita na inihahayag sa atin ng banal na kasulatan, na Kanyang isinugo ang Kanyang bugtong na anak. Sa susunod siguro, pag-aaralan natin yung salitang bugtong na anak. No?
2: Dadaan tayo dyan,
1: pero hindi muna natin ito tatalakayin sapagkat tayo ngayon ay nakafocus sa kadyusan.
2: Yan. Ang ating pamagat kasi ngayon ay kilalanin ng Diyos.
1: Yes.
2: Wala sa misteryo tungo sa relasyon. Gusto ko lamang diinan yung salitang mystery, no? Meron kasing dalawang meaning ng mystery. Merong classical meaning, yung Greek meaning na yung mystery, kahit anong gawin mo, hindi mo yan maunawaan. Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga maintindihan yan. Pero merong biblical mystery. Yung biblical mystery, although siya ay misteryo, maunawaan natin siya base sa kung ano ang inihayag ng Diyos sa misteryong yun.
1: Okay.
2: So kung ang Diyos ay misteryo, pero meron siyang revelation. So maintindihan natin, masisilip natin kung ano siya, sino siya, paano siya gumawa. Dahil sa ni-reveal niya yung kanyang sarili. So sa biblical mystery, may mauunawaan tayo base sa kung ano ang ni-reveal ng Diyos sa kanyang sarili. At kung gusto talaga nating makilala ang Diyos, ang una nating dapat tingnan ay ang Panginoong Jesus.
1: Yes.
2: Mga kapilars at mga kasama. Pastor Melvin?
3: Ayan. Totoo yan. Kasi kahit nga sa Biblia, talagang sinasabi ni Jesus na para maunawaan natin kung sino ang Diyos, dapat siya yung makita natin. Dapat siya yung una nating makilala para lubos nating makilala ang ating Diyos na sinasampalatayanan. Halimbawa na lamang, kasi po, sa Bible, meron pong pagkakataon na itong si Philip, si Felipe, tinatanong niya, sabi niya kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi pag nakita namin yung Ama, masisiyahan na kami. Di ba? Dito sa John chapter 14, verse 8. Ngayon, pagdating sa verse 9, sabi ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. At nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong sabihin ipakita mo sa amin ang Ama? So, kumbaga, ang punto rito ng ating Panginoong Jesus, kung nakikilala natin, gusto nating makilala ang Ama, gusto nating malaman yung kanyang karakter, tingnan natin si Jesus. Sapagkat kung makilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesus, doon natin makikilala rin ng lubos ang kanyang Ama. Kasi nga, sabi ng Bible, siya yung ano eh, siya yung exact representation ng Father. So si Jesus yun.
2: So, bago si Pastor Alvin. So, kung ano, kumbaga, ang ugali ng na pinapakita ni Jesus, ayun yung ugali o karakter na galing sa Ama.
3: Yan.
2: So, parang isa nangyari dun kay Esau, di ba? Sa Old Testament, kung ating babalikan yung Genesis chapter 33 verse 10, noong pinatawad si, di ba si Jacob? gusto niyang suhulan yung kanyang kapatid para
1: sa pagkapanganay.
2: Para hindi na nga siya gantihan eh. Nung nagbalik na siya mula doon kay Laban, sabi niya, wala akong laban dito. So nung bumalik siya sa Palestine, sa Promised Land, gusto niyang maligtas siya sa galit ni ako, pero ang gumawa doon ng Panginoon, no? Tapos, nung nag-meet na sila, binibigay ni Jacob yung kanyang mga gifts, peace offering. Eh, pero tinatanggap naman ni, pinatawad na siya ni Esau eh. Pero kaya nga, nung naranasan niya yung pagtanggap ni Esau at pagpapatawad, nabanggit ni Jacob yung Genesis 33 verse 10. Sabi niya, alam mo, ang makita ka, ay parang nakita ang mukha ng Diyos.
3: Okay.
2: Kasi yung karakter ng pagpapatawad at pagtanggap ay karakter ng Diyos. So kung merong ganun, ay parang nakita ang mukha ng Diyos. So based din sa kung nakita mo ang nakita sa akin, sa karakter ko, ay nakakita rin ang karakter ng Ama. No? So kung para makilala natin ng lubusan ng Diyos, si Jesus talaga ang una nating lapitan.
1: So, parang ang susi talaga ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon, Panginoong Jesus. Ibig sabihin, apart from Jesus, we cannot know our God.
2: Fully.
1: Yeah. Kaya nga sabi sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila at si Jesus na iyong isinugo. So, natural. Sino bang makakilala talaga ng lubusan sa Ama, sa Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Na walang iba kundi ang kanyang anak. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Diyos anak.
2: So, may mga layers ng revelation to, Pastor Alvinil.
1: Yes.
2: Ang fullest manifestation para maintindihan natin yung kadiyusan ay si Jesus.
3: Amen.
2: Pero may mga layers yan. Naghayag din ang Diyos sa kanyang sarili based sa creation. Pero, basahin natin sa mga awit chapter 19 verse 1. Mayroon ka ba dyan, Pastor?
3: Awit 19 verse 1. Awit 19 basahin verse natin.
2: 1.
3: Awit. Ito ang sabi. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan.
2: Ayan. So nakita natin, di ba? The creation reveals God. So dito pa sa Romans chapter 1 verse 20. Babasahin ko. Mula pa nang likhain ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakilala, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. So, may mga layers ng revelation ang Diyos. He revealed himself through his creation. But problema ay nabahiran ng kasalanan. So, ang creation na hindi na mapagkakatiwala ang para hindi na ito yung fullest na makakapag-reveal ng kadyusan. So, kaya nga sabi ni Pablo, para walang maidahilan ng mga tao, inihayag ng Diyos yung kanyang sarili sa creation. Ibig sabihin, kahit wala kang Biblia, maaari mong malaman o makilala ang Diyos. Pero nga yan, limited.
3: Totoo yan.
1: So, kailangan pa rin talaga yung banal na kasulatan upang sa totally na maunawaan natin at makilala natin ang Diyos.
3: Ayan, tama yun, Pastor. Kaya dun sa binabanggit din sa atin ng Biblia, yung kalawakan, nagpapahayag na merong Diyos, yung mga nilikha, yung creation. Totoo yan eh. Kasi imagine mo, pag pumunta ka sa ibang mga liblib na lugar, wala naman silang Bible. Yung iba nga, wala pang radyo nung araw eh. Pero, meron na silang Diyos na sinasamba. Hindi nga lang yung Diyos ng Biblia. Di ba? Kaya pag pumunta ka sa ibang part ng mundo, meron niya sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. Minsan sa puno, o minsan sa baka pa ka, mga ganyan. So, totoo yun. Pero, kaya masasabi natin na limited talaga kapag walang revelation na mabumula sa Diyos. At yun yung kagandahan ng Bible. Dahil sa Bible, meron tayong kakayahan na maunawaan at makilala ang Diyos. Parang yung binabanggit dito sa Hebrew chapter 1, verse 2, Mm-hmm. Maganda yung pagkakasabi rito ni ano eh, mm-hmm. ni Pablo eh.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ni Pablo, ganito. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ay ginawa ang mga sanglibutan. So ang Diyos kung noon sa pamamagitan din ng mga propeta nagpapahayag siya.
2: Mm-hmm.
3: Pero sa pamamagitan ni Jesus talagang lubusang inihayag sa atin ang ating ang karakter ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung maganda rito sa ating Panginoong Jesus.
1: Kaya nga nagbigay siya ng malinaw.
3: Mm-hmm.
1: Sabi pa sa, ang sabi po sa banal na kasulatan, sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So therefore, yung Biblia na ating pinag-aaralan, ito po yung isang paraan upang sa ganun na maunawaan natin, makilala natin ang ating Diyos na pinananampalatayanan. Ang ganun din po ang sabi sa Awit 119 verse 105, no? Psalms 119 verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa. Eh, nais kong magbigay ng ilustrasyon dito, mga pastor at mga kapilars. Eh. Kayo po ba ay naranasan nyo na po bang maglakad sa kadiliman? Abay, no, mahirap, di ba? Nakakatakot, no? So, ganoon po yun kapag tayo po hindi nakakapagpasa at nakapag-aral ng salita ng Diyos, no? Para tayong nangangapa sa dilim, kung sino ba yung Diyos na ating pinapanalaginan, dinadalangin, ano. Kaya nga may merong mga tao na kapag hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay parang nagiging panatiko. Nagiging extreme, no? Pero ang kagandahan na sa banal na kasulatan, kapag ito'y ating binasa, yung mga maling paniniwala natin tungkol sa pagka-Diyos, ito'y naitatama.
2: Yan. Yeah. So, tama nga yun. Mahirap talaga maglakad sa dilim. Mm-hmm. O kahit nasa dilim ka.
3: Mm-hmm.
2: Naalala ko yung mga kakwentuhan ko kasi nung bata ako, mga 40 years old, 30 years, mga 50 years old.
3: Mm-hmm.
2: Mga 40 years old na yun siya, gabi yun, walang ilaw.
3: Mm-hmm.
2: Tapos nung naglalakad siya sa sala nila, napasigaw siya.
3: Mm-hmm.
2: Kasi may nakita siyang kakaiba sa salamin.
3: Mm.
2: Nung binuksan niya yung ilaw, siya pala yun. Kaya mahirap talaga kapag nasa dilim, no? Hindi nakita. Eh.
1: Yeah, yeah,
2: pero ang nagbibigay liwanag sa atin at nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman patungkol sa kung ano ang Diyos, sino ang personality ng sa kadyusan, ay itong Biblia.
1: Biblia.
2: So, naghayag ang Diyos Diyos through creation. Tapos, naghayag din siya through Bible at naghayag din siya lalo tigit sa ating Panginoong Jesus. Doon mo makikilala talaga at makikita kung sino ang Diyos. Makikita natin yung kanyang kagandahan ng kanyang karakter at kagandahan ng kanyang kalooban doon sa mga revelations. Yan yung layers of revelation.
1: Revelation.
3: Ayan. Kaya nga dito mga pastors, dito tayo ano eh, ito yung isang katotohanan na bagamat meron po tayong Biblia, hindi siya guarantee pa rin na maunawaan at makilala talaga natin din ang lubusan ng Panginoon. Bakit po natin nasasabi? Ibig sabihin, hindi na valid yung Bible. Hindi po. Minsan kasi, marami kang alam sa Bible, marami kang kayang ituro, marami kang memorize ng mga verses, pero ang totoo, hindi naman talaga kilala ang Diyos personally. Walang personal relationship. Minsan may mga ganyan. Ang gagaling sa talata, saan mabasa to? Mabibigay ka agad. Pero, yung kanyang relasyon sa Panginoon, hindi naman pala ganun. Kaya hindi sapat na may Bible ka lang, importante rin na meron ka mismong relasyon, connection sa ating Panginoon.
1: Amen, no? Kaya nga ang pinaka-ultimate revelation ay walang iba kung hindi si Jesus mismo. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan sa unang 1 o sa aklat po ng 1, Kapitulo 1, talatang 14, ang sabi po ng Biblia, ang salita mo'y naging laman. Ganun din po sa Colossians chapter 1, verse 15, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos. At sa Colossians chapter 2, verse 9, sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos.
2: Ayan. So dito makikita natin, yung ultimate revelation ng Diyos ay si Kristo, di ba?
3: Mm.
2: So si dito makikita natin na si Jesus Christ, hindi lamang siya messenger, siya yung mismong mensahe.
3: Mm.
2: Pastor Melvin.
3: Mm. Totoo yan. Baka ganda ng bagay na yun, ano?
4: Mm-hmm.
3: Na hindi lamang si Jesus yung messenger, kundi siya mismo yung mensahe.
4: Mm-hmm.
3: Siya dapat yung makita, siya dapat yung ating maunawaan mm-hmm. sa banal na kasulatan. Kaya nga, sa pagkakilala sa Diyos,
4: mm-hmm.
3: actually throughout the history, kahit sa buhay natin, eh,
2: yes. mm-hmm.
3: makikita natin yung soberensya ng Diyos, eh, yung kanyang paggabay sa atin,
4: mm-hmm.
3: na dahil sa mga bagay na ginawa niya nang nakalipas sa ating buhay, masasabi natin na nandyan siya.
4: Mm-hmm.
3: Imagine mo siguro may mga panahon na walang-wala ka, then all of the sudden, di mo alam kung saan ang galing, pero ang kamay ng Diyos gumawa mm-hmm. para sa iyo at sa iyong pamilya. At isa pang bagay na importante rito, yung personal
4: mm-hmm.
3: experience natin sa Diyos. Yes, yung maranasan natin siya sa ating mga buhay.
2: Buhay, oh.
3: Diba?
2: Tama po yun. At dito rin pumapasok mga kapilars ang Holy Spirit. Kung babasahin po natin ang Biblia sa 1:14, ang talata po ay 26, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. So hindi natin maiintindihan si Jesus, hindi rin natin maiintindihan ng Ama, di ba? Kung wala po yung patnubay ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu rin ang nagbibigay din sa atin ng karanasan upang sa ganun totally ay magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon Diyos.
5: Ayan. So, kung isasummarize natin to, no?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang tanong, makikilala ba ang Diyos?
4: Mm-hmm.
5: Kasi si Job mismo nagtanong eh, maaarok mo ba? Makikilala ka lalima ng Diyos. Mm-hmm. Sa sarili nating pangunawa, hindi. Mm-hmm. Sa argument, hindi.
4: Mm-hmm.
5: Makikilala natin siya, sasummary natin, sa kanyang revelation.
4: Mm-hmm.
5: Through creation, through scripture,
4: mm-hmm.
5: through Jesus Christ, and through the Holy Spirit. So mm-hmm. sa creation, makikita mo ang power niya.
4: Mm-hmm.
5: No. Sa scripture, makikita natin yung will niya. Tama, mm-hmm. Pastor Elvin?
2: Tama po.
5: At kay Jesus Christ, makikita mo ang mukha niya,
4: mm-hmm.
5: yung karakter ng Diyos. At sa Holy Spirit, mararanasan mo siya.
2: Amen.
3: Amen. Amen. At sa huli, sa cross, makikita natin yung puso
4: yes.
3: ng Diyos.
2: Yan. So, ang Diyos na ating pinaglilingkuran
3: Amen.
2: Ay hindi siya yung Diyos na matapang,
3: mm.
2: mabagsik, mapagparusa. Kasi
3: so, yeah.
2: alam nyo, mga kapilars, siguro kayo din, mga minamahal po naming taga-subaybay, eh naranasan nyo rin na kapag kayo nakagawa ng pagkakamali, eh, sasabihin sa inyo ng inyong magulang o yung kapatid nyo o yung kaibigan nyo o yung mga sumasaway sa inyo, ala, lagot kayo, parurusahan ka ng Diyos.
3: Magagalit ang Diyos.
2: Galit ang Diyos. So parang tumatak sa isipan natin na ang Diyos ay matapang, mapagparusa, hindi mapagmahal. Pero dito, mauunawaan natin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang bugtong na anak, upang sa ganoon, sa krus ng Kalbaryo, malaman natin na mahal po tayo ng Diyos.
4: Mm.
2: Kaya nga, ang susi dito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay hindi mo makikilala ang Diyos apart from Jesus.
3: Yeah.
2: Ang sabi po sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila at si Jesucristo na iyong sinugo.
5: Ayan, ating pansinin, no, mga kapilars, mm-hmm. Hindi sinabi to know about God
3: mm-hmm.
5: sa talatang binasa niyo po, Pastor Alvin, kundi mm-hmm. to know Him.
2: Amen.
5: Not about, but to know Him.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Kumbaga ito ay ano eh, relationship, mm. hindi information. Kasi minsan, alam nyo, kahit ako noon, guilty ako dito sa idea na ang gusto ko lang talaga magkaroon ng alam.
2: Yes, yes.
3: Nung ako ay na-expose sa mga debates,
4: mm-hmm.
3: nung nag-aral ako ng AUP, naalala ko dahil working student ako noon,
4: mm-hmm.
3: habang nagwawalis sa may apartment E, mm-hmm. nagwawalis kami, kaya apartment B,
4: mm-hmm.
3: ang isip ko, nakikipag-debate ako kung mm-hmm. sa ano, sa isip ko din talaga.
4: Mm-hmm.
3: Kumbaga, doon ko nakita na parang wala palang relasyon sa Panginoon.

0: hindi ka magiging perfecto sa iba, pero doon mo makikita na may pagbabagong nagaganap sa buhay, sa araw-araw.
1: Correct. So, ito nga yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, no? Sa John chapter 14, verse 6. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi lang po siya guide, no? Bagkus, siya po ang access sa Diyos.
2: Yan. At napakaganda na, na meron tayong Panginoong Jesus.
1: Yes.
2: Na yun yung access natin doon sa Diyos. Now, papasok tayo dito sa... I-review lang natin yung konti. Mabalikan lang natin konti yung video na... yung episode na ginawa natin nung nakaraan
1: lang.
2: Tungkol naman ito sa Trinity. Binigyan naman natin ito ng kaunting o kaya pagpapaliwanag na it is about relationship, closeness of relationship. At doon sa Trinity, makikita natin na God is a relational being. No? Kung Diyos ay nagpakilala, ano ang nature niya? Ang Biblia ay nagpapakita o nakikita natin talaga na naghahayag na merong iisang Diyos. Yun yung pag-aralan na natin yung
1: nakaraan.
0: Opo, tama yun. Sa last time nga na ating pag-aaral ay nakita natin na sa Biblia po ay merong isang Diyos at nakita rin natin na sa Biblia may tatlong persona na tinatawag na Diyos. Yes. Kaya itong isang Diyos na ito, ito yung tatlong persona na binabanggit sa atin ng Biblia. At yung punto na gusto nating bigyan din dito na ang Diyos talaga ay relational.
1: Correct.
0: Kasi kung isang person lang yan,
2: Hindi siya matatawag na love.
0: Hindi siya masasabi, hindi natin masasabi na God is
2: love.
0: Mm-hmm. Na siya'y mapagmahal. Kasi pag mag-isa lang siya at sabihin natin love siya, baka selfish na yon. Mm-hmm. Hindi na yun love. Mm-hmm. So, dahil merong tatlong persona na magiging subject ng pagmamahalan, ito natin nakikita yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Kaya relational talaga ang Panginoon eh.
1: Yeah, kaya makikita nga natin yan sa baptism, no? Ang sabi doon sa aklat po ng Mateo 28, talatang 19, ano pong sinabi po roon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung salitang pangalan o sa salitang Grego na onoma, ang ibig sabihin po niyan ay singular. Pero naging tatlo ang pagbanggit, diba? Hindi niya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo in the names, plural, kundi singular.
2: Kaya nga doon, kahit doon sa creation ay 'di ba creation tapos itong baptism parang bagong nilalang ka na.
1: Yes. Oh.
2: So parang may creation din doon, oh.
1: Oh, yeah.
2: Mm-hmm. Oh, 'di ba? Pati sa creation and makikita yung plurality.
1: Yeah, yeah.
2: Doon sa Genesis chapter 1:26. Binalikan lang natin yung konti yung pinag-aralan natin
1: nakaraan,
2: no? Sabi niya doon, nagsalita ang Diyos eh. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan.
0: Ayan. Kaya nga ang Diyos talaga masasabi natin, hindi siya lonely being. Di ba? Kundi siya ay relational sa loob niya mismo. Andoon yung andoon yung relasyon, andoon yung pagmamahalan. At iyan yung kagandahan na gusto nating makita kasi yun din ang gusto ng Diyos na ma-reflect sa atin na tayo, sabi nga nila, di ba, no man is an island. Hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa ka lang. Meron ka talagang dapat mga tao makakasama na magiging subject din ng pagmamahal mo. Kagaya ng Diyos na gusto niyang makita sa atin.
1: Amen. Kaya nga kung gusto mong makilala kung sino talaga ang Diyos, tignan mo ang cross.
2: Ayan, kasi doon sa cross, hindi lang yung justice ang makikita natin eh.
1: Correct.
2: Kundi yung love. Yan. Makikita natin doon.
0: At hindi lang si Jesus yung involved doon. Kundi yung buong Godhead.
2: Buong Kadyusan.
0: Yung naaroroon. Di ba? Imaginin mo, magmula pa nga lang sa baptism ni Jesus eh. Andun yung Father, andun yung Holy Spirit, andun yung anak, siya yung nabautismohan, and then hanggang sa cross.
2: Doon pa sa Gethsemane.
0: Doon din sa Gethsemane. Andun.
2: Nagpag-usap Father, di ba?
0: Kumbaga dito natin nakikita na sa cross talagang revelation siya ng pag-ibig ng Diyos and then
2: justice, love.
0: Ng kanyang love at ng kanyang justice at the same time ay hindi isang persona lang sa kanila yung involved doon.
2: Naalala ko tuloy yung sabi ng professor natin dati. at the cross.

0: justice and mercy kiss each other.
1: Yeah. Yeah.
2: Napakahirap kasi noon, mga minamahal kong mga pastors. Eh, no? Mm. Ang challenge dyan, eh, how can you meet justice and mercy? Di ba? So, pero doon sa cross na pinakita yan ng Diyos na pwede palang mangyari yan sa buhay natin.
0: Yung buong Godhead ng Kumilos, yes. Sabi na ni Pastor Melvin. Mm. Oh.
2: Kaya nga ang sabi sa aklat po ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang si Kristo ay namatay para sa atin. No? At ang sabi po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang Diyos na nasa'y kay Kristo na nakipagkasundo ng sanlibutan sa kanya. Yan din po ang nakasulat sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 19. Mm. Kaya nga kung wala talaga ang ating Panginoon, ay sigurado talagang wala na tayong kapag-apag-asa eh. No? Talagang tayo po talaga ay hindi natin talaga maunawaan kung ano pa, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon Diyos.
0: So, ibig sabihin, ang Diyos na hindi natin maabot ay siya yung bumaba para abutin.
2: Napakaganda.
0: Tayo. Mm-hmm. No? Kasi hindi natin siya maarok. Mm-hmm. Siya yung bumawa ng paraan para maintindihan siya at makilala siya through His revelation in creation, scriptures, Jesus Christ, and the Holy Spirit. So ang tanong ay ito. Kung nagpakilala na ang Diyos, na God as His being, essence of God, ay one, iisang Diyos, but the personality, ano ang Diyos? Iisang Diyos. Mm. Sino ang Diyos? Ama, Anak, Espiritu Santo. Mm. Kung nagpakilala na ang Diyos, ang tanong ay, anong gagawin mo? Anong gagawin natin?
1: Actually, napakaganda po ng tanong na yun. Anong gagawin natin ngayon sa mga information na nalaman natin tungkol sa Diyos? Kasi una, pwede mong pag-aralan ng Diyos. Pwede mo rin, pwede natin pag-usapan ng Diyos. Pero, may mga tao din na sa kabila ng mga bagay nila, pwedeng hindi nila tanggapin ng Diyos. Kaya dito, ito yung isa sa mga decisive moment ng buhay natin. Isa sa mga tanong na dapat nating paghandaan na sagutin sa ating buhay. Ano ang dapat nating gawin? Matapos na maahayag sa atin na, na meron tunay na Diyos.
2: Yeah. Kaya napakaganda po ng imbitasyon na isinulat po sa atin ni Santiago. Mababasa po natin yan sa Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Yeah. So yung Diyos na kinikilala natin ay hindi po siya yung Diyos na galit sa masamang tao, sa kriminal. Hindi po siya yung galit doon sa mga tao na sumusuway sa Kanya.
1: Yeah.
2: No? Ang gusto lang ng ating Panginoong Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat kapag tayo lumapit sa Kanya, ang Diyos naman ay maghahayag sa atin, gaya ng napag-aralan natin kanina, na siya ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay hindi lang dapat maintindihan, siya rin po ay dapat maranasan.
0: Yan.
2: No? Kaya nga, hindi natin kayang abutin ang Diyos sa talino, pero pwede natin siyang makilala sa relasyon.
1: Amen.
2: At ang Diyos na hindi mo maabot, siya yung unang lumalapit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
0: Amen. Yes. Grabe, no? So, hindi mo talaga kailangang malinis ka para bago ka lumapit sa Diyos.
2: Correct. No.
0: Paano mo gagawin yun?
2: Ama, napakahirap.
0: Ang Diyos mismo ang lumapit sa atin. Kaya, kaibigan, Kapillars, kung na-bless ka, ay please share this episode, this video.
1: Kaya nga tandaan po natin, hindi lang po kaalaman ang gusto nating makita sa ating ginagawang pag-aaral, kundi tayo mismo sa buhay natin, maranasan natin ang Diyos.
2: Yes. Amen. No? So maraming salamat mga pastor, Pastor Melvin, Pastor Roniel, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay, sa mga nanonood sa YouTube, ganoon din sa Facebook. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyo pong pagsuporta, panonood. Lagi po namin kayong ini-encourage na inyo pong i-share, kayo po'y mag-comment, kayo po'y mag-engage upang sa ganun itong mga butil na katotohanan na ito na ating pinag-aaralan ay marami pong makinabang at lahat po tayo ay makilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So bago po tayo magtapos, hilingan po natin si Pastor Melvin na magsara po sa ating panalangin.
1: Tayo po'y manalangin. Nakilala po namin Diyos, maraming salamat na kami po'y nakapag-aral muli ng inyong salita at nakilala po namin kayo. At nawa, ang mga bagay na amin pong napag-aralan makatulong upang ang aming relasyon ay maging malapit sa inyo. Ang amin pong buhay ay mabago sa pang-araw-araw at tulungan kami na kayo at kayo ang maging sentro nito. Lahat na ito'y aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
2: Amen. Amen. Amen. Mga minamahal po naming taga-subaybay, muli po. Sa susunod na episode, tayo pong lahat ay magkita-kita sa
3: Pillars of Faith.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Nang dumating si Jesus sa mundo para iligtas ang kanyang bayan, natagpuan niya sila sa isang napakalungkot na sitwasyon. Tulad ng nangyayari ngayon sa mga nagaangking kanyang mga alagad. Karamihan ay may higit na interes sa material na mga bagay kaysa sa buhay na walang hanggan. At ang mga mas relihiyoso ay nahahati sa mga may hawak na legalistikong mga doktrina gaya ng mga Pariseo, fanatics tulad ng mga Essenes at liberal Sadducees. Nang dumating si Jesus, marami ang interesadong malaman kung alin sa mga grupong ito ang nagtuturo ng katotohanan. Ang tugon ni Jesus na tagapagligtas ay yumanig sa buong bansa. Ito ang mababasa sa Juan 14:6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Binanggit din niya sa Juan 8:31, patuloy ang kanyang sinabi, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Jesus ang daan. Ang katotohanan na labis nating inahanap ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya naman, ito ang sinabi ng Panginoon sa Juan 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sa pagsasalita sa Ama, sinabi niya sa aklat din ng Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, ipinahayag ni Kristo sa mga apostol na marami ang aalis sa katotohanan. Isinulat po yan ni San Pablo sa ating talatang babasahin sa 2 Tesalonica 2:3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Paano ito mangyayari? Isinulat po yan ni Apostol San Pedro sa 2 Pedro 3:16. Ganito ang mababasa. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Sa ngayon ay may daang-daang mga iglesia na nagsasabing nakabatay sila sa aklat ng Diyos. Ang tanging tiyak na paraan upang mahanap ang tunay na iglesia ay sa pamamagitan ng personal na pag-aaral ng mga katangian na ipinahihiwatig ng Diyos sa Biblia. Ngayon, samahan po ninyo ako mga kaibigan, tuklasin ang tamang daan na inilaan ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang 12 pinakamahalaga at natatanging katangian ng tunay na iglesia ng Diyos na tinutukoy ng Biblia. Wika sa Mateo 28:19-20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Una, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, malalaman natin na ang tunay na iglesia
ay Kristiyano. Pangalawa, ito ay universal. Dahil dapat itong itatag sa lahat ng mga bansa. Pangatlo, dapat ito'y Trinitarian dahil naniniwala ito sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. May nagsabi sa aklat ng Lucas 13:23 at 24, ganito po ang pagkasulat. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kahit na ito isang universal na iglesia, ito hindi palaging mayorya o majority. Kaya't ito ang pang-apat na katangian. Hindi ito gumagana sa kapangyarihan ng maraming tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tiniyak ni Kristo sa aklat ng Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Panglima, sa pamamagitan ng pagtupad kay Kristo, nag-aalok ito ng programa ng tulong panlipunan at pangangalaga sa pisikal at espiritual na mga pangangailangan ng mga lalaki at babae. Ang sabi ng Ebanghelyo sa Mateo 9:35, ito po ang mababasa. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lunsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Kasama ng mga walang hanggang katotohanan ng Ebanghelyo, ang bayan ng Diyos ay palaging naghahayag ng mga espesyal na katotohanan para sa mga tiyak na panahon. Ang espesyal na mensaheng ipinangaral ni Juan Bautista sa kanyang panahon ay para sa lahat na maghanda para sa unang pagdating ng tagapagligtas. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang mga natatanging katotohanan ng Iglesia ng Diyos para sa mga huling araw na ito bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sa Kapitulo 14, mababasa natin ang ganito sa versikulo 6 at 7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaya sa pang-anim na katangian, ang tunay na iglesia ngayon ay nagpapahayag ng isang mensahe ng pagdating. Dahil ipinahahayag nito ang nalalapit na pagdating ng paghuhukom para sa lahat. Ang wika sa Mateo 25:31 at 32, mga kaibigan, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ayon sa ikapitong katangiang ito, pinararangalan ng tunay na Diyos sa pamagitan ng pangingilin sa araw na itinalaga para sambahin ang lumikha. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ay nagpapahinga sa Sabat ayon sa utos, halos walang mga ateista.
at evolutionista ngayon. Maniniwala ang lahat, gaya ng mababasa sa Biblia, na ang mundo ay ginawa ng Diyos sa loob ng 6 na literal na araw at ang 7 ay itinalaga para alalahanin ito. Sinasabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang 8 at 9 na katangian ay ang pinaka namumukod tangi. Ang 2 ito lang ang ay sapat na para malaman kung ano ang tunay na iglesia. Pinagtibay ni Santiago na ang batas ng Diyos ay matutupad lamang sa pamagitan ng pagtanggap nito ng buo. Sa maraming iglesyang Kristiyano, tanging ang iglesia ng Diyos ang handang sumunod sa 4 na utos, kung saan itinatag ang tunay na araw ng kapahingahan. Tinutupad ng mga banal ang lahat ng mga utos ng Diyos dahil mayroon silang pananampalataya kay Jesus dahil tinanggap nila ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa araw-araw. Sila'y nasa kapayapaan sa Diyos at nananatili sa piling ng Panginoon na puno ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bilang 10 katangian, naniniwala silang nilikha ng Diyos ang tao na may posibilidad na makamit ang immortalidad sa kondisyon na manatiling masunurin dahil sinabi ng Diyos. Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ay nagkakasala ay namamatay. Salamat. Salamat sa mapagmahal na gawain ni Kristo. Ang mga nagsisisi ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang 11 katangian, ang tunay na simbahan o iglesia ay nagsasagawa ng tunay na bautismo gaya ng pinagtibay ni Apostol Pablo. Sa Efeso 4:5, ganito po ang sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang pinakahuli sa pinakamahalagang katangian na namumukod tangi sa mga anak ng Diyos ay ang kakayahang malaman, maunawaan at ipaliwanag ang propesiya sa Biblia at taglay ang kaloob ng propesiya. Ang Panginoon ay nagpahayag sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Kawikaan 29:18, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Dahil sa kakayahang ito, ay malalaman mo rin na may kalinawan at seguridad ang mga nahayag na katotohanan na gustong malaman at maunawaan ng marami. Ito ang banal na plano na magkakaroon lamang ng isang tunay na iglesia. Para dito, iniayos ng Diyos ang mga sumusunod. Ito'y nasa Daniel 12:10. Walang sino man sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang pantas ay makakaunawa. Sinabi rin sa Mateo 13:11 ang mga pangungusap na ito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Ang revelasyon ay nasa iyong mga kamay, kaibigan. Kung taus-puso kang naghahanda na mapabilang sa tunay na mga anak ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon na makilala ito nang madali. Ito ang 12 katangian na dapat taglayin ng tunay na iglesia.
Ito ay Kristiyano. Ito ay universal. Ito ay Trinitarian. Ito ay maliit. Ito ay isinasakatuparan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagbabalita sa malapit na pagdating ng Panginoong Yesus. Ito ay tunay na nagpaparangal sa lumikha. Tinutupad niya ang lahat ng mga utos. Meron itong pananampalataya kay Jesus. Naniniwala sa kondisyon na mortalidad ng tao. Inilalapat ang tunay na bautismo. At ito'y isang prophetic church. Sabi ng mahal nating tagapagligtas sa 1 Corinthians 14:16, "Ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkilala sa akin ng Ama, at ng pagkilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol." Maring may isa o dalawang iglesia na may isa o dalawa sa mga katangiang ito. Ngunit, isa lamang ang akma sa paglalarawan ng isang Xerox copy ng original. Maring magkamukha ang lahat ng iglesia, ngunit habang pinag-aaralan natin ang paglalarawan ng Diyos sa tunay mula sa kanyang banal na salita, mas madaling alisin ang mga hindi tumutugma. Kaibigan, marahil ikaw ay naghahanap, sinusubukang alisin ang kalituan sa relihiyosong mundo ngayon na hinahanap ang panghuling araw na iglesia ng Diyos. At ngayon, habang pinag-aaralan natin ang mga kahangahangang propesiya na ito, makikita mo na ang Diyos ay may special na mensahe at isang special na bayan para dalhin ang mensaheng ito sa buong mundo. Ngunit hindi sapat na malaman ng mga katotohanan ito sa Biblia para magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa kumpletong kaalaman at lumakad kasama ni Hesukristo. Ang kailangan mo ngayon ay humakbang at sundin ang katotohanan na ipinahahayag ng banal na kasulatan at makasama ang Diyos sa tamang daan. Dahil itong sinabi ng Panginoon. 1:13-17. "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin." Kaibigan, ikaw ay tunay na kasama ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang tunay na iglesia upang samahan ka sa paglakad sa buhay na ito na mayroong tanging pag-asa.

Ang tanging pag-asa na kasama ang Diyos ay ang mapabilang ka, maging kasama ka sa kanyang tunay at iisang bayan na nandito ngayon ang pabalita at pagpapahayag sa iyo sa pamagitan ng Biblia. Nais ng Diyos na makasama ka sa kanyang iglesyang tunay na ililigtas, ang iglesya niyang minamahal, na inihayag niya sa pamagitan ng mga katangian at palatandaang walang kaduda-duda na sa Biblia masusumpungan. Kaibigan, huwag kang maglulumihanan. Ang banal na Espiritu ay tutulungan ka na makasama ng Diyos sa isang masaya at maligayang samahan ng kanyang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Idadalangin kita ngayon, kaibigan ko, upang matulungan tayo ng Diyos, matulungan Kanya na makasama sa kanyang tunay na iglesia. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi. Sa pamagitan ng banal na kasulatan, ipinahayag mo ang mga katangian, palatandaan ng iyong tunay na bayan, tunay na mga anak, na tumutupad, sumusunod sa iyo, at may pananampalatayang mahigpit sa aming Panginoon. Ito ang iglesyang isinalaysay ng propesiya. Panginoon, salamat po sa pag-anyaya mong dito kami maaanib, dito kami sasama, dito kami lalakad, dito kami mabubuhay na may tanging pag-asa. Tulungan mo po kaming lahat na mahanda sa iyong malapit na pagdating at maging kasama mo sa iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Tinugon mo po ang panalangin na ito. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.

0: 0968-8536-607 or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.
1: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko na magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa, tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi dahil sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ron Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala na. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat yung unawa ko. Dito lahat yung dinusigan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong ng galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo, saya, grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: alam ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang uli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko . Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako . Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko na sumpungan yon, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating impilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in. Ako po ay masaya na muli kayong makasama sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. At binabati ko po kayo ng happy God First Morning, saan man kayo naroon. Ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong nararanasan. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa ay ating tutunghayan ang Filipos, Kabanatang 3, Talatang 12. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Kaibigan, ang pagiging Kristiyano ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi ito isang instant na pagbabago. Kahit si Pablo ay apostol na at marami nang naranasan kasama ang ating Panginoong Diyos, hindi niya sinabi na okay na ako. Wala na akong kailangang baguhin. Sa halip ay kinilala niyang mayroon pa siyang kailangang matutuhan, baguhin at maranasan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang salitang nagpapatuloy ako ay nagpapakita ng determinasyon. Hindi ibig sabihin na sinusubukan niyang pagtrabahuhan ang kaligtasan, kundi ang ginagawa ni Apostol Pablo ay patuloy na tumutugon sa biyayang tinanggap niya mula sa ating Panginoong Jesus. Mahalaga rin ito para sa atin. Minsan kapag tayo ay nagkamali, tayo ay nadapa, iniisip natin hindi na tayo magiging mabuting Kristiyano. Ngunit ipinapaalala ni Apostol Pablo na hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo kay Kristo at patuloy niyang babaguhin ang ating buhay. Kaya ang mensahe ng talatang ito ay hindi pa tayo tapos, pero hindi rin tayo nag-iisa. Patuloy tayong lumakad, patuloy tayong matuto, patuloy tayong mababago, at higit sa lahat, patuloy tayong humawak sa ating Panginoong Jesus na unang humawak at umabot sa atin. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o nais mo ng personal Bible study sa inyo pong tahanan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Filipos sa talatang 12 hanggang 16. Hindi sa nakuha ko na ang mga gusto ko o perfect na ako, pero nagpupursige ako para makuha ko ang prize, kasi ito yung dahilan kung bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito, pero ganito ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko ang past at nagfo-focus akong gawin ang best ko para sa darating na future. Kaya tumatakbo ako diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit dahil sa ginawa ni Christ Jesus, doon ako tinawag ng Diyos. Dapat ganito tayo mag-isip, tayong lahat na mga matatag na sa pananampalataya. Pero kung meron sa inyong iba mag-isip, lilinawin ito ng Diyos sa inyo. Basta magpatuloy tayo sa direksyon na sinusunod natin hanggang ngayon. Press on, practicing perseverance. Ang mga marathon runner ay may isang karanasan na tinatawag nilang hitting the wall. Nangyayari ito sa bandang huli ng takbuhan kapag biglang nauubos ang kanilang lakas sa pagod. Dahil nababawasan ang nakaimbak na glycogen,
isang uri ng carbohydrate na ginagamit ng mga muscles bilang energy. Nagsisimula silang manghina at magtanong, matatapos ko pa ba? O kaya ko ba bang matapos ang karerang ito? Ganon din minsan ang nangyayari sa ating buhay pananampalataya. May mga panahong pakiramdam natin ay bumangga na tayo sa pader. Pagod na tayo. Nawawala ng gana, nawawala ng pag-asa, parang wala ng pagbabago. Minsan, hindi pisikal ang dahilan, kundi spiritual. Maaring humina ang pananampalataya o hindi natin lubos na nauunawaan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa Filipos, Kabanatang 3, Talatang 12, sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya inaangkin na narating na niya ang lahat o naging perpekto na siya. Sa halip, nagpapatuloy siya upang makamit ang layunin kung saan siya inangkin ni Kristo Jesus. Mahalagang maunawaan ito. Hindi nagsisikap si Apostol Pablo upang bilhin o pagtrabahuhan ang kanyang kaligtasan. Sinisikap niyang maranasan sa araw-araw ang realidad ng kaligtasang ipinagkaloob na sa kanya ni Kristo. Gaya ng paliwanag ng New Testament commentator na si H.C.G. Moly, hindi ito tungkol sa pagkamit ng isang bagay na kailangan pa nating bilhin, kundi tungkol ito sa pagtanggap sa isang regalong ibinigay na. May mga taong nahihirapan sa buhay spiritual dahil hindi nila nauunawaan ang kanilang tunay na kalagayan. Iniisip nilang malayo na ang kanilang narating sa pagbabanal ng buhay Kristiyano, samantalang nagsisimula pa lamang sila. Parang runner na iniisip na malapit na siya sa finish line, pero halos nagsisimula pa lamang pala. Ang mga tinatawag ni Apostol Pablo na mature sa verse 15 ay may tamang pananaw, ang ibig sabihin. Alam nila ang ginawa na ni Kristo para sa kanila, at nagtitiwala sila sa katuwirang ibinigay ng ating Panginoong Jesus. Ngunit alam din nilang mayroon pa silang dapat matutunan at may paglagupang kailangang mangyari sa kanilang spiritual na buhay. Kaya hindi sila sumusuko, hindi rin sila nagiging kampante. Sa halip, nakatingin sila sa unahan gaya ng isang runner na buong pagsisikap na umaabot patungo sa finish line. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapatuloy patungo sa hangganan upang makamit ko ang gantimpala. Sa talatang 14 ng Filipos, Kabanatang 3. Sa ating spiritual race, kasama ng Diyos, mahalaga ang tatlong puntong ibinigay ni Apostol Pablo ngayong umaga. Una, press on toward a goal. Patuloy na sumulong sa layunin. Huwag tumigil kahit mahirap ang paglalakbay. May mga araw na parang ayaw nang gumalaw ng ating buhay, may pagkakamali, kabiguan, tukso, o problemang paulit-ulit. Ang mensahe ni Apostol Pablo ay huwag sumuko, magpatuloy, huwag tumigil sa paglapit sa goal sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, persevere through trials, magtiyaga sa pananampalataya kahit may mga pagsubok. Manatiling kumakapit kay Kristo kahit nanghihina o nahihirapan. Ang buhay kasama ang ating Panginoong Yesus ay hindi laging madali. Ngunit ang pagtitiyaga ay nangangahulugang patuloy kang kumakapit kahit hindi mo pa nakikita ang buong resulta. Hindi sariling lakas ang pinagmumula ng ating pagtitiyaga. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. At pangatlo, prioritize Christ above all. Unahin ang ating Panginoong Yesus higit sa lahat. Huwag hayaang ang problema, tagumpay o sariling kakayahan ang maging sentro ng ating buhay. Hindi hinihingi ng Diyos na maging katulad tayo ng ibang tao. Ang nais niya ay patuloy tayong lumago sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Maaaring hindi pa tayo kung sino ang gusto nating maging, pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. May paglago kapag patuloy tayong nakahawak, nakakonekta sa ating Panginoong Yesus. Kaya huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Sa halip ay ating itanong, mas lumalapit ba ako kay Kristo kaysa sa dati?
ang ating spiritual journey, ang ating spiritual race, ay kakaiba sa lahat ng ibang karera na alam natin. Ito ay isang karerang nanalo na si Kristo. Hindi tayo tumatakbo upang makuha ang salvation na hindi pa natin alam kung ibibigay. Tumatakbo tayo dahil nasa atin na, ibinigay na ni Kristo ang kaligtasan bilang regalo. Kaya ang goal natin ay mamuhay ayon sa biyayang natanggap na natin sa ating Panginoong Hesus. Kaibigan, sa anong bahagi ng iyong buhay kailangan mong magpatuloy at magpursige, magtiyaga sa pananampalataya, sa halip na sumuko o maging kampante? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. At inanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, muli po kaming nagtataas ng pasasalamat at papuri sa inyo sa buhay at kalakasan na inyo pong patuloy na ipinaranas, ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Panginoon, kapag kami ay napapagod at nanghihina, tulungan mo po kaming magpatuloy. Bigyan mo po kami ng pananampalatayang magtiyaga at pusong inuuna ang pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo araw-araw. Salamat sapagkat ang aming kaligtasan ay hindi namin kailangang pagtrabahuhan, ngunit kailangan naming pagtiyaga ang manatili sa kaligtasang ipinagkaloob ninyo. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa biyayang ipinagkaloob mo, Panginoon. At muli ko pong idinadalangin ang ilan sa amin pong mga mahal na tagapakinig na nangangailangan po ng kalakasan sa pananampalataya, lalong-lalo na po na siya ay nag-aantay ngayon na matanggap sa trabaho na kanyang inaplayan. Kayo po, Panginoon, ang gumawa ng mga kaparaanan upang ang mga taong may kakayahang magpasya upang siya po ay makapag trabaho sa lugar na iyon ay makuha ang pabor at siya ay makapagsimulang maglingkod sa lugar na iyon. Pinasasalamatan din niya, Panginoon, ang mga panalangin inyong tinugon. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong aklat na may pamagat na Dakilang Tunggalian, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayaring babago ng iyong kinabukasan. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Di ba napakasarap gumising sa umaga kapag ka alam mong may nag-ingat sa iyo sa buong magdamag. At yung nag-ingat sa iyo ay nagmamahal sa iyo. At ang nagmamahal na ito sa iyo ay hindi balat kayo lamang. Tunay na siya'y interesado sa iyo. Kahit kaibigan, tumutok sa programang ito upang lubos mong makilala ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ngayong umaga, ating pag-aaralan, ito yung katanungan na nagiging kontrobersyal sa maraming mga tao. Liliwanagin natin ang ilang bahagi ng kasaysayan ni Daniel. Ipagpapatuloy natin yung mga tala na nakapaloob sa aklat na ito. Subalit, bago po tayo mag-aral, tayo muna'y manalangin. Nakilala naming Diyos, nais naming hilingin ang patnubay ninyo sa aming gagawing pag-aaral ngayong umaga. Maraming salamat at iningatan nyo kami sa buong magdamag. At ngayon magpapatuloy kaming mabubuhay at maglalakbay. Nawa sana'y patuloy naming maranasan ang inyong presensya, gabay at suporta sa aming mga buhay. Pagpalain nyo lahat na nakikinig sa programang ito. At nawa sa mga mapapakinggan ngayong umaga, ito ay magdaragdag ng kanilang pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroong katanungan na, hinahayaan nga ba ng Diyos ang kanyang mga anak sa pagdurusa? O hinahayaan o kalooban ng Diyos na mangyari yung mga pagkabigo o pagbagsak? Ating sasagutin ang katanungan ito sa pamamagitan ng aklat ng Daniel. Tingnan natin ang sinasabi sa Daniel 1:2. At ibinigay ng Panginoon si Jehoiakim na hari ng Huda sa kanyang kamay, kabilang ang ilan sa mga kagamitan sa bahay ng Diyos. Ang mga ito'y dinala niya sa lupain ng Shinar, sa bahay ng kanyang Diyos, at inilagay niya ang mga kagamitan sa kabangyaman ng kanyang Diyos. Dito sa talatang ito, ng Daniel 1:2, mapapansin natin ang salitang ibinigay. O sa Ingles, mababasa natin ito, the Lord delivered. Ang ibig bang sabihin nito ay kalooban ng Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa Biblia ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing kategorya. Una, yung tinatawag na directive will of God and permissive will of God. Doon sa bilang 22, ang talata po ay 20, meron doon kasaysayan na sinasabi, nang gabing yon ang Diyos ay dumating kay Balaam at sinabi sa kanya, kung ang mga taong yan ay pumarito upang tawagin ka, ay bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang na sasabihin ko sa iyo ang siya mong gagawin. Eh, mula dito sa talatang ito, paano natin makikita o maiintindihan kung ito ba yung directive will of God o kaya yung permissive will of God? Pagka po kasi sinabing directive will of God, ibig sabihin ito nais ng Diyos na mangyari ang gusto niyang mangyari. Pero kapag ka sinabing permissive will of God, sa kasong ito, ayaw ng Diyos na gawin ang isang bagay, ngunit pinapayagan pa rin ito dahil sa pagpili ng tao o yung tinatawag na naging kalayaan niya sa pagpili. Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Propeta Balaam na pumunta sa kanila. O di kaya sinabi ng Panginoong Jesus kay Judas Iscariote sa John chapter 13:27, kung ano ang

iyong gagawin, gawin mo kaagad. Basahin natin yung John 13:27. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang iyong gagawin. Dito ang pangungusap at ang Panginoon ay nagligtas, ay kumakatawan din sa Diyos na nagpapahintulot. Hindi tayo dapat magkamali tungkol sa pagpapahintulot ng Diyos na kapareho sa kanyang directive will. Dahil nasa ilalim din po ng permissive will na kalooban ng Diyos na ang kusa o free will ng tao ay maaring gumana. So sa madaling salita, pinapahintulutan ng Diyos ang tao na gumawa ng moral na mga desisyon na kadalasang salungat sa kanyang ninanais. Pero gusto kong maunawaan natin na hindi ninanais ng Diyos na ang tao ay pumatay, magnakaw o mangalo niya, ngunit ang mga bagay na ito ay nagaganap pa rin. Tingnan ninyo, pinahintulutan ng Diyos si Apostol Pablo na suwayin siya. Sa halip na pumunta sa Roma noong AD 58, gaya ng inutos sa kanya ng Diyos, nagpasya si Pablo na pumunta sa Jerusalem. Pinahintulutan ito ng Diyos hanggang sa isang punto tungkol sa pagsuway ni Pablo sa Panginoon. Kapag tinignan natin sumusunod na talata, makikita natin ang pagkakamali ni Pablo at ito ay ang pagpapahintulot ng Diyos na nagpapahintulot sa tao na magsabi ng hindi sa mensahe ng Ebanghelyo at tanggihan si ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Mga kaibigan, yung pong direktiba ng Diyos ay may kinalaman sa kung ano ang gusto niyang gawin ko sa isang tao o kung saan niya gustong pumunta ang isang tao. Halimbawa, sumangguni tayo sa Gawa, Kapitulo 8:26, sabi ganoon, ngunit ang isang anghel ng Panginoon ay nagsalita kay Pilipe na nagsasabi, tumayo ka at pumunta sa timog sa daang pababa mula sa Jerusalem, patungong Gaza. Yung Gawa, Gis, Kapitulo 1-23, pinapakita noon yung talagang napakagandang halimbawa nitong directive will of God. Dito'y pinapahiwatig na ang suberenya ng Diyos ay gumagana pa rin sa mga sitwasyong yaon. Kaya nga, tungkol doon sa nawasak ang Jerusalem, sa pamamagitan ng mga kasalanan ng mga tao, naroon yung kapangyarihan ng Diyos, yung suberenya ng Diyos, na siyang tinatampok doon sa kasaysayang yon, doon sa puntong yon, na ang ganitong uri ng pagpapahayag ay hindi matatagpuan sa secular na kasaysayan. Kaya pinakikita po ng pananiltang ito na ang Daniel ay isang nakapagliligtas na ulat ng kasaysayan na nagpapakita kung papaano itinatag ng Diyos ang panahon at mga panahon na siya ang may kontrol sa kasaysayan. Kaya may sasalamin natin sa tala na ito ang ating mga nararanasan o katanungan tungkol sa bakit hinahayaan ng Diyos ang bagay na hindi maganda sa buhay natin. Ang kasagutan nito, maaaring dahil hindi tayo sumunod sa kanyang direktiba. O hinahayaan niya ito dahil ito ang instrumento para sa katuparan ng kanyang mga plano. Kaya maliwanag mga kaibigan na kung may mga bagay na nangyayari sa atin, sa buhay natin, at kinilala natin ang kalooban ng Diyos, yung pag-iisip natin na parang pinabayaan tayo ng Diyos, mapapalitan ito, no? Na kaya nangyayari ang mga bagay na ito
dahil may magandang panukala sa iyo ang Diyos. Katulad halimbawa ni Propetang Job, di ba? Ilang buwan nang nakahiga si Job na walang tigil, na pagpapahirap, na mayroon hong open wounds sa bukas ng mga sugat sa buong katawan. Na sa panahong iyon, dinanas niya yung dalamhati ng kanyang mga anak na lalaki na namatay at ganoon din yung kanyang mga anak na babae, mga tatlong anak na babae. At lahat ng kanyang kayamanan ay naglaho sa isang hapon lamang. At siya'y naging kasuklam-suklam sa kanyang asawa, kasuklam-suklam sa kanyang mga kapatid, at maging sa maliit na bata, hinamak siya habang siya'y nakahiga sa tambak ng abo sa labas ng bayan. At yan namang tatlong kaibigan ni Job ay kinuha naman yung posisyon na ang kalubhaan ng pagdurusa ni Job ay dapat natanda ng ilang mabigat na kasalanan sa kanyang buhay. Na kanilang sinasabi, pinaparusahan daw ng Diyos si Job. Ngunit, pinatahimik ni Job yung tatlong ito sa pamamagitan ng pagpapakita na walang kaugnayan sa mundong ito, o sa pagitan ng katwiran at kasaganaan, o sa pagitan ng kasamaan at pagdurusa, na ang matuwid ay kadalasang nagdurusa ng higit kaysa sa masasama at ang masasama ay madalas na masumuunlad kaysa matuwid. Mga kaibigan, si Job ay nagwagi sa mababaw na teolohiya ng kanyang mga kaibigan katulad ng aking nabanggit. Yun ang yung pananaw ni Eliho ay si Job ay isang taong matuwid, bagamat hindi perpekto, siya ay minamahal ng Diyos. Ulitin ko, hindi siya perpekto, si Job, pero mahal siya ng Diyos. Hindi siya tinrato ng Diyos bilang kanyang kaaway, kundi bilang kanyang anak at kaibigan. Noong una, pinahintulutan ng Diyos na magsimula yung mga pagdurusa ni Job upang ipakita kay Satanas at sa mga hukbo ng langit na pinahahalagahan ni Job ang Diyos kaysa sa kanyang mga ari-arian at sa kanyang pamilya at sa kanyang kalusugan. Ipinakita ni Job yung kanyang pagmamahal sa Diyos. O, yung kanyang pananalig sa Diyos. Kaya nga yung layunin nito sa pasimula ay ipakita ang halaga at kaluwalhatian ng Diyos at ang patuloy na layunin nito ay dalisayin ang katwiran ni Job. Kaya nga mga kaibigan, ang pagdurusa ay hindi ho parusa at hindi rin ito tanda ng galit ng Diyos. Yung naramdaman ni Job ay hindi sakit ng isang latigo ng berdugo o di kaya sakit ng iskalpel ng surgeon. Ito ay pag-alis ng sakit ng pagmamataas. Ngayon ito, mga kaibigan at mga kapatid, napasakamay ang Babylonia sa kaharian, ang kaharian ni Jehoiakim. Hindi dahil pinabayaan sila ng Diyos, kundi upang maunawaan nila na wala silang kakayahan kung wala ang Diyos. Nais ng Diyos na kilalanin nila ang kanilang katayuan sa harap niya. Gayunpaman, ang Diyos pa rin ang may kontrol para matupad ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga tapat sa bayang ito. Kaya para mahayag ang kanyang kaluwalhatian at maihanda ang buong bayan sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ginamit niya ang mga taong tapat na siyang handang magsakripisyo para ipakita sa mga tao ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kaibigan, sa umagang ito, isa na naman itong katibayan na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Nagmamahal siya sa iyo. Kaya nga't siya'y nag-aanyaya sa atin para sa isang panibagong pananalig at pag-asa na handa niyang ibigay ang lahat sa kabila ng mahirap kahit anumang sitwasyon.
Nagawa nga ng Diyos na suguin ang bugtong na anak upang sa krus ng Kalbaryo ay mamatay para matubos tayo sa ating mga kasalanan, para lamang matuloy yung kanyang plano. Minsan lagi nating isinasaisip, siya ang may kontrol. Yun po yung tamang pagkaunawa na talagang ang Diyos ay ang siyang may kontrol. Siya ang ating manlalalang at nakakaalam ng kasaysayan. Kaya kung tayo'y makikisa sa kanyang plano at tutugon sa pagmamahal niya, hindi imposible na ang mga tao sa palibot natin maaaring makilala ang ating Panginoong Hesus na ating hinihintay. Mga kaibigan, sa mga karanasan na atin hong nararanasan sa bawat araw, lahat ng yan ay nagpapahayag na mayroong napakagandang panukala sa iyo ang Diyos dahil mahal ka niya. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa magandang aral na aming natutunan ngayong umagang ito. Nawa sana, Panginoon, patuloy naming maganap ang mga panukala niyo para sa amin, para kami makapagpahayag ng kalwalatian sa inyong harapan. Panginoon, patuloy niyo pagpalain ang lahat na mga sumusubaybay sa programang ito, at lubos naming makilala ang nagmamahal sa amin. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Bueno mga kaibigan at mga minamahal nating mga masugid na tagasubaybay ng Adventist World Radio Manila, ito ang inyong lingkod sa ating pong serye na Prophecy Odyssey, ang Words of Hope. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang pakikinig at panonood ng ating pong Words of Hope. Kung meron po kayong mahalagang katanungan ay maaari kayong dumayal mga minamahal ko sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa mga naglangnais na mag-subscribe ng flagship ng ating pong bansa, ang Health and Home, ito ay napakagandang babasahin. Makakatulong sa inyo upang kayo ay lumusog sa inyong pampamilya. Nandito po yung tungkol sa child training, home nursing, at advanced information about science and health. Bali, ang price nito ay inyo lang pong itawag sa nasabing numero para kayo ay maka-avail para makatulong po sa inyong tahanan at kalusugan. Ngayon, ang paksa na ating pag-uusapan ay may pamagat na ang Babylon at ang Amerika. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong paggabay muli sa aming pag-aaral ng propesiya. Kayo nawa po ang siyang gumabay at i-bless ang aming mga viewers at tulungan silang magkaroon ng unawa at kaalaman na buhat sa banal na Espiritu upang kayo po ay maluwalhati, O Panginoon. Salamat po sa inyong tulong at gabay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Meron pong amazing fact na aking ibabahagi sa inyo mga minamahal kong mga kaibigan. Ang mga bagong Columbia-class submarine ay may habang 560 talampakan at diametrong 43 talampakan. Kaya ang mga ito ang pinakamalaki at pinakamasalimuot na mga submarino na kailanman ay ginawa. Hindi nila kailangang mag-fuel sa loob ng 40 taon, ngunit siyempre nagugutom pa rin ang mga tripulante. Ang mga submarinong ito ay may kakayahang maglunsad ng 16 na nuclear missile o iba pang uri ng missile patungo sa mga target na ang layunin ay ang layo ay ang 8,000 milya na may napakataas na katumpakan mga minamahal na mga kaibigan. Kung makikita natin sa halagang $916 billion, mas malaki ang ginagastos ng United States of America para sa military nito kaysa pinagsamang gastusin ng siyam na susunod na bansa. Ang isa pang magandang katotohanan, si Saddam Hussein, ang kilalang diktador ng Iraq, ay nahumaling sa sinaunang pinuno ng Babylon na si Haring Nebuchadnezzar, na naging tanyag dahil sa pagsasakop ng mga teritoryo sa kinaroonan ngayon ng Iran at Israel noong 587 BC. Panatilihin ang mga teknikal na ginawa nito. Kaya nga po mapapansin nyo mga kaibigan, ang supremacy ng Babylon ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang mga sumusunod na kingdoms o kaharian na mas bababa kaysa Babylon ay mamumuno naman sa kanilang kapanahunan. Kung paanong ang silver ay mas bababa kaysa sa ginto, gayon din ang kaharian ay sumunod sa Babylon, ay nagkaroon ng mas kakaunting kalwalhatian. Sa pangunguna ni Cyrus noong 539 BC, nilupig ng Medo-Persia Empire ang Babylon at ginawa itong mga guho. Kaya nga po, ang Medo-Persians ang naging nagaharing bansa at makapangyarihan mula noong 539 hanggang 331 BC. Kaya nga po, ang mga panahon ng kanilang paghahari, lahat ng taxes ay kailangang bayaran sa magitan ng silver o tinatawag na pilak. Itinuring ni Saddam ang kanyang sarili bilang makabagong reinkarnasyon ni Haring Nebuchadnezzar na magwawasak sa Israel at magbubuklob sa Arab nation at mamumuno sa isang bagong Babylonia.
Ngunit sinasabi na po ng isang Hebrew prophecy na ang sinaunang Babylon ay hindi na po kailanman muling itatayo sapagkat ito'y sinabi ng ating Panginoong Diyos. Sa pagtatangkang patunayang mali ang propesiyang ito, gumastos si Saddam Hussein ng milyong-milyong dolyar upang muling itayo ang sinaunang lugar ng Babylon noong taong 1986. Natapos ang kanyang mga maling akala nang siya ay muling mahuli at matapos ang tinatawag na Gulf War at mapatay sa pamamagitan ng execution noong taong 2006. Ngayon, ang malungkot at tila multong labi ng kanyang palasyo at ang iniwang abandonadong construction project niya ay nagsisilbing malinaw na ang paalala ng mga propesiya ng Diyos ay hindi kailanman mababago. Kaya nga po, ang aklat ng Revelation ay tumutukoy sa Babylon ng 6 beses. At sumasang-ayon ang maraming Bible commentators na ang mga talatang ito ay hindi literal na tumutukoy sa Iraq o sa sinaunang kaharian o imperyo, kundi ito ay symbolic. Makatulong na malaman na noong panahon ni Jesus, maraming Hudyo ang gumamit ng pangalang Babylon bilang simbolo para sa Roman Empire na sumasakop sa lupain ng Israel kung paanong sinakop din ito ng sinaunang Babylonia. Kaya nga po mga minamahal kong mga taga-subaybay, sinabi ng huling aklat ng Biblia na ang Babylon ay malapit nang naguugnay sa hayop sa Revelation chapter 13. At sa huling world superpower na ito itatalakayin natin sa ating pong pag-aaral. Ang pag-unawa sa pagkakilanlan ng huling Babylon na ito ay mahalaga rin sa pag-unawa sa mga last day prophecies. Meron tayong major na katanungan na dapat nating pag-aralan mga minamahal kong masugid na taga-subaybay. Ang United States ba ang pinakamakapangyarihang superpower sa buong mundo? Ganito po ang katanungan na pwede pong magpaliwanag sa ating pong natanong. Ang una ay ano ang mensahe ng ikalawang anghel sa aklat ng Revelation chapter 14? Sa Revelation 14 verse 8, at ang sabi po ng Santa Biblia, at sumunod sa kanya ang isa pang anghel na nagsasabi, ang Babylonia ay bumagsak, ang dakilang lungsod sapagkat pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikaabid. Napansin niyo mga kaibigan ko na matagal nang bumagsak ang kaharian ng Babylonia at ngayon ay hindi na po ito nakatayo. Kaya ang Babyloniang binabanggit dito sa banal na kasulatan ay patungkol sa isang iglesyang nagtuturo ng hindi tuwirang katuruan at ito'y nagdudulot ng pagkalito sa ating pong mga nagbabasa at nananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawang katanungan, paanong isinasagisag ng Diyos ang Babylonia sa Revelation chapter 17? Ang sabi po sa Revelation 17 verse 18, ang babae na iyong nakita ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari ng lupa. So meron ding babae dito na po pwedeng maghari sa buong sanlibutan. At ang alam natin na pinag-aralan natin sa mga nagdaang panahon na ang babae ay sumisimbolo sa iglesia. Ngayon naman ang babae na iyong nakita sangayon po sa sulat ni Juan Revelador ay ang dakilang lungsod. Okay? Tandaan nyo, isang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari ng lupa. Sa Bible prophecy, ang isang babae na banggit natin ay sumasagisag sa isang iglesia. Kaya nga ang isang dalisay na babae ay kumakatawan sa tunay na iglesia ng Diyos. Gaya ng makikita sa Revelation 12 verse 1. At ang isang taksil na babae ay kumakatawan sa isang church o iglesia na lumihis mula sa turo ng banal na kasulatan. Kaya nga po makakatiyak tayo kung sino ang kumakatawan ng mga fallen woman na ito sapagkat sinasabi ito sa Revelation 17 verse 18
na siya ay nagahari noong panahong isinulat ang Revelation. Ipinapakita ng kasaysayan na ang tinutukoy ay ang paganong Roma, na ito'y mababasa sa Lucas Kabanata 2, setas na 1, na kalaunan ay ipinasa ang authority ng capital city at power nito sa Papal Rome na tinatawag na the Catholic Church. Meron pong patutuo si John Wycliffe sa aklat na Foxe's Book of Martyrs, page 90, ipinapalagay namin na ang Antikristo o Antikristo ang pinuno ng lahat ng masasamang taong ito ay ang Papa ng Roma. Meron ding pinabanggit si John Huss nang sabi niya, ang Papa ay ang tunay na Antikristo. Natungkol sa kanya ay nasusulat na siya ay nakaupo sa templo ng Diyos at sa gitna ng mga taong sumasamba kay Jesus. Ito yung mga reformador na nagpapatunay na ang Antikristong ito ay walang iba kundi ang nakaupo doon sa St. Peter Basilica. Ito rin ang patunay ni Martin Luther sa title po ng aklat ay Works, Volume 2, page 385. Ang Baikar ay nasa lugar ng isang punong pinuno na wala roon. Then ano nga ba ang gayong Baikar kundi Antikristo sang ayon kay Martin Luther? Alam ko, sabi niya, at nakakatiyak ako na ang papasi ay ang kaharian ng Babylon. Pinatunayan din ito ni Thomas Cranmer sa panahong 1489, between 1489 until 1556. Ang title po ng aklat ay Anglican Works by Cranmer, Volume 1, pages 6 to 7. Ang sabi ni Thomas Cranmer, sumakatawid, sinusunod dito na ang Roma ang luklukan ng Antikristo. At ang Papa mismo ay ang tunay na Antikristo. Maari kong patunayan ang gayon sa pamamagitan ng marami pang ibang kasulatan sa Daniel at Revelation, mga sinaunang manunulat at matitibay na dahilan. Ito'y binanggit ni Thomas Cranmer. Meron din binabanggit si Charles Spurgeon na ang sabi niya, masdan sa kanyang noo ay nakasulat ang pangalang Misteryo, Babylonia na dakila, ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam ng lupa. Ang simbahan ng Roma sang-ayon kay Charles Spurgeon at ang mga katuroan nito ay isang napakalaking bundok ng mga kawalang kabuluhang bagay na tumatakip sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Ito rin ay patutuo ni Leroy Fromm sa kanyang aklat na The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 2. Inihula, sabi ni Leroy, ni na Daniel at Pablo na ang Antikristo ay uupo sa templo ng Diyos. Pinaninindigan namin na siya ay ang Papa, sang-ayon kay Leroy. Iniisip ng ilang tao na kami ay labis na mahigpit at mapanghusga kapag tinatawag naming Antikristo ang Romanong Pontiff. Sa Revelation chapter 17 verse 6, ang sabi po ng banal na kasulatan, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Alam natin ang makasaysayan na Dark Ages between 538 down to 1798 kung saan ay napakaraming mga mananampalatayang Kristiyano ang ibinuwis ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. At ang sabi po ng propesiya, ang babaeng ito, ang iglesyang ito na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Merong isang kwento noong 2005, buwan ng Hunyo at 30, ang isang babaeng nagngangarang Caroline Smith ang naging unang babae na permanenteng nagpatutuo ng logo ng isang kumpanya sa kanyang noo bilang isang uri ng tinatawag na advertisement. Si Caroline ay gumawa ng auction sa eBay kung saan inalok niya ang kanyang noo bilang advertising space. Nakakuha ng malaking atensyon ang auction at umabot sa ikalawang pwesto sa listahan ng mga auction ng pinakamaraming pinanonood sa eBay. Matapos ng ang auction, nang gamitin ng goldenpalace.com ang Buy It Now feature ng eBay,
upang bilhin ang advertising space sa kanyang noo sa halagang $10,000. Sa kabila ng pagtutol ng mga empleyado ng tattoo parlor, itinuloy ni Carolyn ang pagpapalagay ng tattoo ng domain name at ng permanente sa kanyang noo gamit ang mga black letters na may taas na isang pulgada. At nauna nang nagbayad ang goldenpalace.com kay Brent Moffat upang ipatattoo ang kanilang logo sa kanyang noo. Sa paggamit ng Buy Now feature ng eBay, isinara ng online casino ang kasunduan kay Smith sa halagang $10,000. At malinaw na seryoso si Smith sa kanyang desisyon. Itinuloy niya ang pagpapatatoo o kaya paglalagay ng tattoo noong linggong iyon at matapos umanong gumugol ng 7 oras, ang mga empleyado ng tattoo parlor na kanyang pinili upang kumbinsihin siyang huwag itong ituloy. Nagpalabas ng PRN Newswire ng video ng aktual na proseso ng paglalagay ng tattoo sa kanyang noo. Pati na rin ang ilang reaksyon ng mga tao matapos lumabas si Smith sa tattoo parlor na may bago niyang permanenteng tattoo sa kanyang noo. Sa kanyang original na auction posting, sinabi ni Smith na gusto niyang maging sentro ng atensyon. Mukhang siya at ang goldenpalace.com ay maaring maging magkatugmang magkasosyo sa kakaibang advertising na ito, mga kaibigan. Pero ano naman ang kinalaman nito sa ating pong pag-aaral na may kalaman sa ating pong pag-aaral? Sa aklat ng Revelation chapter 17 verse 5, sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang misteryo, Babylonia na dakila, ang ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam ng lupa. Ito ay tumutukoy sa isang iglesia na kung saan ay hindi nagtuturo ng tuwirang katuruan ng banal na kasulatan. Pangatlong katanungan, anong iba pang ebidensya mula sa Revelation 17 ang tumutukoy sa Papal Rome bilang espiritual na Babylon? Ang patutot at ang halaman ay kumakatawan sa dalawang bahagi ng papasi. Una, ang patutot, ang taksil na babae, ay sumasagisag sa church. Ang halimaw naman, ang kaharian, ay sumasagisag sa isang estado o isang bansa. Ngayon ay titignan natin ang additional na katangian ng babaeng patutot. Sang-ayon po sa Biblia sa Revelation chapter 17 verse 3, siya ay nagkasala ng kalapastanganan sa Diyos. Pangalawa, siya ay nagdamit ng kulay ubi at iskarlata. Okay, nakadamit ng kulay ubi at iskarlata sa verse 4. Verse 5, siya ay tinatawag na ina. At mayroon siyang mga anak na patutot na nahulog din. Ibig sabihin ay dati siya ito at may mga patutot siyang mga anak na parehas din ang kanilang pananampalataya. At pinag-uusig at ipinapatay niya bilang mga martir ang mga banal sa talatang 6. Siya ay nakaupo sa ibabaw ng 7 bundok sa talatang 9 at pinamumunuan niya ang mga hari ng lupa sa talatang 18. So ito pa yung mga karagdagang katangian ng patutot na iglesia. Ang patutot ay tinatawag na ina ng mga patutot. Kung paanong ang Roman Catholic Church ay kilala bilang banal na Mother Church, ang patutot ay nakasuot din siya ng purple at scarlet sa talatang 4. Ang mga kulay na isinusuot ng mga Catholic Bishop at Cardinal. Pangatlo, ang 7 ulo ng halimaw na sinasakyan ng babae ay pinapahayag ng 7 bundok sa talatang 9 kung paanong ang Roma na itinayo sa 7 literal na burol ay kilala bilang lungsod sa 7 burol. Ito ang katunayan, mga minamahal ko, ang prueba sa tala ng banal na kasulatan na ang Papal Rome ay tumutugma sa bawat paglalarawan. Ang headquarters nito ay nasa Roma at ang lungsod ng 7 burol. Ang scarlet ay kulay ng mga kasuotan ng tinatawag na mga kardinal. At ang Pope ay madalas magsuot ng royal na kulay na purple or kulay ubi
sa mahalagang seremonya. Malayang inamin ng Roman Catholic Church na noong Middle Ages, pinag-uusig nito ang mga banal at namuno ito sa mga hari ng lupa. Ang simbolism ng Diyos ay ganap na tumutugma, isang nahulog na Mother Church na ang mga nahulog na mga anak na babae ay mga nagprotesta. At dahil dito ay nagsimulang tawaging mga protestante. Pansinin ang siping ito mula kay Father James A. O'Brien. So ang pagsunod na iyon sa Sunday, sa halip na Saturday, ay nananatili bilang isang paalala ng Mother Church na pinagmulan ng mga non-Catholic sects na humiwalay. Ito ay mababasa niyo sa The Faith of Millions at ito ay noong 1974, page 104. Kaya nga po, ito yung katunayan kung titignan ninyo itong kanilang nakalagay na isang Latino ng equivalent sa Tagalog ay ang banal na Lateran, ina at pinuno ng lahat ng mga simbahan sa lungsod at sa buong mundo. Ito rin ay pinatunayan sa Faith of Millions Handentong, Our Sunday Visitors Incorporated, 1974, page 401. Ang sabi po, pansinin ang siping ito mula kay Father John A. O'Brien. Ang pagsunod na iyon sa Sunday na sa halip na Saturday ay nananatiling isang paalala ng Mother Church na pinagmulan ng mga non-Catholic sects sa nahumiwalay. Kaya nga po, ang mga anak na babae ng patutot ay ang iba pang mga Christian denominations na sa pagsunod ng maling mga paniniwala ng kanilang ina ay gayon din ay hindi dapat sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Pang-apat na katanungan, mga minamahal kong mga kaibigan, paano maihahambing ang mga halimaw sa Revelation 13 at 17? Sa Revelation 13 verse 1, ganito ang katunayan ng banal na kasulatan. At ang sabi ni Juan, tumayo ako sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang halimaw na umahon mula sa dagat na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo ay may isang mapanglait na pangalan sangayon sa banal na kasulatan. Patuloy nating basahin sa Revelation 17 verse 3. Nakita ko, sabi niya, ang isang babae na nakaupo sa isang iskarlatang halimaw na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. Tandaan natin ang tala na ang halimaw sa Revelation 13 verses 1 to 10 at ang halimaw sa Revelation 17 ay iisa. Itinuturo ng Revelation 17 na ang Church-State Coalition, kung saan ang church, ang nahulog na babae, ay nakasakay at kumokontrol sa mga estado, ito ang tinatawag na ang halimaw. Inilarawan din ng Revelation 13 na ang dalawang halimaw na sangkot sa pagpilit sa iba na sumamba at ang unang halimaw ay kaparehong kapangyarihan ng ina ng mga patutot na inilarawan sa Apokalipsis 17 o Revelation chapter 17. Ikalamang katanungan, mga minamahal, ano ang kahulugan at pinagmulan ng salitang Babylon o Babylonia? Sa aklat ng Henesis Kabanata 11, setas na 4, sa is 7 at 9, magtatayo tayo para sa ating sarili ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok ay aabot hanggang sa langit. At sinabi ng Panginoon, tandaan nyo yung salita, at sinabi ng Panginoon, bumaba tayo at doon ay lituhin ang kanilang wika upang hindi na nila maunawaan ang pananalita ng isa't isa. Ito yung panahon ng pagtatayo ng Tower of Babel. Kasi nung panahon ni Nimrod, takot na sila na magkaroon ng Noah's Flood. At kung sakalit magkaroon man ng Noah's Flood or Universal Flood, ay hindi na po mabubura ang kanilang lahi. Pero sila ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon na sila ay dapat ikalat ang kanilang lahi sa buong sangkalupaan. Kaya nga po ganito ang binabanggit sa Henesis 11, 4, 6, 7 at 9. Kaya tinawag ang pangalan nito na Babel sapagkat doon ay nilito ng Panginoon ang wika ng buong lupa.
dito po nagmula yung magkakaibang mga salita, may Kapampangan, may Ilocano, may Bisaya, at marami pang mga wika. So, ika-anim na katanungan, kaya tinawag itong Babel sapagkat doon nilito ng Panginoon ang wika ng buong mundo. Ngayon po, sa Revelation 18 verses 2 and 4, at sumigaw siya ng malakas at buong tinig na nagsasabi, ang dakilang Babylonia ay bumagsak, at naging tahanan ng mga demonyo at bilangguan ng bawat maruming espiritu. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin mga minamahal, kung lumabas kayo mula sa kanya bayan ko, upang hindi kayo makibahagi sa kanyang mga kasalanan at upang hindi ninyo tanggapin ang kanyang mga salot. Pinag-aralan natin ng mga nakaraang pag-aaral na ang tamang pagsamba sa araw ng Panginoon ay ang ikapitong araw, ang araw na Sabado, na ito'y ipinangilin ng lahat ng mga sumulat sa banal na kasulatan, maging ang Diyos Ama, ang 12 tribes of Israel, ang 12 disciples of Jesus, ang ina ng ating Panginoong Jesus, at maging si Apostol Pablo ay kanilang ipinangilin ang araw ng Sabado. Ikapitong katanungan, inaakusahan ni Jesus ang Babylonia na nilasing nito ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang alak. Ano ang kinakatawanan nito? Ganito ang binabanggit sa Revelation chapter 17 verse 4. Ang babae ay may hawak na gintong saro na puno ng mga kasuklam-suklam na bagay at ng karumihan ng kanyang pakikiapid. Revelation 17 verse 2. At ang mga naninirahan sa lupa ay nilango sa alak ng kanyang pakikiapid. Ano po ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga viewers and listeners? Ang sabi niya, ang bagong alak na inialok ni Jesus sa mga alagad sa huling hapunan ay isang simbolo ng kanyang dugo at dalisay na katuroan ng Ebanghelyo. Ito'y matatagpuan niyo sa aklat ni Mateo, Kabanata 26, Setas na 27 hanggang 29. At ang saro ng alak ng Babylonia ay puno ng mga nakalalasing na kasinungalingan, mga maling katuruan na naging sanhi upang ang mga tao ay malasing sa espiritual. Sa Catholicism, ang mga religious authorities ang nagtakda kung ano ang kahulugan ng Biblia. Kinikilala ng lahat ng member nito na ang Catholic Church bilang otorisadong buhay na tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan. Ito po yung mga pagpapaliwanag mula sa mga popular na doktrina ng Babylon sa Protestantismo. Ang sabi nila, ang sampung utos ay maaring baguhin o kaya itinatawag na ipawalang bisa. Ang kasunod na sinasabi nila, ang Linggo ay banal na araw ng Panginoon, ngunit hindi naman mababasa sa banal na kasulatan. Pangatlo daw, ang kaluluwa ay likas na walang kamatayan. Ito yung tinatawag na the doctrine of immortality of the soul. Pang-apat, ang mga nawawala ay paparusahan sa impyerno magpakailanman. Ang ilang tao ay pumupunta sa purgatorio o pagkatapos nilang mamatay. Ang mga katurong ito sa pang-anim, isang pagkalito tungkol sa kaloob ng mga wika. Kasunod ng mga turuan, ang mga tao ay hindi binabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog. Sa halip, ang mga sanggol ay ang binabautismuhan. Ang isang pari ay maaring magkaloob ng kapatawaran kapag ang isang tao ay nagkumpisal sa kanya. Ang kasunod ay pinahihintulutan ang tinatawag na idolatria, kabilang ang mga pananalangin sa mga ribulto. May isang tao maliban kay Kristo na hindi kailanman nagkasala, ang kanyang ina na si Maria. Kaya nga po, kung titignan ninyo itong Latin na nandyan sa screen, ang sabi niya, ang banal na Lateran, ina at pinuno ng lahat ng mga simbahan sa lungsod at sa buong mundo. Kaya nga po, ang pangungumpisal o pagsasabi ng mga kasalanan ay pupunta ka sa isang pari para ikaw ay mapatawad. At alam po ninyo mga minamahal ko, mayroong tinatawag na indulhensya
na po pwede kang mapatawad kung ikaw ay merong tinatawag na indulhensya. At itinuturo din nila na ang 10 utos ay po pwedeng baguhin sa pamamagitan nila. At ang isa pong kalapastanganan na nangyari, mga kaibigan, ay pinalitan ang kabanalan ng araw ng Sabat at inilipat sa unang araw ng Sanglinggo. Sinasabi ng Papa C na ang tanda ng kapangyarihan at otoridad nito ay ang paggawa sa Linggo bilang isang banal na araw. Isang pagbabagong halos buong mundo ng Kristyanismo ay tatanggap, mga minamahal kong mga kaibigan. Sa Exodus chapter 20 verse 4, ang utos ng Diyos, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan. Anumang kawangis ng anumang bagay na nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag kang yuyukod sa mga iyon ni maglilingkod sa mga iyon, sabi ng Diyos. Pero tignan nyo ang ginagawa po ng mga tao ngayon. Ano po? Sila ay humahalik, sinasamba ang mga anyo ng mga ribulto na ginawa ng mga tao at sinasamba ng mga tao sapagkat ito ay utos ng kapapahan. Pangwalong katanungan, mga minamahal kong mga viewers and masugid na taga-subaybay. Ano ang kapangyarihan ang susuporta sa halimaw sa panahon ng wakas? Sa Revelation chapter 13 verse 11, ang sabi po dito sa talatang ito, maghanda kayo at ang ikalawang halimaw ng Revelation ay sumasagisag sa United States of America. Isaalang-alang ang mga ebidensya. Ang mga ebidensya, kailan ito bumangon? Inilarawan ng Diyos ang kapangyarihang ito bilang bumangon sa panahon ang unang halimaw ay nagpunta sa pagkabihag at tumanggap ng kanyang nakamamatay na sugat sa Revelation 13, 10, and 11. Bumangon ang United States noong panahong nabasag ang kapangyarihan ng papasi sa pagtatapos ng 1260 taon noong 1798. Idiniklara ang Amerika ang kalayaan nito noong 1776. Pinagtibay ang konstitusyon nito noong taong 1787 at pinagtibay ang Bill of Rights noong 1791

na umahon sa lupa. Sa Revelation 12 verse 6, ang babae, ang church, ay tumakas patungo sa ilang kung saan mayroon isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang doon ay alagaan nila siya sa loob ng 1260 araw. Noong Dark Ages, mga minamahal, itong mga mananampalatayang ito katulad ng mga Waldenses, ng mga Huguenots at marami pang ibang mga Protestante na naniniwala sa salita ng Diyos ay kanilang sila'y tumago doon sa mga yungib, sa mga kabundukan noong panahon na yon upang sila po ay mailigtas. Ito yung binabanggit ng banal na kasulatan na ang babae ay tumakas patungo sa ilang. Pumunta sila sa isang lugar na safe ang kanilang buhay at hindi sila mapapahamak. Sa Revelation chapter 12 verses 15 and 16, at ang dragon ay pinag-usig niya ang babae, ang iglesia, na nagsilang sa batang lalaki. Ngunit tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon ang baha na ibinuga ng dragon mula sa kanyang bibig. Mapansin natin, ito yung tinatawag na pagbangon ng pangalawang hayop. Inilarawan ng Diyos ang 2 kapangyarihang ito bilang bumabangon na panahon, ang unang halimaw, ang tinatawag na Papal Rome, ang paganong Roma, ay napunta sa pagkabihag at tumanggap ng nakakamatay na sugat sa pagtatapos ng 1,260 years na siyang 1798 sa Revelation 13, 10, and 11. At idiniklara ng United States of America ang kalayaan nito noong 1776 na pinagtibay ng konstitusyon, at noong 1787 pinagtibay ang Bill of Rights noong 1791 at malawak na kinilala bilang isang world authority o world power pagsapit ng 1798. Kaya nga po't napakaganda na malinaw na kaibahan sa mga tubig, mga lugar na makapal ang populasyon na pinagmulan ng karamihan sa mga kaharian, mga halimaw, ang tawag dito. Ang 2 halimaw ay nagmula sa lupa, isang lugar na kakaunti ang populasyon. Kaya ang United States of America ay lubos na tumutugma sa puntong ito sapagkat iniwan ng mga tagapagtatag nito ang Europa na makapal ang populasyon upang manirahan sa tinatawag na isang malayang bansa sa isang kontinenteng kakaunti ang populasyon. So, kailan at saan ang tanong? Kailan? Pagkatapos lamang ng 22 taon bilang isang bansa. Itinatag noon noong 1776 ang USA ay malawak nang kinilala bilang isang world power pagsapit ng 1798. At saan po ito? Iniwan ng tinatawag na mga founding fathers ang Europa na makapal ang populasyon upang magtungo sa isang kontinente na kakaunti ang populasyon. Ito ang tinatawag na North America. Ngayon, titignan natin itong mga natatanging katangian ng 2 halimaw sa Revelation 13. Una, ito ay naitatag noong panahon na ang Papa ay napunta sa pagkabihag. Mababasa mo yan sa Revelation 13 verse 10. Ito ay naitatag mula sa lupa sa verse 11. Ang mga sungay nito ay katulad ng isang kordero sa Revelation 13 verse 11. So, ito tinatawag na the papal supremacy between 538 down to 1798 AD. So, nung nagkaroon ng tinatawag na the decree of Justin, ito naman yung panahon noon na ang papacy ay bumangon sa kanyang kapangyarihan. At nagtapos ang kanyang kapangyarihan noong 1798 AD nung si Napoleon ay kanyang ibinilanggo si Pope Pius IV na siya'y nasugatan, at ang sabi ng Biblia, ang kanyang sugat ay muling gumaling. Sa ikasyam na katanungan, ayon sa propesiya, paano magbabago at mag-iiba ang Amerika paglipas ng panahon? Sa Revelation chapter 13 verse 11, mayroon itong 2 sungay na tulad ng isang kordero at nagsalita ng tulad ng isang dragon. Alam natin na ang mga hayop ay sumisimbolo sa mga

kaharian. At sangayon sa tala sa propesya, ang kordero ay kumakatawan kay Jesus at ang sungay ay kumakatawan sa kapangyarihan. Ang dalawang malalaking sungay ay kumakatawan sa mga prinsipyong protestante na siyang pundasyon ng Amerika, kalayaang sibil at kalayaang panrelihiyon. Tumakas ang mga founding fathers mula sa Europa upang makatakas sa relihiyoso at pampolitikang pag-uusig. Kaya nga dumating sila sa upang magdatag ng isang pamalahang walang hari at isang relihiyong walang papa sa North America. Kaya nga po ang pagsasalita na gaya ng isang dragon ay nangangahulugang ang United States sa ilalim ng impluensya ni Satanas ay tatalikod sa orihinal nitong mga prinsipyo ng kalayaan sa magitan ng pagpasa ng mga batas na pumipilit sa mga tao na sumamba at lumabag sa kanilang mga budhi. Kaya nga po ang mga lalabag ay haharap sa mga parusang pang-ekonomiya. Mababasa natin yan sa Revelation 13 verses 16 and 17 at sa huling talata sa verse 15. Mga minamahal kong mga kaibigan, napansin na natin ito at napatunayan sa ating pong banal na kasulatan. At kaya ganito ang pangsampung utos o sampung katanungan na ating pong pag-aaralan, paano susuportahan ng USA ang unang halimaw na Antikristo sa Revelation 13? Ito po ang katugunan sa Revelation 13 verse 12. Siya ang nagiging sanhi upang ang lupa at ang mga naninirahan dito ay sumamba sa unang halimaw, na ang nakamamatay na sugat noong 1798 nito ay gumaling. Tandaan natin ang talata, pangungunahan ng United States ang mga bansa sa mundo sa pagpapatupad ng katapatan sa papal Antikristo. Sino ang iyong sasambahin? Itong katanungan mahalaga. Sino ang iyong sasambahin at susundin kapag dumating ang mga bagay na ito? Si Kristo ba? O kaya'y ang iyong tagapaglikha na manunubos? O kaya yung Antikristo o ang demonyo? Sa huli, ang bawat kaluluwa sa lupa ay sasamba sa isa sa mga dalawang ito. Ang pamamaraan ni Satanas ay nagmumukhang lubhang espiritual, kaakit-akit kahali-halina, na sasamahan ang mga kamanghamanghang himala, na ito'y naipropesiya sa Revelation chapter 13, verse 13 and 14, na makapagliligaw ng bilyong-bilyong tao sa talatang 3. Tingnan ninyo mga minamahal kong mga kaibigan, tatalikuran ng United States of America ang mga original nitong prinsipyo, ang paghihiwalay ng church at state at bubuo ng isang larawan ng halimaw ay isang pamahalaang sumasailalim sa relihiyoso at political na istruktura ng Vatican. Nakakalungkot, tatalikuran ng Amerika ang protestantismo nito at magkakaroon ng tinatawag na church and state authority, pinagsamang dalawang kapangyarihan na siyang magpapahirap sa buong sanlibutan. At ito'y makikita mo na karamihan sa US Supreme Court ng 2022 ay karamihan sa kanila ay mga Romano Katoliko. Panglabing isang katanungan, anong tatlong kapangyarihan ang magkakaisa laban sa bayan ng Diyos sa wakas ng panahon? Ang sabi sa Revelation 16 verse 13, at nakita ko, sabi niya, ang tatlong maruruming espiritu na tulad ng mga palaka na lumabas mula sa bibig ng dragon, ang demonyo, at mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng bulaang propeta. Kaya nga po, ang dragon ay si Satanas na dating kumikilos sa pamamagitan ng pagan Rome sa Revelation 12 verses 3 to 9, at ang halimaw ay ang papal Rome na nilalarawan din sa Revelation 13 verses 1 to 10. At ang bulaang propeta ay ang apostate Protestantism sa Amerika. Ang halimaw sa Revelation 13 verses 11 to 17 na may dalawang sungay na tulad ng isang korderong ngunit nagsasalita na gaya ng isang dragon o demonyo.
Kaya nga po't bumubuo ng isang huwad na Trinidad. Ang mga kapangyarihang ito ay magkakaisa sa kanilang gawain na magpapalaganap ng panlilinlang at magtatatag ng isang koalasyon laban sa bayan ng Diyos. Ang labanan sa dalakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay siyang kaparehas o kaparehong pangyayari ng pakikidigma ng dragon laban sa mga anak ng babae sa Revelation 12 verse 17. Ikalabing dalawang katanungan, ano ang mabisang mga pamamaraan ang gagamitin ng koalasyong ito sa panahon ng wakas? Ang sabi sa Revelation 16 verse 14, sila ay espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda at kababalaghan. Mag-ingat po tayo tungkol sa bagay na ito sapagkat sila'y lalapit na parang tupa, ngunit ang loob ay parang lubong Maninila. Sa Revelation 13 verses 13 and 14, gumagawa siya ng mga tanda o kay dakilang tanda, kaya't magiging apoy at maging ang apoy ay ibinababan niya mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao. At nililinlang niya ang mga ninirahan sa lupa sa pamamagitan ng mga tandang iyon na ipinagkaloob sa kanyang upang gawin. Nakakatakot ano po, maging ang demonyo ay kaya niyang gumawa ng tanda. At ang sabi po ng banal na kasulatan ay maraming tao kanyang malilinlang. At sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang, ito yung natawag na koalasyon. Ang koalasyong ito sa panahon ng wakas ay gagawa ng makapangyarihang mga himala sa pamagitan ng kapangyarihan ng mga demonyo na manlilinlang sa halos sa buong mundo. At ito'y iprinopisiya sa Revelation 13 verse 3 at sinasabi sa Revelation 18 verse 23, sa pamagitan ng iyong pangkukulam ay nalinlang ang lahat ng mga bansa. Ito ang parehong kapangyarihang gumagawa ng mga dakilang tanda. Ikalabing tatlong katanungan, mga minamahal kong mga kaibigan, ano ang makapipigil sa bayan ng Diyos sa panahon ng wakas na malilinlang? Ang sabi po sa Isaiah 8:20, ito ang ating kalakasan, ang sabi niya, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, ito ay sapagkat walang liwanag sa kanila. Mga kaibigan ko, ang katunayan ng tunay na iglesia ay tumutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus, Revelation chapter 12 verse 14. So, kailangang subukin ng bayan ng Diyos, ng kanyang iglesia, ang lahat ng mga bagay ayon sa Biblia. Hindi sila malilinlang sapagkat susuriin nila ang mga himala at mga katuruan upang malaman kung ang mga ito ay nagmumula sa mga espiritu ng mga demonyo o kaya'y ito'y galing sa Panginoon. Mga minamahal kong mga kaibigan, ngayon, ibinibigay na niya ang kanyang remnant church o tinatawag na ang nalabing iglesia bilang isang ark of safety. At milyong-milyon ang mga pumapasok dito. Kaya minamahal kong masugid na taga-subaybay, taga-pakinig ng programang ito. Inaanyayahan ka ni Jesus na pumasok sa arka at ikaw at ang iyong buong sambahayan ay ililigtas ng ating Panginoon. Pinag-aralan natin ang mga bagay na ito hindi para tayo po ay manira ng mga ibang mga kaibigan, kundi pinag-aaralan lamang natin ang sinasabi ng banal na kasulatan upang tayo ay muling manumbalik lahat sa tamang turo ng banal na kasulatan. Sapagkat ang turo at prinsipyo ng Protestantism ay the Bible and Bible alone is the rule of our faith and practices. Kaya minamahal ko, kailangan nating isangguni lahat ng mga bagay sa Panginoon. Ang sabi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Manalangin tayo.
dakila namin Panginoong Diyos. Sinisikap namin na pag-aralan ang inyong banal na salita upang ang aming mga kababayan na nakikinig ng inyong salita ay bumalik sa pag-unawa at pag-aaral ng banal na kasulatan na may kinalaman sa pagsamba sa inyo. Ang araw ng Sabat ang literal at totoong itinuro nyo mula pa sa Garden of Eden hanggang sa inyong pagbabalik dito sa sanlibutan, sapagkat meron pang 1,000 Sabat na kami po ay magbabakasyon at pupuri at sasamba sa inyo dyan sa langit na bayan. I-bless po ang pagkaunawa ng aming mga viewers and listeners. Kung sila man ay nagkasala at nagkulang, Panginoon, patawarin po ninyo sila. Pagpalain sila sa kanilang pamumuhay. Gamutin sila sa kanilang mga karamdaman. At higit sa lahat, o Panginoon, manumbalik ang kanilang puso't isipan na kayo lamang ang sasambahin, kayo lamang ang pupurihin, at kayo lamang ang kanilang Diyos sa buhay. Salamat po sa inyong katugunan. Hinihiling namin ito't dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa inyo pong panunood at pakikinig ng programa ng Adventist World Radio at ang programang Words of Hope na may temang Prophecy Odyssey. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Abby Del Rosario ay bumabati at nagsasabing ang mga salita ng Diyos ang siyang pagmumulan ng pag-asa. Kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari kayong dumayal sa numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ay napakapalad sapagkat ang Diyos ang siyang sumasa atin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puro ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Pong inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo ngayong umaga? Sunday na naman, no? Tapos bukas, trabaho na naman ulit. Kaya naman po, ang encouraging Bible verse natin for today ay galing sa Psalm 46 verse 10. Ang sabi po dito, "Be still and know that I am God." Ito po'y paalala na kapag magulo ang ating mga isipan, mabigat ang ating mga pakiramdam, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Maaari po tayong huminto, magtiwala at alalahaning ang Diyos ay nananatiling Diyos kahit hindi pa malinaw ang susunod na mangyayari. Nawa po ipanghawakan natin ito para sa isang buong araw na ito at maging source ng strength natin, ano, para magbigay sa atin ng lakas para sa mga gagawin natin para sa araw na ito. Kaya naman sa mga kaibigan natin na nagnanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa buhay pamilya ay makasama pa rin po natin si Ma'am Ai, ang Women's and Family Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division. At ang atin nga pong tinatalakay dito sa ating segment ay God's Gift of Positive Emotions. Paano nga po ba natin mas mapapangasiwaan ng mas maayos ang ating mga emosyon? Kaya naman po huwag na nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
1: We have another brand new day. Thank you very much po sa inyong patuloy na pagtutok dito po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Ano po, napakasaya po na tayo ay sa umagang ito ay magkakasama muli at magkaroon tayo ng another inspiration, ano po, sa atin pong pag-aaral sapagkat we are facing another challenging day. Kaya po, kayo po ay inaanyayahan ko na tumutok sa ilang sandali para po sa pagpapatuloy ng atin pong serye na may pamagat na God's Gift of Positive Emotions. At kahapon pong ay atin pong pinag-aralan kung gaano kahalaga na atin pong pangasiwaan ng maayos ang atin pong emosyon sapagkat pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kakayahan na atin po itong pangasiwaan sang-ayon sa kanyang kalooban. Ano po? Kahapon, akin din pong binanggit sa inyo na ang emosyon ay maaaring siyang maghari sa buhay natin. Kaya nga po, huwag nating panatilihin at huwag nating pahintulutan ng ating kalungkutan o pagkatakot o pag-alala ang siyang maghari sa buhay natin sapagkat mawawala na po yung ating diskarte, ano, sa buhay natin at ito po ay magiging balakid sa atin pong paglago. So, maaaring ang tanong nyo ay paano ko naman gagawin na paano ko talaga pangangasiwaan ang aking emosyon kung talaga namang ako ay nakakaranas ng mga hindi magagandang karanasan, maaaring inaway o kaya ay siniraan o kaya ay hindi magandang hindi pinatawad, yung mga ganun na mga pangyayari, ano po, yan ay hindi nagpapasaya sa buhay natin, ngunit may kakayahan pa rin tayo na piliin natin na maging masaya tayo. In other words, huwag nating pahihintulutan, ano po, na ma-focus ang atin pong atensyon, ang atin pong pag-iisip sa mga bagay na makasisira ng ating, ano po, ng ating paglago. Narinig niyo na po ba mga kaibigan yung mga salitang emotional baggage? Emotional baggage, ito po ay tumutukoy sa mga pangyayari o kaya mga emosyon na iyong kinikimkim sa loob ng ilang mga panahon. Maaring mahabang panahon, ang tawag po dyan ay emotional baggage. Bakit? Sapagkat parang may daladala kang bagahe na hirap na hirap ka, ano? Dala-dala mo yung bagahe na yan. And ang sabi po ng isang pag-aaral, if you continue living within the restricted emotional box of that past experience, then every time you experience an event that produces those same emotions to varying degrees, the trigger of those emotions places you right back in the grieving box of the past. Narinig yun, mga kaibigan, napakalinaw na binabanggit na kapag daw ating kinimkim ang ating mga hinanakit, sama ng loob o negatibong emosyon, kapag kinimkim, o ibig sabihin, kinip natin yan, hindi natin ito nire-release. Kumbaga ay talagang pag sinabing kinikimkim, nananatili yan sa kalooban po natin. Kapag yan ay nananatili sa ating kalooban, lalo't higit sa mahabang panahon, yan po ay magpuproduce, yan ay magbubunga ng hindi magagandang karanasan, kagaya ng maaring magkaroon tayo ng depression, maaring magkaroon po tayo ng mental illness, o magkaroon tayo ng hindi masayang pamumuhay. Bakit? Sapagkat ikaw ay may hinanakit, hindi ka makapagpatawad at hindi mo kayang balikan ang mga taong nanakit sa iyo. Ano po? Nanakit sa iyo. Sapagkat gusto ko pong sabihin sa inyo, maraming mga tao na hindi po sila maingat sa kanilang pagsasalita. Hindi sila maingat sa kanilang pagkilos, hindi nila inaalintana kung ano man ang kanilang mga sasabihin o gagawin. Wala silang pakialam. In other words, kung masaktan ang ibang tao o sila ay magdamdam, walang pakialam. Basta masabi nila yung kanilang damdamin. Alam niyo po, itong mga taong ito, hindi talaga natin sila makokontrol sa kanilang mga emosyon o sa kanilang mga kaisipan. Ang tanging makokontrol natin ay yung ating response, yung ating magiging tugon sa mga taong ito. Ang tanong ko po sa inyo, kapag may gumawa ng hindi maganda sa inyo, do you still have the power and the capacity and the ability not to retaliate? In other words, kapag kayo ba ay inaaway ng mga tao, sinisiraan, o hindi maganda ang ginagawa nila sa inyo, meron ka pa rin bang kakayahan o kapangyarihan na piliin na huwag silang gantihan ng masama? Meron ba, kaibigan? Mayroon po. Ano po? Meron po tayong magagawa pa rin. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon ay binigyan po tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Ang Panginoon na nagbigay po sa atin ng kapangyarihan, kung ating isusuko and we keep ourselves connected to God. Kaya po binanggit ko sa inyo nung nakaraang linggo na hindi natin kaya sa sarili natin. We need God. We need the strength from God. Ang sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas na o kapangyarihan na labanan ang mga ganitong pangyayaring dumarating sa buhay natin. Ngayon pong araw na ito sa ating pagpapatuloy ay akin pong isi-share sa iyo, ibabahagi sa inyo ang may kinalaman sa emotional intelligence, yung tinatawag nating EQ. Yan. Pag binanggit yung pagka narinig nyo yung salitang emotional intelligence, ang ibig sabihin din po niyan ay EQ or emotional quotient. Ito po ang definition ng emotional intelligence or EQ. EQ is the ability to understand, use, and manage your own emotions in positive ways to relieve stress, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges, and diffuse conflict. Okay? Malawak to. Kung aking pong ipapaliwanag sa inyo, kulang yung isang oras, para talagang maging malalim ang ating kaunawaan dito. Pero sa isang simpleng pagpapaliwanag, nais ko pong banggitin sa inyo na ang EQ or ang emotional quotient or emotional intelligence ay tumutukoy sa abilidad o kakayahan ng tao na kanyang maunawaan. Yan ang una. Maunawaan, gamitin, at pangasiwaan ang kanyang sariling emosyon sa mga positibong paraan. Okay, putulin ko muna doon. Okay? So, anong sabi po? Ang emotional quotient or emotional intelligence ay ang kakayahan ng tao. Ang kakayahan ko, ang kakayahan mo, kaibigan, na iyong maunawaan. Gamitin at pangasiwaan ang iyong emosyon sa mga positibong paraan. Ang tanong ko po sa iyo, kaibigan, nauunawaan mo ba ang emosyon mo ngayon? Alam mo ba? Batid mo ba kung bakit ka nagagalit? Kung bakit ka natatakot? Kung bakit ka nag-aalala? O sa isang banda, alam mo ba kung bakit ka masaya? Bakit ka nananabik na makita ang iyong kaibigan o mahal sa buhay? O bakit ikaw ay nararamdaman mo na ikaw talaga ay minamahal o ikaw ay nagmamahal? Yan ang mga positibo at negatibong emosyon. Nauunawaan ba natin kung ano ang dahilan bakit tayo ay mayroong ganong emosyon? Okay, mahalaga po yan. Bakit? Sapagkat kapag alam natin to at nauunawaan po natin ito, magagamit natin ito at mapapangasiwaan natin ang ating emosyon sa isang positibo or sa mga positibong paraan. Yan po ang ibig sabihin ng ang isang tao ay merong mataas na antas ng emotional quotient or emotional intelligence. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa ng isang sitwasyon sa buhay na marahil ay ito ay nangyayari sa lahat. Ano po? For example na lang ay ganito. Nagkaroon ka ng financial problem. Nagkaroon ka ng problema sa pinansyal. Kailangan mo magbayad ng tuition ng anak o kaya kailangan mong bumili ng iyong mga pangangailangan sa bahay, kailangan mong may bayaran. Yan ang mga o nasira ang sasakyan nyo, kailangan nyong ipagawa. So, kailangan mo ng financial resources. Okay? Kung wala kang magamit sa pang-tuition o wala kang magamit sa pagpapagawa ng sasakyan o wala kang pambayad, nandiyan na yung naniningil sa'yo. Halimbawa, kung wala, may kaakibot po yung emosyon. Natural, ang tendency, malungkot tayo. Yung iba umiiyak pa, yung iba nagagalit, yung iba'y naninisi. Yan ang mga pwedeng mga emosyon na, okay, yung paninisi pala, ano na yun, action na yun, behavior na yun. Pero yung emosyon, yun yung nag-aalala ka, ikaw ay natatakot. Okay, yan yung mga emosyon na okay lang yan, nararamdaman natin yan ay normal na nararamdaman. Ano po? Pero ang sabi, kapag ikaw ay mayroong mataas na emotional quotient, kaya mong pangasiwaan yung lungkot mo, kaya mong pangasiwaan yung takot mo, kaya mong pangasiwaan yung pag-aalala mo. Okay? Una, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko to sa tulong ng Panginoon. Kaya mahalaga po na sa lahat ng sitwasyon, lagi natin kasama ang Panginoon. Ano? Sabi ng Panginoon ay, abide in me and I abide in you. So ano po ang unang gagawin natin? Huwag tayong pumunta kaagad sa tao at sisihin natin siya, pagalitan natin siya. Kapag ganun ang ginawa po natin, masisira po ang ating relasyon. First thing to do is to come to God. Ano po? Yan po is binanggit ko na sa inyo din last week na tayo lumapit sa Panginoon para tayo ay impressed ng Panginoon kung ano ang pwede nating gawin. Okay? So, sabihin natin sa Panginoon, specifically, ang ating pong pangangailangan. Maaring sabihin natin, Lord, meron po ang pangangailangan sa akin sa pananalapi. Kailangan po ng aking mga anak ang tuition fee. Ano po? Mabayaran ang kanilang tuition fees. So, specific na sinasabi mo sa Panginoon at dagdagan mo po ang iyong panalangin. Ano? Kaibigan, sabihin mo, Panginoon, tulungan niyo po ako na mapangasiwaan po ang aking emosyon. Tulungan niyo po ako na mapangasiwaan po ang aking pag-aalala, ang aking takot o maaring ang aking pagkagalit para hindi po ako mag-aksyon ng hindi karapat-dapat. Okay? So, pagka ganun, ibibigyan ka ng Panginoon ang iyong ng mga positibong paraan kung paano mapangasiwaan ang iyong emosyon. Ngunit, may mga tao na pagkatapos magmanalangin, sa halip na sila ay naghihintay ng pagpapala ng Panginoon, balik na naman sila dun sa focus na sila ay nakatingin sa kanilang financial problem. Okay? Mas maganda po sa buhay na ito, tayo po'y nakatutok sa solution, hindi tayo nakatutok sa problema. Okay? So, ano ang gagawin mo? Ididikta ng Panginoon. You will feel good eh. Kapag ka, okay, o wala akong magagawa, talagang wala akong pera, alam nga naman maglupasay ako dito, o anong gawin ko? Siyempre, tanggapin ko na talagang sa panahong ito, wala akong pera. Kapag tinanggap mo yung sarili mo na wala ka talagang pera, minsan yung kasi yung iba kaya hindi nila matanggap kasi gusto ka agad nila may pera talaga ako, ganyan, no? So kapag sinabi mo sa sarili ko, wala talaga akong pera, I lay everything to the Lord, so you will feel better. Okay? You will feel better. And then the Lord will help you think of passive ways. Ano po? So ano yung pwede mong gawin? May mga options ka dahil wala ka naman talagang financial resources. So you may go to the school, pwede kang maggumawa ng promissory note, pwede kang magsabi doon sa teacher o kung sino pwede mong kausapin at sabihin mo sa kanila ang sitwasyon. Ano po, sabihin mo, ma'am, talagang gusto ko po talagang magbayad, kaya nga lamang po ay talagang naubusan po kami, may nagkasakit halimbawa sa amin. Pwede kang magsabi ng ilang mga dahilan, pero hindi naman yung parang lalabas na parang sobra ka nang nagdidepensa. Ano po? Just be yourself, tell the truth, and they will see your sincerity. Ano po? And then, pwede kang kung hindi mo kayang mangako talaga ng immediate magbayad ka, wag na po kayong mangako. Baka sabihin mo, bukas po, ibabayaran ko na, wala ka naman talaga pang resources. So, pwede mong sabihin na, ma'am, sir, pwede po bang pakihintay-hintay lang po? Talaga naman pong ito'y gagawan ko po ng paraan. Ano? Yun nga lang iba kasi, paulit-ulit na. Para bang hindi na gumagawa ng paraan. Ano? So, may mga iba't ibang mga pangyayari. If you have some questions po regarding this, you may type your question or email us or send us a text message. Ano po? So, isa lang ito sa dahilan. At kapag ganun ang nangyari, syempre po, paano yung iyong behavior? Hindi ka na magagalit. Bakit? Sapagkat nakipag-usap ka na ng maayos. And then, keep on praying to the Lord. Keep on praying to the Lord. So, yan po ay isang simple at practical na sitwasyon kung paano natin pangangasiwaan po ang ating emotion. At syempre, bakit natin kailang pangasiwaan ang ating emotion para po makarelieve tayo, makaalwan-alwan yung ating pakiramdam at yung stress ay talagang mapangasiwaan nating maayos at makakapagpahayag. We can communicate effectively kapag tayo po ay hindi galit o hindi tayo pinangangasiwaan ng ating negatibong emosyon. Ano po? Makakapagsalita tayo, makakapag-ugnayan tayo ng maayos sa mga ibang tao at syempre po, ma-overcome natin ang mga challenges. Yan po ay malalampasan natin. Okay? Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga bagay na ito ay hindi permanent. Okay? So, talaga pong napakahalaga na mapangasiwaan natin ng maayos ang atin pong emotion. Yan, mabilis po ang oras at itutuloy po natin ito sa kinabukasan para mas lalo po nating makita kung gaano kabuti ng ating Panginoon sa atin na ipinagkalooban po tayo ng positive emotions. Muli, ako po ang inyong lingkod, Irene Gabin, at ako po ay nag-aanyaya sa inyo na muli tayo magkasama-sama bukas sa pagpapatuloy po ng ating programa. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po, Ma'am Ai. At mga kaibigan, sana po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, no? Dahil hindi talaga natin maiiwasan na makaramdam ng mga negative emotions. Pero wag po nating hayaan na sirain o kontrolin tayo nito, no? Mag-focus po tayo sa solution at wag sa problema. Let's focus on the things that we can control. We can control our response, kung paano tayo tumugon sa mga pagsubok na darating sa atin, whether it's about financial, yung mga taong nakagalit natin, lagi po natin isama ang Panginoon, no? Let's come to God sa mga, kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin. Ilagak po natin ang mga ating mga hinanakit, ang ating mga worries. Napakahalaga po nito. Kaya bukas, wag po kayong mawawala dahil ipagpapatuloy po natin ang talakayan patungkol dito. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Na ba po ito yung naging inspirasyon para sa ating lahat at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa advice from a king's mother. Huwag na po nating patagalin pa, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at ito ay ang huling bahagi ng aklat ng mga kawikaan. Kaibigan, sinasabi sa atin na napakahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga ina ng tahanan. Sinasabi na sila ang ilaw ng tahanan. At gayon din, ang mga nanay natin ay 9 na buwan tayo sa kanlang sinapupunan, 3 taon sa kanlang mga bisig, at tayo ay forever sa kanilang mga puso. Ako'y nakapakinig sa isang istorya. Noon ay malapit na ang Mother's Day. At sabi ng nagsasalita, merong job opening na ang job opening na ito ay nangangailangan ang papasok ay all around. Trabaho niya lahat, magluto, maglinis ng bahay, maglaba, mamalansya, lahat ng gawain sa tahanan, pati yung pagtuturo sa mga bata ay trabaho niya. Ito yung wanted, ang sabi. At sa halip na siya ay tatanggap ng sweldo, siya pa ang magbibigay ng salapi sa kanyang mga inaalagaan. Walang iba kundi ang ating nanay. Kaibigan, sa pag-aaral na ito, ay ating bibigyan ng pansin ang malasakit o ng isang ina sa kinabukasan ng kanyang anak. Siya nagbibigay ng payo sapagkat mahalaga ang payo na kanyang ipagkakaloob sapagkat kapag ka nagkamali ang kanyang anak na lalaki sa paghahanap ng asawa, maaring ito ay hindi maganda ang kinalabasan sa kanyang pamumuhay. Ang sabi nga, ang kanyang concern ay yung pagpili ng asawa ng kanyang anak. At ito ay napakahalaga. Kaya nga, ang ating mga nanay ay priceless ang kanilang, masasabi nating, katungkulan o gawain sa loob ng isang tahanan. 4 na bagay ang ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Una, the plan is God's. Ang panukala ng pag-aasawa, ito ay panukala ng Diyos. Katunayan, noong ang Diyos ay nilikha ang lahat ng mga bagay at sa loob ng unang araw hanggang sa 5, lahat ng kailangan ng tao bago nilikha ang tao ay ipinagkaloob na ng Diyos hanggang sa 6 na araw. Ang huling nilikha ng Diyos ay ang tao. Sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, at ang ating mababasa sa Biblia na sinasabi ng ating Panginoon, mabuti, good. Yan ang sinasabi ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay, ang nasasabi ng Diyos ay mabuti. Subalit, noong nilikha ng Diyos ang tao, ang sabi ng ating Diyos, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Nais kong basahin, kaibigan, itong sinasabi sa aklat ng Henesis, mismong sinabi ng ating Panginoon sa Henesis 2:18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Iyong pansinin, kaibigan, katuwang na nababagay sa kanya. Sa mga tuwid, ang Diyos ang siyang nag-design nilikha ng Diyos ang lalaki at pagkatapos ngayon ang kanyang katuwang ay isang babae. Yan ay si Eva. At para kanyang helpmeet ang sabi sa English o yung ang wika, katuwang na nababagay sa kanya. Kaya nga ito ang panukala ng Diyos. Ito'y programa ng Diyos. Katunayan na ang ating Panginoon noong kanyang nilikha ang tao galing sa labok ng lupa at pagkatapos ngayon nilagyan ng hininga ng buhay sa kanyang butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At ang wika pa ng Biblia, in the image of God o sa larawan ng Diyos, nilikha ang tao. Pero sinabi ng ating Panginoon pagkatapos sinabi ang kanyang nilikha na mabuti, subalit ang sabi niya nung nilikha ang tao, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Kaya nilikha ng Diyos ang babae. At nung nilikha ng Diyos ang babae, hindi kumuha sa bahagi ng paa ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na yurakan at gawing alipin ng lalaki ang babae. Hindi rin panukala ng Diyos na saktan ng lalaki ang babae, kaya hindi kumuha ang Diyos sa bahagi ng kamay ng lalaki. Hindi rin kumuha ang Diyos sa bahagi ng ulo ng lalaki sapagkat hindi panukala ng Diyos na ang babae ay maging ulo ng tahanan. Kundi ang lalaki ay kanyang pinatulog at pagkatapos ang kanyang isang tadyang ay kinuwan ng Diyos at ginawang Eva o babae na kayang katuwang sa kanyang buhay at kung bakit isa sa kanyang tadyang para kanyang pakamahalin na malapit sa kanyang puso na nupat kung maari ibigay ng lalaki ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang minamahal. At ang wika nga ng ating Biblia sa ating pag-aaral, ayon sa mga Kawikaan 31 versikulo 10, ang wika ng Biblia, sinong makakatagpo ng isang mabuting babae sapagkat siya'y higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Kaya nga, yung unang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, ay yung panukala ng Diyos, God's plan. Na ang panukala ng Diyos, kalatan ng lalaki at ng babae ang sanlibutan sa sinasabing larawan ng Diyos o yung image ng Diyos ay patuloy na makita sa buhay ng isang tao. Yung katuwiran ng Diyos ay mahayag tuwi-tuwi na sa buhay ng isang tao. Kaibigan, sa sinasabing ito na panukala ng ating Panginoon, sinabi niya, hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Meron pa rin sinasabi si Haring Solomon sa kanyang aklat dito sa Ecclesiastes 4:9-11, ang dalawa

ngunit paanong magiinitan ang nag-iisa. Kaya kaibigan, ito yung panukala ng Diyos, God's plan, na ang tao, ang lalaki, ay maghahanap ng kanyang maging asawa at napakahalaga ang advice o yung payo ng ina sa kanyang anak. Sapagkat ang ina ng tahanan, ang kanyang panukala, papaano mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Yan ang panukala ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, the price is inestimable. Nanupat ang gantimpala ay napakahalaga na hindi kayang sukatan ng sino man sapagkat ito ay panukala ng ating Panginoon. Ang sabi nga, sinong makakatagpo ng isang mabuting asawa sapagkat siya'y higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Meron pang sinasabi akong narinig na kapag ka ang babae o asawang babae ay mabuti ang kanyang disposisyon, ay buhay ang tahanan. Pero kapag ka yung babae, asawang babae, ang alam lang niya ay gumastos, kaibigan, palaging nasa peligro ang isang tahanan. Kaya nga mahalaga na ang ating mga ina ay inidinadalangin ang kanilang mga anak na lalaki papaano makatagpo ng mabuting asawa sa kanilang buhay. Nanupat ang babaeng ito, ang wika, ay higit pa sa ruby. Mahalaga ang mga ruby, mga batong ruby, mahalaga. Subalit ang babae, ang asawang babae, ang wika ay mahalaga kaysa batong ruby. Ating ngayong kilalanin ang kanilang pag-ibig. At gayon din ang kanilang katapatan, ang kanilang pagpapagal alang-alang sa tahanan. Atin ding kilalanin ang kanyang kontribusyon na bilang ina ng tahanan, kaibigan. Nanupat ang kontribusyon na ito ay hindi kayang sukatin ng sino man. Ang sabi nga ni Dwight L. Moody, "All that I am, I owe to my mother." Ang sabi niya, kung ano ko ngayon ay aking utang sa aking mahal na ina. At ang sabi pa ni Abraham Lincoln, ang sabi niya, ang aking ina ay tinuro sa akin ng wika ang pagiging honesty, nanupat yung bang pagiging matapat o yung ikaw, pagka sinabi mo ay iyong ginagawa ito, at kung nagkamali ka, ikaw ay umaamin na ikaw ay nagkamali. At gayon din yung sinasabing obedience, yun ang tinuro. Kaya nga sa ibang sulat, sinabi ni Abraham Lincoln, kung ano ko ngayon ang sabi niya, utang ko sa aking angel mother. Tingnan natin kaibigan na ating tinitingala na naging leader. Una, naging leader sa bansang Israel. Sino? Si Moises. Si Moises ang nagturo sa kanya, nag-alaga sa kanya ang kanyang mahal na ina. Ano kaya kung ang nagturo sa kanya ay isang Egyptian? Halimbawa yung anak ni Paraon, sapagkat inadopt siya ng anak na babae ni Paraon. Maaring ang kanyang dugo ay dugo ng isang Hebreo, pero ang kanyang ngayong isip ay isip ng isang Egyptian. Kaya ang sabi ng ating Biblia, noong si Moises ay nasa wastong gulang na, anong sabi sa atin? Kanyang pinili na sumama sa bansang Israel sapagkat minabuti pa niya na siya'y magdusa na kasama ng bansang Israel at siya ay naging leader na dakila ng bansang Israel. Bakit? Sapagkat merong nanay na Jochebed na nagturo sa kanya. Meron pa si Timoteo, yung kanyang lola na si Luis, at saka si Eunice na kanyang ina, kaibigan, ang nagturo sa kanya kung bakit siya ay naging isang mahalagang lingkod ng ating Diyos at itinuring na anak ni Apostol Pablo sa spiritual. Bakit? Sapagkat merong lola at ina na nagturo sa kanya na may kinalaman sa kabanalan. At ang pangatlong bahagi

0: pag-aaral na ito, the person is irreplaceable. Nanupat ang ating mga ina ay hindi kayang palitan. Walang kapalit. Ang sabi nga ng ating Biblia, sa paghahanap ng maging kabiyak sa buhay na payo ng ina sa isang binata, ang wika sa 11 ng kapitulo 31 ng mga Kawikaan hanggang 27, kaibigan, ganito ang paglarawan. Ang puso ng kanyang asawa sa kanya'y nagtitiwala at siya'y hindi kukulangin ng mapapala. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. Sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, siya'y umahanap ng balahibo ng tupa at lino at kusang loob ang kanyang mga kamay ay nagtatrabaho. Nakita ko noon ang aking mahal na ina na halos wala siyang tulog sa gabi sapagkat ang iniisip niya at ang kanyang ginagawa sa kapakanan naming magkakapatid. Ang aking ina noon ay maghapon nagtatrabaho at pagkatapos ngayon, siya pa nag-aalaga sa amin at pagkatapos ngayon, nanahin ang baby dress at yung mga gulay na nahanin ng aking ama sa kaniyang bukid ay siya pa ang nagtitinda hating gabi upang kami ay merong pagkain sa araw. Ang sabi pa sa 14, siya'y gaya ng mga kasakyang dagat ng mga ngalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa kalayuan. Siya'y bumabangon samantalang gabi pa. Ang mga nanay na huliran sa ating mga tahanan, hindi yung kapag kayong sinasabing kung bumangon ay tangali na, kundi madaling araw pa naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya, nagluluto. At kapag ka ngayon nailuto na, kapag ka ang mga anak ay maliliit pa, pakakainin at pagkatapos siya pa ngayon ang magugas ng mga plato at maglilinis ng mesa. Gayon ang ating mga nanay. At naghahanda ng pagkain para sa kanyang pamilya at nagtatakda ng mga gawain sa mga babaeng alila niya. Hindi lang basta-basta pinapaubaya sa mga domestic helper o yung sinasabing kasama sa tahanan, yung kanilang gawain, kundi pa naman nandun siya. Siya ay nagbibigay ng payo at saka ng kung ano ang gagawin nila, kanyang sinasabi, nandun siya. At ang sabi pa sa 16, tinitingnan niya ang kanyang bukid at siya'y binibili niya. Sa bunga ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Binibigkisin niya ng lakas ang kanyang mga balakang at pinapalakas ang kanyang mga bisig. Kanyang nababatid na kikita ang kanyang kalakal, ang kanyang ilaw sa gabi ay hindi namamatay. Kanyang inilalagay ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay umahawak ng panghabi. Binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay. Iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa nangangailangan. Nanupat ang mga ina ng tahanan ay likas silang matulungin. Yung mga nangangailangan ay tinutulungan. Kaya ang sabi, binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang kamay. Iniaabot niya ang kanyang mga kamay sa nangangailangan. Nanupat hindi siya makasarili, mapagbigay. Alam niya yung pangangailangan ng iba. Nanupat kung bakit ang Diyos ay pinagpala siya upang siya ay maging instrumento sa pagpapala sa iba. 21. Hindi siya natatakot sa niyebe para sa sambahayan niya sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakadamit ng pula. Sa mga lugar na kung saan napakalamig, kapag ka ikaw ay walang gaanong suot sa iyong katawan, talagang ikaw ay makakaranas ng sobrang lamig. Pero ang sabi, hindi siya natatakot sa niyebe para sambahayan niya sapagkat ang buo niyang sambahayan ay nakadamit ng napula. Gumagawa siya ng mga saplot para sa sarili at ang kanyang pananamit ay pinong lino at kulay ubi. Kilala ang kanyang asawa sa mga pintuang bayan. kaya't siya'y naupong kasama ng matatanda sa lupain. Merong kasabihan nga sa English na ganito, "Behind the success of a man is the woman, and behind the failure of a man is another woman." Kaya nga sabi, kilala ang kanyang asawa sa mga pintuang bayan kapag siya'y naupong kasama ng matatanda sa lupain. 24. Gumagawa siya ng mga kasuotang lino at ito'y pinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga negosyante. Kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan at ang panahong darating ay kanyang tinatawaran. Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan. May mga tao kung minsan maraming sinasabi pero walang laman. Hindi ka makakapulot ng mga aral sa mga sinasabi. Pero itong babaeng ito na sinasabi na payo ng isang ina, ganito ang hahanapin mo, anak. Ang sabi, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan, hindi yung chismis, at nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan. 27. Kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Sa makatwid, ang kasipagan ang nakikita ngayon sa buhay ng babae na karapat dapat ngayon iharap sa altar ng anak na mother na ito na nagbibigay ng payo sa kanyang anak na lalaki. Nanupat ang karakter ay integridad ng isang babae at gayon din siya'y tapat, dependable, compassionate, and loyal. She keeps her home well. Nanupat ang kanyang tahanan ay kanyang napapanatiling malinis, nakaayos ang kanyang tahanan. She keeps building up her husband. Nanupat itinataas ang kanyang asawa upang ang kanyang reputasyon ay magiging mabuti. At ang pang-apat na bahagi ng ating pag-aaral na ito, the payoff is eternal. Nanupat ang bayad ay magpawalang hanggan, eternal. Kaya nga, ang sabi sa 28 hanggang 31, tumatayo ang kanyang mga anak na tinatawag siyang mapalad. Sa makatwid, ang tingin ng mga anak sa kanya ay mabuti, mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at kanyang pinupuri siya. Maraming anak na babae ang nakagawa ng kabutihan, ngunit silang lahat ay iyong nahigitan. Ang halindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay kapupurihan. Kaibigan, ang binanggit dito ang babaeng sinasabi na nais maging asawa ng mother na ito sa kanyang anak, ang wika, may takot sa Diyos. Kapag kayong sinasabing may takot sa Diyos, may respeto sa Diyos, kinikilala niya ang Diyos, ang siyang nagbibigay ng kanyang maraming pagpapala. Nanupat, paggising sa umaga, siya'y lumalapit sa Diyos sa pagitan ng panalangin at kanya ngayong idinadalangin ang kanyang pamilya. Ang pangangailangan ng kanyang pamilya, kaibigan, ito yung babaeng may takot sa Diyos. At ang sabi pa sa 31, bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Ito, kaibigan, ang isang babae na pinapayong maging asawa ng mother ng hari. Kaya nga, ang apat na bahagi sa pag-aaral na ito, ang pag-aasawa ay panukala ng Diyos. At kung sino ang kanyang mapapangasawa ng lalaki, ay ito yung nais ng mother na siya ay kapuri-puri sa harap ng Diyos at gayon din ng kapwa-tao. Ang pangalawa, the price is inestimable. Nanupat, hindi kayang bigyan ng halaga ang pinaka-price niya. The person is irreplaceable. Walang maaring ipalit sa kanya. At ang pangapat, the payoff is eternal, sapagkat kapuri-puri ang kanyang gawain at siya ngayon ang wika ay may takot sa Diyos. Ito yung napakahalaga. Kapag ka ang Diyos ang una sa lahat natin sa ating buhay, lahat ngayon ay gagawin natin na kapuri-puri sa harap ng ating Panginoon. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Pilipos 4, 6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka ba ngayong naisip na malaking suliranin? Ilapit natin sa Panginoon. Meron ka bang hamon sa iyong buhay? Ilapit natin sa Panginoon. Sa ating panalangin, ang Diyos ay tumutugon ng ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ano man ang mga hamon sa aming mga buhay, nais po ninyo Panginoon na kami ay magtitiwala sa inyo. Ipagkakalob sa inyo ang aming mga hamon sa buhay sapagkat hindi po namin kayang tugunan ang mga hamon na ito. O Diyos, pagpalain po ang mga nakinig sa pag-aaral na ito. Nawa maging gabay sa bawat isa ang payo ng isang ina sa kanyang anak. Maraming salamat Panginoon sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y kinapulutan natin ng magagandang aral at nagsilbing inspirasyon para sa ating lahat. Ang sabi nga po sa Proverbs 31 verse 8, "Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute." Ang tunay po na wisdom ay hindi lamang marunong mamuno sa sarili, kundi marunong ding gumamit ng influence para protektahan at tulungan ang iba. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po muli sa inyo, sa bawat isa sa atin na nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng atin pong morning mana. Salamat at purihin ang Panginoon sapagkat ang umagang ito ay muli tayong ginising na taglay ang atin pong buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon sa inyong patuloy na kahabagan, pag-ibig at saganang biyaya na ipinapaulan sa inyo pong mga anak. Kaya nga tuwing umaga, tayo pong lahat ay umuupo sa paanan ng Panginoon sapagkat sa tuwing tayo umuupo ay maliban sa tayo ay nakakatanggap ng sariwang mga pangako, tayo ay natututo sa paanan ng ating Panginoon. Umuwi tayo at tumatayo tayo na hindi tayo lugi sapagkat tayo ay nakatanggap ng pagpapala mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga't ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, ay muli ang pangako ng Panginoon tuwing umaga ay sariwa. Kaya nga't atin pong aangkinin ang pangakong iyon. Samantalang tayo po'y nag-aaral, ay atin pong idalangin sa Panginoon na bigyan tayo ng isang kaisipan na maliwanag at isang pusong bukas para tanggapin natin ang mga pabalita, kalooban ng Panginoon na siyang magiging gabay po natin araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat sa umagang ito, muli kaming ginising, binigyan ng buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat Panginoon na kami ay muling uupo sa inyong paanan. Sa inyong paanan, merong kaming pagkatuto. Sa inyong paanan, nakakatanggap kami ng mga sariwang pangako. Sa inyong paanan, nagiging gabay po namin ang inyong banal na salita sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami Panginoon sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron tayong panibagong paksang tatalakayin at ang tuon ng atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, na ang pamagat ng atin pong pagsasaluhan ay The Three Kinds of Faith, ang tatlong uri o di kaya klase ng pananampalataya. Alam po ninyo, ang pananampalataya ay kaloob sa atin ng Panginoon. Ang pananampalataya ay very essential sa buhay ng isang Kristiyano o di kaya isang kaanib ng iglesia. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay ang nagbibigay sa atin ng lubos na pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Nabanggit ko po sa inyo kanina na ang pananampalataya is very essential element sa buhay ng isang mananampalataya, lalong higit sa kanyang paglago bilang Kristiyano. Pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mga talata sa Bagong Tipan na may pagdidiin sa katagang pananampalataya at kung ano ang nagagawa ng pananampalatayang ito sa buhay ng isang tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, "And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." So kapag tayo daw po ay walang pananampalataya, imposible na atin pong ma-please ang atin pong Panginoon. Sa aklat naman po ng Efeso Kapitulo 2, talatang 8, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God." So ang isang Kristiyano ay nailigtas sa pamagitan ng ano ho? Ng pananampalataya. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, "For we live by faith and not by sight." Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay kinakailangan dapat na lumakad siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dapat na mabuhay siya o makita sa kanyang buhay sa isip, salita at sa gawa ang kanyang pananampalataya. Sa aklat naman po ng Roma, Kapitulo 14, talatang 23,
But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is what? Is sin. Ang ibig sabihin po, mga minamahal ko mga kapatid, anumang bagay na atin pong gagawin na hiwalay sa pananampalataya, ang tawag po diyan ay kasalanan. Kaya nga't napakahalaga na dapat po natin ma-realize ang mga bagay na ito sa atin pong buhay bilang mga alagad, tagasunod at mga lingkod ng atin pong Panginoon. Sang-ayon po sa atin mga talata, lalong-lalo na sa aklat ni Santiago na siyang focus ng atin pong pag-aaral, ay kanyang dinidiscuss dito ang tatlong uri ng pananampalataya. Subalit isang klase lamang ng pananampalataya ang nagliligtas. Ibig sabihin yung dalawa ay hindi. Subalit ang mga pananampalatayang ito ay nakikita sa bawat Kristiyano, nakikita sa mga kaanib ng iglesia. Alalahanin po ninyo sa tatlong uring ito, maaring ikaw at ako kaibigan, ito ang klase o uri ng pananampalataya na meron tayo. Alalahanin natin ulit na isa lang out of these three ang pananampalatayang nagliligtas o nakapagliligtas. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26, ay narito kanyang binaybay ang tatlong uri, subalit meron pong pagdidiin na tanging ang pananampalataya lamang na gumagawa ang ano ho, ang nagliligtas sa kaluluwa. Kaya nga't atin pong alamin mga kapatid kung ano ang mga pananampalatayang ito. Ano ho, kaibigan, kapatid, pakinggan po ninyo ng gusto, baka sakaling isa sa tatlong ito ay meron ka. Ano ho, at meron ako. At kung sakaling isa sa tatlong ito ay meron tayo, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na dapat makita sa atin, hindi pa naman huli ang lahat para tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong para tayo ay akayin muli sa isang pananampalataya na ano ho, na nagliligtas sa atin. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago 2, talatang 14 hanggang 17 ay pahintulutan po ninyong basahin ko. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is what? Is dead. Ano daw po yung unang uri ng pananampalataya? Dead faith. Patay na pananampalataya. Kaibigan, kapatid, baka ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya ay patay. Kaya nga't sa atin pong pag-aaral, ating alamin kung ano ang katangian ng isang patay na pananampalataya. Alam po ninyo, sa mga taong merong ganitong klaseng pananampalataya o yung tinatawag po natin na dead faith, ay alam nila ang mga tamang bokabularyo ng panalangin, and they have what? Pagkaalam tungkol sa mga sound doctrine ng Biblia. They can even quote the right verses from the Bible. Subalit nalulungkot po tayo ang kanilang paglakad araw-araw, ang kanilang pamumuhay ay taliwas sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. It is only what we call an intellectual faith. A dead faith is only an intellectual faith. Ano ibig sabihin po noon? Yung mga taong merong ganitong kaisipan, alam nila ang doktrina ng kaligtasan. Subalit hindi nila lubos na ipinasakop, isinuko ang kanilang sarili sa Diyos at hindi sila nagtiwala sa Panginoon para sa kaligtasan. Alam nila ang tamang mga kataga, subalit yung lumalabas sa kanilang mga bibig, hindi binabak-apan ng kanilang buhay, ng kanilang mga gawa. Ang tawag po dyan ay ano ho?
dead faith or only an intellectual faith? Ang tanong ay, ang ganitong uri po ba ng pananampalataya ay nagliligtas? Definitely big no. Hindi po mga kapatid, sapagkat tatlong beses na idiniin at inulit ni Santiago Kapitulo 2, talatang 17, 20 at 26, na ang pananampalatayang walang gawa ay ano ho? Ay patay. Anuman ang kapahayagan ng atin pong pananampalataya na hindi nagre-resulta sa isang bagong bibuhay, na hindi nakikitaan ng mabuting gawa, ang tawag po dito ay huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya. At anumang huwad na kapahayagan ng ating pananampalataya na walang pagbabago sa ating puso, walang pagbabago sa ating pong buhay, subalit tayo ay nasa listahan ng mga kaanib ng iglesia, tayo ay nasa listahan ng mga Kristiyano, this is what, according to James, is a dead faith. Patay na pananampalataya, mga kapatid. Ang patay na pananampalataya ay hindi po tunay na pananampalataya. At ang patay na pananampalataya ay ano ho? Ay nagbibigay ng huwad na pagtitiwala saan? Sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga, opo ikaw at ako kaibigan, ano ho? Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Opo, magkakaroon ang tao ng ganitong uri ng pananampalataya kapag ang kanyang lakad ay hindi ayon sa kanyang mga salita, kapag ang kanyang buhay ay hindi ayon sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang buhay ay hindi ayon sa kanyang sinasampalatayanan. Kaya nga't dapat tayong maging maingat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa tinatawag po nating intellectual faith. Dito lamang po yan sa isipan. Alam po ninyo si Warren Worsby ay meron pong binanggit ang sabi niya, "No man can come to Christ by faith and remain the same." Walang sino man daw pong pupunta sa Panginoon sa magitan ng pananampalataya at mananatili pa rin na ano ho, dati pa rin sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang sino man na lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, ang kanyang buhay ay hindi na yung dati. Ang kanyang buhay ay binago na at patuloy na binabago ng ating Panginoon. Nagpapakasangkapan, nagpapagamit sa kung ano ang nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang buhay at kung ano ang gagawin ng Panginoon para siya ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. So ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, bilang kaanib ng iglesia, dapat makita ang pagbabago sa atin pong mga bibig, sa mga salitang lumalabas sa atin pong mga bibig, makita sa kung papaano tayo nakikitungo sa mga tao. Kung dati-rati ay ganyan lagi ang ating kamay, ngayon ay bukas na. Kung dati-rati lagi tayong nakasimangot, ngayon ay laging nakangiti na. Kung dati-rati lagi tayong nagtuturo ng ganyan, ngayon ay hindi na. Kung dati-rati tayo ang nanlalait at minamaliit natin yung ibang mga kaanib ng iglesia o yung ating kapwa-tao, tayo ngayon ay hindi na ganyan. Ano ho? Tayo na ang nilalait, dahilan sa pangalan ng Panginoon ay atin pong iniingatan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, mag-ingat po tayo. Ano ho? Inalintulad din po ni Warren Worsby na kapag ikaw ay humawak sa 220 volt wire, mga kapatid, ano ho? Imposible na walang mababago sa iyo. It's either na ikaw ay mamatay, masunog, mangitim ang iyong ano ho, buong katawan kung ikaw man ay makasurvive, o di kaya ay madeform ang iyong mukha o di kaya ang iyong katawan. So ganun din daw po ang pagtanggap natin sa Panginoon ay hindi tayong mananatiling katulad nung dati. Dapat ay kakitaan tayo ng bago araw-araw, katulad ng katapatan ng Panginoon sa atin tuwing umaga, araw-araw ay bago, alang-alang sa kanyang mga anak.
Kaya nga't nagpapasalamat tayo mga kapatid sapagkat ipinapakilala sa atin ni Santiago ang uri ng mga pananampalatayang ito. Ikalawa, na klase ng pananampalataya, sangayon po sa talatang 18 at 19, "But someone will say, 'You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds.'" Ang tawag po sa ikalawang pananampalatayang ito ay demonic faith. Ano ho? Demonic faith. Alam po ninyo, maging ang mga demonyo. Demons have this kind of faith. Remember, my dear friends, brothers and sisters, ano ho? Hindi sila yung mga agnostics, hindi sila yung mga atheist na tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos at walang Diyos. Itong demonic faith na ito ay pupwedeng magkaroon ang isang Kristiyano o di kaya ang kaanib ng iglesia. Bakit? Sapagkat ang demonic faith ay ano ho? Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos. Sila rin ang mga taong sumisimba. Sila rin yung mga taong nakikita sa loob ng iglesia o di kaya simbahan. Naniniwala sila sa pagkadiyos ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Marcos Kapitulo 3, naniniwala din po sila na meron pong lugar ng paghatol. Ayon sa Lucas 8, talatang 31. At naniniwala din sila na ang Panginoon ang magiging hukom. Mateo 8, talatang 28 at 29. Anong uri ng pananampalataya? Meron ang mga demons. Nakita po natin ng isang taong patay ang kanyang pananampalataya, it touches only what? The intellect. Ang mga demons o ang kanilang pananampalataya, it touches not only the mind but also what? The emotions. They believe but they tremble. Ano ho? Naniniwala sila na ito ang totoo, ito ang tama, subalit hanggang doon na lang sa paniniwala at ano ho, nanginginig na sila. Ibig sabihin, yan po ang alin? Yan ang pananampalataya ng mga demons. Ang tanong, ang pananampalataya po bang ito'y nakapagliligtas? Hindi po, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Maaring tayo'y naliwanagan tungkol sa Biblia. Maaring tinanggap natin ang alin? Tinanggap natin ang katotohanan na nasusulat sa Biblia. Subalit kung hanggang doon na lamang wala na tayong ginawang action o pagsunod, ang tawag po doon ay demonic faith. Ang tunay na pananampalatayang nagliligtas, it involves something more. Something that can be seen and recognize, something na nakikita at nalalaman, nakikilala. Ano po yan? Yan ay ang buhay na binago at buhay na patuloy na nagpapabago sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Yan ang dapat na makita sa atin. Ang pagiging Kristiyano, it involves trusting Christ and living for Christ. Una, tinanggap natin ang buhay na alok ng Panginoon. Pangalawa, dapat natin ipahayag ang buhay ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Ang tao po ba? Ang miyembro po ba ng simbahan o ng iglesia? Ang Kristiyano po ba ay po pwedeng magkaroon ng ganitong pananampalataya? Opo, kapag siya ay nananampalataya sa tamang bagay at nararamdaman niya ang tamang bagay, subalit kung hanggang dyan na laang ang kanyang paniniwala at paglilingkod, wala nang pagsunod, nalulungkot tayo mga kapatid. Ang tawag po dyan ay demonic faith. Ano ho? So narito'y pinakilala sa atin ni Santiago ang dalawang uri ng pananampalataya na hindi nagliligtas o nakapagliligtas. Ang dead faith, which involves only the intellect. Ang demonic faith, which involves the intellect and the emotions, but they stop there. Subalit, ang pananampalatayang nagliligtas, sang ayon po sa talatang 20 hanggang 26,
Ang tawag po ay dynamic faith. Anong uring pananampalataya ito, mga kapatid? Ano ho? Ang pananampalatayang ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Roma 10, talatang 17. Dynamic faith involves the whole man. Ang dynamic faith daw po ay ano ho? Ang buong pagkatao ng isang nilalang sa isip, salita, at ang alin? Ang kanyang gawa. Dead faith touches only the intellect. Demonic faith, it involves only the intellect and the emotions. But dynamic faith, it involves the intellect, the what? Emotions and the will, mga kapatid. Dynamic faith, the mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Yan po ay tinatawag na pananampalatayang totoo na nagliligtas, mga minamahal kong mga kapatid. Ano ho? Anong klaseng pananampalataya ang totoo? Ay merong pagbabago sa isip, may pagbabago sa puso, at nakikita sa buhay, sa salita, sa paglakad, sa pakikitungo, sa pagsasalita sa atin pong kapwa-tao, ang tunay na likas ng isang buhay na binago ng Panginoon, isang buhay na inuudyukan ng banal na Espiritu, isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng Panginoon sa Kanya. Para lubos po natin maintindihan, narito po ang ilustrasyon na ginamit ni Santiago, mga kapatid, sa kanyang aklat, Kapitulo 2. Atin pong makikita ang dalawang tao, si Abraham at si Rahab. Ano ho? Alam po natin kung ano ang kanilang background, ano ang kanilang katangian. Si Abraham ay ama ng mga Hudyo, subalit si Rahab ay isang Hentil. Si Abraham ay makadiyos na tao at si Rahab naman ay makasalanan sapagkat siya ay patotot. Si Abraham ay kaibigan ng Diyos. Si Rahab dati ay kaaway ng Diyos. What did they have in common? Subalit ano ang meron na silang iisa ngayon, mga kapatid ko? O sapagkat both of them exercise that saving faith in God. Si Abraham, kanyang ipinahayag ang ano ho, pananampalatayang nagliligtas na nakikita sa kanyang buhay ang mabuting gawa. Ganun din po si Rahab, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya nga't sa talatang ito, ano ho, ay atin pong natutunan na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sang-ayon po sa Santiago 2, talatang 24, you see that a person is considered righteous by what they do, not by faith alone. So, ibig sabihin, ang pananampalataya alone cannot justify a person. It is only a perfect faith that works, that can save, my dear friends. Sa talatang 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Alleluia to the name of God. Alam po ninyo, napakahalaga, mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya at Kristiyano, atin pong siyasatin ang ating sarili, ang atin pong mga buhay, ang ating mga puso. Meron ho ba tayong tunay na pananampalatayang nagliligtas o yung tinatawag po nating dynamic faith? Alam po ninyo, may mga katanungan para lubos po natin masiyasat ang ating mga sarili. May mga panahon ba sa aking buhay na akin pong kinikilala na ako'y makasalanan at tinatanggap ko ito sa harapan ng Diyos? May mga panahon ba sa akin pong buhay, mga kapatid, na ano ho, ako ay umiiwas sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan sa akin? Akin bang naintindihan ang ebanghelyo na ang Panginoon ang namatay sa aking dahilan sa aking mga kasalanan at siya ay muling nabuhay? Akin bang ikinukumpisal ang aking mga sarili at tinatanggap na hindi ko kayang iligtas ang akin pong sarili? Ako ba'y nagsisisi sa aking mga kasalanan? Gumagawa ba ako ng mga desisyon para umiwas, layuan ang mga tukso?
akin bang kinamumuhian ang kasalanan? At meron ba akong pagkatakot sa Diyos? Ako ba'y nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya lamang at wala ng iba at tumutugon sa Kanyang panawagan sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Akin bang ipinapahayag ang aking pananampalataya kay Kristo? Nabautismuhan ako para lamang mapatawad sa akin po mga kasalanan. Meron bang mga bahagi sa aking buhay na nabago ng biyaya ng Panginoon? Pinangahawakan ko ba na ang mabuting gawa ay likas na dapat makita sa akin bilang isang mananampalataya? Lumalago ba ako sa mga bagay para sa Panginoon? Nagpapagamit ba ako para sa kaligtasan ng maraming mga tao? Na-enjoy ko ba ang fellowship ng bayan ng Panginoon? Ako ba'y handa na sa pagdating ng Panginoon? O mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang mga katotohanan na dapat po nating maunawaan sa atin pong mga sarili. Personal na mga katanungan na tanging ikaw at ako lamang ang makakatugon. Sa kung anong uri ng pananampalataya, meron tayo. Kahit na tayo ay kaanib ng simbahan, kahit na tayo ay Kristiyano, kahit na tayo ay kaanib ng iglesia. O mga minamahal kong mga kapatid, katulad nga po ng panalangin ni Haring David, sa aklat ng Awit 139, talatang 23 at 26, na sana ito ang panalangin ng bawat isa. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked in me, and lead me in the way everlasting. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Nawa kung sakaling yung dalawang uri ng pananampalataya, meron ako o di kaya ikaw, na ito ho ay hindi nakapagliligtas, manong tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating buong-buong buhay sa Kanya at hilingin ang kapangyarihan ng langit na tayo ay baguhin upang ang iyong buhay, kaibigan at kapatid ko, ay maging buhay na patutuo ng kapangyarihan ng Panginoon na nagliligtas upang marami pa ang mahanda sa Kanyang pagdating sa ikalawa. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong pabalita na amin pong napakinggan. Salamat sa aming pagkatuto sa pag-upo sa inyong paanan ngayon, Mama. Naging maliwanag po sa aming isipan at sa aming buhay na tanging ang nagliligtas ng pananampalataya ay ang isang buhay na inyong binago at patuloy na nagpapabago sa inyong kapangyarihan, at isang buhay na nakikita sa amin ang tunay na likas at katangian ng aming Panginoon. Kasangkapanin nga po ninyo kami para sa kaligtasan ng marami sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Paano ba ako makakaraos sa kahirapan? Kailan ako siswertehin? Karma ba ito mula sa Diyos? Paano gagawing maayos ang buhay ko? Ikaw ba ay nadidismaya sa mga kalagayan mo sa buhay ngayon? Bakit parang hindi ka umaasenso? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa Banal na Kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus na pag-uusapan natin ngayong umaga ay arising from poverty, no? Kung paano daw tayo babangon sa kahirapan. Alam nyo, hindi natin malaman kung ano ang mga nangyayari minsan sa ating pumbuhay. At kapag kinumpere natin yung sarili natin sa ibang tao, parang naiisip natin na parang bakit naman sila naman ay pinagpapala, ako naman ay hindi pinagpapala. Alam nyo, meron akong isang nakasakay na medyo matanda na, siguro nasa 60 years old na siya. Doon ako nakasakay sa likod. Alam nyo, noon, ako yung nagbibiyahe pa, papuntang Bukawi, papuntang Pasay, ay nakasakay ako doon sa isang FX, doon sa may bandang likod, no? Ako nakasakay. Nung papasok na kami sa highway, doon sa North Luzon Expressway, ay napatingin ako